0: Kininga programa atun kaninyo ni kagawad Artemio Goye sa Barangay San Jose, Balay-Balay City, Bukidnon.
1: This program is brought to you by Honorable Cromwell Kirill Dinlayan, City Councilor, Malaybalay City, Bukidnon.
2: Bullseye! Balik tayo mga katropa sa Panag-uban sa programa ka Bullseye! Ando na natin 4 minutos mga katropa bilagapak ang alas 8 kabutagon! Siya di pa tayo mga ginudsunahan di sa taas ito mga gapanimbaya karo kabutagon mga katropa kaya bisang nakat-kat panig tumoy sa punuan sa kahoy para lang magkapanimbaya mga suking team paminaw. Mayo kabuntag sa Apot Family diha sa may Flores Village Barangay Linabo Malaybalay mga katropa. Good morning kanyong tanan diha. Mga suki gatig paminaw nato diha sa may Flores Village mga katropa Linabo. Labi na sa Apot Family mga katropa. Oy nay nagtiik si diri oh. Morning katropa, base na kalagot ng driver sa minivan anang gajaging. Wa posible po siguro no oh. Kana atong hulato ng investigation sa kapulisan mga tropa. Good morning dia sa tuwag mga listeners og texters mga tropa kay nangita ko ro pamagi nga unsaon ako pagliili ninyo hang baga view ka sa tong Facebook live kay di na ko makita sa computer. Posige lang grita tan-aw mga tropa sa tuwag cellphone mga tropa. So si Tristan Yat Vigula ay maing buntag katropang Jonathan. Good morning diha koy. O niya sa atin Darwinda mga katropa, na sa atin Darwinda mga katropa o nara o. At sa nitagaag pagbasa niya ito mga kagreat karoon sa kabuntagon. Naminaw lang jud mi sa radio, wala na signal lang wifi, nadaot daw. O kaloyan sa Ginoo, wala jud na, wala rin namatay, salamat ate. Wala rin namatay sa itong manok mga katropa dito. So, ang kusog radio, dire sa Valderrama si Marjorie Bungato good morning ni Marjorie Bungato da ate good morning ha kusog king radio diha mga katropa labi na po diha sa Lubugon si Patag oh Imbatog Kabang Lasan shout out ko sa nga taga Valderrama nga gapaminaw dire sila Tata og James Tamula Hasil og Diokno Tampos Baliling family sa Patag, Auntie Bibing og si Cole Vinci Bungato, Bilia og Luloy Abahis, Gretchen Padrones og si Miss Mardi Kalalas og happy birthday kay Inday Juana Garcia nga nag-birthday karon. Salamat, God bless. Uy, nadikaon turo no. Happy birthday!
3: Happy birthday!
2: Oh, naot nga tagaan pa nga kabaskog nga panglawas sa Juana Garcia, oh. Inday Juana Garcia mga katropa. Sabi na kung si Inday gamay ang nag-birthday.
3: Happy birthday!
2: Tig Inday na, nag-gamay, naidako.
3: Happy birthday!
2: Happy birthday! Oh, dila na ko naibasahon ni Imuhang giingon driting mupalit og carny. Oh.
3: Happy birthday!
2: Oh, nindot ni Baki Marag sa bando pa ni Maita po magsugbat ha. bitaw mga katropa ay. So mo ito ha, padayon lang pagpanimbayag, pagpaminaw diya sa may Valderrama, mga suki, gating pa, binaw. Dito maglangan, di sa taas sa detalye sa mga balita, karoon ka butagon, mga katropa, ito sa nipalusot, ang usaka detalye sa mga balita, yan ang tawagan ng PNP Bukidnon. Lalaki na plaga, nakaplagang patay, nga adunay samad pinusilan, kalambigitan sa illegal nga droga, usa sa mga anggulo nga gitutukan sa kalilangan PNP. Hoy, unsa ka na eh? Wa karimit, unsa ka ha? Ato sa report pinagi ni Katropang Hanlo Tabios sa XFM Bukidnon.
4: XFM Report.
5: Napalagang patay ang usa ka lalaki nga dunay samad pinusilan sa ibabaw nga bahin sa iyang likod sa kasagbutan nga bahin sa Purok 1 for Saco 4, Barangay Malinaw, Kalilangan, Bukidnon, Lunes sa buntag, Hunyo 22, 2016. Gila ang biktima nga si Remark J. Abot Giliano, 19 anyos, Olitao, Jablas, o residente sa Purok 5, Barangay Dominorog, Talakag, Bukidnon. Sa pakiginabi sa XFM News Team, kang Police Captain Teresita Manihero, Officer in Charge sa Kalilangan Municipal Police Station, gibutiag ni ini nga sa pagsusi sa lugar na itabuan sa mga personahe sa suko, walay nakitang timailhan sa resistance sa biktima.
6: Pero dito sa area, sa crime scene area, wala po sign nga na ay resistance nga na itabu dito, wala na nga walay ang mga sagbot dito. Dito makita nga na nga doon na ba'y nga lukat or doon na ba'y nga bali nga mga sagbot. wala mampod.
5: Sumala ni manhero nga kalambigitan sa illegal nga droga ang usa sa mga angulo nga ilang gitutukan karon sa ilang imbestigasyon na kay ang biktima usa ka drug personality base sa records sa Talaka PNP.
6: Ang usa nga angulo nga among gatan-awon ma'am is involvement sa drug. Kana lang sa ang angulo ma'am kay sa uban nga angulo negative man then base sa pagkandak natong investigation mao lagi na ma'am ang maong biktima dunay involvement sa illegal drugs and then sa ato pong koordinasyon dito sa Talakag mao pud ang ilahang resulting doon kani siyang maong biktima usa ka drug personally.
5: Dugang ni manihero nga ang biktima usa sa mga target sa drug bypass sa kapulisan sa Barangay Duminorog samtang na-recover sa crime scene ang usa ka empty shell sa 9mm ug upat ka buhing bala sa 9mm. Sa karon nagpadayon pa ang imbestigasyon sa kalilangan PNP aron sa pagila sa suspect ug pagtinuo sa motibo sa krimen. Mga katropa, para sa healthy beauty and always looking young and fresh, gamit na sa Creskin Herbal Soap alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako sa Nilo Tabios, XFM News.
2: Bullseye! Bullseye! Daga salamat katropang Hanilo Tabios, Shibugar Report! Na, mauni ni Ron. Notado na suro kayo ni mga katropang drug personality na sa Talakag or sa Kalilangan. Labot gid mga katropa sa senaryo ga pagkutlos kinabuhi. Oy! Unsa naman po muras technical? Unsa na po nakita nyo das technical? Oh. Ha? Di naman na makaya bay. Oh. Mura naman nagsinugbang na pasagdahan. Oh. Oh. So tawagan na to si ma'am ni reply na oh, sige, fire na tong. Oh, matik man siya kay nagkasinabot may nang mamhangad gahapon. Oh. Oh, sinabot na miyana. Kabi bang God, ang PNP, Army, tanaw mga law enforcement agency ba, o ang media, magkasinabtanay, mana sila kay sila ato silang makitaan o balita. Kita po, makatabang punta sila ang mga katropang muhatod o sila ang mga information diya para sa mga katawhan. Kay kung sila ang atong saligan mga katropa, adili mang gunadali mo abot diya. Oh. Morning nga magtinabangay itang tanan. Morning nga palanggaon na ito atong mga kasundaluhan. Oh, atong kapulisan mga katropa. Uy, nanaspikas linya si Police Captain sila Joy Hangad ang tigpamaaba sa Bukidnon Provincial Police Office. Ma'am, mayo gabuntag. Welcome sa programa ka Bullseye ning adlaw ka Miyerkules. Si katropang Jonathan Lee Suriano ni ma'am imo makauban. Unang-una panimbayas katawhan nga naminaw karon nakabuntagon.
7: Yes sir, maayong buntag ug maayong buntag po sa tanan nga gapaminaw sa inyo ang programa karon.
2: Mm-hmm. Okay ma'am, di ta maglangan kay nasayod man gid ta nga atong nasod Pilipinas karon imbes kini nga mga balita is international news ra man gid ani pero nahitabo naman sa tuwag nasod Pilipinas. Ang una diha sa may Cavite, atong sunod atong nakalabay nga adlaw diha sa may Tacloban. So ma'am, kumusta ang atong probinsya sa Bukidnon karon labi na ang atong kapulisan ma'am?
7: Yes sir, good morning sir no, and at the same time with regards sa ato ang mga nahitabo nga mga insidente involving minors especially sa mga eskwelahan no. So nag-direct ang ato ang higher units na magkandakta og review of existing security school security protocols and emergency response procedure. Nag-coordinate ta sa itong mga schools as well as itong barangay and local government units sa itong mga BPATs na sa especially sa pagbantay no sa ato ang mga eskwelahan especially kanang pa manggawas o mag panggawas nila o panulod sa eskwelahan. Also, gina-encourage na to no, ang mga eskwelahan na mag-implement o threat assessment o early intervention programs para sa mga estudyante na ma-observahan nila no, nga na ay mga violent and concerning behavior. As part po sa kapulisan, gina-intensify na to magkandakta og mga seminars og symposium with regard aning anti-violence anti-bullying og conflict resolution education program sa mga eskwelahan. So mag-provide pud ta og regular security and increase ato ang police visibility sa ato ang mga eskwelahan, no? Especially kay nahitabo gid ni. Unya at the same time ato apong gina-coordinate ang mga guards sa mga pag-check sa mga butang sa or mga school bags at mga estudyante nga i-check yun ug naa ba sila yung mga hinagiban nga dala o i-confiscate kini. So again, I encourage pud nato, no, ang ato ang mga parents and guardians na i-guide yun ang ato ang mga bata estudyante na undisciplinahon gid nato para ma-dili ma-involve ang ato ang mga bata sa ninani nga mga insidente, no. So far, sir, padayon ang pag-monitor sa ato ang mga kapulisan with regard ani pong mga pusil sa ato ang palibot, especially dere sa probinsya sa Bukidnon.
2: Mm-hmm. So ma'am, sa inyong tanaw, ma'am, okay ni ba nga pag-monitor ka ninyo sa mga tagtulungaan na sunod-sunod na ba ni ma'am og dili na ni mausap o aduna pa yung kausaban ni ini?
7: Actually, sir, existing man lang ato ang mga pag-coordinate sa ato ang mga eskwelahan, sir, no? Natay mga symposiums ginakandak once in a while sa ato ang mga eskwelahan, dili lang kaning anti-drug symposium kundi nag-conduct tag seminar sa anti-bullying. But especially karon gipahunta na to ang kaning mga seminars and conduct ani kay aron pud na monitor nato kay isa gyud sa atong gina priority ang ato ang mga bata ug mga estudyante, no, kay kani gyud ang isa sa ato ang magdala sa ato ang future.
2: So nawa mo ibandato karon, ma'am, ngadto sa mga tulungan labi na sa mga head of school, ma'am, nga hugtan ang security, ang mga security diha o ang seguridad labi na sa pagsunod sa mga estudyante o unsa man po lahag nahimong tubag ni ana?
7: Yes, sir, no, we are coordinating with mga eskwelahan, especially sa lahi-lahi ng municipal police station, munisipyo o city station, sir, no, nga atuag yung pinabangay pa sa pag monitor sa ato ang mga anak, especially sa atong mga estudyante, aron malikayan yun ang nahitabo ng insidente sa Tacloban at the same time sa katong Cavite.
2: Sa inyo, kung sa imong tanaw, ma'am, gini nahitabo sa Tacloban o sa Cavite, is bullying, bullying ang usas sa hinungdan, ani, o napabagilaw ang hinungdan?
7: So far, sir, no, ang investigasyon wapaman na human sa ilaha and atong hulaton lang ang investigasyon sa ilaha aron makahatag taog facts sa dagan gyud sa nahitabo nga insidente.
2: Okay. So ma'am, sa pagkakaron ang atong kapulisan, pila ka oras na, ma'am, kay pila ka oras ang ilang pag-standby diya sa tulungan dapit. Unya kay karon murag sansaran pud ang ato mga checkpoint sa ato kapulisan sa Bukidnon. Murag sa kung naibawan murag tag 2 hours sila diha sa kadalanan.
7: With regard aning pila ka oras, sir, no, dili lang ta maghatag pod og ilang ko maghatag og oras, sir, kay sa security purposes pod sa ato ang mga kapulisan. But definitely, sir, na atay mga police sa palibot, police visibility, maximum police visibility sa mga eskulahan, and at the same time, the coordinate punta. Gahatag punta ang mga hotline numbers, no, sa ato ang mga teachers and sa atong security guards na if ever na agi may tamong insidente, dali ra sila makahatag ug marespondihan sa atong mga kapulisan.
2: Mm-hmm. Okay. Ma'am, daghan kay salamat niya imong parting statement, statement, ma'am, o niya assurance sa kaluwasan sa tumaki eksyonan labi na sa mga estudyante dinhi sa tong probinsya sa Bukidnon, ma'am, kay atong Bukidnon grabe ra ba nato karong pagpaningkamot no sa kapulisan nga humanon lagi unta ning o surrender kining mga lost firearms pero sunod-sunod man po na ato mga shooting incident sa Bukidnon labi na diha sa may Manolo, diha sa may Talakag o kalilangan baguhay lang katog usa ka drug personality nga target. So ma'am, kumusta assurance na to ma'am sa atong katawhan sa Bukidnon?
7: Yes sir, no. Karon we consider although na atay mga insidente nga nahitabo sa atong probinsya sa Bukidnon, but we consider this isolated case o kanong mga individual nga mga kaso og lahi-lahi kini siya og dahilan. But as to the security sa atong security and peace and order dire sa probinsya sa Bukidnon, we are sure that we are doing our best to protect the community and as well as the people of Bukidnon. We also wanted to tell the people of Bukidnon na ang inyong coordination o naaba mo information, palihog ko o add mo sa atong mga police station o istorya ninyo aron mahatagan po o mga tagan po do protection dili ka mamahanlok. At the same time sir, we are working so hard, our police visibility, our intelligence operatives are working so hard so that we have a safer place yun na mahatagan yun na to o ma-maintain yun na to ang peace and order dili sa probinsya sa Bukidnon.
2: Okay, ma'am, nalang ko ipahabol kay isa lang pangutahan na ma'am, naipahabol. Ma'am, katong nabaybas nga gikantang police sa Manolo, ma'am, unsa to siya? Dismissed or retired?
7: Dismissed to siya, sir. Dismissed tong police dito sa kuan siya, sir, ang dili police ang gabaybas ato, sir. Ang
2: Pidea.
7: Nabaybas ato is Pidea, sir. But dismissed na to siya sa kapulisan, sir.
2: Ah, okay. Punta sa Bukidnon to na-assign, ma'am?
7: Dili, sir, pero na-ato siya sa Pro 10 sa una, sir.
2: Ah, okay. Okay, ma'am, sila Joy, thank you, ma'am, sa panahon og oras, sige hatag sa XFM Bukidnon. Salamat, padayon sa pagpinerbisyo sa katawan. Mayo kabutag. Moto mga tropa, si Police Captain sila Joy Hangad ang tigpamaba sa tuwag PNP Bukidnon mga katropa. So ito kapulisan karon sa Bukidnon mga suking tigpaminaw hugot ang ilahang seguridad labis tulunghaan unya kini sama sa kong ingon lagi mga katropa dako kayong hagit no dako kayong hagit mga suking tigpaminaw nganha sa mga tulunghaan labi na yun sa mga kinibitang tulunghaan mga tropa kapirting naghanan ng estudyante. So, unsa kay buhaton karon? Unsa pa kay planong buhaton karon? Mga katropa sa mga tulunghaan nga labi na diri sa Bukidnon National High School nga naatay pang gabi o kana bitaw magalauna mo out og alas 7 o alas 6 gabi kapin. So kana nga kading National High School po Jonah, up daghana po pagawas sa gate magsumbagay pong uban niya. Oh. Tungod lagi ana may mga ginggeng lagi mga tropa, mga ginggeng lagi. O so karon sa naitabos na Clubar o Cavite mga tropa, unsa nakakahugot karon ang pagabuhaton? Yan dito po sa Tagum?

0: grade 8 student. O niya ang gidunggab mga tropa gisulod sa eskwelahan. Kini mga grade 5 student mga tropa daw mura magasaksa, mura magadunggab masuking ti paminaw og kanang hayop. Oh? Sa mga kaha, kunya andito sa Tacloban, mga katropa, ang hinungda na itong pagpamusil, buli. Pagpamuli, kay... Ay na, taro nga dyan na niya ng gupit niya. Oh. Kay gupit, may hinungda, hinungda na ito daw. Oh. Alins pa na. Oh. Kaya sige na siya, sawayon siyang gupit. Ang pang, amurang si... Ang gupit pa, amurang si Kuan. Amurang si Zorin Legaspe. Oh. Oh. Siya, largo? Ha? Ha? Ha, murag si... Da ah, mura si The Blade. Oh. Mo maog to ah, usik ngalan ni The Blade gani sa tinod. Weasley? Oh, anti paral lang pay ko ang mura si Weasley. Oh. Mo ni gyud pagupit mo, tarungon jud yung tudlo kay naa pa ubang barbers, mga barber pod nga lahi mong gusto mo pa lahi, lahi pod lang gusto. Mm. Largo bulandos pag tanaw sa amin, mahay oy. Mo nagingon nga alot mahay. So ato pong paningkamutan mga tropa kay kunay katong linya karon dito sa may Agusan kay karong adlaw mura gihatod si Rini Bubet Baterbunya mga katropa atong sayron dito mga suking tigpamina o sanay nahitabo karon mga tropa nanas pikas linya si katropang Li Ari Alinton mga katropa katropang Ari kumusta diha karon si muhang iuar kung asa ihatod sa ulahing pahulayanan si Rini Bubet Baterbunya.
1: Live report. Ayan sa katropang Jonathan, live kita dari karon na sa may lungsod sa Talakugon, particular na sa may evacuation center, diri kung asa dapat gihaya si Bobet Rene Bobet Rene Clark Bobet Noha Baterbunya katropang Jonathan. Din ini katapusan nga adlaw no, gipahigayon ang misa alang sa unang programa gihatag ng serbisyo karon sa kamatayon ni Bubet katropang Jonathan no gani bago lang na maulay pagtapos karon kasunod na po ini ang final viewing ngadto sa mga pamilya din katropang Jonathan sukad kagahapon hantod karon walay undang ang dagsa sa katawhan gani ining ulahing mga adlaw no sa paglantaw sa kabaong ni Jonathan katropa ni kabaong ni Rene katropang Jonathan no so gani atong basmaskin kita nato sa gawas diri katropang Jonathan ang ubang katawhan anaa na gyud sa gawas kay tungod sa capacity nga dili na gyud makaya din sa sulod nga bahin nga kasamtangan karon nga gidagsa gyud kini sa libua sa gatusan ka mga katawhan dili lang gikan diri sa mong probinsya kun dili gikan pa usab do nagkagabii ka tropa nga Jonathan do na kita hinabi nga gikan gyud in town sa Davao region ang uban usab nini gikan pa sa Jensan o do na gikan sa Cotabato do na gikan sa kini nga Cagayan de Oro daw yan hilang gyud diri gani do na po yung mga gikan gyud sa Luzon o Visayas katropang Jonathan na adiri karon na nakigduyok sa maong kasubanan sa pamilyang Noha o Baterbunya katropang Jonathan.
0: Mm. So unsa orasa ihatod si Bubet katropang Re sa ulahing pahulayanan?
1: Sa akong nasahiran katropang Jonathan siguro matapos ang programa din eh. Karong alas 8 kapin o kahamagtan pag alas 9 tungkol sa kadaghan sa mga pamilya po nga niyabot, no? Hatagan magyod o prioridad ang kaparintihan din nga makahimo sa kining final viewing tropang Jonathan sa basin, no? Doon ay change sa mga oras o mga minuto nga posibleng ma-extend. Unya, syempre ang lawig ni ini sa kadalanan no labi na kay daghan usab ang mga tao nga posibleng musugat gyapon sa maong paghatod katropang Jonathan.
0: So yahang mga kauban sa eskwelahan sa Ateneo di Davao katropang Ray sunana po diha o kagabi pa ni abot.
1: Kagabi katropang Jonathan nakita na tadre ang presensya no ni Matt Cayetano o katong isa niya uban sa yahang mga team di na sab ang yahang coach do dinhi usab.

0: katropang Jonathan, si Coach Jess, din uban nga mga personalidad nga gikan sa Ateneo di Davao o ga Ateneo Manila nga ana usab diri karon katropang nga Jonathan. Ang uban niini mi-exit na kagabi kay doon na pa usab mga importante. Gani ang katong best friend ni Divine Adili katropang nga Jonathan ana pa diri karon nakigduyog sa kasubanan sa maong pamilya katropang nga Jonathan.
1: Adili katropang ari una na bang nalubong o wala pa?
0: Wala pa. Now, murag katong sa nakuha na tong information kagahapon pa or kung ako na sayo kagahapon no agi dala kini ngadto sa Nigeria.
1: Okay. So katropang ari kumusta man atong seguridad diha kay piti man naghanang mga tao. So okay ra ba o unsa kahugot to seguridad diha sa kapulisan kay sayod man kita sa naitabo karon dito sa Tacloban inon to eskwelahan pero diha kumusta man?
0: Yes, of course katropang Jonathan no. Makita nato diri dili lang ang presensya sa municipal police station din ang provincial police office nagapadala usab gikan sa ilang augmentation nga gideploy din sa mga area karon og ang ato ang Philippine Army nga nausab din ang Bureau of Fire Protection katropang Jonathan na nausab diri karon lakip sa mihatag og seguridad og ang atong Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office nga lakip sa maong mihatag sa ilang serbisyo niling mga orasa katropang Jonathan.
1: Okay, so daghan kayo, salamat katropang Rialindo, na mga update-update lang media sa inyo ha karon o siya na may dagan niya sa buong paghatod karon adlaw sa pataglawas ni Bobet Butterbunia katropang Ri.
0: Yes, katropang Jonathan, no? Maupod ni karon ang i-anay niyo mga programa in karon sa alaw sa kasayuran sa tanan katropang Jo. Ang cemetery nga pagalubngan ni Rene Clark Bobet Loha Butterbunia, siya ang pinakaunang malubong sa maong cemetery, bagong public cemetery katropang Jonathan. Oo niya. Ihanay na po dito, doon na yung mga railings na i-arrange kay dili mo siya putangan og mga railings katropang Jo, posible nga mahimong crowded o dili makontrol ang tao. Labi na, no? Ang uban ni ini, sayot ta. Dili ramang gudingon nga lihan. Hindi rin kay magigsimpatya ang uban ni ini for the real regret, no? Makita man kung ikaw baka naadiri, makita gini mo ang uban. Dili man sa pag-judge, pero doon na kayo mga makita na to nga for the reals lang yun ang uban katropang Jonathan, no? Makisabay siguro sa pagtaas sa followers.
1: Mm-hmm. Okay, so bag-o din nga cemetery diha katropang Re.
0: Katropang Jonathan.
1: Mo ni ang bag-o nga cemetery diha. So sama si mong ingon pinakauna so napuno nitong daan nga cemetery diha.
0: Yes, do na mong guy giduso nga ordinansa ang local government unit of Talakukon nga kinahanglan na gyud silang magbuton og bagong public cemetery tungod sa kadugay na usab ug kadaghan na usab sa mga mipanaw nga nakahuot na sa mga public cemetery ug karon do na may naaproban nga public cemetery apan wala gidahom katropang Jo nga maho gyud hinuon ang malubngan ni Leta Rene Bobet Butterbunia katropang Jonathan.
1: Okay katropang Re. Okay, go ahead katropang Re, sumog report.
0: Okay, mga katropa, live update update lang gyapon ta diri no sa maong area diri sa probinsya sa Agusan del Sur din kasamtangan karon nagapadayon ang maong bisa. Mga katropa, dalang sa dugang update makita gyapon ninyo sa ito ang mga live broadcast sa XFM San Francisco. Alaw sa Rekeson, Pilipino para sa Pilipinas, kini si Katropang Ri Alburo Halinton, nanuka diri sa probinsya sa Agusan del Sur, alaw sa programang Pulsay. Live report.
1: Daghang salamat Katropang Ri Alinton, sibog ang report, nanuka gikan sa XFM Agusan. Uni mga katropa, pastilan. daghana muuban karon sa paghatod sa lubong, dili mutambong sa paglubong nga di uban hatod, di muuban sa lubong. Bag-ong cemetery mga tropa, sumaha ni katropang Ri Alinton si Bubet may pinakaunang ihatod diha karog adlaw. May kaunang malubong mga suking tigpaminaw diha sa nasangpit nga lubnganan. Ang ingon ni Ri kaniya kay muli-li daw sa akong lungon. Gapati yun naman ko ni Ria. So man eh, padayon o... padayon no? So dugang hanay mga katropa, din eh, so ito ag balita kay ito di paspasan kay perting dali as oras ay. Okay, buntag ni Station Manager Inday Marie mga tropa, nakalili karos tong Facebook Live. Oh, nag-share naman ka ni. Alawa daw niyo diha, masigwa na nag-share. Nag-share? Ah, nag-share. Very good, very good. So, ah, itong pakpakan. Ano itong pakpakan? Namali. Ah, si katawa itong pakpak. Mungo na ito mo, oh. Oh, pakpak na revision na ba? Bakakun ka! Ito na ta.
2: Dugang detalye sa itong mga balita, mga suking tigpaminaw.
1: Grabe naman po niyo, eh. Asawa o igsoon patay. Human gipusil sa kabanay sa Santa Josefa, suspek na dakpan. Atong balik-balikan sa katropang Ri Alinton, mga katropa, sa Mauga Report.
3: XFM Report.
4: Tulo ka kinabuhi ang naguba human sa usa ka mangilngig nga trahedya, diin patay ang usa ka asawa og ang kaugalingong igsoon sa suspek human sila gipabusil niadto nga Lunes, Hunyo 22, 2026 sa Santa Josefa, Agusan del Sur. Ang biktima giila nga asawa mismo sa suspek og ang lalaki nga biktima mao ang iyang igsoon. Base sa investigasyon sa mga awtoridad, nasayran nga dugay na nga adunay seryos so nga panagbangi ang mag-asawa tungod sa isyo sa kabtangan. Gani doon na pa'y nakapinding nga kaso nga violation of the Anti-Violence Against Women and Their Children Act kon bawsi sa Republic Act 9262 nga gisang at sa asawa batok sa suspek. Gibutyag sa kapulisan nga walay kalabutan sa lalis sa mag-asawa ang igsoon sa suspek apan dihang nakita kini sa suspek atol sa grabing komosyon na damay kini o giapil sa pagpusil gamit ang usa ka kalibre 40 nga pistola. Human madawat ang taho gilayon nga gilusad sa Santa Josefa Municipal Police Station ang usa ka hot pursuit operation nga may resulta sa pagka-aresto sa suspect sulod lang sa pipila ka mga oras human sa krimen. Sa usa ka eksklusibong pagiginabi gipahayag ni Police Captain Hudson na si Banggit ang Chief of Police sa Santa Josefa Municipal Police Station nga wala nila pasagdi ang kaso kasamtangan ng nating kagol sa silda sa kapulisan ng suspek samtang giandam ang kasong kriminal nga ipasaka bato kaniya.
5: Naiaway sa kaptangan ang isa pa duha ka anggulo, away sa kaptangan o ikaduha is katong ipailan ng kaso ang suspek kaya nga tawa Bausi 9262 na pwede na magandili siya ay kuhan ganit ng suspek BPO na mag-hearing na tana sila.
4: Ang tipik sa pamahayag ni Police Captain Hudson si Banggit. Mga katropa, aduna kabay gihambin nga mga balatian sama sa sakit sa kalawasan, sakit sa ulo, sakit sa ngipon, gamiti ka na og sisdapin. Alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ray Alburo Alinton, XFM News.
3: Bullseye! Bullseye!
1: Daga salamat katropang Real Edon, si Bugar Report. Plastilan mo, suruto yang ipatay mga tropa. Naman na hearing di ay. O, doon na pag, ano na kaso. Doon na kaso nga bawse. Nga ano na schedule nga hearing. Na ikaduha mga katropa, kabtangan. Ambot ba ni mga kabtangan, mga tropa. Daghan mga patay, ano ay. Daghan galalis mga katropa. Kami, mag, ma, di magin magdugay atong kinabuhin sa kalibutan. Mga awayan ng igsoon, kutsara rin siguro, balde. Oh, katong balde sa akong mama nga 31 na katuig. Buhi pa hangtod karon. Okay, wa pa man nagtuig akong magulang ato mga tropa, daan man itong balde ha. Moro to mga wayan. Kay basig natoy dako nga kantidad bag ibaligya to dito sa Japan. Mahimo tong antik. Sagol to dito sa kwanto mo tong gilaagan ato sa Lagitas ba sig mahalin to kay karaan nito. Oh, 30 ay, kung magulang murag 32, mas kung magulang buhi pang balde oy. Oh, kapila na nagbalhin, gika pa may sa bayog sumbong ga dilsor. Oh, daghan kito ga wa pa gapon na buak. Oh. Buhi paghapon karon oh. Moro tayo wayan sur na mo, kung may kaptangan lain. Bita mga katrupa, 38 minutos na milagapak ang alas 8 kabutagon. As na tumba? Padayon. Padayon eh, padayon to ni ah. Padayon ta mga katrupa. Diri sa ta sa tuwag hisgutanan be. Atong hisgutanan mga katrupa, kalabot lagi aning juvenile justice atong nasod. O kana bitaw, paubsan mga katrupa ang edad nga pwede mapasakaan o kriminal o makatubang o kriminal liability. Karon ang uban, gusto nga paubusan, uyon sila. Napuyuban na niya, hindi po mo uyon mga tropa. Kaya ang ipropose mo ko daan eh, nga ordinal, akin nga balaod mga tropa, dapat 10 anyos. 10 anyos mga tropa, magsugod. Kaya nasayod ba mo, nga mga na-involve karon di Cavite, katong stabbing incident mga katropa sa eskwilahan, shooting incident mga katropa sa Tacloban, puros mga minor di edad. Puros mga minor di edad. Murag kaingon ta ba nga, uy, kaya naman nila bubuhat o krimen? O silang gisaligan, kana ba ilang edad nga dili pa pwedeng mapriso? Ha? Kana bang ilahag, kung sabay ilahag gisaligan mga katropa nga lain nga nung dali man kay nila mga suking tigpaminaw, mamuhimo o krimen? Ha? So kung pananglit kung kuan mga katropa, pirminte, mga minor di edad ang muhimo o krimen, susama ni ini, napangitabo karon sa Cavite o Tacloban, di po na maayo. Unsaon na lang ang pamilya mga katropa ka gusto makabuot ang tinuod ng hostesya. Hmm? Tungod ba kay maglisod nagkabuot sa hostesya, kaya ato ang mga suspek puros minor di edad, dili pwede makatagamta mga katropa o presyohan? Ha? Dihan lang nato ibutang mga katropa sa bahay pag-asa, di makatubang ang isakto gakaso? Tungod sa pangidaron? Kung magsigi tayong unani mga katropa, magkabata ang mga kriminal sa itong nasod, Pilipinas. O, di ba? Uning ako, uyon ko mga katropa, nga paubusan aga kinig balaod. O, kada nga pwede mapasakaan o kaso mga suking tigpaminaw. E kada 10 anyos, 12, padulong sa 17, 15 mga katropa, kabalo naman na unsay sakto, unsay sayok. O, nakinig nakita ni mo kani sa tong Facebook live karon mga suking tigpaminaw. Kini nakita ninyo. Tanawa nyo na grade 8 student gidunggap ang mga grade 5 student mga katropa. Giun sa mana? Asa man sa kakita mga katropa o ingon ana mga sensitibo man eh. Ha? Usapod mga katropa. Ang atong mga kabataan karon lulong sa social media. O na ba? Kini giun sa lugar niya pagkabalo nga mao ni buhaton niya mga suking tigpaminaw. Oh. Ngano nga nabuhat niya na nga mura na siya gadula mga tropa ga barbecue steak kunya gidunggab-dunggab ang punuan saging. So asa ni natun-an? Kana posible nga nakita na niya diya sa social media. Ako uyon pud ko ato mga bata mga tropa nga dili tugutan nga makahimo og Facebook account. Uyon na po ko ato? Muna mga suking tigpaminaw kay bata karon wa pa nagtuig na Facebook account. Bata karon mga tropa, 3 anyos, kabalo na mo hawid og cellphone. Oh, kabalo na magtanaw ng Johnny Johnny yes papa. Oh. Sunsuuno man nila. Oh. Nya kining ako murag sa Roblox mo kining nitabo mo sa Roblox pang hitabo ba. Oh. So muna mga suking tigpaminaw. So ako, ikaw nga naminaw karon, uyon baka nga usbon paubsan ng edad. Siya pwedeng magatubang o criminal liability mga tropa sa itong nasod, Pilipinas? Hmm? Kaya basin niya, ikaw ka babag-babag ka diha. Pagkahuman, simpako palayo, tabok o pito ka bungtod. Uksa sa mabiktima, imuday ang anak. Imong joon, imong pariente. Ayaw pa na yung kamingon, naipagninguyon ko ato. Oh. Kaya pasagdahan na ito mga tropa, amo na kung giingon nga nagkabata na ginoon ang nahimo ng mga kriminal. Hindi man tama ingo, siya may musupak karon na ganina, kriminal. Kriminal mo nilang, krimen mo nilang ibuhat. Bisa siya tayo ingo tayo nga maligya, nagbanig. Yung muna mga suking tigpaminaw, kamu uyo na lang mo niya, kamu pong tihimo o balaod, ay musik babag-babag niya. human yun babagan karon tanawa na. Oh, kini nga mga balita mga tropa sa masong ingon gani ha. International news man eh. International news ni mga suki gatig paminaw kini panghitabuan sa atong nasod Pilipinas. Hodabe, katong naitabos na kluban. Mga ginikanan mga katropa sa namatay. Tulo ang patay na to, na mga angol. Nagayungo-ungo to ron, nangayo to justisya mga suking tigpaminaw. Kung saan pagkabot sa justisya, duwerte pang dugaya. Oh. Kaya ang edad lagi, di pa pwedeng nga sulod as presuhan. Tinabuhi ba nang ikuha mga suking tigpaminaw? Ha? Tinabuhi na mga tropa ag gikutlo diha. Muni nga kinanglan gid mga suking tigpaminaw, kasi resohon kini. Oh? Sirisohon kini mga suking tigpaminaw. O, unsay mahitabo kundili tun-an ang juvenile justice sa tung nasod. Duhara na mga katropa ang posible. O, duhara na kung magpabilin ang current nga edad. O kasamtang edad mga katropa, 15 paubos, dili criminally liable. Una, mga muna nga obsan yun. Dunay mga positibo, negatibo ni mga suking tigpaminaw. Dunay mga negatibo, positibo. Posible mga tropa nga hangtod kuno sa makabuot sa mga pamilya sa mga biktima mga tropa ang tinuod ng hustisya kung pirminti mga suking tigpaminaw tingon ani ang atong justice system sa nasod Pilipinas. Magdasa og magdasa mga katropa, ingon na mga bata diya, di pa man punta mapriso kay di pa man punta insakto sa wapata sa insaktong edad. So muhimo og ina og krimen. Mabitan rin sa Malaybalayo. Uso keng kawat sa itong syudad sa Malaybalayo. O Balinsya o Harpita sa itong probinsya sa bukid nun. Sa gara mga katropa, mga minor de edad. Sa Barangay Nuybe. Ngawat o batire. Oh. Ngawat mga katropa, batire sa kinan. Lisod prisuhon kay tungod minor de edad man. Pero kabalo siya nga mali ito niyang gibuhat. Pero iyang gisaligan ang iyahamang pangidaro. Ganda yung sapo hindi masunod sa prisuhon. Kung pirminti ngunana na ang mga katropa, awala tayo ayawan eh. Daghang krimen nga involved mga minor de edad o pwede po nasang gamiton sa mga sindikato. Pwede nang gamiton ng maligyag illegal nga druga. Pwede nang gamiton mga katropa nga mga awat niha nga doon ay naghawid mga tropa kaya mga nagigamit kundi lagi mapriso. Pero kung mapriso mga tropa ang pangidaron gikan 10 anyos pwede na makatubang o kaso ang makaingon ni mga batanon nga di na ito ni buhaton. Oh, di ito ni buhaton mga katropa kay pwede na itong pakasuhan karon. Unya sa mga ginikanan pod, dako po ding hagit sa mga ginikanan ang ato mga kabataan nga imatutugi na ito. Upon ni karong panahon na lagi ang mga kabataan, mao po'y mamurat pong nahimong ginikanan. Oh? Mao po'y perteng sa pakiruha mga katropa. Gabing pagpaningkamot sa mga ginikanan, mga suking tigpaminaw, ang anak po, grabe ka bulakbol pagkahuman. Ang doon ay problema, mubalik po nga ito sa ginikanan. Ito, oh. So, o niya, puros ni hagit. O, hagit sa gobyerno. Nga amindahan, kanagi amindahan nga balaod. Mahimo ng tana. Ha? Niya, ang ato ang pasilidad sa bahay pag-asa mga katropa. Kay kung, one man good, himo ta diha, ikulong ato sila. Wala ta intervention nga pag-abuhaton mga katropa. Unsaon sila. Malihis gid na. Malihis gid na mga katropa sa baog nga dalan. Niya, kini mga bata, wargoan ni ginuos, kinabuhi siguro. Wasur ni kaila o kinsa ang Ginoo? Eh, sakto ka mga tropa, tulid ka o panghuna-huna. Kining ani nga krimen. Di man naman ni mahimo. Ako, pagidaro ng 20, inoy bianyos mo ikaw mga tropa, pero ngilingig maning ani nga buhato ang tao noy. Oh, hadlok magkita mo, patay o manok, ha? Kaya turo pong kaunon paghuman. Kanapakang kinabuhis tao, mga suking tigpaminaw. Ikaw nga naminaw karon. Ha? O na mga kuminto diri mga katropa o. Adunay mga kuminto diri mga suking tigpaminaw. Nga itong pagbasahon, through messenger lang ni. Kay, di, wata, di man ito makita ni ubang ito mga Facebook viewers ko diri, mga Facebook comment. No? So, o ako, Sergio, sugot jud ko nga paubsan o pababaan jud. Ang isa manggod nga diferensya, sir, kanang dili na ta makapamunal sa atua mga anak for discipline purposes unta mauna nga ang mga batanon karon. Sayo lang nila himuon ang mga dili maayo kay mismo kita nga ginikan dili naman kabadlong sila ha kay child friendly lagi. Umupod lagi na. Bawal na pugka manapat si mong anak karon. Okay, makita ang si mo silingan na kalagot yung videohan ka. Ana, mapost ka des Facebook, ngulata ka. Impas ka des, dabulo des ka padulong. Sa una, di mo ko itago yung tropa. Tulid magay ko sa una, eh. Bunalan mo ko. Okay. Badlungon lagi. Oh. Pero karon, imong anak, imong dapatan, pakitang kasi mong silingan, kay lagot, yung videohon, kay sumbong nga dito. Impas mga. Muna yung mga bata karon nagdasa o nagdasa, mga suking tigpaminaw. Una ka mong mga ginikanan, nga naminaw karon. I-check daw na inyong anak mga katropa kung gikan iskwilahan. Nana ba na sa inyong balay? Nana na ba sa kwarto? Kaya ko, kapila ko naglibot churoy dira sa mga laaganan sa syudad sa Malay-Balay? Ha? Inyong anak, naka-uniform pa. Ito anak, katubang ng ilim nun. Ha? Nakatubang ng ilim nun mga katropa, kauba ng mga barkada. Pagtanaw na to, kini nga mga uniform, high school pa man eh. Nakasayal pa man hinoon ni mga katropa. O kana, kanuna kitang mamonitor mga tropa kay kitang mga ginikanan, dili lang po na ito isaling nga dito sa mga kapulisan, sa mga law enforcement mga tropa, ang atong seguridad sa itong mga kabataan. Matag karoon noon niya, i-check po na ito na. Kasi magtingala po ka ba ngayon mong anak mga katropa, akong anak sa una pag-abot sa balay, makighalubilo man sa bunga, musabay man idrisala, matanag TV, magchika-chika, maggara-gara, magbugal-bugal. Karoon, hilumo naman kayo. I-check po doon na mga ginikanan kay basig isa po na sa mga nabiktimas bullying di sa eskulahan. Ha? Kay dagadhiyagit sigara po bully sa tulungaan mga suking tigpamina. Muna nga, basi unya, ah, gibully ko dito, manimalos, kwani, nga na ba? Unya mga, itong mga religious sector, kabalo man kita ni, kasi una gani, nagid, eskwila ko sa una, high school, mga tropa, elementary pa gani, tusugod. Adun natin mga religious sector, mga tropa, nga muna sa tulungaan. Doon na tayo mga gigahin ang mga kuwan na maestra nga ang religious sector mga tropa mo na para magmuhatag og pagpaambit sa pulong sa Ginoo. Nindot ni siya mga suking tigpaminaw kay kung anak kay sa Ginoo og gisunod kay sa Ginoo di man gamo kahimo og krimen nga nani. Ha? Kani nalihis ni dalan mga suking tigpaminaw. Irlinda Lindaban. Mao jud sir daghan na jud mga kabataan karon nga nalayo sa Ginoo oh, sakto. Oh, tungod lagi nang ako dako jud kay contribution ni social media oi. Dako kining contribution ni social media mga suking tigpaminaw. Oh. Unde oh, napay dugang mga komento diri mga tropa oh. Duna pay dugang komento asa di atong tiwason be pero ako pero sa kuwa sir. Bisa pag dalaga og ulitaw pa mo, di jud ta mo di jud na magsilbi kuwa o kan. Kay kani man kung panghitabo mga tropa sa mga anak, musumbalik magun sa tuo agot. Umurag gadasa og gadasa ba. Labi na imong anak, grabe nimo ka higpit bitaw mga tropa, magrebuilde man si muha. Mo higpit kay ka kun ako kay ila na. Higpit kay sing anak gikan elementary hantud high school, babae noon to yung anak. Higpit kay siya pag eskwela college. Awala, oy. Murang nakabuhi eskwadra. Kabalhin kong eskwilahan, good. Kaya na may tarong eskwila. Wala to, barkada dito, barkada diri. Yan mo inom na ba? Napasagdahan na mga trupa kay gusto lagi tagamtamon pod. Ang kana lagi nga unsay kinabuhi nga i-enjoy mga trupa ang kagulingon uban ang barkada kay eskwila naman sa ura. Eskwila, balay, eskwilahan. Ano naman? Unya ngano man lagi kami sa una ipaluhod dugasin og ipaduwa butangan og bati nga daw kumo og mga baba ang kamot nga nagaduwa-duwa bunalan og siya nga sa bayabas pero kaluyan sa Ginoo dusi mi kabuok nagtarong man mi tanan o ngani ba sa unang panahon sakto magud ang ato pag mamatuto sa mga ginikanan pero karon lagi ang mga bata mo tibadbad magud oh mo tibadbad mga tropa. Kusog kayo magtubag-tubag mga suking tigpaminaw sa ginikanan? Kusog kayo ba? Kaya may problema mo, balik sa ginikanan mga katropa. Ang pamalaod siya kuha papa sa una, kinastila nga batasan. Isara ka simag sa mata, tiurok nami. Oh. Karon kayo, di na madalag simag, oy. Oh. Muyaw-yaw pag inoon. Oning kinanglan mga katropa, mga kabataan, maminaw po sa ginikanan. Maminaw sa ginikanan mga katropa. Ato sa nang ipalusot ng katapusang detalye sa mga balita. 308 ka beneficiaries sa Bukidnon nakadawat og 2.31 million pesos obo sa tubad program. Ang report pinagin ni Friends Patrick Rolly Anino sa PIA Bukidnon.
6: XFM Report.
7: Kaping 2.3 million nga sweldo ang gipagawas sa Department of Labor and Employment Condole sa Bukidnon. Ngadto sa 308 kabinipisyaryo sa tupad program gikan sa Kadingilan, Sumilaw ug Manolo Fortich. Ang matag benepisyaryo nakadawat og 7,500 isip bayad sa ilang 15 kadlaw nga trabaho sa komunidad ug pag-apil sa Bigada Eskwela aron makatabang sa pag-andam sa mga eskwelahan alang sa bagong klasihanan. Sumala sa dole, ang tupad program naghatag og temporaryong trabaho ug dugang kita sa mga displaced ug disadvantaged workers samtang nagpaligon usab sa serbisyo ug kalimpyo sa komunidad. Padayon ang dole sa paghatag og oportunidad sa panginabuhian ug suporta sa mga mamumuopi na agi sa mga programa sa gobyerno. Alang sa nakaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si Friends Patrick Rolly R. Anino sa Philippine Information Agency Bukidnon.
3: Bullseye! Bullseye!
1: Daga salamat katropag Rolly Shibuga Report! Ni mga tropa dako po ni kantina do kan release ngadto sa mga kinsuna nga beneficiary stupan. So pagpadayon mga tropa gamay na lang ang sulentiwasyon, gamay na lang gyud. O kung dili paubsan ang edad mga tropa sa juvenile justice ba? Oh? Og dili kung ay pautaan na ba para nimo ang iba nga paubsan ang edad sa juvenile justice. Oh. Ara. Tutang nga kay na, gusto ko ni tiwason. O kung paubusan ng edad, pananglitan mga tropa, 12 or 9 years old, dahil argumento pabor mo po na nigot. No. Na uban dili, na po uban pabor. Na accountability. Ang idea kay kung mahibalo ang bata na makasuhan gayod sila, basin mohunong sila o dili na sila magamit sa mga sindikato. Mas hustisya na para sa mga kuan mga tropa, mga biktima. O pamilyas biktima. Daghan nasod gawas Pilipinas daghan ang nasod gawas Pilipinas nga GS hangtod 12 ang edad of responsibility. Napoy argumento ani mga tropa, ang science kay niingon nga ang 12 anyos ang ipagidaron mga tropa, wala pa na kaayo fully develop ang bahin sa utok para sa impulse control og long term nga panghunahuna. Mas dako ang risk sa mga natrain lang sila sa jail o gamahimong mas grabe nga kriminal pagdako. Ang Philippine law karon kay restorative ang focus kaayohon ang bata dili ang silutan. O mao bitaw ni mo niya tabos Pilipinas karon pananglitan ang minor mga katropa nga malambigit mga suking tigpaminaw sa krimen bahay pag-asa pero ang mga ubang tunto manibat. Oh, anong manibat posible adunay kakulangon. Kakulangon mga tropa sa mga pasilidad diha sa bahay pag-asa. Manibat kay pwede rin maambak skural. O basing gilaayan mga tropa. Ganuman, daghang kulang mga tropa sa pasilidad dato diha. Na muna dapat tutukan po sa gobyerno karon nga mga bataan nga involved siya mga ani, mawili sila ba? Mawiling mubiya mga kasuking tigpaminaw? Sabi to'y na minor de edad nga babae, 17 anyos, dalaga na, kung ano, 18 na suto ko nun, magduha na mga tuwig. Oh, magduha na katuwig, sukes pagdakop niya. Nisibat man po to, misibat tong bayhana mga tropa. Oh, udali rin to pangitaon na mo kay, naman to siya bulak-bulak sa bukton. Oh, dako kayong rose ba? Dali niya, putiun po tong bayhana, nisibat po to. Diperte po to, malditaha, tong bataha alagi. Oh, kita masih kagawad Brian Himarangan na to. Kaya diha mo to sa kasisang nabaybas. Oh, nabaybas siya, nagbiyaan siyang uyab. Pero ting malita hapon. O niya, ang tunga nga panguta, ang pangutana ni mga tropa sa gara, makalimta na dahil siya. Bisan paubsan ng edad, kung wala gihapon budget para sa bahay pag-asa, social workers o livelihood para sa pamilya, ibutang ra gihapon nato ang bata sa daan nga prisuhan. Maoto ang gidibatihan dili lang edad kundi usa atong buhaton o unsa atong buhaton pagkahuman makuha nato ang bata. Umuupod lagi na. Muna kung giingon lagi nga pasilidad, livelihood, unsa pa na diha mga suking tigpaminaw. Muna nga pwede fokusan sa gobyerno karon. Kung di mo musugot nga isagol o tagaag silot ang mga minor de edad, nindot mga tropa katagaan o dakog pundong ng mga bahay pag-asa or mahipo si mga bata mga tropa na involved in krimen. Na, mga na karon. Oh. Sa tinuod lang mga tropa, lisod ni nga desisyon. Kaya nagbangga ang kaluwasan sa community karon versus kaugmaon sa bata. Na. Kung nahitabo ito karon, krimen. Atong komunidad mga tropa, mahingo man sa rito nga, hadlok ta diha bay, muskwila, o diha hadlok talaga akim. Mga bata daro manunggab na magkalit. O niyang kugmaon na po din siya bata, po niyo, lisod, tibang timbangon, mga shocking tigpaminaw. So ang magbabalaw na ni, isalig din na mo diha sa inyo ha. Naipos natin Darwin daw, nang hanggat nagpamahawan eh. Mga nang maadto na ko, kay mamahaw na po may, kay humot na king bulad, pinirito eh. Humot na kay, oh, kalami ang okra ate, kalami sa okra. Nang hanggat nagpamahaw sa tindarwin da, lauoy ng utan, pagkalami, ginamuos na yun ah. Ting lamia mga tropa, muadto na ko. Muadto na ko mga suking tigpaminaw kay nalapos atas tong oras mga tropa nagyawyaw dos kanginan. Ang uban na nega bagotbot, ang uban nalipay. Oh, nalipay na uban ro, uban nabagotbot pa ni adi mo sugot sir nga mapresyo mong anak oh. Sige kani mong anak nga kagwang dia ikwa na i sitawag na kanang sitawag na ng imong anak konsintihan na. Oh. Kanay mong anak nga konsintihan nagbanat. Ah, hala kada aro ikaw na kanon na sunod. Muadto na ko mga suking tigpaminaw. Ah, sa ngalan sa kinatibukang puwersa sa XFM Philippines Nationwide, sa mga station manager katropang Miss Rusty Marie Cudino, katugbang sa Pikas Lawa, katropang Rostom Villaparanca, katropang Dave, katropang Hanilo Tabios, alang sa naghayusang Pilipino para sa Pilipinas, ako si katropang Jonathan Lee Suriano Muingon, ang pagkabot sa ustisya, kinanglan ang pagtinabangay. Apan lisod kabuton, kung ang kamatuuran, matabunan siya maling binuhatan. Maayong buntag, Bukidnon. Dalay ko ng Diyos ka natong tanan, mga katropa. I love you, Bukidnon!
8: Bullseye! Bullseye!
9: This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon. DXRA 11.7 XFM. XFM time, it's 9 o'clock. Time check, brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric, at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa. Broadcasting live from the food basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
10: Mga katropa, exciting dito!

0: Nyonya, Angsel nih mau nikau nah.
1: Nah, mam diigut bukal sesir.
0: Maksigir lagi siang tutoy. Udah lagi pak tutoy, mam.
2: Mga katupa, exciting!
3: XFM. Kung madalas kang constipated o may problema sa tiyan, subukan ang Santon Gold Herbal Capsule. Ang bawang at ang palaya ay may natural properties na tumutulong sa digestion. Mas maayos sa tiyan, mas komportabling pakiramdam. Santon Gold Herbal Capsule.
4: Zazan Plus Coffee Mix User, atong paminawan.
5: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa diyang natilawan na nako, as kakalami mindi ay. Sukad sa paginom nako ani, napansin nako, dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal lang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawang nako ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka, og nanambal pa jud ka.
4: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy pa ang imong gipangita. Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Tatakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin, mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong para iwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus, Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
7: Hindi sapat ang vitamins kung hindi ma-absorb ng katawan. Ang VCO ay tumutulong sa better absorption at fat-soluble vitamins. Tulad ng vitamin D3, ang Moringa Seed Oil ay may healthy fats na sumusuporta. Mas sulit ang bawat nutrisyon. Premium D3 Soft Gel.
8: Hinumduman ang mga angayang buhaton kung mahitabo ang linog. Kung anaa sulod sa building o bagha sa balay, magpabiling kalmado og buhaton ang musunod. Muyoko og magtago sa ilalom sa lig-on nga lamesa ug mugunit sa mga tiil niini. Magpabiling alerto og obserbahan ang palibot gikan sa hulga sa peligro. Mulikay sa mga bildong samin, mga aparador og mga bug-at nga gamit nga posibleng mahulog o matumba. Human sa pagtay-o, gilayong mogawa sa building o sa balay ug moadto sa evacuation area. Molayo sa mga building, punuan, puste o mga lugar na peligro sa pagkahugmak sa yuta. Kung nagmaneho, ipadaple na gihunong ang salakyan o mugawas. Tukmang kasayuran, peligro malikayan, makisayod o magpakabana. Pahinumdom hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council o sa Public Affairs, Information and Assistance.
7: Atong paminahon ang broadcaster o national director sa FMR Philippines, Billy Dulatre, alang sa Santon Vitamin C.
9: Dili jud ko hiling mag-inom-inom og tambal, pero sa kabisi sa trabaho, lakaw diri, lakaw dito, overtime din hi, event dito. Nakabati gyud grabing luya og kakapoy sa akong lawas. Ug usahay, paspas na kay ko tap-tanong sakit. Gipasulay ko sa akong isuon og tubar, ug maintain sa Santon Vitamin C. Ug nabati nako ang dugang kusog ug ka-uptick sa akong lawas. Kay sa linya sa akong trabaho, way luya-luya. Kinahanglan always healthy. Salamat sa Santon Vitamin C.
7: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Palit sa mga butika, Santon Vitamin C.
10: Susiha ang tibuok struktura sa imong balay. Tanawa kung adunay crack o buak na posibleng maghatod o peligro. Kung adunay linog, pangita o luwas na lugar na kataguan aron malikayan ang mga falling debris. Kung hinay na ang linog, pagdali sa paggawa sa imong balay o building. Pangita o lugar na layo sa mga kahoy na posibleng matumba o layo sa mga struktura na posibleng mahugot. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
11: Hala, happy ka akong Junti. Pero saan man eh? Wala akong ikagasto.
12: Ay, Mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
11: Nanuman, unsa na adik to?
12: Kaya sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganak.
11: Ha? Tinuot? Wala gyud?
12: Oo, naapagin sa Repa Cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
11: Salamat kayo day ha. Mwato na ko karon sa Mami's Child Maternity Clinic.
12: Sa Mami's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre po yun ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o pambal. Yes, libre ka na tanan. Bisita sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Das Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usag sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
10: Emergency preparedness kit sama sa first aid kit, flashlight, dili mapanos nga pagkaon ug tubig. Mensahe gikan sa chairman sa CDRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran ug buhatan sa CDRMO headed by Chief Alan Comiso.
13: Sus, ngano man eh? Murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
14: Tay, ang imong makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imong makina.
13: Unsa may akong gamiton, boss?
14: Sulayi, ang Shell lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
15: Turbo Food Supplement for Men.
16: Ako si Yomari, isa ka construction worker. Always bug atong trabaho pero bisag ka, uy, always lagi ako na time para sa labing-labing kay misis. O sekreto na po, Turbo Food Supplement for Men. Believe kayo ko sa epekto pang long-lasting kayo. O si partner ni mo, tamis kayo ng yung among mga construction workers niya. Sulayin ninyo ang Turbo Food Supplement for Men. Kaya exciting dyan kayo.
15: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang ang boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kuso o resistensya.
17: Turbo, wagas ang lakas.
15: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
18: Kung maminaw ka sa XFM.
1: Par, pakuratira ko ng imong silingan nga walay bilib nimo. Adto siyang birthday bisag wala kag invite. Siya par.

0: Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako nimo katropa, hangita ka og healthy na kape. Kape nga dili maka-nervyo. Sumod kay natural ang sulod. Xanthon Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kabunggay, ug soybeans. Xanthon Plus Coffee Mix.
1: Pag-merienda time na, lamian o balato. Di an...

0: kayo mga maring. Welcome, Drias, to ang panag-uban. Alas just 19 na itong oras, mga higala. Siyempre kami naman ating gapon sa XFM Taguan. Ang pinakagbaabot sa tanan, mga maring, mga istasyonan. Okay, siyempre live nga live, ikan diriya sa studio, mga higala, sa Studio X. Ako ka ni mga maring, ang inyohang X. Ako si Maring Inday Erika, deligwa, padalimens tayo sa pandima ko piyansa. Antong kundi, mga unay, usilingan. Siyempre, kaoban na ko niya karon nga, kung kaoban nga, wapan na ka-plastar siya, mikropono. Wala lang, mga higala, to ang welcome, Tia Daria!
1: Matod ka
0: na
1: si Helen, well, isa
0: ka tabay. Lahit, madalangin mo ang mikropono niya. Well, kumusta, Tia Daria? Kumusta na to ang mga steeping?
1: Mau di aking laong kayo, ako ang tingog.
0: Ka na, okay na
1: yes,
0: lang siya.
1: Yes, okay na kayo.
0: Hala, oy, mura juga si ko an ay.
1: Kinsa?
0: Kinsa, imong, ako kay mula ko, mura kong tiller sa bangko today. Ako ang outfit.
1: Okay, an?
0: Ikaw, kinsa ka karon?
1: Mura kong nasa gawas ka nang naglinya pa ko.
0: Sa, linya niya sa?
1: Kay mo withdraw.
0: Withdraw?
1: Oo.
0: Mura makagaling niya sa NFA.
1: Ay, kaya magkuwag bugas ka takpainti. Kaya magkuwag bugas ka takpainti.
0: Mura kay isa atong galing niya diyan sa Michael Bada.
1: Ay, okay di ay. Ay, ano na po kamigat ta?
0: Ay, amiga, manigod na ba? Niya kay Manood, diak po ko. Anyway.
1: Like kang amiga, Manood.
0: Mga maring, ha? Welcome ka mong tanan sa toang panag-uban. Live nga live karon. Makita ta sa toang Facebook page. Search lang pag-i-follow ang XFM 107.1. Apat man na 9, girl. Di natin man na ito.
1: Mura dito kagigan, maring.
0: Dito mo kagigan ko nga sa ka tuwig o buto nga kulit to.
1: Taas-taas yun ay kang na-contribute din to.
0: Taas-taas ha, pero ang panahon na kitaas, mga maring, wala gi kuan, wala yung mga tanang wagi ko steeping, mga maring.
1: Ano mo na, maring?

0: ano nga mga istipin?
1: Ay, di ba ako gwapa ka niya ito?
0: Ay, karoon lang ka na ako.
1: Karoon ako na ako. Ano, karang,
0: nakuratan lang ka karoon.
1: Yes. Kani, ay, gratis ako sa kong. Ay, thank you kaayo sa Ken's Barbershop. Sa,
0: gwapa na kayo yung dress. Ay.
1: Yes, social ako today.
0: Ma'am, pwede lang deposit ko, ma'am.
1: Ayun sa pag kung gusto ka mag-deposit padala diri ay nula kay
0: ano man ang arinola man
1: dugay may makapasis diri dugay may magpraset
0: nangayan ni kay mo
1: nangayan niya mo ang kondri nangayan niya mo ang bangko
0: so na nga bangko di
1: kuha niya siya kanang bigayon bank.
0: Gusto ka
1: man
0: pang
1: Oh, ako nga, ani magiging mga ingani, sir, kay mga dugo birdie biya mi.
0: Oh, birdie!
1: Alam po ng army nga, okay naman, driveway. At least, daghanta. Okay, maring i-text me sa tuwang text line, palihog sa 0966306-9569. Masbun ko mga ingani, 0966306-9569. Siyempre, tiya, dariya, ha? Kini ato ang programa, hatod ni kanato, mga maring. Sa mga produktong gigama sa Yesto.

0: Dali yes. lang sa XFM Matisete.
1: Yes, sa ato ang mga atong mga amiga din ha. Bila-bila din po sa Mada Market. Bila-bila to ato ang mga tigpaminaw diyan ng mga bau-bau drivers.
0: Yes.
1: Na mga abtik pa kayo na sila, mm-hmm. pero nakayuban diyan sila. Matindog pa kayo na sila.
0: Murag ko han.
1: Murag matindog, murag dili.
0: Matindog, pero lingkod po na yun.
1: So,
0: dali kiyat
1: lang.
0: So, igor mo pagawas sa ismeriking. Ang mga maring halay, basta mabati din ako ron sa XFM Bukid Noon.
1: Taas-taas pa yan yung Bukid Noon. Ay, hindi ka juga sa Quezon, sa Marama, Valencia, Balay-Balay,
0: o sa
1: Ipasugong.
0: Ipasugong. So, shout out mga maring si SM Inday Maring. Yes. Habit ko mapasubong gahapon maring.
1: Ano mapilun po itong katapusan?
0: Sa?
1: Manolo Fortich.
0: Manolo Fortich. Kabar lahan ni Silina Laitich. Sa Manolo Fortich Bukid Noon.
1: Yes.
0: Ay, naku, kamusta ko mo niya? Maayong ba buntag o welcome to the mga maring sa babalay sa kahanginan? Mm-hmm. Kini ang XFM Network Philippines. Oh,
1: sila kalimot po sila. Live po tayo rin sa General Santos City.
0: Ay, kamusta? Si Ma'am Evelyn, si, kung gabi bangas ni si Aben Pulunan, no?
1: Hindi ako kayo.
0: Bangasan kayo. Muna mo.
1: Lagi kaya pambaid dahil.
0: Panay muna mo bagid sa imuhang.
1: Ay, wala. Ay, malirap imong mata.
0: Muna mo bagid sa imuhang, kuhaan, imuhang lugar, marag kalbangaon siya ka dahil.
1: Marag musidlit yun na angay musidlit.
0: Kaya labi na ka ng trisam, no? Si Karing Ray, ma-apil po.
1: Kang Ray, kay guyaw kaayo.
0: Kaka na yan, bangas.
1: Apil sa tiil.
0: Hala, uy, kabangasan ko di ay.
1: Pati ang tiil, bangas.
0: Basta ako na dumog nga, mura ko na doon ay bukton sa bata ng ginadala sa Karing Ray.
1: Tinuod siya yun ang ginaing mo na di
0: ay. Ay, na ako yung mga screenshot, Ana. Na yung mga link.
1: Send si Corona sa Kuamarin.
0: Niya kay...
1: Lagi mo ay, kanang inyo-inyo lang.
0: Yes. Siyempre, good morning kang SM Ruel Dumantay.
1: Yes.
0: Kaya mga tropa di alabi pa kang Ma'am Evelyn.
1: Yes. Si ato ang mga amiga na gihapon.
0: Si Baring Tuto.
1: Si Tuto. O kato si Philip.
0: Ato ang area branch manager.
1: Nami ba yan kayo itong gihatag ni Philip na kanang candy?
0: Hantod garawa pag ito sa mahurot tungkod sa kalami.
1: Yes. Demandin ninyo ha, pag di mahurot ang candy, lami. Ayun na.
0: Lamis siya kay...
1: Hando kayo manahurot.
0: Hando makag mahurot kay... Mingaon makag mahurot dayon.
1: Mahurot siya. Wala. Mampanita ka. Wala na kayo makaon.
0: Hi, good morning. Di ay kang Janli. Nga sige ko. Sige PM na sa to ang Facebook page. Nga magpatibaya ko no lagi siya.
1: Saan ka nga Janli?
0: Kaya ako mo rin ang sentig sa bayo kayo ni Adto.
1: Ato na ang taga Cebu?
0: Dili. Kaya si Viking man to.
1: Ah, si Viking man. Si SM Bayan to.
0: Si Janli. Nga taga diri sa may Ruhas sa public market.
1: Ay, sa
0: Mas. Nga mga suki na ko na mga tigpamati ka ni Anton.
1: Nga karon suki nga po.
0: Dito pa ko sa Bulawan nga FM. Nga karon ko.
1: Ang sabi naman ang kuwan dito sa Bulawan FM dahil ikaw ang kuwan dito. Ako na ang abantiro.
0: Parang ka komentarista ako dito.
1: Ah, hindi. Amin ako kabantiro ka.
0: Hindi kayo kayo si Janli kasi pamati sa Anton karon. Sige sa PM sa to ang page sa to nga. Magpatimbaya ko nun siya kasi sige ko nun sa paminaw sa radyo. Sa Radyo X.
1: Radyo X.
0: Ay, lako. Good morning, kang Janli. Kumusta naman tawa niya yung guriyuhan niyo? Mabayad niya yung ikagubtan sa mga...
1: Iyon ka si Janli, yung guriyuhan naman po na.
0: Ay, lalaki mo na siya. Uy,
1: ay, lalaki siya. Ay.
0: Muna yung ikaintapan sa mga chicks din sa may ruhas.
1: Ah, wala. Hurot na mga tigbantay. Yes, okay. Mahurot na niya.
0: Hoy, nalaras na niya dahi.
1: Ah, wala yun.
0: Ano mga taga night market? Lalo pa kang Roy Imbang? Ay, nalaras na niya niya.
1: Mga yan siguro taglistahan, Ana.
0: Ah, Janli ha. Umiikad ka nga Janli ha. Kamusta naman taon kang guriyuha ka? Siyempre mga maring, ito pag itibayo sa kamayang adlaw kay tungod ang Agusan del Sur. Nagparayot nilang pagsubo karon na mga katropa o niya.
1: Yes.
0: Karon adlaw maring Daria. Ilubong na daw si Kuan.
1: Si Paring Rene.
0: Si Paring Rene. Si ato ang idolo nga na to nga basketballista nga yes, mahal kay Musyut.
1: Haslakan doon ka mo, paslak doon ang tayo.
0: Dukhan ka ayaw na kikisimpatiya sa iyahang pawan yung pagpanawahan doon sa iyahang paglubok. Grabe ka ayaw dahil, uy!
1: Muragwala pa kasi tutulog si Maring Ray. Muragwala to siya tulog.
0: Si Maring Ray, murag na kuha na dyan. Stress sa iyang keywheels.
1: Ano man, kaya wala yung tulog?
0: Ang bitan sa action ng brown.
1: Brown na dito.

0: may pabati diyan sa itong mga kaubanan, labi pa diyan na si Ali Vicente.
1: Si Nancy, Kuan, si John G,
0: si John,
1: Elias,
0: si John G, si John G. Dapat si
1: Parinquiano.
0: Si Parinquiano, si Ri o si Ray. Si SM Ray Sura Vasquez.
1: Og ato ang amiga po diha nga technician,
0: si Kuan, si Melanie.
1: Si Melanie.
0: Og si outgoing.
1: Mga outgoing mo na.
0: Si Kuan, si Kunilo eh.
1: Nakapagawa siya
0: karon. Ano yung barites ni Master Inetanini nga outgoing kuno daw?
1: Si Master kagigun ana di ay?
0: Kasi pa muna lang, itong upaw na itong awa diri.
1: Barites mo nga natamaan na oy.
0: Saka nga ito ang upaw nga waray.
1: Waray.
0: Waray buhok.
1: Waray.
2: Ayun ba?
0: Ay nako. Aga, siyempre mga higala, mga maring ha? Ato ang mga suki kaya namati karon diri sa Tibok Davao del Norte. Una ta mo pasiko ang sa kakanta tiya dari ato sa atin sila pakitaan ito ang mga bijoki mo bijoki ta diri.
1: Ang bijoki ta.
0: Ato lang sa bayan yung kanta ni at mo magiging ato idol kay mga karaan man ta. Si paring Edie gid ato ang tagaan
1: ng tagad. Si Edie Gutierrez?
0: Dili si Edie Villanueva.
1: Ayun
0: ako si Eddie Hill. Ah, nabay kay Ingon Andrea si... Ingon pa si... Ay, di ah, nakatahan din eh,
1: ah, sige daw?

0: banget tadi di sini kemarin.
1: Berhenti Bang Wani ini.
0: Ayo berhenti berhenti.
1: Si di Garcia. Di Garcia. Dancing with me. Don't say goodbye.
0: Ini tadi kayak kemarin.
1: Berikan pokoknya tuh good.
0: Nanti ay, nanti anak kah?
1: Aduh nebak. And take my hand. Ide
0: manok na pula.
1: Wot mante manok na pula tadi saya na pina
0: adi. Asa na
1: na sa tapo na manok na pula. Ah, yan ha, unta mo kwan atau sa tin pakita agila sing ato ang mga soki nga mga namo. Lapat tay manok sa po, manok sa San Pedro bari gusto ka.
0: Yan ang nang manok English man nga nang kwan. A woman in love.
1: A woman in love. Yeah. In love yutar bayo. Woman in love di ang. Hoy, kwan man siya.
0: Kaya kung babae man gud na siya woman.
1: Asa nga kanta katong woman in love kang kwan kang ani muray.
0: Si ani.
1: Asi ani di ay. Asi ani gusto ka. Ay, si ani ang gusto.
0: Si ani kay kwan man gud na si ani. I'm so I'm sure I'm in control. Living out of plan. Waving my hand.
1: Pura bang namungi. Pura bang kagbering, oi nga. Pura bang
0: namungi, Marin.
1: Ay, naku, mga ito sa unahan, mga ay, gala.
0: Wala to na, Marin. Kaya
1: pingot mo nga,
0: oi,
1: long, oi.
0: Wala ko sa
1: mood. Yo, me too. Wala ko sa mood, mga Marin. And only you can set me free. Ako bito,
0: para dilibiyaan.
1: Apitin ako polisi, Edgar.
0: Ano
1: man ako ginagayon,
0: bakit
1: na diskubihan na lang eh? Kay, ang sasabi mo, maraga na si Bess Dahon
0: niya na lapo agi. Uy! Luyat na day kayo.
1: Kinahalang pantukhan. Ay! Tukuran aron nga ma, pwede nang yakal. Ay! Excepel!
0: Excepel!

0: Amo mo gito ko na tan mga maring ha. Anyway, balik me sa to, balik ta sa to ang programa kini gyapon ang yoha nga gipabinaw nga programa. Kung ako ikaw, syempre ato ang special segment mga maring. Welcome sa to ang segment nga The Mannequins and Friends. Ang ato ang topic today ato di kanato mga igala sa to ang Santon Plus Coffee Mix aron nga mas ma mula may imang babati, dili ka mga palpite. Dili ka makuyaw-kuyawan.
1: Oo, dili ka makuratan.
0: Pag siyempre, dili ka makahinomdom sa mga buluhaton sa imuhang life. Dapat mag-inom ka o kape nga doon ay mga sangkap nga mga soybean. Dili nila sunis, ha? Muna yung sangkap nga soybean, doon ay mangustin o... kamunggay.
1: Kamunggay paminawon.
0: Saya mo na rin ang kamunggay, no?
1: Malunggay.
0: Malunggay.
1: Yes. Diba, mas kami paminawon, malunggay.
0: Ah, para na malunggay, pandisal. Panit kami lang, kalimang panit, abong ko na yung ratik lang.
1: Bakit doon?
0: Ayun ba? Ito yung ano, no? Malunggay, pandisal. Palit na mo, Diriko, limang panit, abong ko na yung ratik lang. Ayun ba? Ayun ba?
2: Malunggay, pandisal. Bakit doon?
0: Ah, ah. Eh, ako'y kuan maring. Nakoy init kaayo nga kontrobersya kay nga check at
1: today. Ano unsa ba kita di ba? Nakasagap na pug kamaring.
0: Nakabawa ba kamaring?
1: Aha.
0: Nakoy kaila.
1: Kaila jud mo?
0: Yes, nakoy kaila.
1: Oh, kinsa man siya?
0: Kon siya ka nang bana ni siya.
1: Bana?
0: Dili na ko butangan upangan kay
1: basta. So, kay, kabalo na ko na maring, nakagusto ka niya.
0: Dili oi mo gusto niya.
1: So, kung saan mo nga masabot, ana?
0: Kanang, na ako'y naheringan ba nga, ang bana maring,
1: uh-huh.

0: ginakay ganahan mo kuan sing asawa mo gilasan ka ba?
1: Oy, di ay. Klaro na usa di mo kuan, usa man ang kuan.
0: Di man sir, sir.
1: Ba sir, sir.
0: O ya tala hilay
1: sa. Pasay kanang kuan din sa ganahan. Wala na loyalty na siguro.
0: Dili ga ya, oy.
1: Kapalo ko na kuan. Ay
0: kaisa nang ihi sa.
1: Ana kamari ka maro, maro kamari.
0: Ay kaisa nang ihi siya na gi anak ko.
1: Oo.
0: Gasakay ko sa kuang auto.
1: Sa auto to. Kanang wigo.
0: Dili daw nagsabay mi duha mi kabok nagbike so duha mi so auto. Anak ko siya dito. Wala si Pep sa pangihi maring. Oy. Hapit ko sangyan sa balas mo.
1: Ay. Taas kayo.
0: Dako kayo.
1: Dako na siya kanang maabot pa sa balas ng lingkod.
0: Lingkod mo sa pangihi.
1: Pinabayad na kamaring.
0: Kabalo ba kamaring?
1: Dapat ato maring. Kabalo ka unsa karo kanang sangyan?
0: Oo.
1: Butang ang pintik. Kanang sanga.
0: Tukhan?
1: Tukhan.
0: Sus, karon maring. Ako nisang gipa imbestigahan. Misa, wadyo ko mga ko, ano nga mga ko, gipa imbestigahan ako maring. Kaya reklamo naman ang misis maring kayo. Sabi ako, sa buhay mo na maraga, duha naman ka simana nga di mo kuan sa kuwa.
1: Wala naman naman eh.
0: Pero meron ako...

0: resulta sa initial investigation. So ako gitagaan ang asawa marim o solusyon.
1: Ay, imuhang gitagaan.
0: Gitagaan na kong solusyon, Marim.
1: Mayo ka nga pag-amiga.
0: Ipanusnos na ko og Clear Skin Beauty Soap. Herbal soap.
1: Or? So, o siya resulta?
0: Hamis naman kayo siya, Marim. Igwapa siya.
1: Ah, igwapa na.
0: Ako gani, apit na ko siya kung ano ba?
1: Ay, may maalasan ka.
0: Apit na ko siya, George Yura.
1: Ay!
0: Wala ko, gwapa na. Nilamit naman ako ang kumari, Marim.
1: Oy, nilamit na?
0: Pagsus karon Marim.
1: Naunsa ka na?
0: Ang mga kumpare na ako, Marim. Kaya akong kumari, baligyan butse.
1: Oh.
0: Sila yung mga buko. Sus, daghanan kayo mga ibid-ibid dito ng mga laki, Marim.
1: Uy, so dagan siya ganang kuhan.
0: Yes.
1: Dito ibid-ibid na, Marim. Uy, yan ang mga customer.
0: O siya kayo...
1: Baligyan ko siya.
0: Dahil ako'y nakitaan nga ng patrol sa media dito.
1: Unsa ka na ng media na?
0: Dito po mag-standby, magpatik-atik o palit o gano'n. Tungaon na nila ang isa kabutsi, tungaon na tulo sila.
1: Isa kabutsi, tungaon, para makapalit lang.
0: Para makapatik-atik, nag-standby dito.
1: Uy, maramado pa rin ang mga media.
0: Hamis naman ako kumari, Marim.
1: Uh-huh.
0: So, tested nga ni Hamis, nilami ko siya, kaya na kayo magpapakuan ko sa patik-atik sa iya, ha?
1: Oo.
0: Tinga nga siya ngayon, barad, ibang gihapon.
1: Uy!
0: So, gitawagan ko niya, kadlaon ako siya, Marim. Yung mag-iapon mo, kung ano akong bahala, wala, di rin ang
1: sige. So, naay kulang, Marim.
0: Alam ko sa kay kulang na, alam siya ang tanan.
1: Gwapo po di ay.
0: Pahigayon ko, ikaduha nga, investigasyon, Marim.
1: So, ino ka ipa-undergo?
0: Ako at yung ipa-surveillance ako.
1: Ipa-surveillance?
0: Ako ang mga agent, akong ipalihok tanan.
1: Yeah, ipa- sa resulta?
0: Imbestigahan ako ang iyang bana. Ako na sa ilan dito, Marim. Pangutan ako kung anong usay ako na ibuan.
1: Marim, usay man ang kuhan, Marim. Usay resulta.
0: Nakabaw ba ka, Marim?
1: Usay pa na, Marim.
0: Sa kuha mga assessment, bantugan niya ka. Dilit na mo ana-ana ang iyang bana sa iyang asawa.
1: Unsa pa na?
0: Kaya nakitaan sa ako ang mga investigator.
1: Ang unsa nga ni?
0: Ang bana nga mangihi, magyaka na.
1: Ay! Ayaw, huling ko di ay mangihi.
0: So, di na siya ganahan sa iyang asawa, kahilasan siya, Marim.
1: Wala sa tawag, Marim. Binabain na siya, Marim.
0: Lain na kayo sa mga tirada, Marim. Kanang...
1: May ganyan-ganyan mo, walaan mo sa lori, Marim.
0: Ako utang pag yaka niya, may ganyan, kaya wapun ako yak, eh. Tapos, Marim, huwag pala konsulti akong kubari, kaya ba sino makuhaan siya ba?
1: Makalitan.
0: Makalitan siya. Uh-huh. Ako lang siyang gikuhaan ko, kaya ba sino, maulian na po niyang bana nga, may pagka-uyutan na rin, Marim.
1: Mamor, mamala yung gana. Kailahin na po'y pangitaon.
0: Nag-park ang iyang motor.
1: Sino yung motor?
0: Motor niya kay kanang Irox.
1: Ito ang color.
0: Ito.
1: Ay, siya gina ito kung nakitaan po.
0: Sas, karon ako ang ipakon. Kaya naman ko'y kakabal mo ni Kwan. Kakabal mo ni Balong.
1: Kasi mo naman Balong?
0: Kaya sa guys, anong center ba? Kanang tigay mo susi.
1: Katong ana?
0: Oo. Oh.

0: Lucy, Tawatha,
1: Fonzie, Kevin,
0: Cindy, Paulette.
2: Pulipil na up
3: na. Siya form?
2: Nakapulipil up niya ang pag-submit na lay kulang.
3: Asa ka na niya submit po kahano? Masigdiri na i-submit niya.
2: Masigdiri na pong iunay.
3: So dito na. Kaya kaya waka kakitag vibrator dito.
2: Basi kita ko anto marin. Kaya damo ko nakitaan dito nga mura ka na.
3: Makinarias?
2: Pakana sa ilong gani. Ano-ano
3: form? Kurong ka na! Makurong ka na! Ano pa na mali ko?
2: Nakasaway na ka na, Mari.
3: Oo, oh, Mari. Nakuya na, Mari.
2: Kailang vibrator?
3: Dili, nakakalang pagkuha sa ilong.
4: Ayaw naman.
3: Lain naging ka. Ay.
2: Kung nakasaway na ka, Mari, pasaway pa siguro ko. Ay, naku. Ay, mata, ito ang na pamatundaan ako.
3: Kasi naka-screenshot na na.
2: Ay, naku, mga link. Ay.
3: Naka-link ka na.
2: Nagpaabot
3: sige, ako. Sige, daw, niya daw, sindi na ko. Ako ng tanawon.
2: Nagpaabot ako kayo. Doon naman may GCs ako ang mga investigator.
3: Ako ng tanawon. O musang niya at bagyot paglingkod.
2: Nagpaabot pa ko sa GC kung is mag-send o sila mga picture.
3: O, so nagpaabot pa rin ka sa GC.
2: Kaya ako mga investigator.
3: Late na, kayo na muhatag din ay.
2: Late, oy.
3: So, manay na siya. Tawagan. Dili sila updated.
2: Tawagan, di mo tubag.
3: Basig walay load.
2: No, tubag, pero di mo hatag.
3: Basig walay load ba? Basi walay load ba rin?
2: Tagaam na itong doha ka load.
3: Eh, nasukot ako ng isa marin. Kay 15 bira na ang ihatag ka load.
2: Yung mga ni hotspot sa'yo, mga po yung isa kasulod. Yung isa kasulod. Kay, wala siya ay?
3: Wala siya load.
2: Ay, nako, makikala ka to. Ato ang, ay, nako, ato ang Marites today. Yes. O, paabutan yung masunod ng adlaw kay ato ang fully nga kanang investigation girl kung sa giyang kung ano kayo.
3: At tangin ninyo diyan sa comment section sa sunod adlaw na yes. Ibutang na mo ang link.
2: At tangin ninyo mga maring. Apo sa di patamo ato sa unahan mga maring ha doon na dahil mga gamessage diyan sa ito ang text ato ang Facebook.
3: Oh, right? Dagandaga na kayo ni.
2: Pakishare sinyo ninyo mga guwapa nga mga mamis.
3: Kasi mga mamis din na no kaya mga daddies.
2: Sige
3: ka. Ah, ah. Ipalang Mitch Airport para kang, mas managhanta.
2: Kang Mitch Yoro, ako bina na tilaan gahapon eh.
3: Ah, si Mitch.
2: Oh, ano siya nga, hello. I keep wishing,
3: wondering. Pinawag mag yung na-cute ni Pamaton, padalimin din ang pizza B.
2: Pizza 1, pizza 2.
3: Yes. 3, 4, 5.
2: Ay, naku, mukhang ito sa tao eh. Ito sa ding lingaw niya ito.
3: Sige, ito silang kantahan, Maring.
2: Ah, sorry, ayaw mo. Mukhang ito sa tao
3: niya. Ito pa rin, 171.
2: 171 niya, nahang, itoplog na pilang. Uy, wala, hulog-hulog ni.
3: Automatic mo na siya, kaya nakakuan man na.
2: Ngayon ako sa itoplog ka, 171, nahang, itoplog na ako, Maring.
3: Si tituluan na, Maring.
2: Yun lang, kaya nag-advertise pa.
3: At least, nag-advertise din na, Maring.
2: Ingon ni Ria, ayan na, Maring. Wala lagi ni Ujo, Maring. Aha, asa repeat ang, ayan na, nakita na ako, Maring.
3: Sige daw.
2: Para din.
3: Ay, sa introduction!
2: Ay, introduction din yung katahan niya.
3: Wala yung ecosystem niya itong microphone, Maring?
2: Ito yung eco din yung paingap kayo mabijokin yung mga

0: punta niya marito yung mawalantang mga listeners.
1: Taas mga taas yung tunong mati.
0: Alam ko, galing ka taas mo sunod mga mare, para rin sa mga namati. Agikan kang Gems Blonde. This song is for you. Yeah.

0: O sa hubay be?
1: O sige no. Ibutang ang sinako sa timbangan.
0: Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Buka ata ba ni? Nani ba to?
2: Bato ko'y tawon. Maunay resulta o epekto. Kung mo ispray ka o Latim Gas G Foliar Fertilizer.
1: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no? Kasi na o kahimsog sa mga tipasi.
3: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabukat sa humay, kung sina pagayon ang tipasi ini. Makaminos pagayon sa 30 ngato sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamitin sa umang tanong. Sama sa mangga, mais, o mga otanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
4: Daghan ang mutanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70. Gano active pa ang akong sex life. Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Suriin ganin ninyo.
5: Turbo Supplement for Men.
6: Oh, yes.
5: Turbo, may maka at klavo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalo ka sa kapa.
7: Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan lagi alerto at bawal magkasakit. Shuttle Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe, araw-araw, masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ito.
8: Santo Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.

0: Aqua. Unique man, color gold pa.
1: Tungod ni sa craft gold bay.
0: Ha? Sa craft gold na bay? Pansyon na bay? Nga na good.
1: Sukad nga ni gamit ko sa craft gold, pinakuha akong abot sa uma.
0: Unsa din ang craft gold bay?
1: Wala pa rin kamasayod bay. Ang craft gold, daghan na ang migamit din eh. Kay unique ayon ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang ni mo pagamit. Ang craft gold usa ka liquid na kuyar, sticker o hormon. I-screen ni sa tanom, sama sa may, mais, gulay, bulak, sagingan, o uban pa.
2: Ang nakalindot sa craft gold, pwedeng himo pang sticker kung panahon nga mag-split ka o insecticide, fungicide o herbicide sa mais.
1: Dugang pa ba'y ang craft gold pwede

0: sa gamiton pagsitreatment sa masahumay o maes. Ihalo lang niya sa bili sa dili pa nimo isabwag or tipugas. Tungod kay ang crap gold na ay kinaiya nga dali ang pag-itib sa gamot. Hinungdan, paspas o himsog ang turok ni ini.
1: Maudi na ang crap gold bay?
0: Ubay, ang crap gold affordable pa kayo.
1: Salamat sa kasayuran bay. Timing kayo kay na ako isprehanan. Ato sa kubay kay mapalit ko crap gold. Aron sa makasakinan ko gold. Sa Crap Gold, kinabukasan ay gold. Ang Crap Gold mapalit sa talang suking agri-supply.

0: na rin. Balik na sa Tuwa Palago, Bandera Gapon sa XFM Network Philippines.
1: Yes.
0: As usual, mga maring akong Gapon si maring Inday Erika de Ligua, Bandera Mestay, sa pang di makapagpinsaan, tungkol kay Mangunay Usilingan.
2: Kami lang Gapon yung iyaan. Sa kanon na yung panama.
0: Sige, tayo mo ha?
2: No ID, no ID.
0: Uy, importante kita na siya kay...
2: Oh, di ka kasulod, oy.
0: Di ka kasulod ka, kung wakay ID.
2: Sama tarong kiting ni Skwela.
0: Ang sama pagmatuod di mo nga nakakadiha sa sulod.
2: Ah, ah.
0: Saan mo nga pa mga...
2: Diba?
0: Mga ebidensya nga nung musulod baka diha sa usang kagambalay nga wamang kay ID.
2: Yes,
0: para kun ato nga to ang mga kaag kanya to ang gipagawas ta sa DP sa building
2: sa DP
0: ba to kay
2: dito sa Panakan
0: naa si Bumbong
2: oh gipahawa ta kay watay
0: ID Inuoy kay ta kay gi
2: itagala ko sa ID na sa kuwang sakyan ng katundako kay di pud sa musugo kay oversize
0: at least man lang gipagawas ta pero itagaan tag paklan
2: wakso na kayo to kung kasukar pa rin naganit kay tagaan tag paklan pag-abre na ko ay humba okay lang
0: pero importante gid ang ID.
2: Yes.
0: Asa yung meaning sa ID gani
2: kuwan sa ID kanang kaya gibitay ko sa imong dugan
0: ID di ba na edad
2: ID.
0: Ay,
2: Dili mo natong tsok, tumanos. Kanang matumay para di mabuntis.
0: Saan mo na? Saan mo na? IUD mo na.
2: Ay, IUD na ito?
0: Aminin, anaday, kung anday, igo, da.
2: Ay! Igo nun.
0: Igo lagi, da. Ay,
2: ano, meaning?
0: Apa sa lipat ang motila, kini ato ang tila greetings, ato ni kanato sa Turbo!
2: Very enhanced, yes.
0: Aron nga mas maligo na ito ang tuhod, makasuka ko tabisag magluhod.
2: Yes, mag-turbo, may enhancer.
0: Matag!
2: Adlaw, kung mahimo.
0: Sabi po na, adlaw-adlaw.
2: Kung mahimo gani.
0: Mamula, mabalit.
2: Kaya kung dili ka sa mahimo, Luya. Luya pa ka ni mister.
0: Matagdulog na siguro eh, mag-turbo.
2: Matagdulog.
0: Ako sige, ka-turbo.
2: Amor, kaya po, Marin, kaya kung kanagabi, magkamatulog. Di, dulogan ni mo kanagabi eh.
0: Away.
2: Wag ka pa ipahaway ay.
0: Nindot na yung ano, no? Wala ako pa suway anang gabi-gabi ihon ba?
2: Gabi na mare kung nakay katapat, pero wala kay katapat, wala na. Ako makadiretso.
0: Okay, doon ay nanawag ha. Ato ang text line 09663069569. Pwede yes. Na kung mutawag sa mga gusto mutawag diha.
2: Sa gusto mutawag, tawag o pagpaabot sa inyo ang panawagan, so, pwede.
0: Kay mga naay gusto diha tilaan live on the air, halatawag na sa to ang linya 09663069569. Alas 11 na. Ato na sa pagtila si Nodes sa Diampon.
2: Ano? Morning. Sa may ngunin niya.
0: Morning mga Marites o mga Maritos.
2: Si Ronald Ding Sako. Asan na si Master? Oy, di may ngunin siyang Master, si Ronald.
0: Si Karen Manggubat Lagurin. Hello mga sir. Nakatamay sa to mga beauty. Yes. Sir ta. Oo. Asa ang kalabong upaw? Ingat pa si Alvin Goo.
2: Yes.

0: si Mami Josie. Yan si Mami Josie. Ah. Magandang umaga sa mga katropang beauties.
1: Okay, doon natin color sa tabi. Hello?
2: Hello?
1: Yes, mayon. Buntakin sa ni.
2: Si Dims Tinang Samal, mga langga.
1: Ay!
0: Taga Samal!

0: Asa ka namin sa Samal James?
1: Lagod rin sa kwan sa Babak District.
0: Ay, sa mga taga Babak District, mga yun. Asa may speaker
2: ano yun sa lupot? Sa lubot, Manggun?
0: Ang lubot di ay?
2: Sige daw.
0: Hello, James?
1: Hello.
0: Andre, lagi pa. Taka na ganyan bayutan.
2: Ay, James, mali na yun to.
0: James, kung saan may ang mga staping niya?
3: No, what my life would be holding you.
2: Sabi niya.
0: Aba.
2: Ay, mga gwapo nga mga spots. Mm-hmm.
0: James, gusto may mong tilaan ka rong adlaw, James.
1: Ah, tilaan ako sila si Noroy.
2: Ay, kapaspas ba na ni
1: Noroy? Ingan mo na sa si Wendell.
0: Kinsa pa, James?
1: Oh,
2: wala na maring, di huro to niya maring.
0: Grabe ni si James Matila, oi.
2: Bili niya siguro pod me.
0: Kato lang, James.
1: Kato lang, og, daging salamat pa rin sa pagbabagyan sa kong tao.
0: Ayan, ayan.
2: Sige, balik-balik lang.
1: Makapanayan mo sa paglingaw sa tanahan ng mga katrupa karon sa Davao Region of sa Region 12.
2: Yeah. Yeah. Salamat,
0: salamat kayo,
2: kayo
0: James. Salamat kayo si
2: mabuhay ka si James, at gusto mo
0: katropa din nasa may Babak District.
2: Yes.
0: From Tinanbunan family, God bless mga beauties aba.
2: Kaya po si Ronald Limsako, mga katropa, tilaan ang tanak ko ng akuabi rin sa watching from Andili. Iyan ako na yun, tila ng iyahan daw.
0: Abot, abot pa ka na niya.
2: Nausa ka na siya, ma.
0: Ay, lagi, kasi si...
2: Mananggal siguro ni si Ronald.
0: Ay, ay pag-ana Ronald, kaya di biya ka pa-ana.
2: Anak po si Johnny Angoy Mulato, dol. Pasyato at ako ang busing si Joseph Toledo. Nag-rapper o mixer, one burger.
0: Aba.
2: Si one burger.
0: Grabe, kakuyawa naman kaya na lang mga tilaers, mga maring. Saan
2: na yung burger niya? Makaon niya? O burger niya?
0: It's your sure ba yan na Johnny Angoy
2: one
0: ang
2: burger.
0: Plato, ha?
2: Bagger man din ay niya.
0: Bagger, magod na uwi.
2: Ay, amin ba na kung na-ay-ay na siya?
0: Ay, gigotom na ka-ay.
2: Pero pasmano naman taan ni maring.
0: Hi mga maring, morning si Kang Luta sa Gil Estrada.
2: Alam maring na ay nagkuan maring.
0: O sige ko niya maring.
2: Siya pwede mag mag request.
0: O sige ingon.
2: Ano siya ka maybe this time.
0: Ay, give me hadlo ka dahil kay mukanta.
2: Ano si Mami Josie.
0: Si Mami Josie.
2: Ikaw Mami Josie yan. Ito kang dili may makanta. Nakantahan na muna.
0: Mami Josie.
2: Maski dili may kabalo, amuan ang kantahon.
4: Sabi nila
2: Two sweethearts to fell apart.

0: salamat kayo sa
1: lahat na sinakalisod niya. Mawagay pa nang didanda ay mga request. Mami Josie. Hindi
0: lang ito mga fans, Marie.
1: Ay, lahat na rin yan. Nakatawa ay.
0: Ay, naku mga Marie nga. O, syempre katotohan tila. Greetings na ito ka nato sa Turbo. Ay, mga hapa masunod na taon-taon ang ito ang live, nga live, nga live, nga drama.
1: Drama, yes. Very exciting.

0: patanang sugod na nga marin sa tuwang live drama today. Tugod sa mi sa paghatag o mga pagdimaya sa tuwang mga suki nga mga namati. Kang Johnny Angoy mula to, yung pasya tiya dariya nga. Mag-singer lang mi... Saan yung mag-singer lang mi dul... Uy! Hatag number marin kay mutawag ko, hinaya pag... basa please si Al. Mutawag din si Alvin.
1: Asmas nung kakaayo.
0: Ipatawag ka to sa Alvin.
1: Kaya sige Alvin.
0: Okay, sige.
1: Sige.
0: Okay Alvin ha. Ang mapaabot ko 09 66 66 3 3 0 6 0 6 9 5 9 5 6 9 6 9 5. Di na ko muna tutawag. Ganun di ba mabot? 1 2 3 4
1: Five.
2: My head says go and find that ko ang isoan ni Manang Delfa.
0: Tiyak na rin si kuwa wala pa tayo ma-live sa Facebook. Dito. Wala pa tayo madungog ni Alvin Guok. Wato niya
1: madungog. Itaplo ka ng pula.
3: Yes. I-live me pre.
0: So,
1: maudi ay wato kadungog.
0: Wato kadungog si Alvin Guok. So, ang ato number Alvin Guok. Dito balik-balik ko rin ha. Ma-replace ko ito ni Alvin Guok to.
1: Ang baka naman po tawa.
0: Greet na ako. Gusto ko niya si, naman na ba ni? Si Josephine Pero Vicente de la Rama. Yung siya, greet na ako. Gusto ko niya si Manang Delfa, Kudis, Almini, nga nakakaroon sa Pantukan Davao de Oro. Og sa mga... Maring Eureka, ba? Marag heater.
1: Mga marag
0: electric fan lang.
1: Marag daghani kay mga.
0: Mga isa pa.
1: Magsingay may udol.
0: Tilahit pod ko, babe. Baitan ninyo, oy, aban. Bati, oh, bata ka tila? Galing na dahil, oy.

0: tinak dai. Ah, sige,
1: biar. Yurut mong tong, yurut mong tong taga Samar.
0: Tama ko si Sasi, kung si James bang ko.
1: Si James, yurut niya tila, nakalimot to yung inunta.
0: Si Jen, hi James.
1: James,
0: ah. Ah, tsaka mo tila sa kukang ko, amit, tansan ako na si Josephine, kaya loon din siya.
1: At wala lang ilaras ba rin? Siyempre, mang loon na sila tanan niya.
0: Sige, paglinya mo, be.
1: I-parents ko na itong
0: sila. Ikaw ito kas unahan sugata.
1: Ah, sugata ha. Pag musugat na kami dito na tudugayon.
0: Kaya pag magbangga na kita na pa magtinilaya. Anya na. Sharon ma.
1: Pait-pait mo itong isa na may nasagol siguro.
0: Agar niya ka na aslo-aslom na.
1: Mura ng pinya na panos.
0: Oh, marag lahat may itong signal. Mura nag-agaprito. Ay nako, salamat kayo sa mga viewers ninyo. Kana lang sa mga amot mga maring ang ato ang SWAT nga pagkabasahon. Apan sa lili pa, ay mo kalimot mga maring ha. Oy, di kayo intawon niyo na mga sakit nga kanang makakuan ay makahasel sa tuong kinabuhi.
1: Eh mahasel ka ana.
0: Sakto tiya Daria.
1: Labi pa ning dapat mo li kayan jud na siya.
0: Pagsaka sa diabetes, at sa sugar di ay.
1: Yes. Oh, kanang pagtaas sa imong dugo.
0: Pagtaas sa dugo niya. Apil po sa problema ka ng pagbagsak o galit sa imong sugar.
1: Stress. Stress.
0: Kanina pa ganing mga bugon sa suso, ovarian cyst, tumor sa matres.
1: Mga mayuma.
0: Mga mayupa.
1: Goiter.
0: Mga witer. Witer? So ay ka makalimot.
1: Goiter, cancer, Pisces, Aquarius.
0: Cancer, kang mom. Ay mo kalimot mga maring, bisan wa tayo mga balatian, mangandam tang. Yeah. Siyag Santon Vitamin C.
1: Yes! Ano man ang birada na pinakagahi, Maring?
0: Para mas malami ang ngisi, mag-Santon Vitamin C. Kamatod eh, ang alamin yung mong ngisi.
1: Sige na ngisi daw.
0: Ay nako, gaingon dali sa toon suwat, papel.
1: Ay naan na di ay?
0: Kapag ako ma-edit ng kwande yung...
1: Edit daw, pamangkal, kisulat nga kanangkahan mga...
0: Padalian sa yawi sa diabi.
1: Inani na yung maring ha, ayaw mo kalimot pag-share sa ito ang live. I-share diha para dili lang kamo ang ma-enjoy.
0: Ayan. Kisa ni siya.
1: Kisa na siya. Burang si Johnny mo na ang lalaki din ha.
0: Yara si ang bana ni kay si... Oh, si James mo din eh.
1: Ah, si James di ay? Damay si James. Mana damay siya. Kisa mo na ang kanangkuan, ana.
0: So... Uy, taga-kuan man din sila. Uy, taga-Jensen din sila.
1: Ay, Jensen sila?
0: Jensen din sila. Sila di ay.
1: Napit siguro na sila.

kag Master Inday Tanini. Dugay na ko na mati sa inyo ang programa. Apan garon na ko nakalugar sa pagsulat ni ini. Sa dihang, di na ako magwanta ni ako ang bana. Ako na ay si Kuan, si Lota. Minyo. Napuyo diri sa Jensan. Ang butoy, human atong nalinugan mi. Nausap magalit ni akong bana. Nga itago na laman ato sa pangalan nga James. Sabtan ang tinuori ng istorya sa akong ganabuhi. Sabtan ko sa ko amo ang panimalay. Magmokini ang mga nahitabo.

0: Asa naman ka pang?
1: Kapahagas kong asawa
0: niyo. Siyempre, oh, bagong ligo.
1: May animo.
0: Basta gusto pa ka, gusto pa ka madalikit pang.
1: Ngayon, ano lang, uy, nagulit ako kay... Man-

0: Hanggat pag
1: hapit ang kamabdang kahayag pa, oh. Ang itutit ka pa.
0: Yawat na lang intawon ba nga nagkakuha tayong mga iskuhido.
1: Lamiaan na pang uwi.
0: Pero unya bang ha?
1: Mag-ready na kunya. Pag-abot na mo.
0: Nus-nus yun.
1: Ayaw pag-pagabi pa nga. Ayaw. Ngitit pa na pa kamuhawa niya. O mag-ngitit po kamuabot. Karang kapoy na kayo ka, ana.
0: Hindi mo kakapoy yun kay... Excited man ko.
1: Ah, di alam na napag-excited.
0: Ano no, sina og sabon nga clear skin ha aron nga di.
1: Yes, dabi andam yun ako pang.
0: Aron di manimahong.
1: Sa amo ni ako indugot pang ako kanayo, balay-balay sa kanang patula.
0: Nalo.
1: Kagabi ka kanang kanang sa likod, lami ka ini siya.
0: Uupo tong ako.
1: Ay, upo. Ay, nakundako gyud di mo.
0: Halo ka sa ko, halo ka sa ko. Kalami ay.
1: Ano naman ako ilong ay? Ato na kumang! Ang tingpang! Asa naman to? Talaga naman ka nawala si Papa James?

0: nakauli akong mana. Uy, asa naman to? Uy, asa naman rasa naman? Nag-ginog naman ang kahayag kong kengit. Uy, ano? Nanagid ay niya. Lapang, oh. Ganda gabian lagi ka.
1: Uy, uy, abagaw eh.
0: Ano man na? Uy, brag. Uy, goal man kayo. Uy, wala kay... Wala na tayo... Wala na tayo panapian eh.
1: Minus,
0: pang wala na ba yan tayo? Wala na isulod ang atuang kuwan, atuang butanganan sa bugang.
1: Sige lang, mag...
0: Wala isa kasupahan na lang ang nabili.
1: At sa kasubukin, huwag mag mga atong karlang.
0: Magkarlang na lang
1: tani? Hindi nga magipanagat eh, mo tukot.
0: Anong, pinapagkakauras ito ng kadlawan pa mga kanihawa niya, hantod karo, wala gaya po kayo kuha?
1: Wala man, ang kuwan ko, nagpagukod kong mga tulingan, ang mag-imod ako.
0: Ano ba nga mula nun man, pang?
1: Ah, bisa mga nukos, wag yun. Wala, masintang
0: masintang basakan, wala yun.
1: Ah, na, pero sa, di man magkaon.
0: Ah, gato! Saan na yung madala ka sa kabuo ka? Burot malaging naong niyo, saan ba niyo?
1: Kani siya, kanang... kanang salmonitis nga stress.
0: Kani salmonitis nga stress?
1: Naa, uy.
0: Kani, ay.
1: Atong gisaad, ganina ba? Ha? Bisa gulay kuha, pero para yun nga, punta kayo.
0: Dili ka nga kapo yun pa, kanagabihan
1: mo ka. Wagay ko. Dirita, ma'am, ako'y cellphone ba?
0: Saan ka cellphone?
1: Tanaw na to, sundugo na to.
0: Uy, saan mo na sundugo na to?
1: Sundugo na tong ilang mga purma ba? Ganyan nga akong kita na, bidownload ako niyo. Kanya,
0: mga balay na itong lawas, anapang!
1: Ako may mukuhan mo, ambak-ambak.
0: What? Nasa man? Lulay ka na bang, uy!
1: Sir, kaya...
0: Sir, di ba ta ka bangon na nasi?
1: Kaya na, sir, kaya... Kaya lagi na, be! Tuwad! Damn, cause you know I'll never leave and I know you'll
0: never stay. God, I need to... Hindi akong bana, uy! Nakalitan mo, nabaguhan mo ko siyang style. Wala mo, kuan man siya nga... Mukupya-kupya naman aning mga video. Asa man siya nakakawag idea, ani? Natingala ako ano yung pinakalit, ay. Anong sundo ko naman ang mga styling, mamang... Ayang gusto kayang... Kanyang amang ipantanaw, mapun amang buhaton. Ano ang katingalaan? Hindi ako ang ano, akong bana, uy! Habdos baka
2: yun. Saan ko kita kunting katingahan niya kung banan ako nga si James? Grabe naman kaayo niya siya. Uy, kanang, huy, mahasol siya ko ba? Nakit kita kung ba't ang maring Erika tiya dari og master. Kailisod kaayo ang mga staping, siyempre kay ang ipang download niya kay mga apam good. Mga apam nga mga site pa yung sundugo. Nakaanak ko, grabe na, sasol naman kaayo ni uy. Ako siya, giingnan, tamo man siya ko, muto nga, ni ako sa giingnan nga. Kukupya pa si Ruta ka ng mga homemade. Mga Pinay homemade. O sa kaadlaw, nakikistorya ko sa kuang kumari. Huwag mo ko ninihitabo.

0: Master.
1: Nga Master GC.
0: Hello, uy.
1: Kay na, na-dislocate ang ako ang kining ako ang pangyuran. Uy!
0: Hey, Marin. Ang ako ang apas na basig. Wala ka naman isuin na imong banang. Ay, hilig naman kayo mga ingana.
1: Mga kini ako ang pangutana rin, Marin.
0: Abot na ka na, Siri.
1: Mga kini ako ang ganang, ako ang kini siyang bantayan. Kaya parang tiyala kung anong... Magupya naman lang siya sa video.
0: Kung mga naman problema ni Rimalin Martinez. Mga naman problema. Kaya nga na pa doon ang iyang bana na hilig po kayo ka ng mga lisod kayo ng mga style.
1: Parang kusog kayo mo tanong ang video niya tapos sundogon?
0: Gani. Kasi nakatilaw na na imong bana.

0: Sarang ampun. Mulakaw na ka?
1: Masya mulakaw? Nga, bako man kong abot.
0: Bako na kong abot. Mukha niya. Mulakaw ka niya. Mukha abot. Saan siya man na, oy?
1: Manglota.
0: Mapay pangabot, mulakaw na po dahi ka?
1: Atuog na tong bata.
0: Nilakaw ang mata. Nagdulag-dulin sa gawas.
1: Ayun, nagpagdulaag ka ng mga download ng mga online games, ha?
0: Aka ng mga Roblox.
1: Ayaw na mga Kurobrox.
0: Ayaw ka, handok na kasi handok.
1: Ayaw, ang ilahang nindot, tanaw mga Johnny, yes, papa, ragyo. Ayaw, patatanawa na
0: mga handok. Ato kailang kasama, ato agay na i-guide sila para dili sila maging anak sila.
1: Gado, biya kayo na.
0: Pero nag-jolin man to, pero ang babae, gadulag mo ni ka.
1: Mayo noon. Kaya gitara man din, mang, doon ako
0: inag-unsan na
1: bagong site na.
0: Unsan?
1: Doon ako, nindot kayo
0: ni siya. Tanaw po na, lahat na po na siya.
1: Unsan
0: na po na na?
1: Gipasa ni sa kuha ni Janli.
0: Si Janli?
1: Ang tagaruhas.
0: Masa ba na yung gipasa?
1: Ining link ni siya.
0: Sa hindi
1: play na kuha. Nira eh, nage. Hang mo itong cellphone.
0: Ito yung
1: kuha. Oo. Taka.
0: Wala. Unsa mang gapang?
1: Ay, yara lang.
0: Gilambalamba. Gilambalamba naman. Bura mo nag-risling.
1: Nami mong guna.
0: Unsa mga pangoy?
1: Excite mong kayo na.
0: Imo ka naman itong balik-balik at bukong ana.
1: Lota, mo mo na i-trending ron.
0: Pag-trending? Ikaw na naging nasunugon dito ay?
1: Diba ako kasi mabag umang kang ligo.
0: Ano na naman ka pa?
1: Nimahaw kang sabon.
0: Pero dili mo na makaya pangoy?
1: Kaya lagi niya. Ako'y bahala.
0: Ano ba? Wala pa kayo kung naulian to. Adlaw.
1: Ayun na
0: to. Sige ako pag-iuran pa.
1: Sige na, ayun na, sige reklamo.
0: Sige na ba ito eh?
1: Managaron. Ha? Saan ba?
0: Lain, makina.
1: Limang, gani. Ha? Ano mo?
0: Atay, pasta! Gani. Ay, kaso naman niya akong bahana ko. Ano sa naman eh? Mura dali naman na yung mao. Wala naman na yung mao ng tawanan eh. Nga, puros na lang gikan sa lint na iyang pangupiahon. Di ba tanaw na ko tanan, hala, maglisod ko, uy! Mas! Nga mura man yung gatuyok-tuyok na among ipantanaw na yung gabali-bali. Na anak po, na yung mura ka sirkus-sirkus. Wala ninyo ko kasama, tiyang umbana. Ay, mahaibad ko, ano yung unsa naman na...

0: pang daghan ko ba eh.
1: Alawa, tani oy.
0: Oh, puto na ko ng bukag. Puro kay
1: gisa. Alam pa, nakakwenta na kita ni Pang. Kapalitan ng bugas.
0: Sige, mga, kung ang gunay kong ginapanaan, mga eskuhido gunay.
1: Uy, mga, why? Mga pulas, salmonitis, ha?
0: Mga pulas bato. Mga pulas bato. Mga sa bato.
1: Uy, lapulapo.
0: Mga mahalong isa din.
1: Uy, nainasa ko kugtong, nako kayo na lapulapo.
0: Ay, lami kayo sabo ni. Pero, musabaw na tanik usa kay baligya tanir ng muda ko taghalin.
1: Yes, alam niya pa kay. Ito alam ni baligya kay wala mo palitag bugas kay wala natin bugas.
0: Sige yun niya, ha? Nga, ma'am, ganing, ako na may bayar ni.
1: Ano,

0: Bisa banyak kayak mengintip tentang isda. Saya sekitang, sekitang.
1: Diri rane, ya mang kenang. Mir, kayak kering.
0: Saya mang purna.
2: Unya bahasa. Tukus kuarto sundi ko dito ha.
0: Sige, maligo.
1: Diri lang ka, diri lang ka.
0: Maligo sa ako kay.
1: Diri ka spikas kuarto, yun tukus pias kuarto.
0: Unsa naman purna?
1: Masakay, magkabaw ra ka. Magkabaw ra ka.
0: Asa magkulat ko dere?
1: Magkulat ka. Pagkumani mo gligo dito ko pikas kwarto niya ko andam na ka.
0: Dere ko sa kwarto.
1: Magkabaw ra ka.
0: Ya, pang.
3: Unsa
0: ha?
3: Unsa
0: unsa man ni?
3: Ah, the best exciting kay niya.
0: Unsa ka ni? Maglimo ko ani. Unsa man ni rama ka diha?
3: Dali lang kay kakabaka sa hangin. I-blaster pa na
0: kung mga himan niya, bang. Unsa ba? Unsa ba kanila? Matingala, magkukunan. Napakapikas kwarto.
3: Sige ha, yara kayo.

0: po tayo napapahinggan sa lahat ng XFM stations sa Luzon, Visayas at Mindanao.
1: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang iyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
1: Ako si Brian Depal.
2: XFM News Nationwide.
0: Isinampa na mga katropa ng pulisya ang serye ng reklamo laban sa isa sa dalawang estudyanteng sangkot sa pamaril. Diyan po sa San Jose National High School sa Tacloban City. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Police Lieutenant Colonel Analisa Armesa ng PRO 8 na isinampa kagabi ang reklamo sa Tacloban City Prosecutor's Office laban po sa child in conflict with the law na 15 anyos na suspect, habang isang 14 anyos namang suspect din ay sasailalim muna sa inversion programs ng City Social Welfare and Development Office.
3: She wonders how it ever...
0: ang suspect para matukoy kung may katotohanan ang kumakalat na usapan ng mga ito online.
4: We have received that information, sir. However, isasubject na kasi sa forensic, digital examination yung cellphone wherein nakuha yung conversation. Mm-hmm. Itingnan kung nandoon yung sa cellphone na conversation na lumabas yung mga screenshots.
0: Yan po ang tinig ni Police Lieutenant Colonel Analisa Armesa, spokesperson ng Provincial Regional Office 8, mga katropa.
2: XFM News Nationwide.
1: Mga minor de edad na suspect sa pamamaril sa San Jose National High School, nasa kustodiya na ng DSWD. Kinumpirma ito ni DSWD Secretary Rex Gatchalian. Katropa natin sa balita, Reggie Navarrete ng XFM Tacloban.
5: Nasa kustodiya na ng DSWD ang dalawang suspect na nangyaring shooting incident sa San Jose National High School noong nakaraang Lunes. Sa ginawang pagbisita ng DSWD Secretary Rex Gatchalian sa pamilya ng mga namatayan, lalo na sa buro ni Chris Lawrence Fabian, ipinalam nito sa pamilya na nasa kustodiya na ng DSWD ang dalawang suspect na minuldiga. Nagigimusyonal ang ginawang pag-uusap ni Secretary Gatchalian sa ina at luna ng biktima na kung saan ipinarating sa kanila. Ipinarating kasi nila ni Gatchalian na inahanap nila ang isa sa dalawang suspect na 14 years old dahil hindi ito nakita sa bulwagan ng katarungan ng daghin ang isa pang suspect na 15 years old for inquest proceedings at nakampanya ng kasong murder, frustrated murder at serious physical injuries. Sinabi ni Gatchalian na mismo si Pangulong Bongbong Marcos ang nagtutos sa kanya na puntahan ang pamilya ng mga biktima para matulungan na hindi lang ang mga namatayan, kasama din ang mga nasugatan. Sa usaping pagdabalak ng pamilya na baka makalabas ang mga suspects na minor bidan, lalo na yung 14 years old, siniguro ni Secretary Gatchalian sa pamilya na nasa isang facility na

0: DSWD ang mga ito at hindi na makakalabas. Sa dalawang suspect kasi, ang 15 years old lang ang sinampahan ng kaso at hindi kasama ang 14 years old na suspect dahil sa batas na umiilang, exempted ito sa criminal liability. Ang dalawang CITL sa crime in conflict with the law ay nagpositibo sa ginawang paraffin test at positibo din ito sa ground thunder license. Binigyan din ni Secretary Gatsalya na sina sa DSWD ay susundin nila kung ano ang sinasaad ng batas kasabay ng pagsasabi na may pananagutan din ang mga magulang ng mga suspect. Para sa nagkataisang Pilipino at para sa Pilipinas, ako si Katropa Rigby Navarrete, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Samantala, sisilipin ng PNP, mga katropa, ang profile, upbringing, at family background po ng dalawang minor de edad na sangkot sa Palmaril sa San Jose National High School sa Tacloban. Sinabi ni PNP spokesman Colonel Alan Rayco na bahagi ito na nagpapatuloy na investigasyon sa shooting incident. Titingnan din ng PNP ang pagpapalaki sa mga minor de edad at ang environment sa nilang tahanan. Sa tanong kung may pananagutan ng mga magulang, sinabi ni Ko na ikinukonsidera ito ng PNP. Iginit naman na ilang mga magulang na mga nasawing biktima na dapat ding managot ang mga magulang ng dalawang children in conflict with the law. Samantala, sinabi ni Police Lieutenant Colonel Analisa, dapat lang talaga na tingnan din na kung may dapat bang managot ang mga magulang ng dalawang children in conflict with the law.
1: XFM News Nationwide.
3: Senator Kiko Pangilinan nagbabala sa maling impormasyon sa juvenile justice law na nagdudulot ng maling paniniwala sa publiko. Narito ang report. Nagbabala si Senator Kiko Pangilinan na ang pagkalat ng maling impormasyon tungkol sa Juvenile Justice and Welfare Act o JJWA ay nagdudulot ng maling paniniwala na walang palanagutan ng mga minor de edad sa nasasangkot na krimen. Ayon sa Senador, hindi totoo na pinapalaya lamang ang mga batang nagkasala dahil mayroon pa rin mga proseso ng pananagutan, intervention at rehabilitasyon sa ilalim ng batas. Kasunod ito ng insidente ng Paumaril sa San Jose National High School sa Tacloban City, na muling nagbukas ng diskusyon tungkol sa edad ng criminal liability. Higit ni Pangilinan na hindi simpleng pagpapababa ng edad ang solusyon sa krimen at inikayat ang publiko na maging mapanuri laban sa maling impormasyon na kumakalat sa social media. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisa Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila.
1: XFM News Nationwide.
2: Iimbestigahan mga katropa ng otoridad kung paano po nakuha ng isang batang suspect ang baril na pagmamayari ng kanyang tiyahing pulis na ginamit umano sa insidente sa Tacloban City. Sa panayam pa rin ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Police Lieutenant Colonel Analisa Armesa ng PRO 8 na pairalin ang administrative investigation para matukoy kung may naging paglabag sa safekeeping protocol ng service firearm. Gate na opisyal, mahigpit na pinapatupad ang patakaran na dapat ay nasa maayos na kustodiya at hindi po na-access ng ibang tao ang mga armas ng pulis. Sa ngayon, nasa ilalim na rin ang restrictive custody ang nasabing pulis habang nagpapatuloy ang investigasyon.
3: Sa nagpapatuloy na balita, tinututukan din ng mga otoridad ang posibleng pananagutan ng San Jose National High School sa nangyaring Paumaril na ikinasawi ng kanilang tatlong mag-aaral dahil sa dalawang sospek na kapwa estudyante ng naturang paaralan. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Police Lieutenant Colonel Analisa Armeza ng PRO 8 na bahagi ito ng kanilang investigasyon upang matukoy kung may pagkukulang ang paaralan na maaaring makaapekto sa insidente. Sinabi rin na isa sa ang...
2: Sa iba pang balita, sinabi po ni Senate Secretary Renato Bantug na wala pa siyang natatanggap na formal na kahilingan mula naman sa House Prosecution Panel para palawigin ang pre-trial proceedings impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ito'y matapos ihayag ng prosecution panel na nais nilang magkaroon pa ng karagdagang araw para matapos po ang pagmamarka at pagre-repaso ng mga ebidensya. Ayon kay Bantug, maaari namang magdaos ng pre-trial sa Biyernes kung kinakailangan.

0: kailangan. Bagamat, inaasahan niya na mailalaan ang weekend para sana sa iba pang administrative o housekeeping matters. Matatandaan mga katropa na nakatakdang matapos ang pre-trial conference bukas, pero aminado magkabilang panig na maaaring humaba pa yan dahil sa dami ng dokumentong kailangan suriin. Sa kasalukuyan, dalawang impeachment articles na lamang ang hindi pa natatapos talakayin. Kabilang po ang mga aligasyon kaugnay sa muna'y maling paggamit ng confidential funds ng BP at ang unexplained wealth.
1: XFM News Nationwide.
2: Tataas sa 1.19 trillion pesos ang national tax allotment ng local government units sa 2027. Sinabi ni Executive Secretary Ralph Recto na mas mataas ito ng 129.32 billion pesos kumpara sa kasalukuyang halaga. Batay sa batas, ang NTA para sa 2027 ay nakabatay sa 2024 National Tax Collections. Kabilang sa paghahati ang 303.56 billion pesos para sa 83 provinces, 303.56 billion pesos para sa 149 cities, 448.84 billion pesos naman para sa 1,491 towns at 263.97 billion pesos naman para sa 41,912 na barangays. Sinabi ni Recto na itinuturing ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pondo bilang entitlements ng local governments. Pinalaki rin ang administrasyon ng Local Government Support Fund sa 57.87 billion pesos para sa 2026.
1: XFM News Nationwide.
0: Sa kaugnay na balita, itatampok ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang nalalapit na State of the Nation Address o SONA ang pagtataas po ng bahagi ng mga local government units mula sa koleksyon ng buwis ng pamahalaan. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, sumasalamin ito sa mas mataas na koleksyon ng buwis ng pamahalaan at sa layunin din ng administrasyon na palakasin ang kakayahan po ng mga lokal na pamahalaan sa pagpapatupad ng mga programa at proyekto. Dagdag niya, automatikong ipamamahagi ang pondong ito sa mga lalawigan, mga lungsod at munisipyo, gayon din sa mga barangay. Batay po sa tinakdang formula ng batas at hindi naman naapektuhan ng politika. Bukod sa NTA, binigyan din pa ni Recto na pinalaki ng administrasyon ang pondo para sa Local Government Support Fund para higit pang mapalakas ang tulungan ng pambansang pamahalaan at mga LGU sa pagpapatupad ng mga proyektong pangkaunlaran.
1: XFM News Nationwide.
2: Diplomatic efforts para sa mga Pilipino abroad inilahad ng Malacanang. Katropa natin sa balita, Deo de Guzman ng XFM Mega Manila.
3: Inilahad ng Palasyo ng Malacanang ang ilang mga bunga ng diplomatic engagement ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa mga Pilipino sa abroad. Sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na bahagi ito ng commitment ng Administrasyon Marcos na unahin ang kapakanan ng mga Pilipino saan man sa mundo. Kabilang dito ang pagpapauwi sa 24 na Pilipino na nadetine ng 9 na buwan sa Russia dahil sa immigration issue. Binanggit din ni Castro ang pagpapauwi kay OFW Mary Jane Veloso matapos ang 15 taon ng pagkakatulong sa Indonesia. Kasama din sa inilahad ng Malacanang ang kaso ng 17 OFWs na inaresto sa Qatar matapos masangkot sa hindi otorisadong rally noong March 25. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacanang para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako ay inyong katropa, Dale D. Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Sa iba pang balita, ipapatawag po ng otoridad si Manny Pangilinan bilang bahagi na nagpapatuloy na fact-finding investigation kaugnay ng pagkamatay ng dalawang manlalaro ng Ateneo de Manila University sa Aurora. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, malapit nang makumpleto ang investigasyon at inaasahan po na may susumite sa Department of Justice ang mga natuklasan bago matapos ang linggo. Bukod kay Pangilinan, inaasahan ding magbigay ng pahayag si Father Nemi Ke at Father Bobby Yap kaugnay ng insidente. Nauna nang nilinaw ng MVP Sports Foundation na ang kanilang papel ay limitado lamang sa pagpupondo sa Ateneo Basketball Program. Habang nagpapatuloy din ang investigasyon sa pagkasawi ni na Rene Baterbonia at Divine Adili sa isang outing sa Aurora.
1: XFM News Nationwide.
2: Inihatid na sa kanyang huling hantungan ang Ateneo Rookie at 2025 Palarong Pambansa.

0: MVP na si Rene Baterbonya sa Talacogon, Agusan del Sur nitong Miyerkules, June 24. Nagsimula ang huling banal na misa sa Talacogon ng Municipal Gymnasium kung saan unang dinala ang mga labi ng yumaong atleta at dito rin isinagawa ang burol mula June 16 matapos itong maiuwi mula sa Ateneo de Davao University. Dumagsa ang mga kaanak, kaibigan, kaklase, kakampi sa koponan at mga taga-suporta upang magbigay ng huling respeto at panalangin para sa batang manlalaro. Dumalo rin sa misa ang kanyang pamilya at ilang panauhin, kabilang ang mga opisyal at personalidad, habang sama-samang inalala ang naging ambag ni Baterbonya sa larangan ng basketball at sa kanyang komunidad. Matapos ang funeral mass, isinagawa ang libing sa Talacogon Memorial Park kung saan siya ang kauna-unahang inilibing sa bagong sementeryo ng bayan. Ayon sa ulat, pumanaw si Baterbonya matapos ang insidente ng pagkalunod nitong June 8 sa Dipakulao, Aurora, habang nasa isang team-building activity.
1: XFM News Nationwide.
2: Mahigit sa 600 mga polis at safety personnel ipinakalat po para sa Wata Wata Festival ngayong araw sa San Juan. Katropa natin sa balita, Earl Saludar, XFM Mega Manila.
3: Nakaanda ang Eastern Police District o EPD para tiyakin ang mapayapa at ligtas ng pagdiriwang ng Wata Wata Festival 2026 ngayong araw kasabay ng kapistahan ni San Juan Bautista. Aabot sa 649 na police at iba pang law enforcement at public safety personnel ang ipakakalat sa iba't ibang bahagi ng lungsod upang magbigay ng seguridad sa inaasang pagdagsa ng mga residente, deboto at mga bisita. Kabilang sa mga tampok ng pagdiriwang ang Grand Parade na pangunahan ng lokal ng pamalaan ng San Juan. Magkakaroon din ng mga itinilagang basahan zones sa pinaglabanan street at open parking area ng pinaglabanan shrine para sa traditional na water splashing activities. Ayon kay Police Brigadier General Melesio M. Bosling Jr., patuloy ang kanilang paghahanda upang masiguro ang kaayusan at kaligtasan ng publiko sa buong selebrasyon. Pinayuhan din ng EPD ang mga motorista na asahan ng mga traffic adjustment at makipagtulungan sa mga otoridad habang ginaganap ang festival. Para sa nakakaisa Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
2: Alas 12.20 ang tamang oras sa XFM News Nationwide. Punta na po natin ang hataw ng mga XFM stations nationwide.
1: Balitang regional.
2: Unahin natin, katropa, sa Iloilo, si Mayor Raisa Treñas sinatasan ang Schools Division of Iloilo City at Iloilo City Police Office na patimbayin ang seguridad sa mga paaralan sa lungsod. Katropa natin sa balita, Era Espinosa ng XFM Iloilo.
4: Ipinag-utos ni Iloilo City Mayor Raisa Treñas sa Iloilo City Police Office sa Department of Education Schools Division of Iloilo City na patibayin ang seguridad sa lahat ng pampublikong at pribadong paaralan sa syudad. Ito'y matapos ng sunod-sunod na naganap na school violence sa bansa, lalong-lalo na ang pamamaril na naganap sa loob ng classroom sa Tacloban City. Ayon kay Treñas, kanyang ikinalulungkot ang pagkamatay ng tatlong estudyante ng San Jose National High School sa nasabing lugar at ayaw niya itong mangyari sa syudad. Tinitingnang wake-up call ni Treñas ang nangyaring krimen. Nananawagan naman ito sa iba pang mga alkalde sa bansa, ganun rin sa mga administrators, guro at mga magulang na kanila pang pasangkarin ang anti-bullying programs sa mga paaralan. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM.
0: 21 anyos na lalaki patay matapos umanong pagsasaksakin ng 16 anyos na binatilyo sa Kalinga. Hustisya panawagan ng pamilya. Katropa natin sa balita, Marjorie Dakiwag ng XFM Tugigaraw.
1: Live report.
4: Justisya ang sigaw ng pamilya at mga kaanak ng isang 21 anyos na lalaki na

0: Sawima matapos umanong pagsasaksakin ng isang 16 anyos na binatilyo sa Bulanao Norte, Tabuk City, Kalinga noong madaling araw ng Hunyo 21. Ang biktima ay residente ng Nambucayan, Tabuk City habang ang suspek ay mula naman sa Paracelis Mountain Province. Batay sa salaysay ng isang saksi, pauwi na umano siya kasama ang kanyang mga kaibigan nang harangin sila ng isang grupo na binubuo ng hunggit kumulang 7 individual na nagresulta sa suntukan. Sa gitna ng kaguluhan, nakita umano nito na hinahabol ng isang lalaking nakasuot ng gray jacket, bullcap at shorts ang biktima. Naabutan umano ito ng suspek at sinaksak dahilan upang mawalan ng balanse at bumagsak ang biktima. Matapos ang insidente, mabilis na tumakas ang suspek at mga kasama nito. Agad namang isinugod sa ospital ang biktima, ngunit idineklara itong dead on arrival na ng doktor. Sa isinagawang follow-up operation, natukoy at na-aresto ng pulisya ang suspek at kasalukuyan na itong nasa kusodiya ng Tabuk City Police Station para sa tamang disposisyon alinsunod sa batas na sumasaklaw sa Children in Conflict with the Law o CICL. Samantala, patuloy naman ang pagdadalamhati ng pamilya at mga kaanak ng biktima at nananawagan ng hustisya para sa pagkakasawi ng kanilang mahal sa buhay. At yan ang ulat mula rito sa hottest city in the Philippines, Tuguegarao City, mula sa himpilan ng 95.7 XFM at Tuguegarao para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo. Itong yung lingkod na si Katropang Marjorie Dakiwag, XFM News.
1: Ito naman, munisipyo ng Soproño, Espanyola. O Espanyola, kabilang ilang paaralan binaha dahil sa epekto ni Francisco. Katropa natin sa balita, Gerald Gales ng XFM Palawan.
2: Binaha ang ilang bahagi ng munisipyo ng Soproño, Espanyola, Palawan dahil sa habagat at epekto ng Bagyong Francisco na nagpaulan sa sur ng Palawan. Kabilang sa lubos na naapektuhan ay ang Panitian Elementary School kung saan pasok hanggang sa loob ng classroom ang tubig baha. Sa mga larawan, makikitang may ilang mga estudyante pa ang inabutan ng baha at tinulungan na lang sila ng mga guro para makalabas ng paaralan. Kanya-kanyang salba rin ang mga guro ng gamit pero marami dito ang inabutan na talaga ng baha. Kinabukasan, humupa sa piling lugar pero nag-iwan ito ng makapal na putik lalo na sa nasabing eskwelahan. Dahil sa epekto ng pagbaha, hindi muna pinapasok ang mga estudyante hanggat hindi pa naaayos ang mga classroom at mga gamit ng mga mag-aaral. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
3: XFM News Nation.

0: Agad itong isinugod sa ospital ngunit idideklara ng mga doktor na dead on arrival. Pinaniniwala ang cardiac arrest ang sanhi ng kanyang pagkamatay. Salaysay pa ni Oriol, nakaranas na umano si Palo ng pananakit ng dibdib 3 araw bago ang insidente. Base sa impormasyon mula sa kanyang pamilya at mga kasamahan sa serbisyo, nagpahayag naman na pakikiramay ang CCPO sa naiwang pamilya ng pulis at nangakong magbibigay ng kaukulang tulong pinansyal. Nagkaloob na rin ang paunang ayuda ang pamahalaang lungsod ng Cebu sa pamilya ng nasawi. Inaasahang iuwi ang labi ni Palon sa kanilang bayan sa Chateau Negros Oriental para sa kanyang lamay. Mga katropa, ugali ng pag-inom ng Santo na vitamin C ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen.
1: Kalinaryo na XFM Bacolod.
2: Hinumpirma ng mga otoridad na may mga bagong kaso ng African Swine Fever o ASF sa lalawigan ng Negros Occidental. Ito ay matapos magpositibo sa laboratory testing ang mga sample na isinumite ng ilang local government units o LGU na nagkapagtala ng pagkamatay ng mga baboy noong nakaraang buwan. Ayon kay Negros Occidental Governor Eugenio Jose Bonglacson, nasa mga LGU ang responsibilidad na kumpirmahin ang mga kaso at magpatupad ng mga hakbang upang maiwasan ang pagkalat ng sakit sa iba pang lugar. Sinabi rin niya na may mga bagong kaso ng ASF sa hilaga at timog na bahagi ng lalawigan, ngunit mas marami ang naitala sa bahagi ng timog. Sa bayan ng San Enrique, sinabi ni Mayor Hilson Tavillara na 3 sample ang nagpositibo sa ASF dahil dito mahigit naman sa 500 baboy na ang namatay bunsod ng muling pagkalat ng nasabing sakit sa lugar. Araw-araw namang nagsasagawa ng monitoring ang tanggapan ng alkalde sa mga backyard hog raisers. Naglabas na rin ang lokal na pamahalaan ng executive order na nagbabawal sa pagbiyahe ng mga buhay na baboy patungo sa ibang lugar, lalo na sa Bacolod City. Kasama rin sa kautusan ng pagpapatupad ng mga hakbang upang hindi na kumalat pa ang ASF sa iba pang mga barangay. Inamin rin ni Mayor Tavillara na may ilang mga hog raisers na nagmamadaling ipabiyahe ang kanilang mga may sakit na baboy patungo Bacolod upang makatay at maibenta sa merkado. Samantala, may ilang mga LGU pa ang naghihintay ng resulta ng kanilang mga isinumiting sample. Dahil dito, sinabi rin ni Governor Lacson na ang mga kinakaukulang LGU lamang ang dapat magkumpirma ng mga kaso sa kanilang nasasakupan. Matatandaan, noong unang tamaan ng ASF ang lalawigan ng Negros Occidental noong 2023, mahigit sa 5,000 baboy ang namatay sa bayan ng San Enrique, ayon kay Mayor Tubillara. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas.
1: Pasko, Batanes.
3: Katropang body, taglay nito ang maximum sustained winds na 155 km per hour at bugso ng hangin na umaabot sa 190 km per hour habang kumikilos pahilaga sa bilis na 10 km per hour.
1: May isa pang tropical cyclone outside PAR, mga katropa, at ito po'y initially pinangalan ng si Higos. Nasa mabigit kumulang 2,025 km silangan southeast ng Luzon.
3: Apektado rin ngayong araw ng southwest monsoon ang malaking bahagi ng Luzon at Visayas kabilang ang Metro Manila, Central Luzon, Calabar Zone, Mimaropa, Bicol Region, Western Visayas at Negros Island Region na makararanas ng pag-ulan at thunderstorms na posibleng magdulot ng pagbaha at landslides.
1: Ang Batanes at Babuyan Islands makararanas po ng pag-ulan, malakas na hangin dahil kay Francisco, habang kalat-kalat na pag-ulan naman ay inaasahan sa iba pang bahagi ng bansa.
3: Samantala, sumikat ang araw kaninang alas 5.29 ng umaga at inaasahang lulubog bandang alas 6.28 ng gabi.
4: Balitang International.
1: Atin po sa atin to ng Santon Gold, naglaan na $1 million na pabuya ang kilalang US television host na si Savannah Guthrie para sa sino mga pagbibigay ng mahalagang impormasyong makatutulong sa paghanap sa kanyang inang dinukot noong Pebrero. Bukod dito, nagalok din ang FBI, Federal Bureau of Investigation, ng karagdagang $100,000 bilang pabuya para sa impormasyong maring tumulong sa paglutas sa kaso. Patuloy ang panawagan ni Savannah sa publiko na may pagtulungan sa mga otoridad, lalo na sa mga maring may nalalaman tungkol po sa pagkawala ng kanyang 84 anyos na ina.
4: Showbiz News.
5: Ang balitang showbiz ay sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na

0: Protection. Mariing nilinaw ng negosyante at TV personality na si Sam Bersosa na walang namumuong romantic relationship sa pagitan niya ng aktres na sina Kailin at Alcantara at Faith Da Silva. Ayon kay Sam, magkaibigan lamang sila ni Kailin at nakikita lamang sa ilang event, kaya aniya ay hindi dapat bigyan ng ibang kahulugan ang kanilang samahan. Humingi rin siya ng paumanihin sa aktres dahil sa mga larawan at usaping kumalat online na naging sanhi ng iba't ibang spekulasyon. Sa ngayon, iginiit ni Sam na kung sakaling magkakaroon siya ng bagong karelasyon, hindi niya ito itatago at malalaman din umano ito ng publiko sa tamang panahon. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
1: Balitang sports!
2: Atin po sa atin ang premium D3 katropa, lakas sa bawat kapsula. Pagkat magang natapos po ang kampanya ni Alex Ayala sa singles ng Bad Homburg Open, nakatuon naman ngayon ang kanyang pansin sa women's doubles kung saan makasama niya ang tennis legend na si Venus Williams. Ayon kay Ayala, malaking karangalan at espesyal na pagkakataon ng makalaban ang isa sa mga pinakamatagumpay na atleta sa kasaysayan po ng tennis, kaya determinado siya ibigay ang kanyang pinakamahusay na laro. Bago ito, yumuko si Ayala sa first round ng singles laban kay world number 26 Elise Mertens ng Belgium para po sa straight sets.
1: XFM News Nationwide.
2: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin nyo na mga katropa ang XFM News Nationwide.
3: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
2: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami yung mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
3: Ako si Brian De Paz.
2: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
3: Mabuhay, exciting Pilipinas.
1: Balita sa buong Pilipinas, Pilipinas at sa buong mundo. Dito sa XFM News Nationwide.

0: Maraming salamat sa Sanfon Plus Gold.
1: Sanfon Plus Gold. Mas pinamakas, pinagaling, pinahusay. Sanfon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Narito na ang programang maghahatid sa inyo ng mahalagang kaalaman at praktikal na payo para sa mas malusog na pamumuhay. Ito ang The Secret of Health. Isang informative program ng Yes to Health Incorporated na magbubunyag ng mga sikreto para sa mas malakas at masiglang pangangatawan. Samahan sina Doc Misael Hines at Doc Algie Bacla sa pagbibigay linaw sa mga usaping pangkalusugan. The Secret of Health.
2: Ang katawan natin, meron tayong electrical signals created in the brain na yan ang ginagamit for different body function.
3: Sana po ay marami kayong natutunan ngayong umaga sa ating pong talakayan. Palagi pong tumutok ha dito sa The Secret of Health. Programang maghahatid sa inyo ng mga sikreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
1: Ang inyong gabay sa sikreto ng malusog na buhay. Dito lamang sa inyong paboritong istasyon. The Secret of Health. The Secret of Health.

0: ang mapagpala at malusogan na araw mga katropa, mga kaibigan. Welcome po muli sa parabang edisyon ng ating po programang The Secret of Health. Ang programang bibigay sa inyo ng isang oras na talakayan ng mga sekreto at solusyon sa ating pong kalusugan. Siyempre, atin pa rin po sa atin ito ng Yes to Health at ng ating pong produkto na Santone Plus Gold, ang number one supplement ngayon na pwede mabili sa mga parmasya at mga butika sa inyo pong mga lugar. Sana po natin butihin si Dr. Remilito. Uy, ito po yung lingkod, Dr. Michelle Hinas, isa sa inyong mga certified naturopathic practitioner. Masasabi po ng live dito sa ating pong programa. At syempre, atin po mga kapanayam, ang isa sa ating pong mga expert on air at bantay kalusugan, Doc Algie Bakla. Doc Algie, malusog na pakikinig po.
1: Isang malusog na pakikinig, partner, at sa lahat na ating mga katropa, mga kaibigan na taga-subaybay, Luzon, Visayas, Mindanao, ano? Saan man ho kayong lugar na nakikinig, welcome po sa palatuntunang The Secret of Health. At sana po marami tayong mapag-usapan ngayon na maganda, ano, para sa ating pong kalusugan.
0: Mm-hmm. At syempre, tayo po yung napapahinggan, ha, sa lahat natin po mga stations nationwide. Luzon, Visayas, Mindanao, ha. Ganda rin dito sa Metro at Mega Manila. Ay, napapahinggan po tayo ng live. Ganda din sa ating pong FB page, Yes to Health Inc. Ay, live din po tayo ngayong mga oras na ito, ha. Sa mga kababayan din na gusto makahilubilo dito sa ating pong talakayan, pwede kayo mag-text sa ating pong numero, ating pong hotline, 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Sa mga merong katanungan din ng mga viewers natin sa ating FB Live, pwede rin po kayong mag-post dyan ng inyong mga inquiries, ha. Babasahin po natin yan mamaya, ano? At sa mga gustong makahilubilo, Doc, or gustong makisali, ha, sa atin pong Healthy Katropa Giveaways.
1: Ayan.
0: Doc, paano nga makasali sa atin pong pag-giveaway na ito?
1: Ayan, meron po tayong Healthy Kapamilya Giveaway. At para makasali po kayo, kailangan lamang po na i-share yung ating live program. At after sharing, ang gagawin po ninyo, kayo po ay maglalagay ng inyong mga, o magko-comment ng inyong mga good experiences sa paggamit ng ating mga produkto.
0: Yun.
1: And huwag kalimutan i-share na may nakalagay na hashtag The Secret of Health yung ating pong programa. Ayan. At mamaya ay meron po tayong pipiliin isang maswerteng mariregaluhan sa ating pong maganda to kasi Santone Gold Coffee Mix Gift Packs yung ating ibibigay mga katropa.
0: Yan, ha. Para makasali sa ating pong pag-giveaway, ha, ay sundin lang ating pong mechanics. At malay nyo mamaya, kayo yung maswerteng mapili po natin at maregaluhan ng ating pong mga regalo. Okay. Samahan po kami, Doc Algie, ha, dito sa ating pong talakayan, mga kaibigan. At sa mga katanungan, huwag pong mag-atubili na mag-text sa ating pong numero, ha. Ating pong text line, 0969-609-6545. Kung hindi ganyan kamasalan ni po mga katanungan, lagi po ng pangalan po niyo at address kung saan area kayo nakikinig sa mga oras po na ito, ha. Sa mga nais pong sumubok ng ating pong mga produkto, pwede po mabili yan, ha, sa ating pong mga leading drug stores nationwide. Gaya po ng Mercury Drug, TGP, St. Joseph Drug Store, Generica Drug, South Star Drug, at sa lahat ng branches ng Old ARX at Old Green Pharmacies sa mga Vista Mall, ha. Pwede rin maka-avail ang ating pong mga produkto sa ating pong online shopping store sa Shopee. Search na lang Yastro Health 2011.
1: At so, syempre, pwede rin po kayong makabili ng ating mga produkto sa lahat ng Yastro Health Wellness Clinic at sa ating mga Yastro Health Pharmacy. Doon po, pwede kayong makakuha ng special discount kung kayo po yung senior citizen. At the same time, lubos-lubosin nyo na. Kung meron kayong problema sa kalusugan, itanong po sa ating mga consultant kung anong pinaka-the best wellness program na pwedeng gawin para po sa inyong personal na pangangailangan. Meron tayong mga modalities katulad po ng cleansing and detoxification. Meron tayong nutritional therapy, herbal therapy, magukbuyang, Korean therapy. Meron din tayong acupuncture, radotech, yan, yung ating way to determine ano yung mga weaknesses ng ating katawan. At iba pang modality gaya ng eye detox. Meron tayong yan. Especially tomorrow sa Batangas City Branch. Meron din tayong Bio Zapper at Terahertz. At yung paborito ko, yung Hilot Hugpungan. Yung Naturotrad Therapy, mga katropa.
0: Yan. Sa mga kababayan natin na gusto makasubok ng atin pong mga services na in-offer ng Yes to Health. Bisitahan niyo po ang atin pong mga Yes to Health Wellness Clinic sa mga sumusunod na lugar.
2: Metro Manila Branch, 2nd floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacio Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, southbound, tapat ng Centres Mall, pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City, pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Vinco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Bagong City Branch, Door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental. Ibaba ng Pag-ibig Office, Davao City Branch, Cellpol Building, Door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwede tawagan sa 0964-157-6120. Southbound Gold Coffee Mix.
3: Ako po si James. Akay ba talagang dahil sa akin ng Southbound Gold Coffee Mix? Ang tamis, tapang at aroma ay talagang napakaswabe. Sulit talaga ng Southbound Gold Coffee Mix.
2: Southbound Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lanakas at gaganda ka pa. Kapilis ang nabiga.
4: Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pinakalong mangustin, ang palaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Cellphone Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay. Cellphone Plus Gold.
5: Mabibigay sa
2: Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Health info po na tayo mga katropa, mga kaibigan. Ang health info po na tayo ay tatsadan ng atin po mga dekilidad, mga nutraceutical grade ng mga produkto. Kaya po ng Santon Gold Herbal Capsule at ng atin pong mga kape, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix. At ngayon ay pag-uusapan natin itong mga nakakamanghang abilidad ng mga halaman na nakakatulong upang tayo po ay maging malusog. Ayon po sa mga pag-aaral, ang bawat halaman ay nataglay po ng isa o higit pa na bilang ng mga phytochemicals. At ang mga phytochemicals po nito ay siyang dahilan ng distinct therapeutical potential ng isang herbal medicine o halaman, mapaprutas man o gulay. Kaya ngayon, Dok, ano nga ba itong tinatawag na phytochemicals?
1: Nako, magandang tanong yan. Kasi alam mo, yung phytochemicals, kung titingnan natin yung modern medicine na originally derived from plants, ano, in fact, mga over 25% ng mga prescription drugs ay merong plant origin.
0: Mm-hmm.
1: O, bago pa yung mga laboratory mag-exist, yung ancient civilization, ng mga sinaunang mga manggagamot nung panahon, eh nagre-rely na sa mga halamang gamot. Oo, doon sa mga dahon, sa mga ugat, at prutas, buto, ng mga halaman, eh, kumbaga, ginagamit, ni-utilize nila yan, doon pang panahon. Pero, kung titignan,

0: Tingnan mo yung halaman, bakit nga ba siya nakakatulong sa kalusugan natin? Mm-hmm. O hindi masabihin natin na kasi allergy sila nun sa word na gamot eh.
1: Mm-hmm.
0: Tapos ang tawag herbal medicine. Ano mm-hmm. bang ibig sabihin ng medicine sa Tagalog? Eh di ba gamot?
1: Oh.
0: Halamang gamot. Kaya medyo confusing. Ano? Mm-hmm. So yung halaman, meron siyang healing ability dahilan sa kanyang mga phytochemicals. So tama yung sinabi mo, yung mga phytochemicals niyan, yan yung mga tinatawag na bioactive compounds ng isang particular na plant na ito yung, actually sa halaman may purpose yun eh. Ang purpose nun, usually protection.
1: Oo.
0: Kumbaga, isang halaman, dahil siya eh pwedeng atakihin ng mga insekto, pwede siyang atakihin ng kahit na sino that can harm the plant, meron siyang active phytochemical na pinakang protection niya, shield niya. O, na minsan yun ay parang natural insecticide na pwedeng pumatay sa mga atake mga insekto. Yan. Kaya doon nakita ng mga nag-aaral na bawat halaman pala may distinct phytochemical content.
1: Mm-hmm.
0: No? Meaning pala ng phyto means plant. Oo, yun ang tatanong. Ano ba ibig sabihin ng phytochemical? Mm-hmm. So phyto means plant and yung chemicals, yun yung mga compounds na matatagpuan mo na pinuproduce ng isang halaman. Hindi gaya ng mga vitamins, mga minerals, mm-hmm. hindi sila classified na nutrients. Yeah? Linawin natin. Mm-hmm. Yung mga vitamins, minerals, nutrients yun. Pero yung mga phytochemicals, hindi sila sinasali doon sa tinatawag na nutrients. Ano? Pero meron silang mga powerful biological effects sa ating katawan. Kahit hindi sila yung katulad ng mga vitamins and minerals na kasama doon sa mga essential nutrients ng katawan.
1: Mm-hmm. Ibig sabihin daw, itong mga phytochemicals na ito, ito yung mga secret healing power ng isang halaman.
0: Tama. Ano?
1: Na siya namang sinasalik-isik ito ng mga modern laboratories para malaman nila kung ano nga ba yung potential ng isang halaman na yun na pwedeng paggamitan nito sa modern medicine.
0: Oo, tama ka dyan. Kasi, in fact, bago pa man matukusan yung modern studies, ang mga active phytochemicals ng halaman, may mga traditional way na ginagamit ito. Pinapasa yung kaalaman sa from generation to generation at yung learning tradition nila, word of mouth.
1: Mm-hmm.
0: Ibig sabihin, walang basis sa any scientific point. Hindi ganun ang dating kaalaman noon. Mm-hmm. Kumbaga, nung unang panahon, natuklasan nila isang halaman through trial and error. Pwedeng nakita nila sa mga hayop.
1: Mm-hmm.
0: Kasi yung mga hayop, pwedeng, di ba napapansin na kapag ang isang hayop may sakit, especially aso, pusa, mm-hmm. Pag pinakawalan mo yan, pupunta yan sa isang uri ng damo.
1: Tama.
0: Kakain niya ng damo. Tapos maya-maya, susuka na yan.
1: As their instinct no?
0: Instinct nila yon. Kumbaga, hindi yon pinag-aralan ni Dr. Brownie. ni Miming. Kundi yun ang instinct sa kanilang, kumbaga, sa isip nila.
1: Mm-hmm.
0: At yung mga tao, tinitingnan nila yung mga hayop. Uy, ba't nga kinakain ng aso yun? Tapos, so they tried it by observing animals and also by trial and error. So, kung lason, mamamatay yung isang nag-try. Ay, naku, lason pala yun. Next time, hindi na. Ganun yung nangyayari. So, yun yung traditional method and the transfer of learning during that time. So, yung mga phytochemicals na yan, natutuklasan nila sa pamamagitan po ng amoy, yung siya ba ay dagta, siya ba ay katas.
1: Mm-hmm.
0: So, yun yung way to determine ano yung potential properties na yun. Ano. Kapag kinakain natin ng isang halaman, o kaya ginagamit natin po yan para sa ating mga purposes, pwedeng external uses, yung protective quality ng mga phytochemicals nun, meron ding pakinabang sa atin.
1: Mm-hmm.
0: Gaya ng ginagawa nito sa mga halaman na actually may mga anti-fungal property, yung mga phytochemicals, may anti-inflammatory. So, kumbaga, while consuming plants na merong mga aktibong phytochemicals na merong biological effect sa katawan natin, makikinabang din talaga tayo sa mga halaman yan.
1: Kaya pala kahit na halaman lang yan, malaki yung kakayahan yan, ano, na makatulong sa ating pong kalusugan, mga kaibigan. Mm. Ano bang halimbawa, Dok, ng mga common na phytochemicals ang madalas natin nakikita sa mga pagkain o yung mga herbal plants and herbs?
0: Alam mo, sa totoo lang, sa kasalukuyan, ha, higit sa 10,000 phytochemicals.
1: Ganun na kadami.
0: Ganun kadami.
1: Oo. Oh.
0: Yung patuloy na inaaral para matukoy yung mga potential therapeutic value.
1: Mm-hmm.
0: Kumbaga, hindi pa talaga conclusive yung mga study.
1: Mm-hmm. Oo. Oh.
0: May mga major categories

0: na nakikita sila na ang mga ito ay napag-aralan na ano, kabilang yung mga basic benefits nito.
1: Mm-hmm.
0: O, isa dyan sa kategorya yung mga polyphenols.
1: Mm-hmm. Yeah, lagi na naririnig yan.
0: Oo, di ba? Lagi mong binabanggit, mm-hmm, polyphenols. Ang mga polyphenols, sila yung mga, kabilang dyan yung mga flavonoids.
1: Mm-hmm.
0: Yan, flavonoid, pinolic acid. Sa mga nag-aaral ng botany at saka ng herbology, alam na alam nila to, no?
1: Oh.
0: Ayan, yung another group of phytochemical, carotenoids.
1: Mm-hmm.
0: Yan. Yung carotenoid, kasama dyan yung beta-carotene, saka lutein. Okay? So, familiar kayo dyan, ano? Pag kumain ka ng mga matitingkad na dilaw at orange, yan, mga carotenoid yun.
1: Mm-hmm.
0: Meron din yung category ng glucosinolates.
1: Mm-hmm.
0: Meron ding alkaloid. Usually, alkaloid. Nire-research yan, oh, anti-cancer, mm-hmm, ano, yung mga alkaloid. Mm-hmm. No? May mga organosulfur compounds. Merong saponin. Mm-hmm. Merong picocyanine, particularly sa mga spirulina,
1: mm-hmm,
0: di ba? Yung picocyanine o mga lumot, eh, meron yan. So, ito yung mga list or categories of phytochemicals that are identified at sinasabi nila na may malaking potensyal na makatulong sa kalusugan ng tao, mm-hmm, kung gagamitin.
1: Ito mga nabanggit mo, Doc, ng mga phytochemicals. Ano yung directly na nagagawa niya sa atin, mm-hmm, pong kalusugan? O ano, in general, ano po yung itutulong nito sa atin pong pangangatawan?
0: So, depende. Sa isang phytochemical, mm-hmm, iba-iba din kasi yung kaya niyang gawin, ano, partner. Umaayon ito sa biological mechanism.
1: Mm-hmm.
0: O, for example, antioxidant effect. Ang mga antioxidant na phytochemical, tumutulong siya para ma-neutralize yung free radical. Noong nakaraan, mm-hmm, pinag-usapan natin ang antioxidant.
1: Uh-huh.
0: So, ang antioxidant, ano siya, tinuturing siya na donor ng, mm-hmm, electrons. Kasi yung electron, yun yung ninanakaw ng mga free radicals, mm-hmm, sa isang healthy cell.
1: Mm-hmm.
0: Kaya nangyayari sa isang cell na healthy, ninakawan mo ng electrons, eh nagiging rogue sila.
1: Mm-hmm.
0: Okay? So, dumadami yung free radicals. So, ang panglaban dyan is antioxidant.
1: Ayun.
0: So, yung mga maraming mga phytochemical na nakita na ng antioxidant property, kaya magagamit siya, for example, para labanan yung oxidative stress.
1: Mm-hmm.
0: Na alam naman natin, yung oxidative stress, siya ang pangunahing reason bakit nagkakaroon ng mga degenerative diseases.
1: Mm-hmm.
0: O link yung degenerative condition na yan sa mabilis na pagtanda.
1: Mm-hmm.
0: Link din yan sa development ng cancer.
1: Mga
0: sa
1: inflammatory diseases.
0: Yes, yung sakit sa puso, mm-hmm, yung diabetes, and neurodegenerative diseases, mm-hmm, or mga nakakasirang sakit sa ating nerve and brain.
1: Mm-hmm.
0: So yung mga neurodegenerative diseases. Yun yung mga nagagawa ng antioxidant. So, ang kailangan mo lang hanapin sa halaman, alin yung halaman na may phytochemical that can help to give us antioxidant.
1: Mm-hmm.
0: Pangalawa, anti-inflammatory. Ang daming herbal medicine actually ang merong anti-inflammatory properties actually sa ating produkto na lang, mm-hmm, yung Santon Plus Gold.
1: Oo.
0: Halos lahat ng sangkap ng Santon Plus Gold may anti-inflammatory phytochemicals.
1: Mm-hmm.
0: Kaya nga, pag giniinom natin yun, nai-ease yung ating katawan. Hindi, mm-hmm, tayo kumbaga nalalabanan yung mga possible yung mga inflammatory condition. Oh. Ngayon, yung mga anti-inflammatory, tinutulungan niya ang katawan na labanan yung chronic inflammation,
1: mm-hmm,
0: na siyang root cause ng karamihan ng sakit. And tinutulungan din ng anti-inflammatory phytochemicals, mm-hmm, na ma-regulate yung inflammatory pathways. Hindi naman kasi masama yung inflammation.
1: Mm-hmm. Yun niya.
0: Oh. But the problem is, kapag hindi na makontrol,
1: mm-hmm,
0: yung inflammatory response ng katawan,
1: yung nagiging chronic na siya.
0: Yun ang problema. Oh. Paulit-ulit, pabalik-balik.
1: Mm-hmm.
0: Yan. So, meron din naman mga phytochemical na immunomodulator. Mm-hmm. So, ibig sabihin, hindi lang nito pinalalakas ang immune system natin. Ginagawa pa niyang mas matalino.
1: Mm-hmm.
0: Yung surveillance capacity na ating immune system. Kasi ang immune system naman talaga, ang trabaho niya, intelligence and at the same time police and at the same time military of the body.
1: Oh.
0: So, ini-enhance niya yung ability ng immune system natin na makilala kung sino yung kalaban, mm-hmm, at hindi. Kung sino yung parte ng katawan at hindi.
1: Kasi pag sumablay dyan ang immune system natin, malaking gulo yan sa ating pangatawan.
0: Ang tawag dun is self-determination, mm-hmm, of self and non-self.
1: Mm-hmm.
0: So, pag non-self, aatakihin talaga ang immune system yun. Oh. Pag healthy. Ngayon, pag ang immune system mo nang hina, mm-hmm, tapos nawala siya na sa tamang wisyo, kahit sarili niyang parte ng katawan, na atakihin niya.
1: Mm-hmm.
0: Ang tawag nga doon, autoimmune disorder. Oh. Ano? So yung immunomodulator, it can help our immune system regulate its function normally. Yan. So ang isa sa nakaka-excite na ngayon under clinical studies, maraming halaman. Yung iba nagpupunta pa sa Amazon, nagpupunta pa sa mga remote forest para maghanap ng kakaibang halaman.
1: Oo.
0: While here in the Philippines, we have thousands of different terms. Hinahanap nila yung anti-cancer. Okay, because may mga phytochemicals that are identified na anti-cancer. Ito yung mga phytochemical na kapag pinasok sa katawan natin, magpo-promote siya ng tinatawag na apoptosis. Yung apoptosis kasi, ang tawag nila dito ay programmed cell death. Na kung saan, yung cell, kapag dumating na sa takdang edad, magsisuicide na siya, magsiself-destruct siya. Pero kapag siya ay nagkaroon ng mutation, nagkaroon ng cancer cell, cancer growth, hindi na niya susundin yung normal program ng katawan. Halimbawa po, isang cell, mahina, matanda, di ba? Instead na mamatay ako sa takdang panahon na nakaprograma para sa akin, hindi ko susundin yon. So, ang mangyayari sa akin, kahit ako'y old cell, sick cell, ako ay hindi mamamatay at manghahawa pa ako ng iba.
1: Nananatiling nagsisirculate sa system natin.
0: Yun yung nangyayari. Oh. Kaya yung tinatawag na apoptosis, very important yon, na may mga phytochemical na tumutulong siya para ma-induce yung tinatawag na apoptosis process. And merong mga phytochemical din na nag-i-inhibit ng paglago ng tumor o ng bubol. And also, may phytochemical na binablock niya yung tinatawag na angiogenesis o yung pinakang origin ng development ng cancer. So, maraming ganun eh. Saka yung mga phytochemical from plant na piniprevent yung DNA damage. Yung marami yan. So, meron din phytochemical na ang kanyang purpose is tulungan yung blood sugar regulation. O, na ang karamihan sa mga phytochemical na yan ay may insulin-like properties. Yung parang they mimic our insulin in the body. Kaya nga, di ba, may mga halaman, tawag nila plant insulin.
1: Tamado ko.
0: O, may mga ganon. O, marami yan eh. O, katulad ng ampalaya. Alam mo ba na isa sa pinaka-well-researched plant for diabetes regulation is ampalaya.
1: Ampalaya. Oh.
0: Maraming herbal dyan, pero hindi nila mabibit yung research about ampalaya. O, kaya nilagay natin yan sa Santon Plus Gold, at least makatulong sa mga diabetic patient para kahit pa paano ho, ma-regulate nila yung kanilang blood sugar.
1: Oh.
0: Last but not the least, mahalaga to sa isang phytochemical. Maraming phytochemical na merong cardiovascular protection capacity. Kumbaga, sila yung mga phytochemical na tumutulong para pababain yung level ng bad cholesterol, yung LDL. While ini-improve niya yung function ng ating pong endothelium and ating pinatitibay yung daluyan ng dugo natin, tinutulungan ma-reduce yung blood pressure at tinutulungan ma-improve yung lipid profile natin. Maraming ganyang herbal medicine. Oh, for example, garlic. Na tayong lumayo, garlic. Garlic is good for cholesterol. If you can regulate your cholesterol better, mas maganda yan dahil hindi ka basta-basta tatamaan ng pagbara ng iyong daloy ng dugo.
1: Tama, oh.
0: So, ganun yun, mga kaibigan. Ano? So, yung mga halaman, hindi natin pwede silang sabihin, oh, walang kwenta yung herbal medicine. Kasi alam nyo, sa totoo lang, karamihan ng mga biotech ngayon, yung mga laboratory malalaki even in other countries, nakafocus sila sa paghahanap ng solusyon sa mga halaman eh. Diba? Kasi ngayon, sabi nila, malaki daw ang potential ng mga herbal plants na baka meron doong mga matutuklasan na malaking tulong sa atin, sa ating well-being. O, kaya, with due respect sa mga nag-aaral sa herbal medicine, talagang marami pa, malawak yan. Sabi ko nga sa'yo, mga 10,000 different phytochemicals.
1: Dami.
0: Hindi pa lang nila naintindihan lahat yun. Ha? Kaya dapat pang patuloy na pag-aralan.
1: Kaya malaki ang papel doka na ginagampanan ng mga herbal medicine sa prevention ng mga karamdaman primarily. No? At ganoon din sa pagtulong sa mga sakit na mas mabilis ito na gumaling o makarecover ang ating pangatawan. Once na meron tayong tulong mula sa mga herb po na ito, mga kaibigan. No? Namaya ito, ipagkapatuloy po natin. Ito ang ating pong pinag-uusapan patungkol sa mga herbal medicines. Ano? At kung paano pa yung mga phytochemicals na yon tumutulong sa atin pong pangangatawan, mga kaibigan. Ha? So yung mga katanungan patungkol sa ating pinag-uusapan, text nyo lang yan sa ating pong numero. Ating pong text line 0969 609 6545. Again, 0969-609-6545. Dok, batiin ko lang mga viewers natin sa atin pong FB Live kay Ding Estrella. Ayan. Eh, kape daw muna habang nanonood sa FB Live natin.
0: Ay, so, salamat.
1: Nagkakape ng Santone Gold Coffee Mix. Ayan, napakasarap talaga yung mga kaibigan, ha? Ang Santone Gold Coffee Mix po natin. At yun din kay Aisa Bautista. I love Santone Gold Coffee Mix. Yun, oh. Mga user natin ng ating pong Gold Coffee. Ayan. So, mga hindi pa nakatikim yan, ako. Eh, puntahan na po ang pinakamalapit na mga butika sa inyo pong lugar para masubukan nyo ang atin pong mga produkto, ang mga masarap na kape ng Yes to Health, ha? Available dyan sa atin pong mga authorized dealers, ha? Kaya ipagtanong-tanong lang ang atin pong mga produkto. Tutok lang po mga kaibigan, magbabalik ang programang
0: The Secret of Health.
2: The Secret of Health.
3: Vision X Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na Lutein, Beta-carotene, Vitamin E at zeaxanthin, mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule. Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
2: Santone Gold Coffee Mix.
4: Ako po si James. Kakaiba talaga ang dating sa akin ng Santone Gold Coffee Mix. Ang tamis, tapang at aroma ay talagang napakaswabe. Sulit talaga ng Santone Gold Coffee Mix.
2: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Hindi sa nagka.
3: Vision X Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na Lutein, Beta-carotene, Vitamin E at zeaxanthin, mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule. Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
5: Uy! Andiyan pala kayo mga ka-Yes to Health. Ikaw ba'y mahilig sa kape? Pero minsan yung kape, parang walang hiling sa'yo. Aww. Yung tipo bang pag uminom ka, parang kang laging in love. Laging hinahabol. Laging ka nagpapalpite. Baka hindi na bagay sa'yo yung kape mo. So, kung hindi na bagay yan, anong gagawin mo? Palitan na yan. At kung nais mo ng kape na healthy, na magpapalusong sa'yo, hindi lang masarap higupin, mabango, nakapagpapaganda pa ng enerhiya, nakapagpapalusong na ating katawan, punong-puno ng herbal ingredients, at mga vitamina, minerals, at nakapagpapaganda ng balanse ng ating hormone. Subukan nyo ang ating pinaka-the best coffee, Santone Plus Coffee Mix. Ito ang kape na ginawa talaga para sa inyo.

0: mga ka-wellness, kung nais mo healthy na kape na hindi magbibigay ng anumang komplikasyon sa inyong kalusugan, punong-puno ng herbal at sustansya, subukan ang Santon Plus Coffee Mix, ang kape na nakapagpapasigla at nakapagpapalso. Nagkakape ka na, nagpapagaling ka pa. Santon Plus Coffee Mix.
1: Madaling kapitan ng allergy. Ang vitamin C ay may antioxidant properties na tumutulong sa pag-reduce ng inflammation. Mas komportabling pakiramdam, mas aktibong buhay. Santon Vitamin C. Santon Cold Coffee Mix.
2: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione tayo pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lunakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix. Alagaan ang puso sa natural na paraan. Ang oleic acid mula sa moringa seed oil ay tumutulong sa healthy cholesterol levels. Ang VCO ay may medium chain triglycerides o MCTs na sumusuporta sa energy at metabolism. Ang vitamin D3 ay may role sa cardiovascular health. Pusong malusog, buhay na mas panatag. Premium D3 Softgel. Kapag may mga sumasakit-sakit na sa katawan mo, hindi mo maiiwasan yan. Kaya ako, ginagawa ko, iniinom ko itong herbal tea, yung turmeric na may curcumin, kilala sa anti-inflammatory. Dagdag pa yung mangosteen na may santones. Hindi instant, pero parang unti-unting gumagaan ang pakiramdam mo. Santon Gold Herbal Tea. Santon Gold Live Testimony.
3: Pinta sa video, mga 28 ngayon sa Signal Wales, Panit City. I'm so blessed talaga na pakilala ng kapatid ko yan kasi at loser na ko na napakilala yung kapatid ko. Kasi may pinsapo ako, sabi niya, uminom daw ako ng Santon Capsule 2 times a day. Sinasabi, uminom ka dahil maaalis ko ang mga pigsa, magbukol-bukol, kaya talaga talagang tunangan at saka diabetic po ako, high blood, ang sugar, ang aking sugar na papapata at saka blood pressure na pinipin ko lang na 130 over 80, hindi na po tumataas. Saka pag inusisto na lang, malakas ko po kasi once a day lang ako ginawa ko ng 2 bags, sabi ng sister ko, ng 2 bags na din ka na, sabi ko, eh, ngayon pari this 3 months na rin po, 2 bags a day na. Talagang satisfied ka talaga sa Santon Plus coffee at saka ganito. Ang dahil, inaano ko lang po pag mayroon ako nakaas sa bahay na bumibili, experience ko, sabi niya, maganda pa yan, sabi niya. Ano ba ang benefit? Sabi ko, ay, opo, lalo na sa blood pressure, tapos sa pizza, saka

0: Balik po tayo mga katropa, mga kaibigan, sa ating pong programa. Sa mga nais pong magtanong, ha, mag-text lamang sa ating pong numero 0969-609-65445. Ilagay niyo pong pangalan at address kung saan po kayo located sa oras po na ito.
1: At syempre, ang The Secret of Health, katropa, ay hatid sa atin ng Santone Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Katawang po natin para maging malusog at makaiwas sa pagkakasakit.
0: Ang Santone Plus Gold ay isa pong powerful supplement na naglalaman ng mga powerful herbs gaya po ng mangosteen, moringa, garlic, ampalaya at spirulina. At yan sila dok ay punong-puno ng mga phytochemicals. Ano? Mm-hmm. Napakaraming phytochemicals, hindi natin mag-isa-isa, ano? Pero mga prominent phytochemicals dyan ay yung mga nabanggit din natin kanina. Ano? Mga phenolic acids, ano, polyphenols, flavonoids at iba't iba pa ng mga carotenoids na nandyan sa atin pong Santone Gold Herbal Capsule, mga kaibigan. Kung gusto niyo po na makuha at gusto niyo masubukan ang bisa at epekto ng Santone Gold Herbal Capsule po natin, pwede po yung mabili, ha, sa atin pong mga leading drug stores nationwide, kaya po ng Mercury Drug, TGP, South Star Drug, Generica Drug, at sa lahat ng branches ng OldRx at All Green Pharmacy. At ipagtanong-tanong nyo rin ito sa mga local pharmacies sa inyo pong lugar. Hanapin palagi ang Tatak Yes to Health, ha, sa mga produkto na inyo pong bibilihin para makasigurado na inyo pong inumin o gagamitin ang mga produkto. Ayan po yung napapakinggan nyo dito sa atin pong mga programa. Mag-ingat sa mga counterfeit ng mga products dahil mahirap madok na maisakripisyo natin ang ating pong kalusugan doon sa mga suplemento, lalo-lalo na kung hindi po yan FDA approved, mga kaibigan.
1: O kasi hindi natin alam paano ginawa, saan ginawa, at anong laman.
0: Yes.
1: O, kaya dapat kung nais natin sigurado tayo, doon tayo sa produktong subok na. Mm-hmm. Wala pa noong year 2011 ay nandiyan na ho sa market ang Santone Plus at mga produkto po ng Yes to Health. Mm-hmm. Kaya kinakailangan talaga doon tayo sa totoo, sa sigurado, at sa rehistrado ng mga produkto.
0: Yan, ha. Sa mga kabayan natin, ha, mga kaibigan po natin, Yes to Health products available din sa ating po mga Yes to Health Wellness Center. Bisitahin niyo po mga wellness clinic po natin at pwede maka-avail dyan ng mga products ng Yes to Health with discounts, especially sa mga senior citizen. Dali niyo lang po yung card po niyo or yung book po niyo, no, pa-present sa ating po mga clinic staff. Okay? Sa mga katanungan, ha, huwag po mahihang magtanong. I-text lang sa ating po numero. At ipon text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545.
2: The secret of hell.
0: And ito, Doc, meron nag-text dito, ano? Doc, ano po ba ang gamot sa lagi lang ako nahihilo at minsan lagi lang ako di makatulog? Hulyo katadaman ng Palawan.
1: Kailangan magpa-check up po kayo kasi para malaman anong dahilan. Kasi pag lagi kang nahihilo tapos hindi makatulog, isa sa dahilan, pwedeng low blood ka. Oo, pwedeng may problema ka sa dugo, ano? Pwede rin na nerves ang problema natin. So, yun lang kasi ang mga possible na dahilan na nahirapan tayo matulog. Yung development din ng insomnia. Pwede yun. O mataas yung level of stress natin. Pero meron din mga condition na hindi natin namamalayan na meron na pala tayo na nakaka-apekto na sa ating normal na pamumuhay. O apektado na even yung ating energy, apektado na how we work, and isa na rin yung pagtulog.
0: Yan.
1: Kaya suggestion ko po sa inyo ay magpasuri, magpa-check up kung matagal nyo na nararamdaman yan. At pwede rin po kayong uminom na Santone Plus Gold every day. Isa sa umaga, isa sa tanghali, isa po sa hapon bago po kumain. Maganda po ang Santone Plus Gold. Sabayan po ng Santone Vitamin C kasi kailangan po natin yun for energy and also for faster recovery kung ano man ang karamdaman natin.
0: O sa mga kabayan natin na merong problema, ha, sa inyo pong sa inyong ulo, lagi nahihilo, sumasakit, yung iba parang umiikot lagi yung paligid po ninyo, ano, eh pagka kulang ka sa tulog, kulang ka sa nutrisyon, kulang ka pa sa tubig, pinagsama-sama na mga kaibigan, eh magsisignal talaga yan. Actually, Doc, yung mga problema sa ating pong head area is a warning sign ng ating pangatawan, mga kaibigan. No? Kumbaga, ano yan eh, kumbaga, babala ng katawan natin na there's something wrong dun sa katawan natin na kinakailangan bigyan mo ng pansin yun. Kinakailangan na hindi na ipagpaliban. O, kasi pagka pinagpaliban mo pa, there's more injury na mangyayari sa kalusugan natin.
1: Tama. Kaya laging bantayan yung mga warning na yan.
0: Mm-hmm.
1: Kasi buti nga may ganyan eh. May mga symptom pa eh. Hindi yung bigla ka nalang tutumba. Di ba?
0: Mm-hmm.
1: Kaya sa ano naman, sa isang problema sa kalusugan, mm-hmm, laging nagpaparamdam ang katawan. Yan yung sinasabi niyong headache, hindi makatulog ng maayos. Mm-hmm. Ano yan? Mga signs yan na kailangan alamin bakit nga ba nagkakaproblema kayo, nagkakaramdam ng gano'n.
0: Yan. Okay, ito Doc, another inquiry din. Doc, nakaka-apekto po ba ang stress at delay na tulog sa mood ng tao? Lagi po kasi wala sa mood at inis sa akin ang partner ko. Lagi po kasi stress sa work, loaded po palagi at late mag-uwi. Naawa na po ako sa kanya kahit lagi ako sinusungitan. Maipapayo niyo po sa amin? Ayan. Pabati na rin din sa aking partner dyan na nag-aasikaso ng estudyante niya at papasok ng maaga. Ayan.
1: Sa totoo lang, ang sleep deprivation, marami siya talagang nagiging hindi magandang resulta sa atin.
0: Mm-hmm.
1: Behavior natin, mas irritable. Mm-hmm. Sa productivity sa trabaho, mas bumabagal tayo, mas nagiging less productive. Kung yun po. Actually, ang dami yan eh. Yung listahan ng sleep deprivation result sa katawan natin.
0: Oh.
1: Para ka nga daw, pag lagi kang puyat, para kang laging umiinom ng alak.
0: Mm-hmm.
1: Kumbaga, walang masyadong pagkakaiba yung damage na nagagawa ng alcohol sa ating brain and nerve.
0: Mm-hmm.
1: Kung ikukumpara mo sa hindi pagtulog ng maayos.
0: Mm-hmm.
1: Oh. Di ba? Pag di ka nakatulog, bangingi ka eh. Para kang lutang, di ba? So, pag gano'n na sitwasyon, isahan mo na yung mood changes.
0: Mm-hmm.
1: Oh, laging hindi... Sino nga ba naman? Kaya nga sabi... parang gusto kong palitan yung sabi nila na magbiro ka na daw sa lasing, wag lang sa bagong gising.
0: tama yun.
1: Magbiro ka na lang sa lasing, wag lang sa puyat, dapat. Sino naman nagpauso nung kasabihan na yun? Oh. Parang baliktad, no? Oh. Ganun po yung mga kaibigan. Ha? Sana, ang gawin mo para si misis mo hindi laging wala sa mood, samahan mong matulog ng maaga.
0: Mm-hmm.
1: O, diba? Kung, kasi alam mo, ang daming tokso kasi sa buhay natin ngayong panahon na moderno na eh. Pag gusto natin matulog, andyan yung mga notifications sa ating mga cellphone. Nandyan yung mga inaabangan natin ng mga telenovela.
0: Mm-hmm.
1: Naku, may bagong episode. Ayun ang problema. O kaya, it's a matter of control talaga, partner. No?
0: Mm-hmm.
1: Pag wala kang control sa sarili mo, everything will be, masisira talaga.
0: Mm-hmm. Oo. Ang number one nag-suffer pagka deprived po tayo sa sleep, yung brain na nerve natin, mga kaibigan. No?
1: Mm-hmm.
0: Yung bawat bugso ng electricity sa atin pong brain area, nababago yun siya. Kapag kulang, kumbaga parang cellphone lang din.
1: Mm-hmm.
0: Pagka hindi maganda yung pagkaka-charge po nito, later on nagkakaroon ng problema mismo yung unit mo, ano?
1: Mm-hmm.
0: So yung brain area natin, nakaka-charge siya when we sleep, ano? Pag tayo nakakatulog, lalo na yung naaabot natin, yung deep sleep kung tawagin, ano? Uninterrupted na tulog. Mm-hmm. Yan yung nagpapaano sa brain natin, nagsasaayos, ano? Nag-charge ng energy natin para kinabukasan ay maging maayos yung atin pong pagkatrabaho muli, pagkilos natin, pag-iisip, lalo na kung loaded tayo sa work. Yun nga isa Doc na naisasakripisyo talaga once na masipag talaga tayo. Ano?
1: Mm.
0: Minsan pag nasusobrahan sa sipag din, ay naisasakripisyo yung atin pong kalusugan, mga kaibigan.
1: Oo, kaya nga may famous na kasabihan daw we sacrifice health in search of wealth. And later on, we will sacrifice... baliktad.
0: Mm-hmm.
1: We will sacrifice health in search of wealth.
0: Mm-hmm.
1: Then later on, we will sacrifice wealth in search of health.
0: Mm-hmm.
1: Kumbaga yung pinaghirap-hirapan mo, gagamitin mo rin yun para magpagamot ka.
0: Minsan kulang pa.
1: Oo, di ba? So, kaya... Yan yung mga mga kasabihan ng mga taong matatalino mula pa ng panahon. Kailangan lang natin talaga i-apply, mga katropa. Kasi totoo naman talaga yun.
0: Mm-hmm.
1: No? Lahat tayo nagsisikap kasi ayaw natin na maghirap.
0: Mm-hmm.
1: Diba? Siyempre, mahalaga din. Sabi nga ng kaibigan ko, alam mo, para maging healthy ka, kailangan mo rin ng pera.
0: Mm-hmm.
1: Kasi paano mabibili yung pagkaing masustansya kung wala kang pambili?
0: Tama.
1: Oo nga naman. So, kailangan lang ng balance.
0: Mm-hmm.
1: Diba? Hindi pwedeng lagi na lang nagtatrabaho.
0: Mm-hmm.
1: Tapos hindi mo rin ginagampanan yung way para pahabain naman yung buhay mo.
0: Mm-hmm.
1: O sayang kasi pinaghirapan natin.
0: Tama.
1: Pag
0: oh.
1: mapupunta lang sa ospital.
0: Mm-hmm.
1: No offense sa ospital lang.
0: Mm-hmm.
1: Pero kahit naman sino, no? Kahit nga isang doktor pag nagkasakit, nagagastos pa rin yan.
0: Mm-hmm.
1: O, kaya walang exempted po dito mga katropa.
0: Yun, no? Kaya ang payan natin na sa ganito ano, na problema mm-hmm. at sa lahat ng mga kababayan natin, ha? Na nagka-suffer from mood swings, irritability, mm-hmm. at iba pa na mga problema sa atin pong cognitive area, ano, ay get enough sleep, get enough rest, and nutrition also, get enough nutrition, kasi kinakailangan po natin yan. Pero always take note na hindi mo pwedeng ipamalit yung nutrition dun sa tulog mo. Kasi iba, sinasabi nila, inom na lang ako ng ano, Santon Gold.
1: Mm.
0: Oh, at puyat ako lagi. Hindi po, mga kaibigan. Kinakailangan, meron tayong pambawi pa rin. Ano,
1: yan nga sabi ng isang ano dyan, eksperto eh. Mm-hmm. Lost sleep are lost forever.
0: Mm-hmm.
1: There's no substitute for sleep.
0: Yan.
1: Oh, kahit pa sustansya yan. Mm-hmm. Yung sustansya, pwedeng matulungan ka na mamitigate kumbaga yung damage. Pero yung talagang... resulta ng consequences doon. Mm. Talagang wala kang takas.
0: Mm-hmm.
1: O kaya tulog-tulog din pag may time.
0: Yeah.
1: O batiin muna natin si Doc Celio Reales.
0: Mm-hmm.
1: Good day mga Doc. Shout out po dito sa Yes to Health Wellness Center, Ipil, Zamboanga.
0: Yun.
1: Happy listening po sa lahat ng mga nakikinig dyan sa Zamboanga.
0: Mm-hmm.
1: Kaya lang, hindi ako marunong magtsabakan.
0: Buenos dias, Ben.
1: Good day yata yung
0: good day.
1: Yung buenas noches, ano naman yun?
0: Tanghali ba? Not familiar. Nung napunta ako dyan sa Zamboanga, mga 2 weeks ako dyan, medyo naka-adapt ako ng konti doon sa mga greetings nila. Eh, no?
1: Yeah,
0: yes. Nakalimutan na uli. Malusog na pakikinig po sa lahat ng mga kababayan din dyan sa Zamboanga area. Lalo na dyan sa Ipil. May Astral Clinic po tayo dyan mga kaibigan. Pwede nyo pong puntahan. At hanapin po si Doc Cecilio Patalinghog, atin pong naturopathic consultant dyan po sa Zamboanga mga kaibigan. Ha? Sa mga kababayan natin na gusto po magpakonsulta at magpa-check, gusto nyo masubukan din mga service ng Astral, bisitahan nyo atin pong mga Astral Wellness Clinic. Open po tayo araw-araw. Ha? Sunday to Friday. Close po tayo every Saturday.
1: Oh.
0: At sa Batangas, no? Bukas.
1: Tomorrow, nandiyan ako sa Batangas. Oh.

0: Kita-kita po tayo dyan sa mga gustong magpakonsulta. Punta lang po sa Yes to Health Batangas City Branch tomorrow. Nandyan po tayo hanggang hapon.
1: Oh, sa ano naman, Santa Rosa Balibago branch natin. Nandyan naman po si Doc Wendell. Oh. Sa mga gusto pong magpakonsulta at gusto nyo magpa-schedule ng natural therapy. Huwag gusto nyo magpa-assess, punta po kayo bukas, mga kaibigan. At sa iba mga Yastro Health Wellness Center po natin, sa San Diego branch natin, nandiyan po si Doc Ned. Ano? Sa Iloilo branch natin, nandiyan si Doc Ray Impinado. Sa Davao naman, si Doc CJ Nedruda. So, yung mga Yastro Health branches natin, Doc, pwede nilang puntahan yan.
0: Sa Palawan, dami nating branches dyan, di ba?
1: Sa Puerto Rojas, Nara, Brooks Point. Yan.
0: Cuyo Island.
1: Yun, oh. Pwede nyo mabisitahan niya mga Yes to Health.
0: Mga taga-Palawan, ano? Oh, tinagtad talaga.
1: Oh, Rojas, meron din tayo dyan sa Palawan, ano? So, pwede nyo puntahan yung mga Yes to Health Wellness Clinic natin, ano? Lalo na kung gusto nyo masubukan naman ang mga modalities ng Yes to Health. Marami tayong program, Doc, ano? Mm-hmm. In ways of mga natural modalities. Mm-hmm. Napakaya po tayong mga program, ano? Na pwede ninyong masubukan, mga kaibigan. Nandyan yung mga cleansing and detoxification program po natin. Yung mga ano, ito yung bibihira lang sa mga clinic. I think konting-konti lang ang mga wellness center na nagpa-practice yung mugukbuyang therapy natin.
0: Oo, yung mugukbuyang is Korean traditional remedy. Isang system of healing yan sa Korea. Oo. Actually. At ang inyong likod at iba pa nating makasama ay maswerteng nabiyayaan ang opportunity na mag-aral doon sa master mula sa Korea talaga. Koreano po ang tuturo niya. So, yun ay meron tayo sa Yes to Health Wellness Clinic. Kung kayo po ay nangangailangan ng ganyan. Kasi sa Korea talaga yung practice nila ng traditional medicine talagang maganda eh.
1: Oo.
0: O kaya sana sa Pilipinas ma-establish. Although, meron tayong established na maylo tayo eh. Republic 8423. O kaya maraming mga salamat sa batas na yan kasi na-regulate yung naturopathic practice sa Pilipinas. At ang inyong lingkod, isa sa pinakang unang certified to practice naturopathy here in the Philippines. At marami kaming mga consultant na galing din yan sa naturopathic medicine studies. Kaya in the future, I think mas marami na ang mga practitioner na magtataas sa bandila ho ng alternative medicine na talaga namang nakakatulong. Hindi ito for replacing our mainstream medication like in hospital. Kasi may kanya-kanya itong papel sa healthcare. O tayo, pag may sakit tayo, nagpapa-check up din tayo, nagpapa-laboratory. Yun po yung kasing sistema na dapat nating sundin.
1: Actually nga, Dok, DOH natin, namang problema nga sila. Kung paano yung facilitate yung mga tao na nakakaranas ng mga karamdaman. Kasi taon-taon, padami ng padami, pataas ng pataas yung kaso ng mga nakakaranas ng mga karamdaman, ano? Especially yung mga common diseases na kinakaharap natin, ano? Minsan kinukulang na yung mga pasilidad natin to facilitate those persons na mayroong ganung problema.
0: Sa kulang talaga mga doktor. Pero sa totoo lang, ano, kung titingnan mo, for us to realize, lahat ng nakalista sa 5 killer diseases, yung pinaka-top killer diseases, alam mo ba na kabahagi sila doon sa mga sakit na lifestyle related and manageable and completely treatable. Kumbaga, alamin mo kung paano ka cope up na hindi katamaan nun by means of lifestyle and diet. O kahit sino doktor ang tanungin mo, yung hypertension, heart attack, diabetes, cancer, lahat yan related sa lifestyle.
1: Tama,
0: Kaya lang, kaya nga, kahit nag-ano ka-advance ang science, hindi mapigilan pa rin yung pagdami ng mga nagkakaroon. Kasi nga, choice po yun. Lifestyle po yun.
1: Kaya mahalaga, Doc, is mabigyan ng awareness kahit papano yung mga kababayan natin and doon na lang sa choice yun magkakatalo, ano? Kung ano yung pipiliin natin, at least makapagbigay tayo ng liwanag, knowledge sa mga kababayan natin kung ano yung pagpipilian nila at ano yung real situation na nangyayari sa atin pong komunidad, mga kaibigan.
0: Meron pa rin pala tayong bago sa pagadian
1: nila. At ano yung real situation na nangyayari sa atin pong komunidad, mga kaibigan.

0: mataas ng inyong blood sugar. Yeah,
1: hindi siya makaka-apekto.
0: Stevia.
1: Oo.
0: Oh, yan po yung nilagay natin dyan. Kaya, don't worry. Kasi, alam mo naman, ngayon, ang diabetes, napakarami nagkakaroon yan. Oh, kaya nakapokus sila doon sa mga tanong na baka naman makapagpataas ang sugar. Wala po, wala pong ganun. Kaya
1: concern nila eh.
0: Oh, kaya safe na safe po 'yan sa diabetic, kumbaga friendly ho 'yan sa inyo na inumin kahit araw-araw kasi kumbaga hindi ito capable na pataasin yung sugar natin. Oh,
1: hindi siya nakakaapekto, ano? Kumbaga hindi niya naapektuhan yung ano natin, yung sugar natin. Hindi siya nakakapagpataas, hindi rin siya nakakapagpababa ng blood sugar level natin. Kumbaga ano siya, no effect siya doon mga kaibigan, ano? Pero yung ibang benepisyo na makukuha natin doon sa atin pong Santon Gold Coffee Mix mula doon sa kanyang 5 herb na nandyan, plus meron pa siyang glutathione and collagen, yun yung malaki ang may tulong sa atin pong pangatawan, ano? O tulad nung nagtanong sa atin doon kung iinom daw siya ng Santon Gold Coffee Mix, eh meron bang epekto daw ito sa kanyang mga tuhod, mga kasukasuan?
0: Oh, yes. Oo. Kasi meron siyang collagen.
1: At marami na rin ha, sa mga kababayan natin, Doc, na yun yung isa sa ikinakatuwa nila nung uminom sila ng ano, ng Santon Gold Coffee Mix natin. Eh, tila ba daw na wala yung mga tumutunog-tunog sa kanilang mga joint area? Yung mga pagka kumikilos, eh, parang may langit-ngit sa mga kasukasuan, ano? O, yung parang nagkikiskisan na yung mga buto doon, eh, pag inom na ng Santon Gold Coffee Mix, unti-unti, hindi na nila namamalayan na meron na, nandun pa yung ganung problema nila.
0: Ano? Oh, kasi nga, ang iniinom mo, direktang nakatutulong sa tuon mo. Kasi ang collagen is a basic component yan ng mga kasukasuan natin.
1: Yan, oo.
0: Kung titignan mo yung mga lip, yung mga tinatawag na cartilage, na yun eh, pag kumakain ka ng bulalo, di ba? Masarap kainin daw yan, yung ganyan.
1: Oo. Eh. Para siyang gami.
0: Vegetarian kaya ako, kaya hindi ko alam, ano.
1: Oo.
0: Parang gami. Yun yung, ano, collagen.
1: Mm-hmm.
0: O, ngayon, sa tuhod natin, nagiging manipis yan as we age. O, lalo na kung medyo mabigat ang timbang natin. Oo. Super sudden tuhod natin. So, kailangan mo talaga ng collagen to re-establish yung tibay nung ating mga kasukasuan.
1: Eh, yun, ha? Okay, sa mga kababayan nandyan na merong iniinda na problema sa inyo pong mga kasukasuan, ha? Tuhod, balakang, siko, eh, inuman niya ng Santon Gold coffee mix natin, ha? At huwag kayong mag-worry, lalo na sa mga kababayan na merong digestive issues, pinangangasing music mura, eh, napaka-friendly po nito para po sa inyo. Okay, kung gusto nyong masubukan yan at ma-confirm, para hindi lang naririnig nyo dito sa atin pong programa, eh pumunta na sa pinakamalapit na butika, mga parmasya sa lugar po ninyo, at hanapin ang atin pong Santon Gold Coffee Mix. No? Sabihin nyo yung tatak yes to health, mga kaibigan. Okay? Para to, no? Napakabilis ang oras natin. Baka may pahabol ka pang mensahe, Doc, sa atin pong mga avid listeners.
0: Siyempre, maraming salamat, katropa, sa lahat po na ating mga taga-subaybay. Salamat po. Sana po yung nakapag-iwan kami ng makabuluhang talakayan. Para naman maintindihan natin bakit nga ba ang mga halaman ay makatutulong sa atin, lalo na kung meron po tayong sakit o kung nais nating iwasan ang pagkakaroon ng sakit. Ako po si Doc Algie mula sa Yes to Health. Magandang hapon po sa inyong lahat.
1: Thank you so much, Doc. At maraming maraming salamat sa ating mga kababayan po na lagi nakatabay at lagi nakikinig sa atin pong mga programa. At nagkaroon din sa lahat ng tumatangkilik ng atin pong mga dekalidad ng mga produkto. Maraming salamat sa inyo pong lahat. Sa kanila po ng butihing CEO natin, Doc Remilito Uy, ito po yung lingkod, Doc Michelle Hinas. Nagkasabing, if you eat rightly, you don't need a doctor. But if you eat wrongly, no doctor can cure. Alam niyo palagi, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit. Maraming salamat sa pakikinig sa ating pong programang
2: The Secret of Health. Sa magtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health.

0: Jimin. Santong Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
1: Rufa Maranas, naamangod ko UTI niya, bag-uro ko ani na diagnose ba. Moto, kung gitistingan ng Santong Plus Gold, naulayin ko sir. Karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kong balik. Pasalamat ni Gugda ko sa Santong Plus Gold.
0: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santong Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom o Santong Plus Gold o Santong Vitamin C.
2: Santong Plus Coffee Mix.
3: Ako si James, nagana kayo mo na kilawan na kape. Like 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Sarag yun nga kape, akong ganahan na nauyunan yun ako. Ang Santong Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog, pag-feelingin mo ang kalami o ang aroma sa kape. Kung ang suya, perfect kayo. Digin na ako, ibaylo ang Santong Plus Coffee Mix sa uban niya kape. Tuloyigin ninyo para masanta ninyo akong experience sa Santong Plus Coffee Mix.
2: Santong Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Magustin, malunggay, ug soya. Santong Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santong Plus Coffee Mix. Santong Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
4: Hi, ako si Jai Munares, 25 years old from Consolacion, Cebu. Since natake ko sa Santong Plus Vitamin C, regular na ako ang tulog. Tapos, buhay na yun ko everyday. Less stress. Tapos, di na ko dali upon, sipunon, or maglaban ang ulo. And then, di awan na ko ang uban na mo try sa Santong Plus Vitamin C. Kaya dako ka siya ikatabang everyday, especially sa mga na-for since pandemic sa Santa Cruz.
2: Santong Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santong Vitamin C.
5: Maglaruhay daw ta ninyo, dili na to gusto. O kung wala'y klarong hisgutanan, tungod kay pakyas na. O labaw nga dili na to gusto, ang lupog nga pananaw. Tungod kay di na takaklaro sa legs ni Mrs. na sinaw. Baw ayaw pag-antos sa lupog ni mong pananaw. Put that plus for good eyesight. Introducing VisionX Plus. In 500mg capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, o zeaxanthin para malikayan ang ngit-ngit nga pananaw. O, dili na lubog na isgutanan. Let's say yes to health. Put the plus for good eyesight. Take VisionX Plus.
6: Premium D3 ang bago.
7: Si I.C. Alvin, biker na si Jig Kasubawan. Isip ko sa ka-cyclist, firmigid kong natumar o Premium D3. Nako ginasipon o ginasubawan.
6: Premium D3. Mas pinalakas, mas pinahusay, mas pinagaling na vitamin D3 na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Turbo Food Supplement for Men.
8: Ako si Yomari, isa ka construction worker. Always bugat ang trabaho, pero beside kahapoy, always nag-apply at time para sa labong-labing kay Mrs. Masikreto na po, Turbo Food Supplement for Men. Bilit kayo ko sa effective pang long-lasting kayo. O si partner ni mo, tamis kayo ng iyong kamang mga construction workers niya. Sulayin ninyo ang Turbo Food Supplement for Men. Kaya exciting dito kayo.
2: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang o boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kuso o resistensya.
9: Turbo, wagas, ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
10: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
11: Oras sa XFM Cebu Philippine Standard Time, alas 5, alauna na nga, pwede mo po na DJ, maguna una, magka alauna pa, tantay 5 sa kabuntagoy na, pero pa doon panighapon na. Vitamin C mga katropa, pampalig-on sa immune system, sa mga galuya din ha. Oo, ugsama po na kong galibog-libog na. Focus katropa. Ay, kalimot ha, ayaw kalimot. Nga kinahanglan paligon ninyong panglawas pinagi sa pag-inom sa Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Di lang makahatag o kalig-on sa inyong panglawas. Of course, makapanindot po sa inyong panit. Tungod kay ang vitamin C gina-consider nga mas kinahanglan yun. Labi na sa mga nag, kapansin mo, sa mga nag-kuan yan, nag-pagluta o nag-pag-collagen ba na? Collagen o gluta? Partner nila ang vitamin C katropa kay dili daw mo glow ang panit kung wala ni ini. And wanna make sure, honey, you always partner your daily routine with Zantone Vitamin C, the alkaline vitamin C katropa. Oo, kung mangita mo na nga produkto, naara na din nga sa itong mga butika. Labi na sa itong physical store nga na, diubos ng istasyon, nagpahigayin o free consultation and general checkup every Sunday. Open na nga ito ang pharmacy niya every day except Saturday from 9 to 5pm. Nalaya itong maabihon ng mga staff, si Manuela, Ma'am Lai, o si Sir John Ray, o ganapod every Sunday si Doc Bernie. Right, mga katropa, alauna, 37 na sa kahapunoy na o ganyan na ang X-Rated Drama.

0: Ang programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Sakit kaya ang iyong bakos? Anak ko lang sa ano?
2: Sayawi ko. Samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa matubangan.
3: Unsay buhatan ni mo ang hait ka na ba ha?
1: Mapangi ang putol sa iyong kinatawag. Nga sobra ka to kero. Pagkaroon ko ni anumat sa buhay ang tanan.
3: Ayaw! Ayaw!
1: Ayaw!

0: X-rated.
1: Nagkalain-lain subilanon sa kinabuhit sa tao. Yagipada, inialon tulumanan. Og hatagan og tambag
2: pinaagi sa atong pangkiitan nga si DJ Chita.
1: X-rated.
0: X-rated.
1: Dalit kanimo sa X-rated.

Sugos sa maing pametasan. Way labot ang mga wahi batasan. May hapon ka ninyong tanay na. Trust lang. May hapon sa tananway. Ilabi na sa mga suking tigpaminaw ni ining programang X-Rated. Dili lang diri sa Sugbo apayin sa laing dapit sa Mindanao. Huwag maapta ninyong pagsibya ni ining radio. Ang suwatan po nga itong hatagan ng pagtagad karong adlawa. Adlang Miyerkules. Ayun sa kababae nga taga Davao City. Nga itong tawagon, o itago sa pangalang Bam, 24 anyos. Mahitungod kini sa iyahang inigugma. Nga ito ang giuluhan ang iyang suwatan nga laom ayaw salik o ganiya ang iyang

Dan mahakuika.

0: Oh, Sheena. Mabdus ko sa mga anak ni Don. O niya, unsa man? Nakahibaw na ba si Don? Nga nagsabak ka sa inyong anak? Wa pa. Unsa? Nga nung wa pa man ni mo sultihi? Wa pa man ako ma-confirm na sa miaging adlaw ko. Karun pa man sana ako ma-confirm nga. Mabdus ko. Ba o pa? Ano ko magmahay nga? Mauni na hitabo na ako karun. Tuwag kinahibaw ka nagyudugon sa naku kamahal si Don. Nasayod ka gid ana. Oo, sa bagay. Patay ka man kaya doon tamhana. Oo niya, ang imo mga kinikanan. Unsa man. Di ka magproblema ana? Nahibaw gi kong dili day. Tunggay buto masab sila ni Don. Unya sa kong edad karun nga, 22 na ko. Okay naman siguro nga magbinyo ko. Mga okay ang ikahadlukan.
1: Usa, magdas ka na?
0: Oh, Don.
1: Oh, kamalipayan ko, Eve. Tungkay may anak naman na niya ko. Malipayan kay ko.
0: Oh, Don.

Aw sa un manangana, ana ba na? Aw sige. Paliyanas dun. Kay magkisulti mis mama ni Monia.

0: ako noy nang nakibaw gid mo nga unsa ko kamahal ang inyong anak. Ug di ko modagan sa akong responsibilidad. Ako lang gisultihan ang akong mama ug papa nga tuas Canada. Ug nalipay sila. Pero gusto nila nga pamanan lang ako sa akong pagtuon. Din graduating ko karon sa akong gikuha kurso. Kung masugot mo, uyan may pakasal ni Eve sa sunod tuig. Kanang mag-graduate na dyan ko. O mataw lang sa mga mong anak.
1: Ikaw gado, unsa man. Ako, yun na lang ko sa iyang gustong mahitabo.
2: Sige. Mahuman ka ha. Eva. Kaya ikaw.
3: Buwan ay problema na ako pa.

0: kami tao sa inyo, ha?
1: O nga, masukuya sila si Papa.
0: Eh, siguro eh. Doon na nagbitay yung maabot na anak. Pagkasabot na sila.
1: Oh,

0: abin mo doon. Malipayon kay ko sa atong kahimtang karon.
1: Ingan mas ba ko, Eva?
0: Tungod kay natuman mong yun ang akong gipangay sa Kinoo. Gaihatag ka na ako. Ugi ah, kauban na ti ka, ugang paggawas na lang sa atong anak ang akong gipaabot. Ugang atong pagminyo. Pardon.
1: Ay, akong mahal din eh. I love you.
0: I love you too.

0: Eva, tagsa naman lagi ni mo anis doon. Ha?
1: Pa?
0: Sa una, halos kadadlaw, niyangaw. Pero karon, noong siya naman eh. Tagsa naman lang kayo.
1: Basig busy lang kayo sa iyang pagtuon pa. Semifinals naman ko nilaroon. Basig...

0: tatlo gabi. Nga akong huna-huna na aragod sa akong uyap. Ugang kuno na ako nga makadistract yun sa akong mga adlo-adlo nga liho. Pero giantos na ako ang akong kamingaw niya. Hangtod sa pagpanglabay sa mga adlaw. Maokini ang sumpay.
1: Subtanong ko na eh. Iba ako kabitaw nga. Unsa ko kabisi ron? Graduating ko. Mausabtanong ko.
2: Ang tanang pagsabot ako nang gihatag ni Badon. Nakaibaw ka, Gyod. Unsa ko ikaw kamahal din pa. Maong ayaw ka bala ka. Focus lang muna si mong pagtuon. Ako rin bahala. Ligas naman ay ang buwan, sa? Sunod buwan. Manganak ka naman di ay. O next month, sad. Humansay mong pagpanganak. Mao na ang graduation ni Don.
3: Maulagi. Doble yun niya nga kung kalipay, ana.
2: Abi ni mo, malipayon kay ko alang ni mo, Eva.
3: Salamat, Shela.

0: Eva?
1: Sakit sa kuko.
0: Mangalat na siguro ka.
1: Pa? Ginawa pa man mo ni si Don. Ngayon pa naman ang tasya nga. Mga dakay na ko.
0: Huwag niya na lang pagsultihan. Ha? Ipatawag na ko ang mananabang.

0: ang akong anak, ka-cute!
1: Day, sorry kaya, yung agay ko kaanin sa imong papanganak. So, tig-exam mo ganun na week, huwag to doon ang puto ko na ako. Ang sabta lang ko,
2: ha? Huwag na problema doon, eh. Basta ikaw, ha?

0: Halipay doon. May graduate agad ka.
1: Oo, oh, ibang. Ang malipayan kiko.
0: Ama.
1: Ah, atutas bahay na. O, ipadaan niya lang mama o papa ang atong anak.
0: Oo, doon.

0: bahin ba sa atong pagpakasal? Dili ba mauman ang imong ingon nga humano niya sa imong pag-graduate?
1: Eva, kahapon pa lang gali ko ni-graduate. Uy, may iskot mo din ka, Ana. Sasunod na lang ito, iskotan.
0: Doon.
1: Aba? Tawag na tabi.
0: Oh, doon.

0: Yun, o sa may problema? May isulti ka ba? Gabi ipag yung kumakabantay ni mo nga. Maragwa kasi mong kaugalingon.
1: Kon, kineng. If... pasaylo ako.
0: Ha? Wala ngayon magpasaylo na ko doon.
1: Sa nilakutan. Sa ganun ako.
0: Paano malaki?
1: Nagkapamabdas ko blay babae.
0: Unsa?
1: Anak sa suka militare. Huwag ang problema. Kaya gusto niya sa impapa nga. Pakas na ako iyang anak.
0: Unsa?
1: Napasaylo ako. Masaylo ako.

0: si Don.
1: Na, dugay lang ko paulis si Don Dinisam. Gahit kay go, bata. Magniipo naman sa iyang pag-una pamabdusan.
0: Unsa?
1: Pasailuan lang git si Don, Eva. Pero huwag yung mamahimo. Tungkol kayo nagtuman kayo sa iyang gusto.
0: No, eh.

0: Kada kihimo ba di dito na ko, ma?
1: Gabaan! Yeses, iyang kihimo mo, ana. Timan e ka na!
0: Sakit kayo na iyang kihimo na ko. Gibinuangan ko niya. Gibisakitan ko niya.
1: Ayaw ipamugos ang inyong kaugaling mo. Sa tao nga wani gusto ni mo, Eva.
0: Ma!
1: Alkansi ka! Kung magkukod ka sa itong tao nga way hinungdan.
0: Ma!

0: nga kasuno na si Don sa bag-o niya. O sa may mukong. Di gyapon mo siya kalimtan. Babagod yung ilang kasal. Ako ang nakauna ni Don.
1: Unya, di ka magkagubot kung imo ng buhaton, Eva.
0: Basta, mamahala na ko aning butang.

po na kong problema sa pagkakaroon ni GRC. Kay wa na gyud contact sa ako nga akong iya. May kalit lang gyud og biya. Og naglibog ko sa mga panghitabo. Duda na ako nga gidaot ko sa iyang inahan nga niya. Og nga akong pangutana, maukin ni GRC. Og nilaom ko nga duna na kay tubag ni ini. Unsa may akong buhaton? Pagitaon bakha na ako siya aron magkasulti mi og tarong. Sakit kaayo ang gibuhat niya, dinhi na ako. Wala gid siya mo clear ko na unsa may ginapanabi dito. O nga nung makibulag man lang siya dinhi na ako. Angay bang kalimtan na lang siya ngayon. Huwag ako giging paglaban ng akong kukma. Kung sa may angin akong buhatan, DJRC, dinhin na nalang kutob. Huwag mao, dinhin nalang kutob ang akong sulat. So, ginanon o ginaot ko. Nga, aduna mo'y mahatag na tambag dinhin ako. Huwag kini, mao nga akong X-rated story.

0: Sino pa nakaon ang microphone? Kasi siya kayo ako nakadumo ganyan yung background gamay kaya nakaon akong microphone yan ikanta ko ba kayo? Patay, patay mali untay ko kaya ron abin ako winakabaw naman rin kong technician di aspikas tapos ko ba ka nung pawawa lang ganyan anyway
1: madalas nang hindi alam ang dahilan
0: bakit ay hala ganoon ako narinas ka tropa ang Doc JJ tibuhok minda naman rin makadungog niya Ang kapait pag ina to Doc JJ, kabalo baka Doc JJ, nagsakay si boss sa patrol, anang higayun na. So tanang pwede madunga ni boss na mo, katupag yun. Bahala dyan ka di arinin. Manghunag yung magkamot, ani. Basta kami ni Doc JJ, may guwa naman na patingaw gawin, may sunod na lang nila. Ang X-rated drama today. Ayan. Isuda po ano kahintang. Eh, basta magugma na gahisgutan. No? O sahib, dali na kayo makatambag ay. Ako personally, isa ko sa mga tao nga, dali na kayo kumuingong, ah, biyain na, ah, kalimti. Dili man gidi sa yun, oy. Biyagi pa, yabog ko nga, nahubog ko kapila. Tungod anang gugma. Hilak diri, hilak dito. Oh, muhilak may ko nga bisag duty ko. Ko na, actually ha, frankly to tell you guys, nisod kayo maging DJ. Promise. Ang ubay, ah, sa'yo na kaya na ibang trabaho, paulingkod-lingkod na ka, aircon-aircon niya, listo, istorya na, nisod ka ayaw. Ang ubang trabaho, pwede na sa puton, kami din, pwede sa puton. Oh, dapat happy lang, give me. Bawal sa mo din ang kuan, sapot-sapot. We are not paid to sapot, we are paid to make people happy. Anak. Siya mo na, listen po ni mag-DJ. What if today, ganahan ko nga magsapot-sapot, magkanang kuan, inu-i. Pero di na itong topic today. Atong hasgutan, kanya itong letter sender. Kabaw magigong na yung mga tambag ang itong mga katropa din ha. Labi na mga hawod sa gugma, pero kani mga hawod kayo matambag sa gugma, no, mo pwede kapila na nailad. Oo, ano mag-idna, di ha man dyan tamaayo. Anyway, namanian naman ang bagkaroon nga na sa pikas linya. Sure, magigukuan na ba? Di na nato ni Dogayon. Hello, may hapon! Kinsanig, taga-asan. Uy, karoon lang ka nagparamdam. Na, okay. Ayay. Anong masasabi mo sa ating letter sender? Hindi na natin to patatagilin. Wala. Uy, Mads.
2: Ha?
0: Tayo na utana din hi nga ay, ako pa utana ba usa may buhaton sa tong letter sender ani Roen.
2: Ay ang buhaton nga maningkamot na lang gid siya nga buhay niya yan na.
0: Bitaw no kalinta na lang yang yang katong uyab niya nga ikasal na sa lain.
2: Dili po sa ingon nga sayo nga kalimtan.
0: Tinuod.
2: Kapag na ito ang panahon na maunay mangitak pa agi sa tanan. Unahon din na ito ang ating kinabuhi.
0: Yes.
2: Maning kamot ka. Makatabawaan mabuhi mo. Ang imong anak, dahalag wa siya.
0: Di na ito kinalanguwa ito.
2: No? It's no. Ingon na lang. Gide nga kung mga maunay yung kasut karong. Kapag ito niya ito ani kinsa ang papa. Paitan.
0: So muna ay mo ang marag... Your greatest multo in life. Nga wa katug-ani sa imong inahan.
2: nga survives man ni uban nga mga lalaki wa mo ko sa ingon na tanan ha hindi tanan si Dok Daisy ho kan man ni eh. Iba Dok Daisy may lapo
0: ayaw sipsip kay kang Dok JJ ay
2: murag ni sakit mo mula kong kagwaan ni Jake ano ay sa galon wa pagi ko pa ilas ni Papa ingon ani da eh siguro niya ang sitwasyon ba sakitan ka di na kita ni mo nga po yung inaan-ana, dili ko niya tabangan, di ko takasusin ko, di na ako pa ilang bata.
0: Mm-hmm. Siguro mo po na, no? Di man good, di na to, wala man ta sa tiil sa atong inahan kung katong nabuhato niya. Kaya matakabaloon sa po iyang gibati sa panahon nga naasa ato. So, hinako nga dili sa dinana ang ma-experience sa iyang anak, diba?
2: Oo,
0: Granny.
2: Kung na hindi pa niwa na ako nga dili, sad ko may sama sa una maming agi.
0: Mm-hmm.
2: Eh, mawala pa ako adi dito yun. Dalo ba, iglit o happy birthday lang?
0: Sige, iglit lang deha.
2: Happy birthday to Gino Gabriel.
0: Ay, birthday na tayo.
2: I miss you, Gino Gabriel.
0: Ay,
2: happy birthday.
0: Happy birthday. Na ako
2: nga, ikakaroon.
0: Happy birthday, mabuhay ka hanggat gusto mo. You're so lucky kay ang imong birthday na tunong sa imong adlang natawhan. Ha?
2: Tanuan man road.
0: Ay uno kay 24 man di ay. Uy, lisudaan ning natag syudad. Lisud ka rin natag syudad kay di para sa amo rito to na apamiog ko ay na apamiog ka ng probinsya sa una may numduman ako mang atugid ni falls. Kaya wa may dagat sa amo sa Davao pa ito pa ko sa kuan sa una. Ang province sa Davao. Layo mang dagat.
2: Naglain na kulawa. Murag wa ko karon kay sa condition.
0: Halata good ay. Makit na ko feel na ko. Ma feel na ko ang imo.
2: Marto ako di team.
0: Salamat ka ayo ha. Pagpagpaayo diha Miss M and thank you so much. Katropa mo.
2: Exciting!
0: Dili to si Miss M. Ibang tao yung nakausap ko. Kasi yung Miss M na kilala ko, super ano yun eh. Super energetic. Tsaka ano yun, parang hindi yun ano. Hindi yun yung ano-ano ba. Manangyari sa'yo Miss M. Pagaling ka lang dyan, ha? Pagaling ka lang, nandito ako, umiibig sa'yo.

0: nagkaon din ng microphone, oy. Pero gimingon na dyan yung
1: microphone. Kailangan mo dyan sa microphone yan, ano?
0: Oo, oh, basta ako din rin, huwag ko din kay medyo size sa gitna ko ng microphone nga naa din. Anyway. Hindi na ko rin doon gayon ka ng katropang James. All the way from Samal.
1: Mati na saan?
0: Sorry na. Patawarin mo! Raraj ko, nahubog din rin. Raraj ko, nakatagay ba? Anyway, unsa may matambag ni mo, katropang James, sa ato ang letter sender?
1: Yun, binigyan na siya ng kabo karon sa atong letter sender kasi, hindi ba mo tanong? Binigyan na yun nga ikalimta ni pangkabo, alam din na kay takataya, ginang niya ginabuhi, Lagi pa yun niya, kiniyahan ka kita pinakalit sa iyo eh.
0: Paita eh.
1: Isang tuwag kong nanangit man tuwag to si Don na Bibiya eh, pero...
0: Pero ka nakalit ni hapon ba? Oo, paita.
1: Kalit ni hapon.
0: Yes.
1: O man dyan, pero sa kong pagsabot si Josh eh.
0: Sabi pagsabot ni mo.
1: Dito siguro na naitabo sa Bibiya na kasi doon sa iyo eh. Wala may nasabta na gito nga mga denialan. Yes. Amo kay Don, diba?
0: Ano lang ka na, ginatawag mo yung denial.
1: Mm-hmm. Sa primero, kanta, active pa siya nga nagkasuri dito. Mm-hmm. Sa, mismo sa bahay nila ni Eva. Tapos, nagkaanam. Hangto na ganyan nga, siguro, para mag-ed. Nga doon na mag-ed siya, ikaw na ganyan. Kaiso na rin mamusol kay ni Eva sa talan, na nagkapabuntis sa Puntaglay.
0: Okay. Kapuyang na ano eh. Ano masabi mga laki? Kaiso
1: na rin
0: mamusol. Ay, ano masabi mga laki?
1: Mga gani. Na agad ang mga lalaki nga nag-dilaro, padamay na lang. Muna na, gusto nang yun kung may ngunta nga biyaan na to, ni? Kung doon na lang sa itambag mo, sama sa katang itambag na kung ito niya ay isang mga simana, ang imo na lang buhato na naed, mag-imo siyang isa, pero kinagin na lang sa pagsusinto na lang. Ay, hindi pa mag-uos sa ngayon ng kagalimod. Kaya kung di pa mag-uos sa ngayon ng kagalimod, mas labi ka pang mag-antos at mahayo. Ay, ayun, kaya ipamag-uos sa ngayon ng kagalimod. Kaya sa amara na kanikuha ka bato o gilukin mo sinong ulo.
0: Aray.
1: Kino mong good. Kaya sa hiyan mong guna pang balikol at ang sitwasyon. Naigugma ta niya, tapos siya ka naigugma na to. Na ipamag-uos sa ngayon ng kagalimod. Pag-apol ka na, magmalit ba yung kapag yapo na na. Mula nga, ang tambungan din ako rin mo, na binatong itong tambungan pa na ko mga almost 3 weeks na gito, na masama po ng mga pangitabo. Itayot lang yun ang imong katungod, agi sa bata na lang.
0: Yes.
1: Pero nakataga ito rin dyan ang suspinto po ng mga bata po. Eh, dito lang po na. Sa loob na kaling nanawag na ko, ayan lang sa yung kiaptiran eh, doon na pa ko'y ginasipra pa ng mga atutununon. Pag sinabdala yun lang ba, no?
0: Isip ko dahil yung
1: okay. Okay, lang, kamo kay Tugtog daw sa Pagdumang Gunari DRC dito sa Kwan sa Iligan.
0: Busy na
1: yung Tugtog daw sa Badonia. Dapat ginasipra. Mamagaling na, di ka na itong Lunes, hanggang gahapon, wala ko nagatawag kay natin yung nasipra lagi ng mga importante kaya ang mga tutugunan. Ilo, nang katungo ba na rin yung uno na lang. Pero ang kaling nasipra yun ako, man ay lisod yun kay dili pong kumong ng mga pisa po na DJ. Kone, balagi ka na basta dili kumong ng pisa. Lisod yung mga kwan. Bisa kadungga na rin mo nagata, pero pag din mo na i-search, hindi mo na mamalay, ako din ito ito ni kata, ha?
0: Kinala, yeah. I-familiar good kawan.
1: I-familiar good mo ba?
0: Yes. Anyway, so busy juday ka karon.
1: Oo, oh, mula nga. Kinakaan daw nga ako nga madunggan.
0: True. Kanya bitaw. Gahapon na, huwag ka naman madunggan. Nakata ko'y paila-ila sa imo, ha?
1: Kasi kanyang nga na to?
0: Si Inday Brunei. Oo. Reniel, pero Reniel ang pangalan, pero Ronelo pagkabuntag. Anyway, salamat kaayo katropang James all the way from...
1: Ano,
0: of course, go ahead. Ayan.

0: sumabihintay ko sa mga kaupan ito diri karon nga nagkwa, nagalong agong sagin, wow, nagalutog siyumay.
1: Ala, kadaghan magluto liha, oy?
0: Oo, oh, niya, nagkwantod, nag... Nagkutaw po sila diri, huwag kiniin, Diyos, mo siguro nga rin ikutaw. Tinanaw ko yung nga lang, ka, Diyos.
1: O, kano pala sponsor to diri?
0: Ay, nag... May magtutupulang po yung nagkaw.
1: Correct.
0: Ano ito siya orang bigyan sa'yo, kaya mapalit ko, ana?
1: Asa-asa?
0: Katong pan, tubo.
1: Asa, wala diha sa inyo, Rosamati? Wala yung nagkuan diha, distribute?
0: Hindi yung nagitaw ko, Mati, naging.
1: Ay, sorry, saman. Kapuya, mani mo siya
0: sa. Kala din ito, huwag mong kulang at ay palit, ana.
1: Kisa magulita ka, Mati, God?
0: Kasi Lorna, ugang wife na si Judith po niya, nag-prepare po sa Melinda na magkaroon.
1: Shout out ko sa imong wife, si Judith. Judith!
0: Dahil, ingon daw ni DTRC. Shout out daw.
1: Hello, Ma'am Judith. Pakapihatan niya mo. Pag makalag, takong ka ng samal nos. Kanusa naman, dugay may ko nag-last na kong laag sa amal. 2000, siguro 2000, siguro 15? Oo, nakana ko din ha. Naglaag dyan
0: din. Ano, ginugay na gito kay...
1: Kay na kayo to.
0: Wala yun.
1: Bata pa po ko ato. Karoon, mag-30 na mga...
0: Kung siyan niya sa gyan.
1: Oo, grabe, dugayan na eh. Namin, ipal namin, ipalit ato ng ayuta din nga ba? Layo lang sa dagat.
0: Alam. Mag-istro na kami nila ito musunod.
1: Ay, odi, na lang sila pa-istoryahan ay. Sa istorya sa kunta din eh. Ay, ito, shoutout sa mga taga-Mati, no? Sorry ka, ayaw ang taga-sama. Pimintin ako maalaan o ka ng Mati. Anyways, katrapang James, thank you so much. Katrapang mo.
0: Ay, labi. Isaya sa Mindanao.
1: Ayan.
0: Nga naminaw ka ron sa XFM.
1: Ayan. Thank you. Katrapang James, katrapang mo.
0: Exciting!
1: Ayan lang. Ganahan ako mag-i-chika ni katrapang James. Katrapang mo, binawa ni Tom.

pwede pa, open pa akong linya, pwede pa kumudawat og caller. Anytime, anywhere, any, pero dili in a station, dili lang sa tuwa. Sa ato ang letter sender. Muna tradyo ko sa imo ang tambag taod-taod. So, kawa pa may nitawag. Ani sa paminaon sa nato ni isa kasunata nga akong ihatag. I-dedicate ko ni sa imo ha. Here's Danielle Bedingfield. You're not the one. If you're not the one. Then si Kim Saman. Why does mas? If you're not the one, awa ra bang silingain?

DJ Reyna. Ayan, ako na yung basahon naman. Anong ko naman ginabasa ni mga mo ang comment? Ito na, oh. Oo, importante, bahala gibihan, importante na tilawan. Oo, mura nang giingo nga, hindi man tayo nagkatuluyan. Okay lang yan, nagkatikiman naman. Kaya mabura kayo ang kinabuhi, dapat mo tilaw tagdaghan nga binuhi. Tama niya, kagawad, ay grabe, hindi si kagawad ha. Niya. Yan rabang ni gusto nun, hindi buhi, patay rabang. Angie Remo, hello po. Lowin Arnado, mayang hapon. Julius Borbon from Rojas City, Capiz. Naminaw ako sa inyo. Hello po sa inyo ha diha sa Rojas City. Apil ba ang Capiz sa ako ang pag-hook up? Dili ko sure. Can somebody confirm? Ating minamahal na mga katropa. Dahil pag ganun, bibigyan ko kayo ng pangmalakasang agu dinhi. Diba? Nga amigo nga konsihal, maying hapon DJ RC, shout out ko sa ako ang mga amigo, sila konsihal, sila Lorvik Maranga o konsihal Joey Peñas. Binalik daw yung mga drama DJ, ambot dili ko famot na. Bot pasabot ay binalik ni. Oh, pangutan to ato mga kuan bin, ato mga producer. Bakit nyo binalik kung gano'n? Anya Vesa Nunoy. Happy Fiesta Tabuelan Cebu 2026. Ayan, happy Fiesta daw din ha sa Tabuelan. May pagpaminaw sa inyo ha sa Tabuelan. Hello po! Magandang hapon sa inyo. I hope you're doing well sa adlang ko. What do you call this one? Miyerkules! Of course, Miyerkules kay kuan mangyong.

Ayan, babasahin natin. Nag-loading mong siya gamay. Ay, muna mong process niya siya dapat. Ang internet boy. Maojud ng biktima sa mga pagsalik nga bakak usahay ang mga lalaki dili kasaligan. Ingon si Gaudem siya lapuoy. Matod pa niya. Mura lagi na balik ang drama. Aubasin sa yup lang. Say mo og mga pagdudad lagi diri. Amot lang. Muna yung iingon na to. Nga tignan natin.

0: every ni minaminaw dire sa may ASI merchandise. Medyo di man excited. Ah, okay. Oh, ayong hapon ang shout out from Nabunturan at Cabo de Oro. Oo, sa tanang taga mga Bulanon, may hapon sa inyuhan din. Okay, may hapon po sa inyuhan din ha. Ah, napa isa ka caller. Hello po. Sorry, wala na to nabansin na yun. Okay ra ka niya? Okay ra ka?
1: Okay na kayo.
0: Nalain ganit na siya. Tukon na lang, good. Kinsa day ni?
1: Minaw, pwede mo.
0: Aw, sige. Kinsa ganit ni? Kinsa ganit ni? Ay, si Eman, manda ini di ay. May pagpaminaw, Eman. Kumusta ka naman? Sa adlaw nga, tawag ini man, adlong Miyerkules.
1: Nalanguan
0: dito rin ah. Oo, hindi karoin. Lami kayo po kapi basta inaana, basta uwan-uwan. Diba?
1: Tawag na nila rin. Pagkambas ako, kikagosagit.
0: Ah, sa kagikan?
1: Kola. Kikagosagit, pagkalina.
0: Na, ang saan sa?
1: Kikagosagit, kikagosagit.
0: Ah, saan naman na? Ah, saan na, uy?
1: Dere ka rin sa mo ah.
0: Nagkusama ka dito.
1: Ay, siyempre, anong... Naman tayo nga sa Malaysia lagi dito.
0: Oo, mga yung mga istorya. Ito, oram sa buko. Ako eh, hinani nga ba?
1: Rinaw mo, ba't ko?
0: Minaw ka. Minaw be. Ibalik ang drama, wala.
1: Ano sa drama?
0: Oh.
1: Ganina wala ko kaminom niya. Karon po. Ano ang gidere karon?
0: Ah, ayan ng laki niya. Ayan ang rason.
1: Ay. Hindi na ko. Wala ko pa rin ko.
0: Delete ko ay. Ay.
1: Nami na mo ko dito sa iyo din. Nami na mo ko dito sa.
0: Hindi mo cukup. Hindi mo cukup istorya ng mga bakak, Eman. Ayoko pa magkak na ko, Eman. Naminaw ka na ako, kagayin, wala.
1: Naminaw ko sa intro, pagtawag na ako, ito tayo na mo. Ito tayo na mo.
0: Uy, pasabutan ni salapan ako! Sala na ko, Eman! Sala ni sa teknisya. Ako'y mapasainan, Eman! Ayaw, Eman, kaya sakitan ko. Okay. Bitaw, Eman. So, wala ka kapaminaw sa itong drama?
1: Wala lagi ka nag-upriyo niya.
0: So, saan maninay mo pagtambak ron?
1: Hindi okay lang po.
0: No? Ano? Mukhang siya, oy? Kapoy kay si Eman.
1: Ang yung mga ko.
0: Basta, paminaw ha? Paminaw.
1: Okay.
0: Muhunat ko. Okay.
1: Pasa man.
0: Ang ating istorya karong bahay ni Kebam. Ang ato ang... ato letter sender. Si Eva di ay si Eva. Eva. Ema o Eva? Ang sama niya pangalan.
1: Ima.
0: Nga, giilat siya siya nga. Nagka-relasyon na pabuntisan siya. Gidihaan siya. Pagkasasalain. Wala problema karong sao naman daw niya niya. Tapos... kaya ba na ipaglaban na ilang relasyon? O, delete na lang, kalimutan na lang yun sa dayon. Ang sama yun. Ang sama yung angin yung buhaton, Eman. Suti ko, Eman!
1: O, kalimutan na lang yan.
0: Diba? Tama. Tanawar, ha? Naraman na isa yun.
1: Umpara na ito. Umpara ko walang gabay. Hindi ko matalimot kayo. Nagay pinagdaanan.
0: Diba? Pinakatropang Christian, kagawad Christian amon siya. Lisod yun na, basta nagkatilawanay na. Paita. bansa?
1: O, balik ito sa mga penuntungan sa imo mga
0: mata. Pagpiyong ni mo sa imo mga mata, kay anaadya ang mga alaala. Diba?
1: Oo, naaala. Tanong na kung makita ang iyong larawan.
0: Larawan ko pa! Ano, ikaw ba, inana po ba ka? Makahinom-dom po ka sa mga kuan? Mga larawang kupas ninyo?
1: Ako?
0: Dili, si Doc Gigi. Ako ba? Lagot kay kaman ay. Saan ang gidman?
1: Ikaw ba rin? Ito ang uwan mo? Ikaw na. Ito ang gulit ko. Ito ang gulit ng antan. Kita mo ba?
0: Yes.
1: Yeah. Isa po na mo. Kailalil kita kay. Ang gaydali mo ni. Ang gaydali. Huwag kamali-mali. Wala nga.
0: Nagkaluya.
1: Pagbotol pa na mo.
0: Nagkaluya ang akong gibati. Di ani mo.
1: Sino man?
0: Nagkaluya ang imong tingog. Uy, wala dito yung oras, Eman. Uy. Sa'yo tawag og ma-eman, B? Sa'yo masag ka manawag? Ipaloon naman ko mahuman.
1: Ulit ang gagod ko kay sa'yo makauli ko niyo. Mura yung bantay na kong silpon na nangit. Ay, tip na naman.
0: Asa rin mo ginabutan? Ginabutan di ay?
1: Ay na, sa bagay kay maulan ko ng tingpon. Sila dahil ako ng kita na nangit silpon.
0: Mauwa ka?
1: Ano ko rin ang silpon?
0: Ah, sige lang. Paabot na lang kung muli kag balay. Salamat, Emma. May pagpamina. Ha?
1: Uli ang nagyo ka na.
0: Oo, oh, unya na. Pagbabay sa kawan na overtime na. Dugay kay kamulahos. Okay, shout out.
1: Nagtag mo pagkating mo ng voice mo.
0: Saan sa dali ilim? Masa to eh. Kasi si Emanu. Saka gitumaraan niya. Resto 50 na mga katropa, wala ko igong oil. Pero day, no? Walang naingon sa imuhay, no? Ayaw nagugda mga butangan ni Palayo. Kasi sometimes, girimove na siya sa Ginoo tungkol kaya doon ay purpose. Purpose nga. Kaya na siya nga, dili ka magdugay ni anak, kaya dili na para nimo. Kung sa may nahitabo karon nimo, ano na iraso doon gano'n nahitabo sa imuhay. Ay, importante, matod pa, ni katropang Christian Amon dyan, nagkatikiman kayo. Ayaw gini si kagawad yun. Pwede tao? Adun na yung mga butang, adin mo kinalang ipugos. You don't have to force anything. If parani mo, parani mo. If dili, dili. Kaya wala naman kung ikong oras mga katropa, din nilang kutob nga itong X-rated drama. Kabansa ko partner sa Picas Loa, katropang Doc JJ. And of course, ang ito mga kabanan sa istasyon. Ang ito ang station manager John Lemon Chavez by King. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa DJ Reyna Chinita sa programang X-Rated. Sa 8.3X of FM Cebu, katropa mo. Exciting!
2: Archie, kureng.
3: Kap, kap.
2: Paminaw mo ha. Kung ang isda naa nagpuyo sa dagat, o kung ang baka naa nagpuyo sa kasagbutan, unya ang manok naa sa kalasangan, naabay higayon nga mag-abot sila.
3: Daka, ramon ka. Lakap, uy. Unsaon pag-abot ana, nga lay-lay mo silang lugar.
4: Kap, kap. Balog ko. Baka, manok, unta, na.
2: Ay, pasikuring. Oh, asa man pod makita?
4: Kita! Salat!
2: Oh, kuyay!
5: Exciting!
6: XFM.
5: XFM. Daghana ang nito nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
6: Nina at Emilio, bilis na sa rinni ang Cebu. Maayo ang Santon Plus. Maayo mo akong tulog. Ato, kali, di magkakatulog ba yun? Huwag magkamatulog, pagbuga na sa pagbalik katulog. Manatili ka, tulog na din kung makatulog ba yun, tao niya. Maayo akong tulog, magbango na gugo. Kaniya to, bilis man, masama, ginagod Santon Plus.
5: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.

0: Lahat ng mga butika nationwide.
1: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
2: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha miss? miss?
3: Ha?
2: Huh? Ma? Ikaw na?
3: Oo. Oh, guwapa sa kunay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
2: Clear Skin Herbal Soap?
3: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni isang Lota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko nag-uben ka.
3: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni isang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo mang kusina ha?
3: Oo, baklan ka. Pero dali lagid bala. Intagli mabayad sa tusyon mo.
2: Oh, galit. Diriyo.
3: Dali na.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Sazzle Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisiglang pakiramdam. Sazzle Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo.

0: Ketone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Saturn Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Saturn Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: System Pain. Ako di ay si Jack. Usaga radio personality. Nagoy chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa System Pain. Kaya ikatulong na akong inom na wala na dayo ang sakit sa akong likod.
2: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System Pain. Symptoms persist. Call your doctor. Mabibili sa mga butika.
4: Naipa ka ba o photography services na barato pero with high quality photos? Piliha ang My Photography. Ang My Photography nag-offer o barato mga photoshoot sa masa, wedding, prenup, debut, birthday shoot, fun shoot, fashion shoot, pageant shoot, baby dedication or christening, maternity shoot, documentary shoot, and family portrait. Ayong sayangin inyong mga smiles because you will never know the value of moments until it becomes a memory. For your inquiries, you may contact their cell phone number 0936-213-8832 or you may reach them via Facebook page, My Photographer.
5: Tara na't mag-selfie, selfie, selfie, selfie tayo pang may time. Ipakita sa...
6: Hala, happy ka akong duty. Pero saan man eh, wala ko ikagasto.
7: Ay, mami, ayaw kabala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
6: Nga naman, o saan na addicto?
7: Kaya sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganak.
6: Ha? Tinuot? Walag yun?
7: Oo, naapagin si Repa Cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
6: Sa lahat kayo day ha? Mata na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
7: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o tambal. Yes, libre ka na kanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
8: Produkto sa Yes to Health, mapalit sa Sincere Pharmacy, City Drug Store, Loop Pharmacy, Maamiel Pharmacy, and all branches of Buforco, Valencia City.
9: Susiha ang tibuok struktura sa imong balay. Tanawa kung adunay crack o buak na posibleng maghatod o peligro. Kung adunay linog, pangita o luwas na lugar na kataguan aron malikayan ang mga falling debris. Kung hinay na ang linog, pagdalig sa paggawa sa imong balay o building. Pangita o lugar na layo sa mga kahoy na posibleng matumba o layo sa mga struktura na posibleng mahugno. Mensahe sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
10: Kung maminaw ka sa XFM.
11: Kabata pa rin mo? Nanguyab na ka? Exciting?
12: Exciting!
13: XFM. Oras, alas 3 sa hapon. Oras, gatod gininyo sa Windsor. Alang sa dugang kasayuran, bisita ang among website sa windsor.ph. Gaming is for 21 years old and above. Keep it fun. Play responsibly.
14: Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.

0: Eh, Balot! Eh, Balot!
1: Itin!
0: Nga kaya sindi, ha?
1: Naa!
0: Eh, abel po nung siyagin.
1: Atin! Atin! Atin! Exciting!
2: XFM.
3: Si Anthony mo, mapasalig siya nga makasood kag trabaho sa department store nga yung trabahoan.
4: Oh, sige ma.
3: Hinaot na makasabot ka, Roxy. Lisod na manggod kayo, tana. Naapa ko'y sakit, naanak ko'y maintenance. May nalanggani kay, dili kayo mahal ang Santon Plus Gold na mo'y akong giinom para sa akong high blood pressure.
2: Santon Plus Gold. Kama sa 100% extract supplements, natural ingredients. Adunay mangosteen, malunggay, ampalaya, garlic, ug spirulina. Santon Plus Gold. Papalit sa Shopee, Lazada, ug mga butika sa inyong tabi.
5: Santon Plus Coffee Mix.
6: O si Vivian, conscious jud ko kaayo sa akong lawas. Nagka problema jud ko kung unsa akong kapagniwang. Dayon, nadunggan na ako.

0: Coffee Mix.
1: Salted Plus Coffee Mix.
2: Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Salted Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Salted Plus Coffee Mix.
3: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Ako dahil si Aaron James Mangkiki. Sa City Anyos, lumulupyo sa City of Naga, Cebu. Kaniyan to, akong mata, magsigi, o luha-luha. O hanap ako para na ako. Sumbol kayo, perme. Tungod na sa sige na ako katubang sa computer o mga gadgets. Dihan ako na-discover ang Vision X Plus. Karon, wala na akong paghanap o pagluha-luha sa mata. Okay na akong pananaw o dinaw na. So kamo diha, nagdunay mga katarata sa mata o paghanap-hanap sa pananaw. Kini ang sulbag sa iyong problema, Vision X Plus.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang aron malikayan na makabaton o glaucoma. Katarata. Pterygium o gubay pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o moringa oil.
5: Ay, pero sir, hindi ko nag-absent sa trabaho, sir. Pero dili malikayan na binaong doon ay batigong sa lawa. Nakatabang sa kuwa ang premium D3. Kaya sukat nga nag-maintain ko ani. Namatikna na ako ang amaral. Lagsip firme nga akong pamati sa lawas. Dili na po nag-atukar ako migraine. Certified user ng premium D3.
2: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o moringa oil.
6: Mapalit sa mga butika.
7: Nagsabot ba yata nga? Mga 2 days ka mag-uban? Busa, mag-check it ako, Tan.
8: Bili na lagi.
7: Kahit malang nausa bang imo nauna, uy. Dali man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
8: Sa muka, uy.
7: Ano ba? Gimingaw ba yata ni mo? Ayaw kong inangawa ka gimingaw na ako.
8: I'm tired. Stress.
7: Dong.
8: Unsa man gyud?
7: Nagoy Turbo Dietary Supplement for Men. Di ako, imani, aron ganado ka. Sige na.
8: Turbo.

0: Herbal Supplement for Men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Tong, nagpilay niyong gasolina?
3: Uy, tay! Prato!

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na manigting og smakina? Bako manunta ni gasolina, malawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Natay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid o maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pakapermi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba rin nung? Hala, sukad ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan ni mong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa dool na LL Yon Shell Mobility Station.
3: Ready, Windsor fans, we've got daily surprises, non-stop bonuses, and thrilling sports action waiting for you every single day. Feel the NBA excitement and enjoy jackpot treats that make every moment feel like a win. Because here at Windsor, it's the winning season. What are you waiting for? Register now at windsor.ph and get 800 pesos plus 40 spins, 100 pesos verification free bet, 2,500 pesos risk-free bet, 300 pesos exclusive birthday bonus. Enjoy our payday promo every 15th and 30th, plus the login wheel where you can win up to 100 pesos free bets daily. And don't miss out our weekly raffle every Saturday at 6 p.m. for a chance to win up to 100,000 pesos.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. No one to stop.
1: Buntis ka ba or mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Lanier sa Pulog 3, Kalasungay, Malaybalay City at Mangsaloto Outlet ug M. Luillier. Libre ang serbisyo ug walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambaluman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad ug pwede gihapon manganak bisan walay feel health. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or message ang Facebook page

0: Exacto, para un Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
3: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Claire Skin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
2: Sunfo Plus
1: Herbal Oil,
2: garantisado
1: maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
2: mag-Sunfo Plus
1: Herbal Oil,
2: ang pamahid na all-in-one
1: sa presyong magaan.
2: Sunfo Plus
1: Herbal Oil.
3: Ang iyong bawang may kwenta.
4: Yatagar ka ni mamay mo?
5: Opo, papa. Putang mami sa.
4: Uy, ayun mo vitamins. Nakainom na ka?
5: Satan, pwede na siya. Hala, himot ko.
4: Nasa ha, kaya ko, okay? Ayaro. Unya, inala sa kanilang tubig daan. Ina, na, ayun mo vitamins, isa na tubig, okay?
5: B!
4: Time, ayaw gid kalimti pag inom sa Santor Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinanimo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay maka-boost man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
6: Santor Vitamin C, mapalit sa mga butika nationwide.
7: Girl, naunsa naman ka, oy? Wala naman ka, wak-wak sa imong buhok.
8: Nila ay karon. Gusto ko magpasalon pero short man sa budget, oy.
7: Sis, dili na problema, oy. Tanawag galit ko. Di ba? Buha pa kayo kung buho.
8: Lagi, tama na ko sa ibog, ani. Wako kaayo ka sa imong buho.
7: Girl, barato na kaayo ni oy. Tara, kuyog na sa RK Beauty Salon sa Agayan, Malaybalay City, Bukidnon.
8: Mo ba? Pwede na dahil kong magpaayo sa buhok na barato ra?
7: Yes, girl, oy. Barato ra sa RK Beauty Salon. Unya, masatisfy pa dyan ka. Kay maayo kayo sila mo servisyo. Available sa RK Beauty Salon ang tanan hair works sama sa hair ribbon, color, treatment, Brazilian ug daghan pa. Plus, pwede pa jud ka magpa foot spa, pedicure ug manicure while nagpagwapa ka sa imong buhok. Ano pa ulahi? Isitaha ang RK Beauty Salon. Nahimutang sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
9: Hala, ngano ni? Bago pa gani ko nagpagas? Wala na ilaing gasolina jud ni. Asa ka ako makakita o kasaligan nga gasolinahan?
10: Uy bay, may kontak. Welcome to Shell. You will save full tank.
9: Uy bay, nganong diri man ka magpagas perme?
10: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o solid pa ang imong road trip.
9: Sige daw, o full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please. Wow, tinuod yun di ay. Paspas, kusog, walay problema akong sakyanan. Salamat sa Shell Fuel Save.
11: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang, Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
12: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa dool na El Elyon Shell Mobility Station.
13: Ang mga produkto sa Yes to Health, mapalit sa Balansag Pharmacy sa Landapan, Quad Pharmacy at Estenzo Pharmacy sa Maramag, Bukidnon, Samantha Pharmacy and Emmanuel Pharmacy sa Don Carlos, Bukidnon, ug Immaculate Pharmacy sa Quezon, Bukidnon.
14: Sa emerhensya, tawag sa CDRRMO hotline number 0917-827-6117. Mensahe, gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council, headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran, o buhatan sa CDRRMO, headed by Chief Alan Comiso.
15: Kung maminaw ka sa XFM.
16: Adlaw-adlaw ng sumba. O niya, kusog kayo mo hab-hab. Exciting?
17: Mga katrupa, exciting!
18: XFM.
19: XFM.

0: sa ko kadi ha. Nga lagong ko nang ihi imo man gi isa-isa ning imo ang tiil dia.
1: Hindi ingon magud ang doktor nga. Di ko mag-alsag bugat.

0: Fiction ba sa kalusugan ng hanap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
1: Zaton Plus Coffee Mix User, atong paminawan.
2: Ako si GR, taga-Bilita, Malaybalay City. Adik gid kuya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Garmi pagkubakuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintestingan ko. Subong ya, agaw to gabi, nagainom ko sa Zaton Plus Coffee Mix. Nami pa akong matyag, testing ibla.
1: Zaton Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zaton Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalik sa mga butika sa inyong lugar.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO at Moringa Oil.
3: Kudi ay si Alvin, biker na si Gib Kasubawan. Isip ko sa ka-cyclist, firm gid kong natumar o Premium D3. Aron lagsik firmi ang ako mga tiil o gilip basta-basta mabigay pag naana sa race. Maayos sab ang Premium D3 kaya namatikdan ako nga di na ko ginasipon o wala na ko ginasubawan.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
4: Mapalik sa mga butika.
5: Nagsabot ba yata nga? Mga 2 days ka mag-uban? Busa, mag-kikita ko ten.
6: Dili na lagi.
5: Kalit man lang nausap ang imong nauna, uy. Dili man na mao nga itong sabot. Nausap man ka.
6: Sa muka, uy.
5: Nung ba? Giminaw ba yata ni mo? Ayaw kong inangawa ka giminaw na ako.
6: I'm tired. Stress.
5: Dong?
6: Usap mo gil.
5: Nagoy turbo dietary supplement for men. Niyo, imani, arong ganado ka. Sige na.
6: Turbo.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. No one to stop.
1: Million the time na.
2: Pag million the time na, mag-Dian Bake Shop na. Bagong luto, lamian o balato. Dian Bake Shop. Ang Bake Shop na guaranteed fresh from the oven. O made in high quality ingredients. Alang sa lamian na pangmeriendang Pinoy. Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Pandesal nga pares. Una ang pamahaw, cheese disal. Ensaymada, pandikoko, cheese bread, Spanish bread, chocolanay, loaf bread, pastries, cookies, chiffon cake, hopia, piaya, crinkles, pinka, banana loaf, banana slice, pineapple, custard, sponge cake, cupcake, cinnamon, pandimongo, ensaymada, cheese roll, star bread, putok, putok disal, donut, cheese donut, burger bun, hotdog bun, papaya, patata, ug lunga, ug mga birthday cakes. Available in tanan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Aglayan ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab sila branches sa Talakag, Kadingilan ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, Dian Bake Shop na.
3: Ang mga produkto sa Yes to Health mapaliksa. E&J Pharmacy sa Kisolon, Sumilaw, Bukidnon. MEPS Pharmacy sa Alae, Manolo Fortich. MEP Pharmacy and kay Real Pharmacy sa Manolo Fortich, Bukidnon.
4: Ang virus nga rabies makamatay. Pabakunahi og anti-rabies vaccine ang inyong mga binuhing hayop sama sa iring o iro. Hinungdan sa mga nagkalat nga wasura ang stray dogs o laaw nga mga iro. Be a responsible pet owner. Hukti ang inyong mga binuhing iro aron dili kini makahatag og disgrasya, kasamok o kahugaw sa atong syudad. Mensahe gikan sa chairman sa CDRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRMO headed by Chief Alan Comiso.
5: Kung maminaw ka sa XFM.
6: Oy pare! Nausagong ka! Kung bago pa mo sa imong uyab, ayaw pamugos! Bisag asa rabi na mabot imong kamot pare! Na, masuko pa niyo kang mabaliban! Exciting?
7: Exciting!
8: XFM.
9: XFM time. It's 4 o'clock. Time check. Brought to you by Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag-Santon Plus Gold Herbal Capsule.
10: Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
11: Mga katropa, exciting dito!

0: Usa naman.
1: Naputan na ba?
0: Sige, magkagpangutan na. Usa man na.
1: Unsa tawag sa pare nga abogado?
0: Arche, ang tawag ana, father-in-law.
1: Mga katrupa, exciting!
2: XFM.
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Marieta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
5: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santon Plus. Malabinig ka tuwig na din ito makapuro ba yung bao niya. Mayo na kong tulog. Magbango na good ko. Kami ato bili man. Basta mag-inong good Santon Plus.
3: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Ako dahil si Nilsson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil usa ka trabante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga naay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapoy yung kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na kong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. Ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa usa. Epektibo din yung copy dahil yung Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabante sa Water District nga sa field na sign nga ang atong lawas kaapoy mong kayo paguli, distingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
6: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
9: Na, unsa man ang imong giinom? Murugkaran pa man ko nakakita anong sudlanan sa imong giinom.
10: Santon Gold Herbal Tea ni ba?
9: Oh, mau ba? Tigamit ta nung guguan ng Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila bagong produkto?
10: Opa, maayon ni siya na imnon. Kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric o cinnamon bark nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang benepisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas, makigbatok sa mga sakit sama sa cancer. Tungod kay doon na kini antioxidant, makaubosan kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, maka-manage sa high blood pressure, maka-balance sa hormone, maka-improve sa digestion of heart health, maka-ubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpa-ubos sa timbang o labaw sa tanan, memory booster pa.
9: Oh, mo ba na? Hala, painang imong mama ana ha, kay kalimtano na kaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa dyan og kasuko.
10: Oh, what is a mood si mama pa? Pain nyo na pong Santon Gold Herbal Tea, kay makastabilize man pong kini sa mood.
9: Ah, sige na, pagpalit og daghan ana ha, kay maisip man din na nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea, lain usab na quality product sa Yes to Health to Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar o one click away lang sa Shopee o Lazada.
11: Kapoy ilis-ilis ang abon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdik sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agad malikawan ang skin damage. Kaya may aray ni isang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
12: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: sa lahat ng mga butika nationwide.
1: System Aid. Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang System Aid. Kay dili malikayan na musakit akong bukton ug likod sa dugay nga biyahe. Usa kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa System Aid.
2: System Aid. Tanggal ang pain. Fast and safe. System Aid.
3: Symptoms persist all the doctor. Sa mga
4: butika. Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shot of Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe, araw-araw, masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
5: Santol Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Hala, happy ka kong June. Pero saan man eh? Wala ko ikagasto.
7: Ay, Mami. Ayok ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
6: Ganoon! Usa na adik to?
7: Kaya sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganak.
6: Ha? Tinuot? Wala yun?
7: Oo. Naapagin si Repa Cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
6: Salamat kayo, day ha. Watan ako karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
7: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o pambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
8: Sus! Nga naman eh. Murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
9: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
8: Unsa may akong gamiton, boss?
9: Sulayi, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imo makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
10: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa dool na LL Yon Shell Mobility Station.
11: Kaninyo, tanan katawahan sa Malaybalay. Kini si Kagawa Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaging eleksyon. Ako nalipay nga inyong pong isaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyason ang inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaad sa inyo. Ako wika ng pagapuhaton kaya ako nagdako sa isa ka pamilya nga naay prinsipyo ng baruganan. Ugun sa manggaling akong gituyan nga mga pulong, ako ginapagat tumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa atong labaw nga makagagahom na iya ko imutan diha isip City Councilor. Kung ako maningkamot, nilipid na ko pagyason ang inyong pagsalig o bugma nilin sa ako. Dagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawad Jason Ayala, nagaingon ba yung adlaw, malay-balay o dagang salamat.
12: Warning signs kung adunay kusog nga pag-ulan. Mamahimong mabutang sa peligro ang imong kinabuhi tungod sa pagdahili sa yuta. Bantayi ang bukirong dapit nga lagmit adunay landslide ingon man ang sapa duol kanimo. Kung ang tubig kalit nga mutaas o dili kaha nagbago ang kulor gikan sa tin-aw ngadto sa lubog, timailhan kini nga adunay pagdahili sa yuta. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
13: Kung maminaw ka sa XFM.
14: Par, par, alin pa gun, par? Pakuratira ko na yung kumpare nga. Nasa imuhay ang asawa?
15: Ha ha ha ha ha!

This song is brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo, katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.

0: Oo, mananagat ginto akong papa. Kuya, okay to akong papa kay taas kay tungkotong. Mutunga na lang gudang isda. Akong papa, wapang yapon.
1: Hala, yaway! Iya, ito ino papa.
0: Asya akong papa? Na, hantong karon, missing pa.
2: Exciting!
3: XFM. Sato, Plus Gold users, atong paminawon.
4: Ako si Gideon Galoriot, pag-ano kong suranda ko di ba? Kung kuyatin yung taas, kung ihi, isang ko pag-ihi, ito putol, dahil gabi nyo nga di matulog.
3: Sato, Plus Gold.
4: Gretin, labi, anakulog, makaiko, kung sa kong ihi, okay na kayo. Garo, orang Gretin, in 94, alam ko ang nakapaminaw sa kong ipanulti ka, sa kong mabalatian. Yung sulayan na loob ko sa Yesu. Realitibo kayo, matabang na sa inyong panglawas.
3: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dapong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mo paon, parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
5: Zaton Plus Coffee Mix.
6: Ako si Junior, kapitid ko pa dapuntag. Inigman ako o ganun sa itong kape, kapakara akong ulcer. Nagingo na po, sulayan na po kunog inom ang santong Coco Mix. Sa langkabulan ang pag-inom na po, wala na gato para kong ulcer. Namig yung kaayo ang santong Coco Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
5: Santong Plus Coffee Mix. Dihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santong Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santong Plus Coffee Mix.
3: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na magapikto kayo sa akong trabaho. Nagana kong gitomar, pero wala man siya ipikto. Nagkuna noon kayo ko gasto. Testingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, o sa ka-driver.
3: Vision X Plus. Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o Moringa Oil.
8: Kay adlaw sir, nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Kaya ako pasalamat ani tungod kay sa unang dali ako masakit. Pero karon nga nagatupar na ko, wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayin ni wala ni DI taga-anam.
5: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
3: Turbo user, atong paminawan.
9: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadugod ako sa Turbo sa XFM, may palit dayon ko. Bisan tarde, pagkapi na nga akong edad, matahinay naman. Alawan ko sa kuncheks. Pagtumar na ako sa Turbo, grabe. Nakasiris pa. Happy kayo eh. Sulayo sa dino.
3: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang nisis. Siguradong mas mulami at maligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
2: Santon Plus Herbal Soap.
10: Ako si Aida Cordero, taga-butiki. Itong-itong balas akong panit at sasanyahan ko. Narawa katlo ako na gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akandang itong sumapanit.
2: Santon Plus Herbal Soap.
5: Manamigin!
2: Santon Plus Herbal Soap.
11: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious, dahil sa mangustina, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
5: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Sister Pay.
12: Si Sara Dini, taga Cagayan de Oro. Sa ka-call center agent. Bermi ko gina-migraine sa trabaho. Kahitag yun ang tama sa ako sa Sister Pain. Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
5: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Sa mga butika.

0: akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
1: Tungod ni sa Crap Gold bay.
0: Ha? Sa Crap Gold da bay? Pang-sure da bay? Nga no good.
1: Sukad nga ni gamit ko sa Crap Gold, midakuha akong abot sa uma.
0: Unsa din ang Crap Gold bay?
1: Wala pa dai ka masayod bay. Ang Crap Gold, daghan na ang migamit nini. Kay unique ayo ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang nimo paggamit. Ang Crap Gold usa ka liquid nga foliar, sticker o hormone. I-spray ni sa tanom sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa.
2: Ang lakaninot sa Crap Gold, pwedeng himuong pang sticker kung panahon nga mag-spray ka o insecticide, fungicide o herbicide sa mais.
1: Dugan pa ba'y, ang Crap Gold pwede sa gamiton pang seed treatment sama sa humay o mais. Ihalo lang ni sa binhi sa dili pa nimo isabwag or tipugas. Tungod kay ang Crap Gold na ay kinaiya nga dali ang pag-itib sa gamot. Hinungdan, paspas o himsog ang turok ni ini.
0: Maudi na ang Crap Gold ba'y?
1: Ubay, ang Crap Gold affordable pa kayo.
0: Salamat sa kasayuran ba'y. Timing kayo kay na ako isprehanan. Anto sa kubay kay mupalit kong Crap Gold. Arun sad, makasakinan kong gold. Sa Crap Gold, kinabukasan ay gold. Ang Crap Gold mapalit sa talang suking agri supply. Mag Crap Gold na ta.
3: Ang mga produkto sa Yes to Health mapalit sa Richmond Pharmacy, Vita Health Crossroad, Catalia Pharmacy, Rebel Pharmacy sa Malaybalay, LK Pharmacy sa Barangay San Jose, MEPS Pharmacy and Save Pharmacy sa Aglayan, Cure All Kabanglasan and El Salvador.
4: Unahang pagluwas ang mga PWD, MABDOS, katigulangan, masakiton o mga bata. Kung kinahanglan i-evacuate ang Pinoy-anan panahon sa emerhensya, dalaan lamang ang mga importanteng dokumento o siguraduhang mahipos ang mga bilhing hayop sa luwas na lugar. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
5: Maminaw ka sa XFM.
6: Nay mga bana, nga bisag bagura lang ang ilang asawa, mga mangna. Exciting call?

0: Ah, gusto mo rin mong isalistari mo ng estapel, ha?
1: Ay, ang mga pangani sa mga tao nga di musukol na ko.
0: Gusto? Ano na awan ako pangaran rin? Sa imong tanaw, di ko musukol ni mo?
1: Problema ba din na? Eh, di akong irisyon. Akong butangan o musukol. Exciting?
2: Exciting!
3: XFM.
4: XFM.
5: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
6: Janine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko magtiktinang. Santon Plus kasi effective siya.
7: Uwa, pako, lamawan. Kaming akong country, 1976, pamitiya na too good. Dili na ngayon siya maayo ang antibiotic na o nga dito nagpataingon sa Santon Plus. Kasi na ko, kanang sa unang bibig ko katulog doon. Dili mo nga nga akong baba.
5: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
1: Oy, nganong gamugot mo na yung mong dagway?
8: Oh, sakit kaya kong tiyan lula.
1: Ngano man?
8: Ah, nag-inom kong kape ganina. May haptos man hinuod akong kuto-kuto.
1: Mali na nga kape ang imong giinom.
8: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
1: Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix.
9: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
11: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
12: Magpibili sa mga butika.
11: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at dunay glutacoge with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekta pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacoge and VCO.
4: Available sa mga butika.
13: Kating! Babalik-balik na? Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa

0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santon Vitamin C.
1: Ako si Adonis, hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: System Pain. Ako di ay si Jack, usaga radio personality. Nagoy chronic back pain, 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa System Pain. Kaya katulunan akong inom, nawala na dayo ang sakit sa akong likod.
0: System Pain, tanggal ang pain, fast and safe. System Pain. If symptoms persist, call your doctor. Mabibili sa mga butika.
3: Naita ka ba o photography services nga barato pero with high quality photos? Piliya ang My Photography. Ang My Photography nag-offer o barato mga photoshoot sa masa, wedding, prenup, debut, birthday shoot, fun shoot, fashion shoot, pageant shoot, baby dedication or christening, maternity shoot, documentary shoot, and family portrait. Ayong sayang yan inyong mga smiles because you will never know the value of moments until it becomes a memory. For your inquiries, you may contact their cell phone number 0936-213-8832 or you may reach them via Facebook page My Photographer.
4: Taral at mag-selfie, selfie, selfie, selfie tayo pang manitay. Ipakita sa...
5: Hala, happy taong duty. Pero saan man eh, wala ko ikagasto.
6: Ay, mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
5: Na naman, unsa na agad to?
6: Kaya sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganak.
5: Ha? Tinuot? Walag yun?
6: Oo, naapagin sila yung pag-cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
5: Salamat kayo, day ha. Watan ako karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
6: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o pambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
7: Produkto sa Yes to Health, mapalit sa Sincere Pharmacy, City Drugstore, Loop Pharmacy, Maamiel Pharmacy, and all branches of Bufarco, Valencia City.
8: Aron malikayan ang kalamidad, pamino sa radyo o balita sa TV, aron masayod sa lakat sa panahon, lakit na sa kasabtangang sitwasyon. Mensahe, gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council, headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran, o buhatan sa CDRRMO, headed by Chief Alan Comiso.
9: Kung maminaw ka sa XFM.
10: Par, pakurati mo uyab ba? Ingna nga, di lang ikaw ang akong uyab. Daghan mo. Sige, par, pakurati na yun, par.

0: XFM.
1: XFM.
2: Oy, kinsa man ang sige panawag na ko? Bidobe akong tubagon. Nanawag man lagi ka.
3: Asa
2: day ka? Ay, napakudris merkado. Ano man?
3: Mga motor. Kiparte.
2: Nikin siya.

0: Sa panahon ngayon, namatindi ang panganib sa kalusugan. Kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na sumok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
2: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Morilsor. Isa ka pinikaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Pag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukad nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala tanan ang akong pambates kong kalawasan. Akong hawak, nga sakit, nawala ka lang akong katulgon. Nawala, kaning driver ka, di man di malikayan, nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukad nga nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kay kong paminaw, lami na kay kong pamasahero. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa kamong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa kamo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
1: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
3: Vision X Plus User, atong paminawon.
4: Ako si Jason Calvez, 35 anyos, nagpuyo sa Landing Malaybalay. Sa ko ka security guard, unya, Permi Mabilar, kay gabi man na duty. Mao nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata, unya, mamular ba? Mao to nga nabalaka ko kay Bastion og mabuta na hinuon ko. Sa akong pag-duty, nakadungog ko sa radyo anang Vision X Plus, itistingan ako unya akong gimintin usa ka semana, ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Mga naay gipamati nga sama nako, try mo sa Vision X Plus para mawala na sad nang inyong gipamati sa mata.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium ug uban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
6: Pirmi nga sakit akong kalawasan, sir. Nya, murag action pag panakit ako mga joints. Dali ra sa palimturahon. Kaya sukad nga gatumbar na ko Premium D3. Dami na kayo kung paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagkasakit-sakit. Dami sa pirmi itong tulog. Jubay kayo na sir. Tagamatanaw.
5: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
7: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
8: Para sa dynamis?
7: Para sa tornyo ni Mrs.
8: Tour?
7: Oo, sir. Tornyo palangit. Diba, sir? Exciting?
8: Sure ka, Miss. Dalun ko nimo sa langit.
9: Exciting ba?
7: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
8: Sige, sigayon ako na, Miss.
5: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
10: Turbo, wagas ang lakas.
5: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
11: Santon Plus Herbal Soap. Ito
12: si Aida Cordero, taga butiki. Itong bala sa akong panit at sa niyahan ko. Narawa katlo ako ng gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong sumapit.
11: Santon Plus Herbal Soap.
9: Manami gig!
11: Santon Plus Herbal Soap.
13: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi masakit ang ulo, abalakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
5: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
14: Dong, nagpilay niyong gasolina?
15: Uy, Tay! Prato na

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na manigtingog sa makina? Bago manunta ni gasolina, malawag po mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mang hugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kinikilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa tuwang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina sa pagkapermi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dong? Hala, sukad ka ron. Mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan ni mong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aruna usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa dool na LL Yon Shell Mobility Station. Buntis ka ba or mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Line-In sa Prog 3, Kalasungay, Malaybalay City at Magsaloto Outlet o M. Louisier. Libre ang serbisyo o walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambal mo sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad o pwede gihapon manganak, bisan walay PhilHealth. Ala sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abao. Abre sila 24 oras o PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Line-In. Pag-atiman nga puno sa gugma para sa inahan o bata.
3: Kaninyo, tanan katawahan sa Malaybalay, kini si Kagawa Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaging eleksyon. Ako nalipay nga inyong pumisaligan na mahibong number one city councilor. Dili ko pagapakyason ang inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaad sa inyo. Ako yung kanang pagabuhaton kaya ako nagdako sa isa kapamilya nga na yung prinsipyong baruganan. Ugun sa manggaling akong gituyan nga mga pulong, ako ginapagapakyason tumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa atong labaw nga makagagahom na iya kong imutang bihan isip City Councilor. Kung ako maning kamot, niligid na ko pakyaso ng inyong pagsaling umugma nire sa ako. Dagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawa Jason Ayala, nagaingon ba yung adlaw? Balay-balay, o dagang salamat.
2: Sundon ang proper garbage disposal and schedule of segregation, kini makahatag og hapsay sa komunidad. Kinahanglan tumanon ang pag-segregate sa malata o sa dili malata nga basura. Kini dakong tabang aron makunturan ang polusyon sa yuta. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
4: Minaw ka sa XFM.
5: Par, pakuratira ko si Mrs. Nimo nga. Di na mo gaya ibang tabadidoy kay gidiabetes na di ay ka.

This song is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: sige, sige, sige. Ani, o. Oh, bago ka lang ko pahikapon. Bago ka lang ko pa gabson. Kala nga, tumagasan ni akong pangutana.
1: Kung siya man, imo pangutana.
0: Kuan, B. What is the capital of the Philippines, B? Tumaga ko nun na, B.
1: Bisan ako in shape. Ako alam, Pilipinas, wala capital, pulo, utang.
0: Kabayra na lagi na ako eh. Exciting?
2: Exciting!
3: Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santon Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
4: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.

0: Vitamin D3 ka pa. Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santod Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Ang Santod Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili tapdan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santod Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santod Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Kapoy ilis-ilis ang abon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agad malikawan ang skin damage. Kay may aray ni isang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
2: Senten Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, para dating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko, gumamit ako ng Senten Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
2: Senten Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa puson.
2: Desminorea.
4: No.
2: Senten Plus Herbal Oil.
5: Atak ko, iskunta.
6: Ang iyong bawang ng kwarta, yatagan ka ni mamay mo?
5: Opo, papa. Putang mami sa...
6: Ayun mo vitamins. Nakainom na ka.
5: Saturn, Protonase, Hala, Himot ko.
6: Wait lang sa ha. Kaya ko, okay? Ayan o. Unya, inalas ako ng tubig daan. Ayun na. Ayun mo vitamins. Isa na ng tubig, okay?
5: B! Mana ko hinom.
6: Next time, ayogin kalimti pag inom sa Saturn Vitamin C, ha? Kaya makaayo kinimimo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o kalitura. Kaya maka-i-boost magkini sa atong immune system. Mayroon sa gani ko ini.
0: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
7: Sis the Pain.
8: Ako si Benji sa construction worker. Kanunay ko gabalon o Sis the Pain para dire-diretso ang trabaho. Kaya lalira kaayo, sakit ang akong mga joints o kalawasan.
7: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
9: Symptoms persist. Sis the Pain.
7: Relief sa mga butika.
10: Naunsa naman ka, oy? Wala naman ka, kwak-kwak sa imong buhok.
11: Hi, Moni, laay ka ron. Gusto ko magpasalon pero shoot man sa budget, oy?
10: Sis, dili na problema, oy. Nanawa galit ko. Di ba, buha pa kayo kong buhok?
11: Lagi, taman na ko sa ibog, ani. Wako kaayo ka sa imong buhok.
10: Girl, barato na kaayo ni, oy. Tara, kuyog dahil sa RK Beauty Salon sa Agayan, Malaybalay City, Bukidnon.
11: Mo ba? Pwede na dahil kong magpaayo sa buhok na barato ra?
10: Yes, girl, oy! Barato ra sa RT Beauty Salon. Unya, masatisfy pa jud ka. Kay maayo kayo sila mong serbisyo. Available sa RT Beauty Salon ang tanang hair works sama sa hair band, color, treatment, Brazilian ug daghan pa. Plus, pwede pa jud ka magpa foot spa, pedicure ug manicure. Well, nagpagwapa ka sa imong buhok. Ayaw pa ulahi, isitaha ang RT Beauty Salon. Nahimutang sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
12: Hala, ngano ni? Bago ba gani ko ng paggas? Wala na ilain gasolina dyan ni? Asa ka ako makakita o kasaligan nga gasolinahan?
13: Uy bay, may muntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
12: Uy bay, nganong diri man ka magpaggas perme?
13: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
12: Sige daw, o full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please? Wow! Tinuod yun di ay. Paspas, kusog, walay problema akong sakyanan. Salamat sa Shell Fuel Save.
14: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang LL Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
15: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na El Ilion Shell Mobility Station. Ang mga mga produkto sa Yes to Health, mapalit sa Balansag Pharmacy sa Landapan, Quad Pharmacy at Estenzo Pharmacy sa Maramag, Bukidnon, Samantha Pharmacy and Emmanuel Pharmacy sa Don Carlos, Bukidnon, ug Immaculate Pharmacy sa Quezon, Bukidnon. Kung ikaw mga kita o bisgrasya sa kadalanan, pangita o pamaagi aron ikaw makatabang, itawag gilayon sa emergency hotline sa CDRRMO sa 0917-827-6117 aron sa paspas nga pagresponde. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
9: Maminaw ka sa XFM.
16: Sa una, katong wala pa ko naminaw og XFM. Tawgod ko ilagbayot.
9: Kumaminaw ka sa XFM.
16: Pero karon nga naminaw ko og XFM, suway ninyo. Suway kong tawa kong bayot. Di ba? Kita nyo katak. Hello? Isa na eh? Ha? Hello? Ruel? Pang?
17: Exciting!
18: XFM.
19: XFM.

0: gani ang gipaningot unsay tawag?
1: Hot.
0: Kung pangit gani ang gipaningot unsay tawag?
1: Luod. Exciting.
2: Ang natunungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Darling, masulap po. Nasakit po yung aking tiyan doon sa ultrasound. Nakita po na may bukol daw po ang aking ubari. Meron niya pong Santon Plus, kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon, nawala rin po yung bukol ko.
4: Darling, Bachia, masiyot akong bumasiging kasiyot. Nang ako mabungog, binom ako Santon Plus lang. Mati akong dumintin. Maayo-kayo siya.
2: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Atong paminahon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Ako di ay si Piting Lakno, taga Sikitan, Kidapawan City. Sukad ka tong 2019, akong gibate, na ako'y mayuma. Ako, sige jug kong inom ang kape. Bawalan ko sa doktor ang kape ka na akong ginainom sa una. Sukad lang, nakadungog ko atong kape nga pangalan Premium D3 Coffee Mix. Nipalit dayon ko sa butika, itistingan na ako og inom. Bisan pag bawal sa kuha ang tamis, nindot dayon siyang kape ha. Kay patamis ani, stevia extract. Bisan de o gidiabetes ka o gimayuma, pwede dayon mo inom ka ani nga Premium D3 Coffee Mix. Sukad ato nakainom ko ani Premium D3 Coffee Mix. Murag ni iyos-iyos ako ang diyan kay sa una dako ginakuntian kay sige kong dugo-dugo. Usa ka mo diha itong nakadungog karon sa kuang gipang istorya. Sistinge lang ninyo, maayo dyan yung kape ha.
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
8: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
9: Mapibili sa mga butika.
10: Nagsigi na ka ubusab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wa na gid ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahubog sa panit. Calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron magbalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
11: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
12: Mahal, musta na ka de sa abroad?
13: Nagpadako nilang pampagika sa Minas. Nagpapalit ba sa kuog Santon Vitamin D para sa mga bata?
12: Ay, salamat.
13: Aron dili sa daling tapkan o mga sakit, sama sa upo o sipon o kinanan.
12: Ikaw po, pag inumog Vitamin C, ha?

0: sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Hala, happy ka akong June, pero saan man eh? Wala akong ikagasto.
2: Ay, Mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
1: Nga naman, o sa na-addict ko?
2: Kaya sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganak.
1: Ha? Tinuot? Walag yun?
2: Oo, naapagin sila yung pag-cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
1: Salamat kayo, day ha. Mata na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
2: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o pambal. Yes, libre ka na kanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pag-cashback ka pa.
3: Sus! Nga naman eh. Murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
4: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
3: Unsa may akong gamiton, boss?
4: Sulay, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imo makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aduna usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
5: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na LL Yon Shell Mobility Station.
6: Kaninyo, tanan katawahan sa Malaybalay, kini si Kagawa Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaging eleksyon. Ako nalipay nga inyong kong isaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyaso ng inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaad sa inyo. Ako may ka ng pagabuhaton kaya ako lang dako sa isa kapamilya nga na yung prinsipyong baruganan. Kung sa manggaling akong gituyan nga mga pulong, ako ginapag tumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa ato labaw nga makagagahom na iya kong ibutang bihalisip City Councilor. Kung ako maningkamot, nilipit na ko pagyaso ng inyong pagsalig o bugma nilin sa ako ha. Dagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawa Jason Ayala, nagaingon ba yung adlaw, malay-balay o dagang salamat.
5: Pagtabok sa sulog o kusog na bulong sa tubig aron dili maanod na pwedeng ikamatay. Mensahe gikan sa chairman sa CBRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran o buhatan sa CBRMO headed by Chief Alan Comiso.
7: Kung maminaw ka sa XFM.
8: Uy, ako ratira gulay mong manager nga. Kalang ining break time ganin ni mo? Di na ka mo balik sa opisina? Sige na, uli na sa inyo ha!
9: Exciting!
7: XFM.
10: XFM.

0: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
1: Aba ta ra ni mo. Dahi ka gyud ko. Nang bitaw na ito kung sa padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
0: Ma, pasag din nalang good kugod. Kalipay mo na ako ni.
1: Ahay, ambot o rin mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold. Kay mo inom ko. Baka high blood kagod. Timblahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
3: Hello, ako si Roldan Palma. Isang construction worker, sobrang pagod, mainit. Kaya medyo mahina, mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, niimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
2: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
4: Vision X Plus, user, atong paminawon.
5: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako, hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha o haplos pagyod, taga na kong tambal na tistingan, pero wala ipikto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod siya sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na kung magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
6: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
7: Pag inaw mo Premium D3, ragyan na kapalagsik na kubalik. Kung naging mga bulan, hindi na ko halos katindog niya. Luya kaya kung paminaw niya, muragway kusog ako mga tuhod ba? Sakit po pirmi akong kabukugan. Pag tumaan ako Premium D3, sir, ting arang-arang yun akong gibati. Ako si IC Leonida, taga Barangay Science.
6: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
8: Ay, paduro na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
9: Mahal, pasensya na. Let ako uli. Kabalaw naman ka, dagang kaayong trabaho sa opisina.
8: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
9: Sure ka?
8: Oo.
9: Exciting!
8: Pero pagkaunsa, para kusgan ka uniya.
9: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
8: Like yun. Basta naka-turbo.
6: Food supplement for me. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang ang boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kuso o resistensya.
8: Turbo. Wagas. Ang lakas.
6: Turbo. Food supplement for me. Mapalit sa mga butika.
10: Santon Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat. Dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
6: Pakiramdam mo ba ay lagi kang pagod? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa muscle function at energy regulation. Ang VCO ay may MCTs na mabilis gawing energy ng katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may bioactive lipids na sumusuporta sa overall vitality. Masiglang katawan araw-araw. Premium D3 Softgel.

0: alala.
1: Ah, sa dahil sa kinan sa akong amigo ah. Unique man. Color gold pa.
0: Tungod ni sa craft gold bay.
1: Ha? Sa craft gold da bay? Pag-sure da bay? Nga no good?
0: Sukad nga ni gamit ko sa craft gold, mida ko akong abot sa uma.
1: Unsa din ang craft gold bay?
0: Wala pa rin kamasayod bay. Ang craft gold, daghan na ang migamit ni ni. Kay unique ayon ni, tungod kay tulo ang epekto sa usa lang ni mo paggamit. Ang craft gold usa ka liquid nga foliar, sticker o hormone. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa.
2: Ang nakaningnot sa craft gold, pwedeng himuong pang sticker kung panahon nga mag-spray ka o insecticide, fungicide o herbicide sa mais.
0: Dugang pa ba'y, ang crop gold pwede sa gamitong pang seed treatment sama sa humay o mais. Ihalo lang ni sa bilhi sa dili pa nimo isabwag or ipugas. Tungod kay ang crop gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot. Hinungdan, paspas o himsog ang turok ni ini.
1: Maudi na ang crop gold ba'y?
0: O ba'y, ang crop gold affordable pa kayo.
1: Salamat sa kasayuran ba'y. Timing kayo kay na ako isprehanan. Anto sa kubay kay mapalit ko crop gold. Aron sad, makasakinan ko gold. Sa Crop Gold, kinabukasan ay gold. Ang Crop Gold mapalit sa talang suking agri supply. Mag-Crop Gold na ta.
3: Produkto sa Yes to Health, mapalit sa Richmond Pharmacy, Vita Health Crossroad, Catalia Pharmacy, Rebel Pharmacy sa Malaybalay, LK Pharmacy sa Barangay San Jose, MEPS Pharmacy and Save Pharmacy sa Aglayan, Cure All Kabanglasan and El Salvador.
4: Importante nga doon na kayo numero sa mga emergency hotlines sa CDRRMO 0917-827-6117, Kapulisan sa Malaybalay 0926-821-8803 o sa BFP Malaybalay 0917-677-7700. Kini dakong tabang sa paspas nga pagresponde panahon sa emerhensya. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
5: Kung maminaw ka sa XFM.
6: Par, par! Alay pagod, par! Pakuratin ako din mga asawa, par! Ina nga! Nagbulag na mo sa imong uyab na matanon, par!

0: tangkap. Tangkap ngamun nan tak boleh kap. Oh, kesiugun. Ini adalah master. Ah, mani guru tabakai. Maka kita nang sain diau. Oh, kita ka? Asya. Kalau nasa iba bau-bau ka dah. Mani guru nang takap kayo. Maka kita nang nakapaskil dia sekirin ka. Remains will be cremated. So dito magpa-dugay-dugay. Dari pasig mapil ta. Lisod na kayo. Tapasin na ta. Excited.
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay ng vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: Nationwide. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
1: Mapibili sa mga butika.
0: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Dunay Glutacoje with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekta pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacoje and VCO.
2: Available sa mga butika.
3: Kating, pabalik-balik na. Gamit na ng Cellphone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Cellphone Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang pabahid na all-in-one sa fresh

0: sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ako si Adonis, hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Saturn Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Saturn Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Sister Pain. Ako di ay si Jack, Osaka Radio Personality. Nagoy connect back pain, 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kaya ikatulong lang akong inom, nawala na dayo ang sakit sa akong likod.
2: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Call the doctor. Mabibili sa mga butika.
4: Naita ka ba o photography services na barato pero with high quality photos? Piliya ang My Photography. Ang My Photography nag-offer o barato mga photoshoot sa masa, wedding, prenup, debut, birthday shoot, function, fashion shoot, pageant shoot, baby dedication or christening, maternity shoot, documentary shoot, and family portrait. Ayaw sayangin ninyong mga smiles because you will never know the value of moments until it becomes a memory. For your inquiries, you may contact their cell phone number 0936-213-8832 or you may reach them via Facebook page My Photographer.
5: Tara na't mag-selfie, selfie, selfie, selfie tayo pang may time. Ipakita sa...
6: Hala, happy ka akong duty. Pero saan man eh, wala akong ikagasto.
7: Ay, mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
6: Na naman, unsa na adik to?
7: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
6: Ha? Tinuot? Wala gyud?
7: Oo, naapagin si Repa Cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
6: Sa lahat kayo day ha? Mata na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
7: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o pambal. Yes, libre kanak-kanan. Bisita sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
8: Produkto sa Yes to Health, mapalit sa Sincere Pharmacy, City Drug Store, Loop Pharmacy, Maamiel Pharmacy, and all branches of Buforco, Valencia City.
9: Aron malikayan ang kalamidad, pamino sa radyo o balita sa TV, aron masayod sa lakat sa panahon, lakit na sa kasabtangang sitwasyon. Mensahe, gikan sa chairman sa CBRRMO Malaybalay Council, headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran, o buhatan sa CBRRMO, headed by Chief Alan Comiso.
10: Kung maminaw ka sa XFM.
11: Sa una, naagoy 20 pesos, magagrocery na ko! So, karga na minaw ko sa X, wala ko kagrocery, oy! Alang-alang nga, nakala may CCTV! Ha! Exciting?
12: Mga katrupa, exciting!
2: XFM time, it's 7 o'clock. Time check brought to you by Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule. Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
13: Mga katropa, exciting dito!

0: XFM。
1: XFM。
2: 耳机。啊。Mereka itu menggambar hati. Gimana unta? Okay.
3: Okay. Give us this day our daily bread with ham, egg, and cheese, thin fries, salad on the side.
2: Duduk Arce, Pak Syurga. Gampu kau ga order.
3: Ga ampu, itu deh kok.
4: Exciting!
1: XFM.
5: Mahal na ko siya. Ugda ko ko pagsalig niya.
6: Ang buta rin mo, gahit kagyog ko. Sige, talaon ang bitaw na ito. Kung sa padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhan.
5: Ma, pasag din nalang gud-gugod. Kalipay man ako ni.
6: Ahay, ambot o rin mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold. Kay mo inom ko. Baka high blood ka gud. Timblahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
7: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Hello, ako si Roldan Palma. Isang construction worker, sobrang pagod, mainit. Kaya medyo mahina, mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Okay, guys, niimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
7: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
9: Vision X Plus, user, atong paminawon.
10: Ako dahil si Val, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako, hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha o hapdus pag yun, taga na akong tambal na tistingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Kasulod siya sa kasimana, gaan ng pamatik sa akong mata. Di na kung magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamu diha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
9: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene, o vitamin E. Na makatabang aron malikayan, na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium, o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
11: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
12: Pag inaw mo Premium D3, ragi na nakapalagsik na ko balik. Itong niaging mga bulan, hili na ko halos katindog niya. Luya kaya kung pagminaw. Niya mo ragway kusog ako mga tuhod ba? Sakit pag pirmi akong kabukogan. Pag tumahan ako Premium D3, sir, ning arang-arang gito kong gibati. Ako si D.I.C. Leonida, taga Barangay Science.
11: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
13: Mapalit sa mga butika.
14: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
15: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagaw naman ka, dagang kaayog trabaho sa opisina.
14: Okay, rakaayog. Ako takahiluton karon mahal.
15: Sure ka?
14: Oo.
15: Exciting!
14: Pero pagkaonsa, para kusgan ka uniya.
15: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
14: Like you. Basta naka-turbo.
11: Food supplement for me. Hihimo sa maca o clavumasca. Usa ka herbs. Nagatabang o boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kusog o resistensya.
14: Turbo. Wagas. Ang lakas.
11: Turbo. Food supplement for me. Mapalit sa mga butika.
16: Samsung Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Celton Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunubot ng balat, dala ng stress, para sa bata at preskong kutis. Celton Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
17: Stone, nagpilay niyong gasolina?
18: Uy, Tay! Prato na kayo din, Tay! Mapultang pa na nato!

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na maning tingog sa makina? Bago manunta ni gasolina, malawag po mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mang hugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di aras kilid-kilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina sa pagka-permi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dinong? Hala, sukat ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa dool na LL Yon Shell Mobility Station. Buntis ka ba or mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Line-In sa Purok 3, Kalasungay, Malaybalay City at Magsaloto Outlet o M. Luillier. Libre ang serbisyo o walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambal naman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad o pwede gihapon manganak, bisan walay PhilHealth. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abao. Abre sila 24 oras ug PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Line-In. Pag-atiman nga puno sa gugma para sa inahan o bata.
3: Mayong adlaw,
2: kag-inom
3: ang tanan katawhan sa Malaybalay. Kini si Kagawa Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaging eleksyon. Ako nalipay nga inyong kong isaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyaso ng inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaad sa inyo. Ako yung kanang pagapuhaton kaya ako nagdako sa isa ka pamilya nga na yung prinsipyo baruganan. Ugun sa manggaling akong gituyan nga mga pulong, ako ginapagatumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa ato labaw nga makagagahom na iya ko imutang diha isip City Councilor. Kung ako maning kamot, dili nako pagyaso ng inyong pagsalig o bugma dili sa ako ha. Dagan salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawan Jason Ayala, nagaingon ba yung adlaw, malay-balay o dagan salamat.
2: Sundon ang proper garbage disposal and schedule of segregation, kini makahatag og hapsay sa komunidad. Kinahanglan tumanon ang pag-segregate sa malata o sa dili malata nga basura. Kini dakong tabang aron makunturan ang polusyon sa yuta. Mensahe gikan sa chairman sa CBRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CBRRMO headed by Chief Alan Comiso.
4: Maminaw ka sa XFM.
5: Bro, sultihan da ka bro. Katong wapa ko naminaw og XFM. Pangit kayo ko.
4: Kung maminaw ka sa XFM.
5: Bukan nga naminaw ko? Karon pa, nadawat na nako.

This song is brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo, katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain.

0: Semangat ketupat. Exciting.
1: Oi, Arjek. Arjek.
2: Kapitan Ludi.
1: Tanawa guna mengahul migas, oh. Tanawa.
2: Ha?
1: Tanawa mengahul migas, oh. Sige lang trabaho. Way lakwat siya.
2: But, manay.
1: Nga naman.
2: Katakara ka ba? Dito sa tal, nakita man lang gina ako.
0: Mga katupa, exciting!
3: XFM.
4: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
5: Marlin, Ochia, 55, Santander, Cebu. Nagsiyo ka, undong magsiging nagsiyo. Nagwakag mabungog. Kasi kaayo to, di nagwakag Santon Plus lang. Mati akong dimintin. Naayo kaayo siya. Gamit Cebu Santon Plus, pwede po kayuhan sa atong lawas. Ako gudoy, isa tabang sa pantang lawas, ang Santon Plus.
4: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Ako dahil si Neil Caniero, taga-sityo pagakpa, barangay Bungabong, Antuka, Labaw di Oro. Sa akong test atong niaging duha kabuan, taas kayo akong sugar. Gani, undang na ko pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaoron. Nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix. Ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Ako kayong pabumikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Husa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
6: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
4: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
9: Bibili sa mga butika.
10: Clariskin Beauty Salon.

0: Whiskey and Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Sunfoam Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Isel Kompletado, balap ang tekis. Masakit ang aking katawan lagi. Narinig ko sa radyo ang Sunfoam Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Sunfoam Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
3: Sunfoam Plus Herbal Oil.
1: Sunton Vitamin C, the alkaline vitamin C.
4: Ako si Rose, usap ka maestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Una sige rang gataas akong blood sugar. Pero sukad nga niinom ko sa Sunton Vitamin C, nindot na jud akong paminaw o mubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo po sa nakadiscovery ni inyo.
1: Sunton Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sunton Vitamin C.
5: Hala, ngano ni? Bago pagani ko ng paggas, wala na ilain gasolina dyan ni? Asa ka ako makakita o kasaligan nga gasolinahan?
6: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
5: Uy bay, nganong diri man ka magpaggas perme?
6: Kay dire sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o solid pa ang imong road trip.
5: Sige daw, pa full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please. Wow! Tinuod yun di ay. Paspas, kusog, o walay problema akong sakyanan. Salamat sa Shell Fuel Save.
7: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhin na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
8: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa dool na El Elyon Shell Mobility Station. Ang mga produkto sa Yes to Health, mapalit sa Balansag Pharmacy sa Landapan, Quad Pharmacy at Estenzo Pharmacy sa Maramag, Bukidnon, Samantha Pharmacy and Emmanuel Pharmacy sa Don Carlos, Bukidnon, at Immaculate Pharmacy sa Quezon, Bukidnon.
9: Kung ikaw mga kita o bisgrasya sa kadalanan, pangita o pamaagi aron ikaw makatabang. Itawag gilayon sa emergency hotline sa CDRRMO sa 0917-827-6117 aron sa paspas na pag-responde. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
10: Maminaw ka sa XFM.
11: Uy, ang pagani, mura na giyok, asawa ang inastahan. Nakagay mga bawal, bawal rin, bawal rin to. Nya nga no, exciting?
12: Exciting!
10: XFM.
12: XFM.

0: Tinoon sa manurak.
1: Tinoon ba na matog ang ista?
0: Na, ambot lang urak. Kay sukad pa masukad, wadyog ko kakitag isda. Nga magbit-bit og unlan.

0: Sabang Plus Gold User. Atong paminawon.
1: Okay, kung pasalamat sa Sabang Plus Gold, then tumanggol, sir. Hindi, ba ako nilulang niya, dugo. Bugo na ko, nabalata ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang kanser. Pagkadungog na ko, sa Sabang Plus Gold, akong pagsulay, sir, nakahuro o blok at nakik na ko. Nga, dunay aldiyo akong pamati. Unya, lukmal akong menstruation.
0: Sabang Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon para atong junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
2: Zaton Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kini na ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong biskutong na healthy sa lawas. Sabon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo sa Sabon Plus Coffee Mix, mura ra ka na kakaunog mong gustin. Malunggay o soya, ang pangatanan na abas sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong timbuo pamilya ka Sabon Plus Coffee Mix Guild. Timani, basta kabigani, Sabon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
2: Sabon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Magustin, malunggay, ug soya. Sabon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Sabon Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Diyay si Jimmy Torres. Ito'y 4 anyos taga Bukidnon sa kamikaniko. Okay na rin kung nagproblema ani sa kuwang mata. Magsige na lang ugabong-gabo na apaging pagluha-luha. Tapos grabe ka katon. Grabe ka hassle labi na sa linya sa kuwang trabaho. Inikomendahan ko sa akong suod niya higala na magsulay o Vision X Plus Capsule. Ugi palit tapos kimintain. So wala dama. Nalibihan ang akong gibati. Wala na itong pagabong-gabo. Katul-katul o pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Kung sa paspas o hapsay nga resulta. Mahong ka mong nangibati sa makanago ang Vision X Plus Capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
5: Kada adlaw yun kong nalaga-take o Premium D3, sir, kay di ko ganahan na magkasakit. Labi na yun kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan o mga sakit dito. Naga-Premium D3 yun ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
2: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
6: Daghan ang utanan ako. Unsa ang akong sikreto? Nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Suray gani ninyo.
2: Turbo Supplement for Men.
7: Oh, yes.
2: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsig na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa.
0: Sabon Plus Herbal Soap.
8: Ako si Kent Figueroa, kagantike. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Sabon Plus Herbal Soap, wala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
0: Sabon Plus Herbal Soap. Gamit na! Sabon Plus Herbal Soap. So, merienda time na!
2: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na! Bagong luto, lamian o balato, Dian Bake Shop! Ang bake shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients alang sa lamian na pangmeriendang Pinoy! Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Pandisal nga pares. Una ang pamahaw. Cheese disal. Ensaymada. Pandikoko. Cheese bread. Spanish bread. Chocolanay. Loaf bread. Pastries. Cookies. Chiffon cake. Hopia. Piaya. Crinkles. Pinka. Banana loaf. Banana slice. Pineapple. Custard. Sponge cake. Cupcake. Cinnamon. Pandimongo. Ensaymada. Cheese roll. Star bread. Putok. Putok disal. Donut. Cheese donut. Burger bun. Hotdog bun. Papaya. Patata, ug lunga, ug mga birthday cakes. Available in tanan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Aglayan, ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab sila branches sa Talakag, Kadingilan, ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, Dian Bake Shop na.
9: Are you looking for full submission printing? Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design. EJ J's Tailoring offers full sublimation for jersey, t-shirt and polo shirt, sweatshirt, hoodies, jogging pants, school PE uniform, singlets, sports, club and office uniform, and more. EJ's Tailoring delivers vibrant color printing with high-quality fabric, perfect fittings, and time-bonded, and government fellowships, platinum accredited. Come and visit EJ's Tailoring located at Porok Tres, Sumpong, Malaybalay City, Bukidnon, near Bethel Hospital, beside Bukidnon Bridge Restaurant, and in Porok Shetir Butong Highway, Quezon, Bukidnon, near EJ Gas Station. Just contact 0906-738-4465. EJ's Tailoring, owned and managed by Mr. and Mrs. Hinampas. Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design.
10: Produkto sa Yes to Health mapaliksa. E&J Pharmacy sa Quizulon, Sumilaw, Bukidnon. MEPS Pharmacy sa Alae, Manolo Fortich. MEP Pharmacy and K Real Pharmacy sa Manolo Fortich, Bukidnon.
11: Ikayi ang paggamit og substandard ng mga wire aron malikayan ang sunog. Mamahimong mo konsulta sa mga eksperto. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
12: Kung maminaw ka sa XFM.
13: Sa una, putot kayo ko. So kanya namin ako XFM? Hala, nitangkad ko.
14: Wow!
13: Binawbe? Inches na nga ako ang takong kay murang pang sokens kay daghan kay cakes durams. Oy! Baba mo di ha! Init pa! Baba mo di ha!
15: Exciting!
2: XFM.
16: XFM.
2: XFM time. It's 8 o'clock. Time check. Brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix. Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.

ang maong kanta gidalit kaninyo sa Windsor. Alang sa dugang kasayuran, bisita ang among website sa windsor.ph. Gaming is for 21 years old and above. Keep it fun. Play responsibly.

0: samal kap.
1: Pero ho na to niya. Ningon man kuno ka nga naungkog unggoy.
0: Dili ka. Oy, ang akong ingon ba nga ang unggoy parang naong nimo.
1: Aw, lagi. Sunod ha, klaro ha.
0: Exciting?
2: Exciting!
3: XFM.
4: Sister Pain.
5: Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban na ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay na biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sister Pain.
4: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain.
6: Symptoms persist all the time.
7: Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shot and Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe, araw-araw, masarap at may nutrients pa. Dahil sa garlic extract, muri at soya. Feeling healthy ako.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
8: Sus! Nga naman eh. Murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
9: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
8: Unsa may akong gamiton, boss?
9: Sulay, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina o makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang El Elyon Shell Mobility Station nahimutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
10: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa dool na El Elyon Shell Mobility Station.
11: Kung maminaw ka sa XFM.
1: Par, pakuratira ko ng imong silingan nga walay bilib ni mo. Adto siyang birthday bisag wala kag-invite. Siya par.

0: XFM.
1: XFM.
2: Yes, to health!
3: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
4: Ganda at malusog na pakikinig sa ating lahat mga kaibigan. Welcome sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Nandito naman po ang inyong mga lingkod. Maghahatid na naman ng mga kaalaman kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang ating pong pangangatawan. Siyempre, katuwang po dyan mga kaibigan ang ating pong Yes to Health at ang ating pong mga nutraceutical grade FDA approved na mga produkto. Sa mga kabayan po natin dyan na hindi pa nakasubok ng mga produkto natin, nako, puntahan na po ang pinakamalapit na mga butika, mga parmasya dyan sa inyong lugar para masubukan nyo, especially yung ating pong ultimate trio. Lalo sa panahon natin ngayon na napakarami na naglalabasan na naman ng mga sakit, ano? Eh napakahalaga na bigyan po natin ng panangga ang ating pong pangangatawan laban sa samot-saring mga mikrobyo na maaaring magdulot, ano, ng iba't ibang uri ng sakit sa katawan natin, ha? Yan, mabibili niyo po yan. Hanapin ang Tatak Yes to Health sa tuwing bibili kayo ng ating pong mga produkto, mga kababayan. Ito naman po si Sir Michelle Hinas, mga kasama niya naman dito sa ating programa. At syempre, mga kasama po rin po natin ang isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, isa pong Doctor of Ministry in Alternative Medicine, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
5: Magandang araw, partner, at sa lahat ng ating mga tagapakinig sa buong Pilipinas. Syempre, muli na naman natin pag-uusapan ang mahalagang puntong pangkalusugan. Kaya hopefully, nasa maayos po tayong kalagayan habang nakikinig po sa ating programa ngayong araw pong ito.
4: Mm-hmm. So, mga kabayan po natin na gusto pong sumali, makahilo-bilo dito sa programa po natin, pwede kayong magpadala ng inyong pong mga text messages or mga inquiries. If ever meron kayong mga katanungan about your health, just text lang sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. At ilike nyo rin po mga kaibigan, ha, ang atin pong Facebook page. I-search nyo lang ang Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Yan, para lagi pong updated kayo, no, sa mga announcements po natin, mga bagong produkto na ilalabas po ng Yes to Health at ganyan na rin sa atin pong mga papromos mga kaibigan, no. I-like nyo po, i-follow ang atin pong mga Facebook page at huwag kalimutan puntahan, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic mga kaibigan, no, para po makapagpakonsulta, mabigyan po kayo ng complete health assessment at matuldukan na yung mga karamdaman na matagal na pong iniinda, dinadaing po ninyo ng mga sakit, ay mabigyan na po yan ng kalunasan mga kaibigan, ha. Puntahan po ang mga Yes to Health Clinic po natin na malapit dyan sa inyo pong mga lugar, ha.
3: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National High

0: City Branch, number 46, Vinco Building, Lizares Street, Barangay 39, Bacolod City. At Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A. Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
1: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
2: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted? Ang pagkagawa, suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients.
3: Plus Gold,
2: ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustine, bawang, ampalaya at spirulina. Mga kilalang herbal na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na makatutulong upang maiwasan ang iba't ibang uri ng sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Santon Plus Gold at Santon Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. At samahan pa sa pag-inom ng healthy na kape, ang Santon Plus Coffee Mix.
4: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Sanzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Sanzone Vitamin C. Mabibili sa iyong mga suking butika.
5: Secret of Health. Health Info.
6: Health Info po muna tayo, mga kaibigan. Kayo po ba ay nakakaranas ng parang laging tinutusok-tusok ang inyong pong mga extremities, mga palad, talampakan po ninyo? Parang tinutusok-tusok ng maliit na karayom, mga kaibigan. Ako, maaaring sintomas na po yan ng isang karamdaman tinatawag po na neuropathy. Atin po i-consulta kay Doc Algie, ano po ba itong karamdaman, Doc, na neuropathy?
7: Tama ka, no? Marami mga kababayan tayo. Madalas yan ang reklamo nila, no? At lalo na kung meron na silang mga iniindang iba't ibang sakit na tumatama sa tinatawag nating circulatory system. Mm-hmm. Ang neuropathy po ay maikling ano yan, taguri doon sa tinatawag na peripheral neuropathy. Na pag sinabing peripheral, yung peripheral nerve ng isang tao, ito po yung tinatamaan dito. Kaya nagkakaroon ng problema. Ang pakiramdam ay namamanhid, parang tinutusok-tusok at yun nga, pins and needle feeling, sabi nga. Itong peripheral nerve po kasi ay lumulusot yan sa mga dulong bahagi o distal part ng ating katawan. Kaya pag meron kayong peripheral neuropathy, anyway, neuropathy or neuro, it means nerve, ano? At ang mga sintomas po niyan ay sa kamay, sa paa, yung mga malalayo sa area ng heart natin, ano? Ang nagdudulot po itong neuropathy ng hindi magandang pakiramdam o discomfort na pwede makaabala sa ating pang-araw-araw ng pamumuhay. Bukod po sa nabanggit natin, ano, na panghihina or panunusok, parang needle, pins, pwede rin makaramdam ng panghihina, pananakit na hindi mo maipaliwanag kung saan banda, ano. May mga taong ganun eh, yung parang may pain sila na hindi nila ma-explain kung saan ba nang gagaling o saan nila talaga literal na nararamdaman. Pwede rin nagkakaroon ng pamumulikat. Pwedeng kamay o kaya mga binti po natin. So kabilang din po sa mga sintomas ng neuropathy, bukod dun sa mga binanggit natin, ay ang paghina ng mga reflex ng ating katawan. Mm-hmm. Okay, pag tinawag na reflex, ang katawan natin may tinatawag na natural reflex reaction. Mm-hmm. Once na halimbawa, mayroong tatama sa mata mo, automatic pipikit ka, di ba? Pag ikaw ay hahampasin, automatic. Meron kang iwas. So yun ang ibig sabihin po noon, yung pagiging sensitive natin sa mga nangyayari sa ating katawan gawa ng stimuli, ganun din yung sensitive tayo sa temperatura, yung sa balance, okay? Yung pagkilos natin, kung kinakailangan maging mabilis o makupad, yun yung ano ng reflexes natin. Pwede rin tayo magkaroon ng pagkahilo o kawalan ng kakayanan po. Ito yung worst sa kalalakihan eh, di ba? Yung kawalan ng kakayahang makipagtalik.
6: Mm-hmm.
7: O, sa iba talagang di baling mawala na daw yung paningin, wag daw yun. Sabi ng iba yan. So yun yung mga naapektuhan once we have a peripheral neuropathy na pwedeng maging hadlang sa inyong normal na pamumuhay, mga kaibigan.
6: Mm-hmm. Isa siguro yung Doc sa pinakamapait na ano na problema sa mga kalalakihan.
7: Oo.
6: Pag yun yung nawalan ng reflex.
7: Oo.
6: O yung inyong alaga, mga kaibigan.
7: O kumbaga may laban eh, wala pa siyang reaksyon.
6: Oo. Sobrang loading, ha? Ano po ba, Doc, yung mga pangunahin po na mga pinagmumulan or tinatawag na sanhi ng ganitong karamdaman, Doc?
7: So, may mga condition na pwedeng tamaan ang ating mga nerve, katulad ng Charcot-Marie-Tooth disease o CMT, na ito'y isang uri ng condition na naapektuhan yung motor at sensory nerve ng ating katawan. Dahil dito, nahihirapan yung mga patient

0: naigalaw yung kanyang binti at paa na pwedeng nagdudulot din ng panghihina ng mga kalamnan. Mm-hmm. Siyempre, pag hindi mo na naigagalaw yung mga paa o any muscles of your body, nagkakaroon ng muscle atrophy. So, nawawala yung normal na itsura o forma ng mga paa kasi lumiliit yung muscle. So, habang tumatagal na hindi mo na imumove yun. So, ito naman po ay nagiging sanhi ng madalas na parang nadudulas kayo. Hindi naman na talaga delikado yung dinadaanan nyo. Bigla kayo natutumba. Yan. Yung iba naman, madalas na nalalaglag o kalaunan, yung mga kamay na natin, apektado na rin yan, nawawala na rin ng mga muscle. So, may mga ganun, ano, isang uri ng condition yon. Pwede rin nagkaroon ng aksidente or traumatic injury na pwedeng naapektuhan yung nerve doon sa ating lower extremity or upper extremities o yung mga peripherals natin. Any accidents or yung iba nag-exercise partner tapos biglang napatindi yung galaw. May mga sabi nila, ako may pumutok tapos after noon parang hindi na ako makagalaw na maayos.
1: Merong mga ganyan.
0: Yung mga sinasabi ng mga manghihilot daw na ipitan. Totoo naman yun. Ano? Kasi pag yung nerve ang naapektuhan, pwede ring maapektuhan yung normal function nito. Sa ibang pasyente naman, pwedeng nakaranas sila ng infection. So, yung infection na nagdudulot ng damage sa doon sa ating nerve, pwede ito nanggagaling doon sa pag-atake ng bacteria o kaya naman ay virus ano, that causes a nerve problem or damage sa nerves natin. Pwede itong maging dahilan ng neuropathy. So, may mga problema din na katulad po ng nagkakalaba, nagkaroon kayo ng ano, bulutong tubig o chicken pox. Ngayon, yung mga umidad na hindi nagkaroon ng chicken pox ng kabataan nila, tapos na-expose sila doon sa virus na yon, ang labas nun, yung tinatawag na shingles okay, or herpes. Ano? Pwede rin yung mga nagkakaroon ng AIDS. Apektado na rin yung mga nerves nila, yung may mga AIDS. Ano? So, ilan po yon yung mga infection that causes possibility to develop neuropathy. Yung iba naman, partner, may mga autoimmune disorder. Yun. So, sa autoimmune disorder naman, ang kalaban ng katawan natin is no other than our sarili. Own immune system. Okay? Katulad nung Guillain-Barré syndrome, di ba? O yung SLE, o systemic lupus erythematosus. Yan, yung rheumatoid arthritis, yeah, na kung saan tinatarget ng ating immune system mismo yung mga delikadong kasukasuan, di ba? Kaya nagkakaroon tayo ng rheumatoid arthritis. So, alin man doon sa mga autoimmune disorder na yon, can cause peripheral nerve damage na pwedeng maging dahilan ng peripheral neuropathy. Pwede rin systemic diseases. Pag tinawag na systemic, itong isang condition niya na nakaka-apekto sa buong katawan natin. Katulad ng diabetes or hypertension o kaya naman ilang uri ng cancer. At kasama na din yung autoimmune disease na pinag-uusapan po natin kanina. Pwedeng vascular disorder, yung mismong daluyan ng dugo natin, kumikipot, nagkakaroon ng aneurysm, nagkakaroon ng pagbabara, at ito ay pwedeng nakaka-apekto dun sa tibok ng puso natin, na alam naman natin, ang daloy ng dugo at ang nerve natin, almost magka-connect talaga yung kanilang function. Ano? So, pwede rin deficiency sa mga vitamins, katulad ng B vitamins, B1, B6, B9, B12, yung niacin, vitamin E, ayan, pwedeng yun. Pwede namang yung sobrang pag-inom ng alak, nag-cause na ng damage dito sa brain natin. Alam nyo, ang alak can cause direct damage sa ating liver, kidneys, and brain. Kaya nga, di ba, pag uminom ka ng alak, nadidisorient yung brain mo. Kaya hindi mo na alam ang nangyayari sa paligid mo. And yun yung mga pwedeng cause ng development ng neuropathy, mga kaibigan.
1: Maraming salamat, Doc. Kaya sa mga kababayan po natin, merong ilan dyan, Doc, na preventable yung mga maaring pagmulan ng ganitong uri po ng karamdaman, mga kaibigan, ha? Kaya kung kayo po ay nakakaranas ng ganitong uri po ng sakit, nako, marapat po ano, na umiwas dun sa mga bagay-bagay na nakakapagpalala ng mga ito, mga kaibigan. Tulad na nabanggit nyo, Doc, kanina, no? Yung pag-inom po ng alak, mga kaibigan, lalo na kung meron ng tama talaga yung mga nerve po ninyo. At ito rin ang isa sa nakakapagpalala at maaari ding mag-trigger ng problema sa inyo pong mga nerves, mga kaibigan, mas mainam na iwasan na po natin, mga kasama. No? At huwag kalimutan, ugaliin pong uminom ng mga suplemento at mga bitamina na makakatulong sa pagpanumbalik ng healthy na mga nerves, mga kaibigan. No? At alam niyo ba, ayon po sa pagsasaliksik ng mga eksperto, napag-alaman po nila na ang araw-araw na pag-inom ng premium D3 ay nakakapagpababa po ng posibilidad ng pagkakaroon ng neuropathy na karamdaman, mga kaibigan, o pagkakaroon ng peripheral neuropathy. Ano? dahil ang ginagawa pala ng ano doc, yung premium dietary, meron siyang mga content na pinoprotektahan niya yung atin pong mga nerves. Hindi lang yon ay nire-repair po niya, mga kaibigan. If ever, merong mga nasisira. Yung nerve kasi natin, meron po yan siyang parang insulator. Ano, meron siyang protective
0: sheath. Yung myelin sheath.
1: O yan, yung myelin sheath, mga kaibigan. Pagka yun po yung nasisira, doon nag-uumpisa yung parang, kumbaga sa kurente, nagkakaroon ng grounded.
0: Shortage.
1: Ano?
0: Short circuit.
1: Short circuit. So sa mga kababayan natin, na ganun din yung nerve sa kanila pong pangangatawan, doon na rin nag-uumpisa na hindi nagiging maayos po, mga kaibigan, yung function ng nerves atin pong pangangatawan pag nasisira yung mga protective sheath na yon, mga kasama, no? So yung araw-araw po na pag-inom ng premium D3, nakakatulong yun siya para i-repair yung mga na-damage na yun ng mga myelin sheath, mga kaibigan, no? Kaya ugaliin niyo po, ha, na araw-araw po ang pag-inom ng premium D3. Isabay niyo po yan sa mga nabanggit ni Doc kanina, no, na mga vitamins like B vitamins, Doc, ano?
0: Uh-huh.
1: At vitamin E is also very beneficial, ano, para sa pagpapahealthy ng atin pong mga nerves, mga kaibigan, ha. Atin pong premium D3 ay may bilibili na po yan, ano, sa pinakamalapit na butika diyan sa inyo pong mga lugar.
2: Premium D3, ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
3: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tunet, a certified premium D3 user.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
4: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang. Inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
2: Supple Plus Gold.
5: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pasakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ng Santum Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santum Plus Gold.
2: Santum Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: The Secret of Health.
1: Welcome back, mga kaibigan, sa atin pong programang The Secret of Health Nationwide. Ang programa po ito, mga kaibigan, ay hatid sa atin ng Yes to Health Incorporated. At syempre, ng atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Kabilangan po dyan, mga kaibigan, ang atin pong nangunguna na produkto, ang atin pong Sansone Plus Gold. Ang Sansone Plus Gold po, mga kaibigan, ay meron po yun siya mga piling-pili na mga sangkap na makatutulong sa pag-improve ng atin pong overall health. Lalo po sa mga taong nakakaranas po, no, ng problema sa kanila pong nervous system. Ito po ay mayroong mga powerful bioactive compounds na nakakatulong upang masolusyonan ang mga pinagmumulan ng karamdaman sa atin pong nerves. At ayon po sa ano, sa pagsusuri, ha, yung iron pala, Doc, ay napaka ano yan, napaka importante sa neuronal process ng atin pong pangangatawan, especially yung myelination process, ano, yung binanggit natin kanina na yung pagpapanumbalik ng protective sheath doon sa atin pong mga nerves, yung iron pala, isa yan sa malaki ang role sa pagpapanumbalik ng mga yun.
0: Tama, ano, kaya nga meron tayong mga sangkap sa Sansone Plus Gold na mayroong organic iron mula sa mga sangkap nito, like spirulina, yung atin pong ampalaya na nandun, yung extract ng ampalaya. At may mga sakit din, ano, tulad ng pagtaas ng asukal sa dugo. Ang Sansone Plus Gold ay nagtataglay ito na kasi ng mga bioactive compound gaya po ng polysaccharide, saponins, phenolic, yung polypeptide P at charantin. Itong mga to ay tumutulong upang balansihin ang asukal sa ating dugo. Na ang diabetes ay isa sa common cause. Actually, nangunguna nga ito sa dami ng mga taong nagkakaroon ng neuropathic disorder kapag diabetic. Kaya di ba, pag diabetic ka, parang lagi na lang ngalay at manhid ang inyong mga talampakan. Minsan parang may langgam doon na lumalakad. Kasi nga, pag diabetic, ang isang tao, mayroong tinatawag na diabetic neuropathy na pwedeng ito ang isa sa complication. Ito rin po ay nagtataglay ng sulfuric compound na allicin mula sa garlic na tumutulong naman upang maiwasan ang alta presyon na siya ring pangunahing dahilan ng neuropathy.
1: Mm-hmm. Yes, mga kabayan natin, minsan kasi Doc, yung kape yung madalas sinisisi. Bakit nagkakanerbiyos? Oh, bakit nagkakaroon ng nerve problem, mga kaibigan? Pero ito yung mga ano na to, yung mga primary cause kung tawagin, ano? Like pagtaas ng sugar sa inyong dugo, pagtaas ng presyon ng dugo po ninyo, mga kaibigan, na napakalaki po ang kinalaman niyan, ano? Sa pagpinsala doon sa atin po mga nerves, dapat masosolusyonan din sila or i-correct din, mga kaibigan, yung problema na yan sa atin pong pangangatawan, ano? Kasi minsan yung iba, take sila ng take ng mga B vitamins or mga pampahealthy ng nerves, yung root cause pala Doc ay hindi na papansin or hindi na bibigyan ng ano ng solusyon, ano? So sa mga kababayan po natin na meron kayong mga primary cause ng iyong mga sakit, much better na yun yung paglaanan po ninyo ng pansin, at mas madali po yun, mga kaibigan, ma-check, mas madali po yun malalaman, especially kung kayo po ay pupunta, no? Bibisita sa atin pong mga Yes to Health Clinic para mabigyan po ng complete health assessment. Ma-assess po, no? Yung overall health, lalo na Doc, yung mga tao na nakakaranas ng mga multiple problems sa kanilang pangangatawan.
0: Oo. Kasi kinakailangan, bawat isang individual ay mayroong talagang kanya-kanyang nutritional plan. Kasi minsan, yung isang tao, kailangan niya, prioritize niya itong ganitong program, ganitong nutrition. So, dun sa ating Yes to Health Wellness Clinic, ay makikita natin ano yung priority. Kaya meron tayong mga assessment tools, gaya po ng ARDK, meron tayong isang machine pa, na tinatawag naman nating quantum analyzer, na pwedeng malaman ano yung mga pwedeng nagkukos na deficiencies sa atin. Ano yung vitality profile natin. So nakikita yan at nagagawa natin ng prevention or intervention habang hindi pa tayo nagkakasakit o lumalala ang ating sakit. At yun po yung ating ginagawa doon. Kasi ang naturopathy is for prevention and rejuvenation. Pag sinabing prevention, hindi ka pa nagkakasakit, nagsisimula pa lang, tina-target mo na yung possibility na mag-cause. And yung rejuvenation naman, once na may sakit ka na, tinutulungan ng katawan na ma-rejuvenate. Okay? Kasi may katawan tayo na mayroong capability to heal itself. But the problem is, yung katawan natin na yan, hindi na maggamot yung sarili niya kasi kulang siya sa sustansya eh. Wala siyang magamit para ma-repair yung kanyang mga damage. So, yun ang ginagawa natin sa tinatawag nating naturopathic medicine.
1: Ayun. So, sa mga kababayan po natin, ano? If meron kayong spare time or mas maganda, laanan po ninyo ng panahon na bumisita, pumunta sa atin po mga Yes to Health Clinic para mabigyan naman ng panahon din yung kalusugan natin, ano? Minsan, ito na yung napapabayaan natin na ito nga dapat yung atin pong papangalagaan. Lalo na po, yung puhunan nila is yung lakas ng pangangatawan nila. Give time for yourself.
0: Halos karamihan ng tao, puhunan talaga, lakas, sa kaangas. Minsan. Kailangan yun ng lakas lagi, ano?
1: So, sa mga kababayan po natin, ha? Bisitahan, puntahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar.
7: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Celpol Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
8: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
1: Puntahan, bisitahan ang ating po mga Yes to Health Clinic para po sa complete health assessment at para po sa free consultation.
9: Secret of Health, live advice.
1: Meron nagtanong dito sa atin, Doc, ano? Isang listener po natin, lalaki, 50 years old, meron po siyang epilepsy or epileptic po siya. Mm. Makakatulong daw ba ang Santon Plus, Santon Plus Gold para po sa kanya, Doc?
0: Yes na yes, kasi ang epilepsy isang kondisyon ano, na hanggang sa ngayon hindi pa rin talaga mawari kung ano yung overall causes.
1: Mm-hmm.
0: Pero ito nakaka-apekto sa ating nerve at sa ating brain, yung central nervous system. So, pag nag-take po kayo ng Santon Plus Gold, may mga phytochemicals ito na nakakapagbigay benepisyo sa ating pong una muscle, nerve, at sa ating mga brain. So, maraming umiinom nito na may mga epilepsy na ang kanila napapansin na babawasan yung episode ng attack, yung seizure nila. So, sa patuloy na pag-inom ng mga ganitong klase ng supplement, Santon Plus Gold, samahan pa ninyo ng yung tinatawag nating premium D3. Mm-hmm. Kasi ang VCO is very good and very healthy sa ating brain.
1: Mm-hmm.
0: Kung titignan natin ang mga pag-aaral, ano, ito po ay magbibigay ng benepisyo sa inyo. Although hindi natin sinasabi na pag uminom kayo niyan, hindi na kaya atakihin, pero karamihan ng mga nagtitake nito, napansin nila na kung hindi na ako masyadong inaatake. May nakausap ako sa ating wellness clinic partner, in a day, almost 7 times siya inaatake.
1: Dami.
0: Kaya halos hindi na siya umaalis ng bahay. Pero nung nag-take daw siya ng Santon Plus Gold, nagsimula na 2 times,
1: mm-hmm,
0: nabawasan na, once, then every few days, at sa tuwa talaga niya, tinuloy-tuloy niya yung pag-inom. Okay? Kasi nutrition ang kailangan natin, so our any part of the body can be normal.
1: Mm-hmm.
0: O, yun po yung dapat niyong gawin.
1: Ayun. So, mga kaabayan po natin, no? Na lagi pong inaatake ng epilepsy, ano? Or lagi nag-seizure. Nako, inuman niyo po, no? Ng mga produkto natin, mga kaibigan, para mapahealthy din, ano? Yung atin pong mga nerves sa atin pong pangangatawan. At makaka-cope up, syempre, yung pangangatawan natin, ano? Bagaman hindi talaga totally kayo gagamutin po nito, mga kaibigan, kasi ito naman po, mga kaibigan, is for supplementation po ninyo, nutrition ang ibibigay nito sa inyo, na yung nutrition na yun yung makakatulong para makakope up yung pangangatawan po ninyo laban sa ganitong uri po ng mga karamdaman, ano? At hindi lang yun, pati yung iba pang mga kailangan na nutrition ng katawan mo maibibigay po niya, mga kasama. Okay, Doc, lagi po ako uminom ng Santon Plus Gold, Vitamin C, Santon Vitamin C and Premium D3, 3 times a day. Okay po ba yun, Doc?
0: Yes na yes po, kasi alam nyo, yung pag-inom natin yan, para rin kayong nag-take ng concentrated na mga sustansya na kadalasan po hindi mo makukuha sa diet mo. So, if you can do that every day, as long as you can, ay mas maganda po at positibo ang magiging reaksyon ng ating pong katawan.
1: Mm-hmm. Pero sa mga kabayan po natin, ano, na gusto pong uminom or gusto mag-take ng ating pong mga produkto, ang ating pong Santon Plus Gold, Santon Vitamin C po natin at Premium D3, pwede nyo po yan siyang i-take, mga kaibigan, na magkakasabay po, mga kasama, ano, para sa complete package sa nutrition na kinakailangan po natin at syempre sa pagpapatatag ng atin pong resistensya sa pangangatawan, ano, at panglaban sa samut-saring mga karamdaman sa atin pong pangangatawan, mga kaibigan, ha? Huwag kalimutan, lagi pong hanapin ang Tatak Yes to Health pagka kayo po ay mag-avail ng atin pong mga produkto. Now, Doc, wala po tayong oras. Napakabilis ng oras natin. Baka may maiwan ka pa na mensahe, Doc, sa ating mga avid listeners.
0: Pasalamatan na lang talaga natin yung laging nakikinig, sumusubaybay at tumatangkilik po na ating programa at lahat ng mga tumatangkilik din natin, mga produkto. Sana po makatulong kami sa inyo, ano, sa mga maliliit na impormasyon para manatili po tayong healthy araw-araw. Tandaan po natin na kung gusto natin maging malusog, pag-aralan natin yung mga principles kung paano tayo magiging healthy, at ang kaalaman para po diyan ay napakahalaga sa atin at sa ating buong pamilya. Maraming salamat! Ako po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Algie Bakla po ito.
1: Thank you so much, Doc. Yan po si Dr. Algie Bakla, isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine. Siyempre, ang ating pong celebrity doctor. Tanong po yung likod, Sir Michelle Hinas. Masamantala nga pala, bukas po muli, sa ngayong aras, dito rin sa ating pong mga himpilan, ay magkarinigan po tayo, mga kaibigan, at makakalap na naman ng mga kaalaman kung paano po natin papangalagaan ang ating pong nag-iisang katawan, mga kaibigan, no? Dahil yung mga gamit natin, alagang-alaga nga natin, mga sasakyan natin, lalo tigit yung katawan natin, ano? Na dapat pong ingatan at pangalagaan ng husto. Kasi minsan, mas mabilis nagre-retire yung katawan o yung may-ari kaysa dun sa kanya pong mga gamit, mga kaibigan, no? So, bigyan natin ng time, bigyan po natin ng panahon, ng budgetan natin yung atin pong kalusugan dahil napakahalaga po ito, ano? Kesa sa ano pa mang gamit na meron po tayo, mga kaibigan. Ayon once again, maragandang pakikinig, malusog na pakikinig sa atin pong lahat, mga kaibigan. Ang Panginoon nawa ang magpapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
10: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Visionex Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
11: Hala, hapit na akong duty. Pero ang saon man eh, wala ko ikagasto.
12: Ay, mami, ayaw kabala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
11: Nga naman, unsay na adid to.
12: Kaya sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
11: Ha? Tinuot? Wala gyot?
12: Oo, naapagin sila yung pa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
11: Salamat kayo, day, ha? Mo-ato na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
12: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kompleto sa serbisyo ug libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment ug tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, ug Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
13: Get ready, Windsor fans. We've got daily surprises, non-stop bonuses, and thrilling sports action waiting for you every single day. Feel the NBA excitement and enjoy jackpot treats that make every moment feel like a win. Because here at Windsor, it's the winning season. What are you waiting for? Register now at windsor.ph and get 800 pesos plus 40 spins, 100 pesos verification free bet, 2,500 pesos risk-free bet, 300 pesos exclusive birthday bonus. Enjoy our payday promo every 15th and 30th, plus the login wheel where you can win up to 100 pesos free bets daily. And don't miss out our weekly raffle every Saturday at 6 p.m. for a chance to win up to 100,000 pesos.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
1: Sus, nga naman eh. Murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
2: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
1: Unsa may akong gamiton, boss?
2: Sulayi, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang LL Leon Shell Mobility Station nahimutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
3: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na LL Leon Shell Mobility Station.
4: XFM. Oras, alas 9 sa gabi.
5: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
6: Mga katropa, excited!

0: Ito siya kagay na. So, akong gikuot-kuot ang ako ang basa akong tiil. Kay, kuan man, ka nang katulmang din siya kaayog yun. Kaya feeling ako na naipit, o marag na naipit something sa sulod, na marag itubo na akong kuko. Karon kay, nagmahay-mahay ko. Sakit ka, abdos kaayog yun. Maayong gabi po sa tuang tanan. Welcome po sa ang programang Putahe sa Gabi. Igipaluyuhan po sa mga produkto sa Yes to Health. Particularmente po sa papaligon sa ang immune system, ang atong Santon Plus Gold and Santon Vitamin C. Bipangit kay ang panahon, no? Matingala na lang kagaulan, gainit gaulan. Basing nihinay na naimo ang immune system din ha. Basing unyag nagkaluya, nagluya ng kagmaayo, nagsakit na kapag-ayo. Ayaw biya kalimot ha, pang saganggin niya sa mga pangit nga panahon, sa mga sakit-sakit nga bit-bit aning pag ulan-ulan, pag sobra ka init nga ulan na pod, init na pod, subaw is real. Inumagid permanente ang ato ang Santon Plus Gold and Santon Vitamin C. Mapalit kini siya sa mga suking butika like Mercury Drug Store. Available usab sa South Star Drug, available sa The Generics Pharmacy o sa Generica Nationwide. And good news mga katropa, tungod kay available usab diri sa tuang istasyon sa XFM Network Philippines o diri sa XFM Bukidnon, saka lang gid mo sa second floor sa Tala-Tala Building sa Daang PhilHealth Office diri sa Carbajal Street, Malaybalay City. Welcome once again sa taong programang Putahe sa Gabi. Inyuhang madungog sa Tibok XFM Station sa Visayas and sa Mindanao. And good news sa mga bibi nato nung pila kagabi na nag-try o contact sa tua, naana tayo text line. Kabalo kong kapang luod na mo, basing nga tingala na mo nga. Ay, nga nung, ay, siya maghubo sa ako, ve? I felt so, like, very hot in this world. Wala din ako na on ang aircon, so nikalit na siya og ganang kaegang. Ayaw na yun! Ayaw na yun kay naakoy ka ng kuang, ginapanugnaw ko nga ang buhay. So, okay na ni siya. Lumalaban sa buhay. No? Managiingon din haabing, bahalag ka ng maglain ng imong paminaw. Basta kay kaya pag ibaktas, hala, baktas! Pero bitobi ha, o, ang ito ang programang Putahe sa Gabi, madungog sa Tibok XFM Station sa Visayas and sa Mindanao, and madungog usab sa radio station sa Radyo Amigo. Ato ang bagong hotline number, pwede ko ninyong i-text diha nga number ha, 0945-443-5869. Akong balikon, bigka balukong kapang luod na gid mo, 0945-443-5869. Mao ka na siyang ato ang bagong numero na pwede ninyong tawagan unya taod-taod. Ilabi na po sa to ang Putahe Confession o sa kabibi na to ang nisalig sa to ang program mga magpagawas sa iyang hinanakit. O, sama ka gahapon na grabe gito, no? Kumusta na ka? Ah, balita ko. Nag-block. Balita na kong gi-block na ni guy si girl. O, finally, murag na-learn na gid nimo ang imo, nakuha na gid nimo ang self-worth nimo, no? Pag human sa gipang-ingon ni double V kaga V, di na jud ka mabalaka. Finally, nakat-on na gid siya sa yang dapat makat-una. And once again, 0945-443-5869. Nanay ni Suway og miss call, and yes, you got the correct number. Okay. Muna na nga number ng imong i-miss ko lang. So, tama na siya. Ako ano ng number. Kapansin mo, gabang hubag akong now. Road to, kanang nag-unod-unod na gidkubi, ang ganahan ka ikuno kay. Tungod sa pag-inom nato sa Premium D3 Soft Gel Capsule, oy, sa mga ganahan, manambok din ha. Ka naging mga parehas na huwag kapayatot yun nga. Sa unang, akong timbang gid 38 kilos ragid ko, and dili siya normal sa kuabi, ilabi na sa kuang edad. So, oh, sa mga gusto mo bugat-bugat ya gamay, sa mga gusto magkaunod, inom gid mo og Premium D3 Soft Gel Capsule. Para po sa to ang Sir BB question for tonight. Na-na-na. Ano eh? Yeah. Ang atong survey question for tonight, hatutusap ko na to sa LE Leon Shell Mobility Station. Kapag ka po, pang-international na gasolina po ang atong gipangita, kanang gasolina nga dili basta-basta o gasolina nga ampingan ng imong sakyanan, ng imong motor, ang mga makina hinluan, pili agyod ang LE Leon Shell Mobility Station. Makita kini siya sa tibuok kalibutan, pero kung dili ka sa bukid noon, naa kitay branch siya sa Maramag, Valencia, and Malaybalay City. Kanang gitawag nila nga Shell Kasisang Mauna Na. Ang atong Sir BB question, unsa daw ang mga istorya nga lisod tuhoan? Oh, magkapagaw-pagaw gid ka, labi na kanang naay mga dagkong burit sa
1: Binot-bot na po.
0: Kanagong maingon siya nga, parehaan na, oh. Mga istorya nga lisod kay tuuhan, maingon nga, wala bang kunag binuang ni mo?
1: Unsa daw?
0: Wala kunag binuang sa imo, ikaw gid akong love. De. Binuan. Pero bita, kung namin mga ma-share din ha, ka ng mga istorya nga lisod kay tuuhan. Kanagong makabuhi o guan? Pwede rin mo nga mag-text once again sa 0945-443-5869. O pwede po mo nga mag-react sa itong mga official Facebook pages. Yes, live meron. Makita lagi niya ito ang kaanyag hayasin. Diligin ako ni kamahayan akong kaanyag. Char lang. Bahala, wala ko'y panudlay. Guys, wala ko'y panudlay, guys. Sige, palihog ko pa-follow, pa-like, o pa-share sa 101.7XFM Bukid Noon. Follow ha, like o share. Pag dili ka follower, dili ka makakomment sa amo ang live. So dapat naka-follow ka. XFM Bukid Noon News Entertainment and live. Ay, nabi, silipon sa nako kung TLB. Nagdudugo pa naman. Iresi. Kinuot kasi. Sa XFM Bukid Noon News Entertainment, live usab kita sa XFM 97.9 Davao Katropa Digital. And a good man sa XFM Pagadian City, Ipil Zamboanga, Sibugay, Cotabato City, and of course sa official Facebook pages sa Radyo Amigo. Hello, hello, hello kay Mommy Jacqueline Labis. Thank you. Yeah, sa Hong Kong, may gabi, Imi. Salamat kasi mong always nga pag-subaybay sa tuwang programa. Akong manghod si L. Jane Adaya. Thank you. May gabi, manghod. I miss you so much and hope to see you puhon-puhon. Oy! May gabi, isa ko ang pods. I'm so proud of you, pods. As in, super palakpakan po nato to ang pods, oy. O, ang Ninong ni Carly. Ninong ni Carly Karim. May gabi din ha, pods. Donkski Romeo. All the way from North Korea. Sana all taga North Korea. Love kay Tika. Oh, mo niyang yang giingon. Isa sa mga istorya nga lisod kay tuuhan. Love kay Tika. Di Tika. Biyaan.
1: Binot-bot na pod.
0: Ni.
1: Baka kuya pe.
0: Kaya mo yung gunaan nga istorya. Sa tinuod lang, kapag kamakagod na ka sa, nga na ka sa part na, gusto ganyan mo isave ang inyong relationship. Yes, mutuho kita, ana. Calling the attention. Kaya mga ingunan nga istorya, good. Sa bagay, di po nato mablame ang uban nga mutuho. Kaya syempre, unsa raman taon ta, tao raman taon ta, luya baya ta. No? Ang weakness gud biya nato no kanang pasaasahon gud ta. Ha? No? Kanang pasaasahon ta nga love lagi tika lagi. Ibibigay ko ang aking kaugalingon sa imo kay love tika. Ajumog patakaan lang mga ajumog tuwa lang mga.
1: Binot-bot na pod.
0: Oh. Kay lisod na kayo kay mga iyon na. Danny Cayetano, maayang gabi, Ibi. Watching from Igacos. Oy, salamat. Thank you! Si Luna Baduy, see it all the way from Dumaguete City. Maayang gabi din ha. Si Junlin Runs, maayang gabi po. Thank you! Uy, ava. Hala, hala, double B. Panaplin lang gina ako ang mga katikaran din ha. Kay gikuot-kuot, gina ako ang tiil. Gaina, double B. sakit talaga ngayon. Mahapdi na talaga. Sansya na, hindi ko siya magawa sa opisina kasi. Alay, ganahan kayo sa ako ang kauban karon na kayo naka-uniform, gyod. Nag-uniform po ko, Double B. Sige. Ala, nasaba, nanuon ko sa kong kaupan da. Ingna ko, bibidya kung ready na ang ato ang isa ka-frame diha. No? Hello, Kang! Kagapi, Jared!
2: Thank you!
0: May gabi, Ibi. Si Sena, may gabi po all the way from Malita, Davao Occidental. Ay, kalayo po sa Tuno Abdan, uwe.
2: Thank you!
0: O, si Junlin Runs, once again, may gabi din ha sa imo ha. Si Fading Echo Zion, now I see you, nagyod, watching from Dulho, Fatima, Cebu.
2: Thank you!
0: Ganahan mo ako mapag-cute mo sa ganyan ka nang... Oh, niya, dabi ka ron, nalakit anak ko ni mo, wala may pagmahay sa imong kaugalingon pa ding. Masing pa ding, nagmahay na ka pa ding, ha? Oh, nakit anak na ni mo imuhang Disney Princess nga, wala na, wala pa, wala pa, nudlay tawon. Ready na, baby Jow? Ready na, akong kauban for tonight.
3: Let it be. Double B. Double B. Double B. Double B.
0: Yeah. Nangita mong kuwapong Double B.
1: Kaya pe.
0: Lahit lang yun. Dapat ka nang bibidyaw ka nang siguro ang imuhang kuwaon sa sunod na ka nang introduction ni Double B. Is katong wala na'y wala na'y katong tingog. Dapat katong acapella. Katong music lang ba?
4: Music lang.
0: Music lang. Kaya kantahan na muna siya.
4: Ah, okay.
0: Nangita mo guwapo Double B. Yeah!
4: Yes! Maing gabi sa itong mga suking tigpaminaw diya sa Visayas of Mindanao. Na po din yung katropa si Double B. Late na po ni Anhi.
0: That's
4: my
0: okay.
4: God.
0: That's okay, Double B.
4: Sa, kung sa... Sa mo ang panino, namimo na gyud ko.
0: Oy, may Double B, andam na ba ka sa to ang drama for tonight?
4: Ay, andam na. Basta kay andam na po nito mga suking tigpaminaw ninyo sa radio o sa to ang live.
0: Facebook live. Mabit akong giingon kang Double B na pag naan si Double B, kanindi magiging na siya usahay na not all the time naagit si Double B, kikabalo mo busy kay niyang career.
4: Sabta lang gyud ko ninyo mga katropa kay... Nagyud tay aside ani atong mga kuan mga commitment dia sa inyo ha. Napatay kuan pod laing gikabisihan.
0: Yes. Oh, mo gid na siya. Double B, sorry kay pagaw ko karon.
4: Ah, okay ra kay na.
0: Pila na dugay pa maabot akong lapel bay. Dugay pa maabot akong lapel Double B.
4: Agoy ka abasig to apato sa China.
0: Ay, mo,
4: nabagyuhan pa.
0: Nabagyuhan. Nagoy na. Napagaw, nagikutuwik sa ning pagaw.
4: Oh my God.
0: Muna nag-iingon, Double B, na tell me your job without telling me your job.
4: Okay. Just listen.
0: Oh, just voice. Listen to the voice and mabalaan ninyo ang si trabaho ni...
4: Yes.
0: Ay, nako.
4: Dagan kay sila, Bibi.
0: Si Sena, na siya? Normal voice lang ba na ni mo, ma'am? Or like, ginamodulate ni mo or what?
4: Hey.
0: Sige ha, palungon na ako ang microphone kay ngayon siya modulated daw ni. Huh? Ikaw tingog de Double B. Wait, akong ipalong imong microphone. Mabuang na.
4: Akong tingog, Double B. Modulated. Dili, oy. Original gini siya, mga katropa. Original yun. Bisang pag maanin ka sa personal, makikita mo yung conversation na saya. Di ka ganahag undang og istorya.
0: Dili gini siya. I swear to God, dili gini modulated akong tingog. Mauna gini siya.
4: Kurik.
0: Pero sa karoon, Double B, pagaw-pagaw pag gini. Pagaw-pagaw pag gini iyo ang Disney Princess. Saan
4: na lang ka, no? Hindi na pagaw?
0: Og dili po. Og dili niya siya pagaw.
4: Oo.
0: Mas na. Mas.
4: Dito.
0: Mas lami.
4: Muna, swerte kayo ang nakadaog ani niya. Swerte.
0: Ay, Double B, ang ito ang text line na usab na ha. 0945-443-5869. Pero Double B, ka ba na baka usually unsa yung mga rason nga nung magluya ang usa ka babay?
4: Magluya?
0: Magluya.
4: Unang-una, way kwarta.
0: Aha.
4: Ikaduha. Wala gi-communicate sa iya hangi expect nga mo communicate sa iya.
0: Dobby, akong isilip-silip ako ang bulsa mo. Maganda ikaw kwarta diyan. Ah. Wala gyud. Ikaduha mo ato siya o basing wala gi-istorya sa katong gusto niya istoryahon.
4: Yes.
0: Ang ikatulo, Double B.
4: Basing nagwala gi-kuhit gabi.
0: Kana! Mo akong giingon sa imo.
4: Oh, na.
0: Kana bi kabalo mo isa sa mga dahilan nganong magluya ang usa ka babae. Babae gyud akong pangutan, akong iingon ha kay majority gyud sa mga nagluya, mga babae gyud. Number one, just sa tinuod lang, wala kay kwarta. Pero ang pinaka number one nga makapa-unstable sa imuhang emosyon is wala ka ginakuhit sa imuhang partner.
4: Ayay.
0: Nganong wala man gikuhit daw babi kay
4: kuna. Basta may problema.
0: Kulang sa kusog.
4: Kulang sa kusog. Way problema mga katropa.
0: Yes.
4: Ani na dire sa XFM Bukidnon kay dahil naghang stocks dere sa
0: Turbo Man Enhancer. Ang atang Turbo Man Enhancer, bipampadungag niya sa kusog. Grabe na sa mga kalalakihan. Sa mga kababaihan, kung kulang po sa kusog, magluya.
4: Pangpadugang sa lahutay.
0: Ayan. Oo, mo na binga. Kung ganahan ka, nga mas madungagan pagid ang imuhang kusog, mababae man ka or malalaki ikaw, sa 85 pesos ni mo, sulit na sulit po, tatlong araw, duha or tulo ka adlaw, nga nindot kayang imuhang paminsar tungod kaya nga itong Turbo Man Enhancer, makapadungag siya sa kusog susulod sa duha or tulo ka adlaw.
4: Sa'yo nan kag tulo ka adlaw, unya only?
0: Ah, yes. Kung wala lang trabaho, double B. Ay, marag na-remember na po na ako, ako ang amigo, only. Basta, chikahan na ito na siya, unya double B, ha?
4: Okay, okay.
0: Basta kay, kung kulang sa kusog ang isgutan,
4: Turbo Man Enhancer!
5: Turbo user, atong paminawan.
6: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadugog na ko sa Turbo sa XFM, ipalit dayon ko. Bisan 30 pagkapin ang akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchicks. Pag tumar na ko sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
5: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
7: Jel, na ako'y exciting na discovery. Pampakusog!
8: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak preoy.
7: Historia eh! Laini pre, nadunggan ako ni sa radyo pang long-lasting sa loving-loving kay misis.
8: Ha? Ka-exciting ko da na. Unsa day na? Turbo lang nibawaan ko na astig ug pang long-lasting.
7: Unsa? Naka-turbo po tiay ka?
8: Wala o halagid ka preoy. Karon pa ka na kay balo, turbo lang ang malakas.
9: Oh! Turbo Food Supplement for Men. Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
10: Turbo, wagas ang lakas.
9: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.

Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturized dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epic.

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na manigdingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Natay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka permi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dahil nung? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa Duol na LL Yon Shell Mobility Station.

0: Alright. Sarap. Kalain, uy, murang magka ng scripted. Balik ito sa itong programa, karong gabi una, biha. Ang putahe sa gabi, and of course, ang itong programa, hatod ka na to, sa Santon Gold Coffee mixed with glutathione and collagen. Nakubi ka pagkakape ang istoryahan, labi na kung panggabi ang imuhang duty. Importante yun nga, kanang nagmatagid ka, diligid pwede nga magduka-duka ka din, ha?
1: Yes!
0: No, di ba, Double B?
1: Of course! Tukut-tuo. Labi na sa kanang mga gwardya din, ha? Mga... Huh?
0: Mga pump boy,
1: mga
0: pump girls.
1: Pump girls, mga sa mua sa ililyo, FEC mong tawag na, forecourt service champion.
0: Diligid pwede nga magduka-duka kay basi, yes. Mawadaan mo customer, mawadaan mo gamit, makawatan mo din, ha. Morang kung need ninyo og kaping, kanang kaping nga diigid makapa-insomnia sa inyo, ha. Pag-abot sa panahon nga ting tulog na.
1: Yes.
0: Kanang kaping nga matambalan po ng imong balatian, pag-inom gyudog Santon Gold Coffee Mix, ang kaninot ana Double B na asya'y glutathione and collagen nga makapahayag bod sa imong pamanit.
1: So, but masabot, di kala nakapangapi, nakapanambal ka na,
0: Nahamis pa ka.
1: Nahamis pa
0: Makapahamis gusto sa tinuod lang niya, makapasmooth sa imong skin.
1: Diba?
0: Available na dali sa toang opisina sa XFM, Bukidnon. Available usab sa Mercury Drug Stores, the Generics Pharmacy.
1: Saka.
0: And of course, sa Generica Nationwide. Saka lang.
1: Saka, alam mo.
0: Saka lang.
1: Palit
0: saka
1: na mo
0: akit lang.
1: Available din no sa XFM.
0: Mm-hmm.
1: Yes.
0: Hi po, Cindy. May gabi sa iyong duha ni Double B. Or salamat ka, ayo ha.
1: May gabi
0: Si Bongbong ng Bohol.
1: Wow, Bongbong ha.
0: Mga bong, musta man ka bong. Nagkagubot-gubot na itong Pilipinas bong. Pero hilom-hilom raman ka diya bong.
1: Musta naman malita na ito diya bong.
0: May gabi diya bong. Pa-experience sa pag-mili diya bong.
1: Titike.
0: May gabi din ha sa inyo sa mga taga Bohol, sa mga taga Cebu.
1: Wow,
0: taga
1: Cebu, mayong gabi.
0: Salamat kayo sa inyo ang pagpamino. Uy, ako ang sparring partner dito sa XFM 88.3 Cebu City. Kuya Joven Jimenez.
1: May gabi.
0: I miss you so much. Salamat kayo ha nga murag ikaw ang nagpulaw karong gabi una, makauban lang gid ko. Kanang bibidya pangyo ako be. Kuwaro gutong details ni Ariel Andaleso kaya ako nang ginang trabahoon karon. Diyos ko Lord, pasay luwag ko ha si Ariel. Siya ang pinakauna nga nakadaog sa tuang putahe scrambled egg.
1: Kano saan yung daog?
0: Katong pinaka first night jud, dali ra jud kay natagnaan.
1: Oy, ayaw kalimot nga ang tuang papremyo.
0: Karong gabi una is 105 pesos. Oy, yung buhaton ng jud bi tagnaan lang jud ninyo kung unsay nakasulat dito sa tuang scrambled
1: yes.
0: egg. Ninduta oy. Abi na pog ang scrambled egg sudan. Kwarta man di.
1: Good for kuana na ha. Good for 7 days nga data.
0: Yes. Kunya ang kagwapo pag ani Double BK. Kung dili na matagnaan karon, mutaas.
1: Ba?
0: Ay.
1: Mutaas yun.
0: Mutaas.
1: Of course.
0: Tahi rag yun.
1: So mag-accumulate ni.
0: Kurik. So kung dili siya matagnaan karong gabi una, tomorrow it's gonna be 110 pesos.
1: Kung dili ninyo matag-anan, 110. Ay, saan ninyo tag-an, ha?
0: Ayun sa.
1: Ipaabot. Kailan na mo yung mga clue. Ipaabot sa ninyo.
0: Ang kagapuan ni Kai, kanil siyang atong pa-premium sponsored by me and Double B.
1: Yes!
0: Yun. Naa sa screen ha, nga to ang pa-scrambled egg. Wait lang kay ako ninyo ipagawas ang ako ang, sige to. Sige. Ay, sa mani, double B. Ja, baby, jaw. Ako sa ninyo nun, B. Double B. Naaba? Na. Ay, sabi, ito sa ninyo, ipakuan gamay, B. Yeah! Welcome po sa tuang putahe scrambled egg for tonight.
1: Yes, sa mga ngayon, Dario. Wow, kanindot. Maayo, tagmakatsamba.
0: Kaayo. O, yan na sa mga nasa Facebook Live, kero nagtanaw sa tuang kaanyag o kagwapo na mong dulo. Tanawan ninyo ang mga scrambled eggs nga naka-display sa screen.
1: Sige, sige, oh, balaya na.
0: Kung matagnaan nimo kung unsa na siya, di ko maghatag og glue kay lisod na. Kung inyuhang matagnaan kung unsa nang sulod, unsa nang mga nakasulat din haas scrambled egg,
1: yes,
0: automatic imuha na ang 105 pesos GCash. Brought to you by Cinderella and
1: Double B.
0: Ay, nahirag yun. Maayong gabi, si Verna Jane Bagyo Intong. Bibi ka na mo ingon og forever na tao niya. Di ta magbuang, magbuang mauna ang lisod tuuhan. Watching from Upon, Lapu-Lapu City, Cebu. No, kanang mga butang na, kanang mga words na lisod kay ituhuan, Double B.
1: Oh, kanang para sa ako, kanang. Ay kabalaka, you are my only one.
0: Adi.
1: May only one daw, Bina. May only two.
0: Patay.
1: Only three.
0: Ala!
1: Diba?
0: Parang nga may pinaghuhugutan tayo.
1: Ha?
0: Kasi ang alam ko, ang nabalaan na ko, murag istorya na karon sa tuwang letter sender, Double B.
1: Okay, abang-abangan.
0: No? At ang atangin na ninyo niya taod-taod, B. Ay, may gabi po, ana si katropang Jow. Lisod yun ituuhan, basta mo ingon, imong partner, barkada, o uban pa nga. Going. Padung na ko.
1: Muna yung ingon going, pero naligo pa.
0: Naligo pa, nag-ilis pa. Going. Pag mag-news report ka, ma'am, like mga situational or weather update, ma-modulate pod nimo imong voice. Ask lang ko, ma'am, kay para na ako'y idea pod. DevCom student po ako. Masa'y usually ginabuhat ano yung mga DevCom? Murag si Ma'am Honey, no? Oo. Ay, tama. So kung DevCom student ka, kinahanglan nga imurag i-modulate nimo imuhang boses, murag mag-adjust siya depende sa imuhang i-istorya, let's say, example, showbiz ka, or mag-news report
1: so,
0: ka.
1: So, nakakuan, effect na siya.
0: Mga ingunan na. Lahirag yun.
1: Ay, normal. Ay, sorry ha, normal mag-iniihang voice, mga katropa din ha, no, nanginaminaw.
0: Normal gini siya. So, og sakasakaling nga ka nang nag-ano ta, nag-news report ta, di katuhan. Kay kuan, pero nag-report ko sa showbiz na mo, diri sa kuan ha, sa showbiz na mo, diri sa XFM Bukid noon. Tapos, during elections, nag-volunteer po ko as
1: anchor,
0: dili po. Maulaw na kuan na, di na ko kakuan na, maulaw na ta. Kuan ko, nag-live report ko sa mga election. Like,
1: mga situational report.
0: Yes. Yeah. Oh, situational
1: report. Wala akong gilok forward basi mga situational report.
0: Oh. Kaya, tuhon. Nindot ka ayo, nindot jud ka ayo nga experience no nga gihatag sa amo ni Manager Rusty Marie nga atong election expose gyud ang among mga kagwapo.
1: Pero dapat man na pud daghan man pud gyud kaayo kanang kuan ato naghulat sa mga kaganapan no sa entire Philippines.
0: Uy, tinuod jud kaayo and that was an amazing experience jud.
1: Yes. Gusto na ko na ma-experience.
0: Puhon Double B.
1: By ano sa gani
0: 2028 no. Sige sige.
1: Sorry. Amo
0: ato na siyang tema lang. Bibidjay, i-remember, i-remind ko ha nga. Sa barangay. Basing ganahan ka po.
1: Barangay elections.
0: Live inyuhang madungog. Makita karong adlawa ang inyuhang Double B.
1: Okay, may gabi sa tanan. Nata din sa gawas sa tuang balay.
0: Nakimaritis.
1: Nakimaritis sa sadagan sa itong barangay election 2026.
0: Kining programa nahihirapan ako sa kalisod, di ka answer, nabubugo ako sa mot. Ayaw, oy. Magbuwag na, baby. Magbuwag. Lisudaana no o si Ma'am Verna. Kanang mga ingon ana bitaw nga istorya. Kanang istorya nga lisod kay tuuhan do Bobby. Unsa man ang usually imuhang ma-encounter?
1: Kuan, kanang ayaw ka bala ka? Bayaran na lagi ta ka ugma.
0: Kana.
1: Ayaw ka bala ka?
0: Sud kay na. No? Maayong gabi kang Raylene Dalugin watching from Purok 5 og hello sa kong papa nga si Robin. Og sa kong mama nga si Merlin Contero, sa kong duha kaigsuon nga si Romer og si Remy, Remy Lloyd og sa kong mga anak nga si Kyle Liam og God bless you po sa inyo. Salamat kaayo.
1: Salamat kaayo.
0: Thank you kaayo, ma'am ha, sa imuhang pagpaminaw sa tuang programa at ang ininyo taod-taod ang ato ang live gyud ni siya live putahe confession since naman si Double B ang among rule kapag kanaa si Double B dili na mabasahon ang sulat kundi among i-drama.
1: Oh my god.
0: Wala kang lusot.
1: Apa ayaw ko balaka kay master ko ani dili lagi ka maburos.
0: Oy. Murag kani may dak murag mo ni ang legit na istorya.
1: Huh? Master kani dili ka maburos.
0: Dili lagi ka maburos, Ginoo. Oh. Kana ko nga moingon na safe palagi ka.
1: Mhm. Ikaw bala ka, ako'y bahala.
0: Ay nako.
1: Kaon lang plastic balon.
0: Goy, saon ta mo nga naka turbo man enhancer man? Kamo ba ka Double B kapag ka ang usa ka lalaki naka turbo man enhancer, active kay ang imuhang sperm count. Mm. Managhan ang imong sperm count, active kay ang imuhang mga sperm cells. No? Kumbaga, kani siya be, tagaan niya og chance ang imuhang katong mga ikog-ikog gani sa imong sperm nga magpaspas kay mo lang uy lagi. Di ba? Mao nang ingon ana nga importante gyud nga naa gyud eksaktong kusog. Dapat pud healthy ang imuhang lifestyle. Kay lisod kaayo og dili healthy ang lifestyle mag na, magluya-luya gyud ta ana. Uy, may gabi ipo day akong i-greet ang amo ang tatay ug amo ang nanay diha sa may Tagum City, Davao del Norte.
1: Yes, may gabi.
0: Grabe ka supportive na ako ang nanay ug ako ang tatay din ha Double B kay masking dili lang sa amo ang ihang mga anak kundi sa mga sa people of Davao del Norte. May gabi ipo tay Joseph Estrada.
1: Yes, may gabi.
0: Abi daw nila sa uno og presidente ni Pilipinas.
1: Mm-hmm. Kay Joseph Estrada man.
0: Mao gini ang pangalan.
1: Wow.
0: Oh, si Tatay Joseph Estrada pero maogid ni ang iyang pangalan guys. So lahi gini siya, dini siya.
1: Ah, walang kaibigan.
0: Oh, dini.
1: Walang kamag-anak, kamag-anak.
0: Hindi yan. Oh, tung na remember na ko nga one time he questions with me kay ngano daw kuno nga naa daw kuno ang dating presidente sa Pilipinas sa Tagum.
1: Mm.
0: Oh, pero dili lahi pod ni siya amo ang tatay. Oh, mao ni ang pinaka isog sa Davao.
1: Ninalan siya kato si Kuan.
0: Ha?
1: Si former.
0: Oh.
1: Former president.
0: Si former president. Sige. Tayo mong gabi din ha si mo ha. Tayo Joseph Estrada and thank you so much for your support and service po sa mga katawahan sa Davao del Norte and we're expecting more. No? Nagatabang, dili ni siya politiko ha, pero gatabang ni siya.
1: Oh.
0: No? Imagine dili siya politiko pero nagatabang sila.
1: Muna'y tinuod nga na'y malasakit.
0: Iyon.
1: Double B, sa
0: pagbalik sa toang programa at ang ipon ninyong atong live putahe confession, once again ang atong hotline for tonight, 0945-443-5869.
1: Di pa ko katubag kayo, pa ko ka-memorize.
0: Memorize natin mamaya-maya.
1: Okay.
0: No, mga katropa, mabalik mi taod-taod. Pag-uman po sa pipila ka mga
1: pahinom-dom.

0: alas 10 sa gabi.
1: Crime Check, brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
2: Mga katropa, exa!

0: Antone Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
1: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, apoy kayo kay bago raman ko ng anak. Apoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang sa pakaanak. Rapi kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako yung amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya, nami daw kayo ni salawas. Makawala daw og stress. Ako asyang gisulayan, nakito ka adlaw. Nag-arang-arang, dili na kayo kapoy. Wala na ako'y ginabatsya nga. Luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayaw kayon siya sa ato ah.
1: Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
4: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea nga puno sa mga herbal ingredients nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naa pay anti-inflammatory properties ug mo-promote sa healthy cells ug naa pa gyud relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imukutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
6: Santon Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang sa puso.
6: Desminoria.
8: No more.
6: Santon Plus Herbal Oil.
9: Atak ko, iskun pa.
10: Ang imong baon ng kwarta, yatagan ka ni mama ni mo?
9: Opo, papa. Putang ng mesa.
10: Uy! Ay mo vitamins, nakainom na ka?
9: Saton, pati na si, halo, himot ko.
10: Wait lang sa ha, yan ko kwaon, okay? Yaro, kunya, nagdala sa kadong tubig daan. Tim na, ay mo vitamins, isunod na tubig, okay?
9: B! Ah, man ako hinom.
10: Next time, ayaw yun kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kininimo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbos man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
1: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
11: Hala, hapit na akong duty. Pero saan man ni, wala ko ikagasto.
12: Ay, mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
11: Nga naman, unsay na adito?
12: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
11: Ha? Tinuot? Wala gyot?
12: Oo, naapagin sila yung pa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
11: Salamat kayo, day, ha? Moto na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
12: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
8: Hala, ngano ni? Bago pa gani ko nagpagas? Wala na ilain gasolina, Judney. Asa ka ako makakita o kasaligan nga gasolinahan?
13: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
8: Uy bay, nganong diri man ka magpagas permi?
13: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
8: Sige daw, o full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please. Wow, tinuod yun di ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakinan. Salamat sa Shell Fuel Save.
14: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
15: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa Dool na El Ilion Shell Mobility Station.

0: susurod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
1: Andam na ba mo o sa kagabi'y gapuno sa kahubog?
2: Pag ako'y lasing, busot isip ko, ito pare.
1: Kalibog.
3: Hindi ko alam. Naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
4: Pinawa!
1: Og kamalanding istorya.
5: Ganda ng pagka-pink.
6: I like pink too.
5: Pwede nga mga sin?
6: Pwede.
5: Uy, wag malang didiinan.
1: Ani ana ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga utok ug sa ubang parte sa imong lawas. Putahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata, pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Potahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Potahe Confession. Potahe

0: Welcome sa itong programang Putahe Confession. Kaubon po ang inyong Disney Princess Cinderella and...
1: Double B!
0: Yon. Karong gabi una B, o sa kabibi na to ang gisalig sa to ang programa nga magpagawa sa iyahang mga hinanakit, sa iyang mga gibati, sa iyang mga kasubo, sa iyang mga kasakit sa dughan. And live po tayo confession po kinibi tungod kay ang itong mga starring partners ha? Among the starring actors and actresses for tonight, yes. I have Double B and yours truly.
1: Magkakasubukan na.
0: Magkakasubukan kami ngayon, ha? On the spot. Kamalain. Good luck sa amuaan ni Karun kay. Ang story na to karong gabi uno, Double B, is sa... kone siya, kanang unsay batio ni mo kung ang imuhang partner nagaingon nga di siya kauli kay ga-overtime po na siya matag-weekend.
1: Oh, yeah.
0: Nindot siya kay knowing nga nag-overtime, so ibig sabihin daghang gid mo og extra funds ana.
1: Oo, pero in terms of family, labi na ko na kay pamilya, medyo hawang sa ila na because kabalo man sila na kanang Saturday and Sunday
0: family
1: that would
0: day.
1: Be the family day.
0: Yes, but what would happen if wala na gani kay family day? Napay nasaag sa imo nga parcel.
1: Oh my God.
0: That is supposed to be for you, pero wala naka-address sa imo ha. Pero ang recipient, imong partner.
1: Oh my God.
0: Na.
1: Saan mo na ron?
0: Anong gagawin natin sa kanila? Before ito mo pa sa unahan, Bihama, ayong gabi ipo kang Gerald Bahar Iscania all the way from Cebu City.
1: Thank you! Mayang gabi
0: ipo. Mayang gabi ipo sa mga taga Cebu, ha? Ayong mukalimot ang ato ang number for tonight, 0945-443-5869. Ato lang balikon, ha?
1: 0945-443-5869.
0: Nine. Aba! Huwag na ako yung dumduman na ng parcel nga ni Abot. Ay, na-remember na ako. Double B, kaning aunya na lang ako, hindi din siya i-share kay listen na gigay. Pero, yeah, na ako yung na-remember ni. At sa ni-introduce sa unahan na nga ito ang Putahe Confession for Tonight B, rated SPG, gini siya nga programa, ha? Mohangi umin sa mga ginikanan nga naminaw karon, stay tong patnubay po ninyo nga aming kailangan dahil ito po ay naglalaman ng mga eksenang. Hindi basta-basta. Masuko na po din sila ron kay gipaspasan og istorya. Sige. Ato sa ning introduce, ha? Once again, welcome po sa Putahe Confession. One more time. Confession to siya. Sige. Welcome po sa mga programang Putahe Confession.
2: Ang musunod na programa kay nagsimbolo sa litrang SPG. Striktong pagtudlo og paghiya. Ilabi na sa mga tema.
3: Tame! Why is it the hot dog there is color brown?
2: Lingwahe.
4: Kay kining yawa, haslang yawa agyo.
2: Violence.
5: Saksi mo, apriso ka. Aga!
2: Sexual. Horror. Truga.
6: Ayoko ma.
2: Nga dili pwede sa mga kabataan.
7: Exciting.

0: Maayong gabi, Cinderella and Double B. Og sa putahe confession. Ang iyang problema karong gabi una, mga katropa, mga bibi na to nga namina all over Visayas and Mindanao. Kiniihang ba na nga adunay ikaduhang pamilya sa ilang subdivision? No? Itago na to siya sa pangalang Jing Jing. Jing.
1: Si Jing Jing.
0: Si Jing Jing. Si Jing Jing, nga nisalig sa tuang programa karong gabi una nga magpadala sa iyahang kasakit tungod kay ingani ang mga nahitabo. Kabalukahan, happy kay ko. Happy gid kay ko nga kay nang di kagauli og Sabado. Pero at the same time, sad kay ko ba kay nganong di kagauli og mga ingunana nga family day man unta nato na Sabado Domingo. Moro unta ang panahon ba nga magkuyog-kuyog tang duha no.
2: Salamat kay Han nga nakasabot ka kay na, ako na ning kamot gyud ko nga aduna tay extra fund para sa atong family labi na atong mga anak unya. Magdagko sila, mag-eskwila sila, magkadako nga magkadako po ng atong gasto. So, kinahanglan ko mudubli kayod, Han.
0: Kaya sa magkambalik ko, Davao, uli magkadali akaroon sa Malaybalay.
2: Karoon na po ko ma-stay diri, Han. Muna nga, niuli ko karoon, kay para nga makahatag kong time sa imo, kaysa sunod ani, talag, dugay na po kayo ni mausban.
0: Sudaan itong kahimtang, weh. Siguro kung dato lang kuhan, kung daghan lang to the kwarta, hindi mo kailangan matuog Davao, baro mo nang ba?
2: Dili na na siya kinanglan. Pero yun na, kaya na ko nang itubay. Kaya ko mag-tubay. Stay put lang dyan ka dere sa balay.
0: Hindi ko ganahan na yun anihan. Sa gagabion, ako lang usa.
2: Mag-practice lang dyan ka mag-inusarahan.
0: Kalahay nani, talago nga panahon na kinahanglan ako sa imuhang mga gakus.
2: Han, kanang akong suggestion kung naanak ka na nga mga puwentahan, wala ko. Kung ako hinubuan, ayaw lang naglabi.
0: Akalain po
2: doon. Isuot niya dito sa online. Yan, sumutsumuta lang ang baho.
0: Mupaising tanon kay ka. Sabagay. Pero Han, ang tulad ka nun sa aman ni ngayon na, basing po pwede nga na yung mga Sabado na yung mga Domingo nga pwede ka nga muhang yun sa imong amo nga. Di nang good ka mag-overtime kay. Grabe po doon. Minyo, umang ka naman kay mga anak.
2: Han, kanang maghinaot ko nga makasabot ka ani kay. Kanang ang tanan nato nga ang tananhan nga ipikto ani akong pagtrabaho ani han para lagi ni sa tong family.
0: Ay nako.
2: Nya di ka mabalakahan. Okay. Hangtod nga kanang masakto na atong tigom, taas na nga to ang bank account. Kaya na nato. Muna nang panahonhan nga magpirmi na dayon ko dinhi.
0: Sige na lang eh. Among ko choice. For years, Cinderella, abi na akong tanang explanation sa kuang bana. Ngayon ginahatag sa kuwa, valid giyon. Pero tingala ko, Cinderella, kada Sabado. Kada Sabado gid Cinderella, ginaingan ganyan sa kuwa nga naay overtime, naay emergency meetings, naay special projects na kinahanglan humanoon. And then since ana Cinderella, responsable man po siya, is very hardworking. Wala po na ako na feel good Cinderella nga na is something off or wala gid po ko nag-question sa iya ha regarding ana. Kaya nagsalig gid ko sa kuang bana. Sa tinuod ang Cinderella, I'm so proud of him. Kaya ako ang nag-aatiman sa mga anak. Unya, nag-aasikaso po sa balay. Siya Cinderella, nasablan gid na ako nga nagapaningkamot gid siya para sa amo ang nindot kay nga kinabuhi. Kaso lang Cinderella, mingaw lang gid kaayo huna-hunaon pod na wala siya sa ako ang kiliran. Pero Cinderella o sa kagabiin ni Ana, murag di nagid nako kaya gyud. Ug pagkaugma Cinderella murag gitubag sa Ginoo ang ako ang mga pag-ampo ug ang ako ang mga pangutana. Tungod kay nausab gid ang tanan sa usa ka pagkakamali. Oh! Nay ni abot nga delivery rider sa among balay. Ang problema Cinderella, ingon ani siya. Uy! Uy! Nay rider! Baby, baby, baby.
3: Ayaw.
0: Uy. Ay, gawson saan ako. Kadali lang ha, gawson saan ako. Ah, mo to kong puntahan, puntahan. Uy, di mo rin mo tingo.
2: Ay, parsil, parsil.
0: Ay, ay. Ay, ikaw din na iya?
2: Oh, ako ni ma'am. Nagpadala yeah, magod si imong Mr. Mr. Imo mo siguro ni Mr. ma'am.
0: Junjun?
2: Oh. Junjun ni, si Junjun.
0: Ay.
2: Oh, imo ni Mr. ma'am, nagpadala ma'am ba?
0: Ha? Dabi, dabi, dabi, aloy. Hala, uy, ginagpadala, gitsag parsel. Tipo sabi? Tipo sabi?
2: Ganun naman, ma'am.
0: Gikan tuod ni sa kong bana, pero...
2: Hindi.
0: Hindi mo ni pangalan na ako.
2: Uy!
0: Tapos sa basi na mali ka ha, basi na mali ka. Dili siguro ni, tapos sa atan akong, kisa mo ni?
2: Tanawa, nag-complete ni ma'am. O, ang sender ma'am, ang nag-order ma'am, mo ni ma'am.
0: Akong ba? Tapos sa B? Tapos sa ha?
2: Kisa man ang nakapangalan di, ma'am. Di na ikaw, ma'am?
0: Ako mo sa akong ba naman ni, pero, dili man ni ako ang receiver ani. Sabi ta. Murag, nagi something. Wait lang ha, basi mali. Pero...
2: Ay, unsa man ni ma'am? Unsa man ni ma'am? Imo ni dawaton ma'am? O i-cancel na ako
0: ay, ma'am? Ay, isa ha? Pwede na ko picturean ang iyang ad... Dili ko sure, good gay nga nung... Dili ko sure. Lord.
2: Ma'am, wala biya ko kuha na ni mama. Basta ako, nag-deliverage ko. Deliverage ko ani.
0: Ani na lang ha. Sure jud ko nga ako ni... Pero dili ko sure kung anong ingani ang pangalan basing nagsugod na ni alias sa akong banya. Yeah, ibili na lang ni Deria, no?
2: Okay,
0: akong tawagan na ako ang banya niya. Ako siyang pabalod nga. Nainaabot rin ng parcel.
2: Ah, sige.
0: Sige, na lang niya. Aya, yeah, atagaan ta kag tipya oh. Sa kalibuya.
2: Uy, usa man ni dakwa ni mamay.
0: Tip. Di ka gusto tip ni isa kalibo?
2: Sige.
0: Oh, narang
2: sige, ikaw.
0: Ayan, pag-snack sa iya.
2: Lindota.
0: May nang bugat-bugat ba ning karton? Ay, kaya mura man ni...
2: Dako ni nga para sil, ma'am ba?
0: Muraga balik bayan box niya. Di ka naman ni Davao.
2: Muga ni no, niya. Naana naman ko ni sir nga pagkada order niya. Basta ka ng pangalaan na good, ma'am. Basta katuon na yun kung ahan ako na i-deliver, ma'am.
0: Lama, chud ka, ayaw ya, ha. Maasahan, chud ka na ako. Yan, sige, ya. Maghinahinay na po kung sulod kayo. Ako pa nang ipaguli din
2: karton. Sige, ma'am. Salamat kayo na yung 1,000, ma'am.
0: Oh, may problema. Salamat kayo. Ay, salamat. Ay, di ba sabi? Braga, tili mo ginimao? Tili ginimao pa. Tawagan ka na ako kung bana, no? Di ba sabi? Kisa mo ni... Kaysa manggid ni, yung ipadala. Gikat manggid sa iya, ha? Ay sabi? For almost 6 years, Cinderella. Grabe nga kung pagsalig sa ko ang bana. Kabalo jud ko nga wala gid siya nagbinuang sa amo. Kabalo jud ko nga hardworking siya. Kabalo jud ko unsa siya ka-provider. Kaya lang, Cinderella, tungod aning parcel nga nasaag sa mong balay, nagikan mismo sa kuang bana, gipadala sa same subdivision nga akong gipuy-an. Naglibog ko, Cinderella, kung para kakinsa, o kinsa gyudning, babae, na nakapangalan, nga receiver sa iyang parcel. Cinderella, dili ko komportable sa mga panghitabo. Motong sa kakakurious na ako, akong giadto ang address Cinderella kung asa nagpuyo kiningi padalaan niya sa parcel. And Cinderella ang pinakasakit. Ang pinakasakit Cinderella. Adunay ikaduhang pamilya ang akong bana. Sa sulod mismo sa subdivision nga akong gipuy-an. Anduna sila yung mga anak. Nag-share sila og expenses. Nag-celebrate sila mga birthday. Og nabuhi sa usa ka subdivision, Cinderella nga na ako, nga daw murag legal, mas legal pa sa kuha. Og ang pinakasakit pagyudha, Cinderella, wala ko kabalo sa tanan. Murag kong mabuang kada minuto nga akong ginahuna-huna, nga dunay lain ang ako ang bana. Mauto, Cinderella, wala ko kapugong. Akong i-confront ang akong bana. Mag-istorya ta. Dali diri. Sulod diri.
2: Nganong naabot mo ka diri?
0: Gusto ko makabalo sa tinuod. Sultiin ko sa tinuod, Han. Ako lang ba? Ako lang ba ang napailain? Sultiin ko sa tinuod. Ayaw itago sa ako. Char. Han. Itago sa ako.
2: Han, paminaw.
0: Naminaw ko.
2: Maminaot ko nga masabtan ko nimo.
0: Sa sunod sa unong katuig, naminaw ko nimo. Ano? Hay, anong nabuhat ni Molly sa ko? Gamay man unta na, Han!
2: Kabalo ba yan? Oo, kabalo ko. Pero pag makaturbo ko, dako, turbo ni Han!
3: Waka, Kuya Pe!
0: Han, gusto ko mag-unta na. Dagan
2: ni sige, panayon sa iyong istorya.
0: Unong katuwi. Unong katuwi ni mong gitago sa kuha. Duha na inyong anak.
2: Han.
0: Baka makonsensya.
2: Sorry kayo, Han. Pero higugmat ang mong duha, Han.
0: Unsa?
2: Higugmat ang mong duha. Gani, di ba? Gisuportaan ako. Gihatag na ko sa inyo ang tanan. Nagsuporta ko sa inyo, sa atong mga anak.
0: Dili na pwede, Han. Dili na pwede. Dapat ako lang. Ako ang legal.
2: Han, dili pwede. Dili ko masugot nga. Dili ko masugot nga. Kinahang na imo wala sa inyo duha. Kinahang na
0: dili. Kinahang na imo mamili. Kinahang na imo mamili. Han, dili. Sumo. Dili!
2: Ayoko papili, Han. Ayoko papili.
0: Unsay hinungdan, Han. Unsay hinungdan nga nung naghinahimo ni Muni sa ako. Unsay hinungdan nga nung nangita kag ikaduha. Sa sunod sa unong katuig, Han. Unong ka to eh. Gitago ni mo sa kuha. Tungod lang sa parcel. Parcel lang.
2: May pagwa ko nag-order parcel. Anong kalaki ha?
0: Muna, kay nailad siguro ka sa siya ka ng kuhaan. Kanang tawagan na. Buy one, take one.
2: Kanang silin-silin.
0: Ay! Muna. Muna kang iingon sa imo ha nga. Gano bitong mailad-ilad ka ng mga sale-sale din ha.
2: Sale-sale din ha.
0: Pero pasabta ko, Han. Sabta ko.
2: Ano sa akong majudahan nga? Kanang gigugmam. Nahigugma ko sa iya.
0: Kasi naani yung awa na ako.
2: Pariho mo, Han. Pariho mo.
0: Dili na
3: waka
0: pwede.
3: Kuya Pe.
2: Kung sa'y naani yan, naapod sa imo ha. Kung sa'y nasa imo, naapod sa iya. Mauna nga, kung sa'y naanak ko, akong i-provide sa iya o sa imo ha.
0: Dili na pwede, Han. Dili pwede. Tempa sa, gusto ko mamuta na, ano, unsag yun ang naaanang bayana nga, nganong, dili na lang man ako. Kinsa siya.
2: Nganong.
0: Nganong. Gusto ko makabalo. Gusto ko makabalo. Dili na ako kaya. Dili ko ganahan. Naging unanihan nga. Matulog ko sa kagabihan. Naghuna-huna ko. Ado na kailahin ka.
2: Ayaw paghuna-huna.
0: Sa mong lugar mo ipabuhas ako.
2: Dapat maghuna-huna ka nga. Magpasalamat ka.
0: Ngaon sa?
2: Magpasalamat ka nga. Nana kay katabang.
0: Katabang unsa?
2: Kamu nang duha.
0: Buang ka? Sa'yo pagtuon niyo mo sa kaganahan kung ano ako'y kahati.
2: Pero Han.
0: Dili ko ganahan na ako'y kahati.
2: Gihigugman ako sa mong duha.
0: Dili ko ganahan.
2: Han, dili ko gusto nga mamili ko. Kaya dili ko gusto nga na'y mawala sa inyo, ha?
0: Dili ko musugo. Ako na lang mong dahan. Dili

0: Wala, tamo gipagot man han.
1: Ingana lang ang tingog ano mga dili. Wala, oh, dili ka bitter? Ha? Wala ka nagbahay na yung mga undangan tani. Undangan tani. Kinahanglan yung mamili between sa mong duha. Kinahanglan yun!
0: Dili lagi. Dili pwede han. Dili pwede na ko siyang biyaan.
1: Ay, naku na lang. Pasayloon, di ka sa tinuon ng kaya, di ka pasayloon. Kaya na ako kakalimta ng tanan.
2: Ayoko!
1: Kalimtan ako ang tanan ng mga kasala sa kuha. Kalimtan ako ng unong gato'y ngayon mo kong gibinuang. Balik sa buhay.
0: Sige, istoryahan na ito nito sa balay.
1: Binuang ng imong isa. Moto sentera na ako siyang i-confront. Ingon siya nga di wag gyud siya kabaloon sa iingon niya sa kuwa. Naglisod gyud ako na siya og pili Cinderella. Tungod kay love me niyang duha. Og dili kini kayang mamili Cinderella. Gusto gyud mi niyang ipagsabay kaming duha. Unta inyo kong matabangan sa kuang desisyon karong gabi una. Kaya wala ko kabuluan sa ibuhaton. Para sa putahe confession, Jing Jing.

0: connection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
1: Santon Plus Coffee Mix user, atong paminawan.
2: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkubakuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, aga o to gabi, nagainom ko sa Santon Plus Coffee Mix. Na, may pa akong matyag. Distingibla.
1: Santon Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
4: Kudi ay si Alvin, biker nga si Gig Kasubawan. Isip ko sa cyclist, pirmi gid kong gatumar og premium D3. Aron lagsik pirmi ang akong mga tiil ug dili basta-basta mobigay pag naa na sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
3: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
5: Mapalit sa mga butika.
6: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
7: Dili na lagi.
6: Kalit man lang nausab ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
7: Sa muka, oy.
6: Dung ba? Gimingaw ba yung panin mo? Ayaw ko kong nangawa ka gimingaw na ako.
7: I'm tired. Stress.
6: Dung.
7: Unsa man gyud?
6: Nakoy turbo dietary supplement for men. Ni awa, imnani, aron ganado ka. Sige na.
7: Turbo?

0: Turbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Sus! Nga naman eh, murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
3: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
2: Unsa may akong gamiton, boss?
3: Sulay, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, o makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
4: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na El Elyon Shell Mobility Station.

0: This portion is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.
1: Exciting!
2: Welcome back sa itong programang Putahe Confession. Matagyapon ka na ito sa itong mga produkto sa Yes to Health. And of course, natutupad ka na ito sa Mommy's Child Maternity Clinic. Kapag ka gusto ka ng mga anak na libre o wala kay bayaran or zero billing po, pangita ang Mommy's Child Maternity Clinic ana may mutang sa may barangay size, Corner Moreno Street, kilid lamang po sa Das Marketing and Arby's Bake Shop or Atbang po sa Terminal Pakanayan. Kung ganaan ka nga magpa-prenatal check-up, pwede po nimo silang bisitahon sa ilang official Facebook page, Mommy's Child Maternity Clinic.
3: Sa mga anak din ha.
2: Aha. Uh-huh. Oh, adto na mo ha, duol bisita na mo. Dili lang na siya sa Malaybalay City.
3: Wala namang ginausot tong kuan sa una oy.
2: Tung mga
3: nabang.
2: Oh. Bawal na siya karon double B. Anyway, atong balikan na nga to ang istorya karong gabi una ang kaagi ni Jingjing. Alo, yung gabi gamay naman na itong oras, no? Ha?
3: Uy, gabi.
2: Ang kaagi ni Jingjing double B, diretso lang sa to ang tambag portion.
3: Mm-mm.
2: Kay Muraga na shortest time sa mga naglami ang putong drama ganina.
3: Ba? Okay.
2: Lahi ramang gitpod gaayo basta magkuyog si double B o si Cinderella kay Muragwagi ugma. No? Hurot tanan. Pwede pa ganin siguro mga adlaw hangtod kadlaw ni mong programa.
3: Ingon ana atong panerbisyo, bibi.
2: True.
3: Dili, oh. Wala tagitipid, no?
2: Oh, wala gitipid. Mm. Pero bita ang story ni Jingjing double B is karon na found out gid niya nga aduna ikaduhang pamilya ang iyang
3: yes,
2: bana.
3: Ganang.
2: Same subdivision ni Ingi Puy-an.
3: Lagi, no?
2: Isudaan na, uy.
3: Makahugno sa kalibutan.
2: Muraga.
3: Makahunlak sa himaya.
2: Oh, makahunlak sa himaya.
3: O makakantag kinsa siya.
2: Ngano? Ngano? Ang problema yun ha, akaroon double B kaya nagipapilit niya iyang bana.
3: Oh. Unya, ningo lang bana nga.
2: Hindi ko kayang.
3: Oh.
2: Mawala kayong
3: ayaw
2: dalawa.
3: Ayaw ko papili ah.
2: Sudaan na, no?
3: Lisod
2: ka ayo kanang unsa may naaaning ikaduha in taon niyang kapuyo nga grabe ang pagbinuang 6 years niya na sila duha ka anak mag ikatulo na
3: so, no kanang murag daghan makamata ani nga mga relasyon ba kay
2: oh.
3: Masin baya og naagyapoy mga ingon ana nga sistema no sa uban
2: oh.
3: Nga maingon nga Sabado bir time ko Domingo bir time ko
2: mm.
3: Know-how nga walay know-how nga uy, nanamig eh, isang...
2: Doon ka pala.
3: Oh.
2: Oh. Yeah, speaking of parcel, grabe po, no? Nga, wala man lang gigi pangalan sa... Wala man lang gigi aliasan nga gikan sa ingon ani. Mm. Padong dito sa
3: pero,
2: kanya.
3: Pero panahon na gigi po siguro. Nga, niya, no?
2: Time will reveal. Murag nakita po ni sa mga aning parcel mga double B. Imagine, hindi man sa ingon nga pag-recall or bitterness in my heart. Pero nakatawa ko double B kay nag-relocate na mi at Dodris Bukid noon, particularmente de San Jose.
3: Mm.
2: Na namin sa San Jose de Malay-balay, ragod B, oy. Nag-relocate na mi, unya, ang ako ang ex sa taga-Tagum.
3: Uh-huh.
2: It just so happened na, alag, gimension na yun.
3: Like
2: eh tinuod mong good niya istorya good. So if ikaw ang nasa kong sitwasyon double B na ay parcel nga nasaag sa amua, gi-address sa akong balay diri sa San Jose.
3: Uy.
2: Knowing na taga-Tagum siya nga nag-order siya og parcel niya, supposed to be dapat sa Tagum siya
3: yes.
2: Maabot.
3: Oh.
2: Nganong naabot diri sa kuha sa bukid noon?
3: Mm, basi gito yung niya.
2: Ang iyang ingon is unsa gito iyang tubagali na namali lang daw kuno siya og address kay mao kuno nakabutang sa iyahang default address sa iyahang online platform.
3: Mm-hmm.
2: Huh?
3: Ano lugar na default niyo na tagatago man ka?
2: Kuri!
3: Para.
2: Ay, tinuod. Legit. Kay, ni question should me add to, nga anong naabot sa mo ang imong parcel nga layo raman ka. I mean, wala mo talaga communicate with each other.
3: Yes.
2: Oh, how come ang iyagurong gigamit nga platform isang imo? No! He can't use mine kay even ako even siya wala siya kabalo sa kong username mag password so if it's really for me nganong ang basta sa uy libog ko kay wala man siya nag-appear sa ako ang platform kay kung ako ang platform nga gamit niya dapat mag-appear siya sa ako ang order list
3: sa mga
2: orders na ako
3: sa mga
2: pero
3: trackers.
2: wala eh so ibig sabihin iyaha gitong platform gito.
3: Sa pag-asa sa mga tumaagi, magod nga mapansin ni mo.
2: Oh.
3: Muna ang mga pamamaraan,
2: in
3: mga
2: short,
3: legit.
2: Oh.
3: Pero, di, wala po na ako sa gihusgahan nga. Kuan, o nagkamalisa. Basta ako. Basta kung ako'y pasultion. O sana siya ka pamamaraan nga. Matagaan po ni mo siya
2: ipansin. Hindi ko na kasi siya pinapansin for years.
3: Oh, yeah. So, kaya pala.
2: So, kaya pala sinad sa akin ng sinadya. Mm-hmm. Sinadya ba yun? Oh, talagang sinadya. Alam ko namang sinadya.
3: Oh, hindi naman.
2: Ano ba naman yan?
3: Susko si Double B. Mag... Na.
2: Akala siguro na tanga tayo eh.
3: Ilan
2: na
3: ikuha nila pagalino ang kamating.
2: Ah, hi! Parang kilala ko yan na. No? Kilala ko ba yan? No? Ay, may gabi kang Spartan RC. Na yung mga gusto mo na wag ha. B, isave ninyo ito ang hotline ha. Nasabtan dyan ako nga. Igo lang din mo mag-text ka ron. Pero ito ang hotline ha. Isave ninyo. 0945-443-5869. Itong balik ko na ha.
3: 0945-443-5869.
2: Mo na siya ito ang bagong hotline karon kay ang atong dating hotline mo na pagload-load gud mo. Okay, ug di mo mag-load, ma-deactivate gud na.
3: Mo na kamot mo makadaog mo sa atong scrambled eggs.
2: Scrambled eggs, yes. Kay ang atong scrambled eggs na agi na siya pa-premyo karon nga 105 pesos.
3: Yes.
2: And kung di niyo matagnaan karon gabi una, tomorrow 110 pesos. Igawas ang scrambled egg. Pero Double B, wala namang itiigong oras kay it's already time. Mm-hmm. But then sige lang, bawi lang kita ugma ato na nang gining tarungon ato ang time. Sabaan jud ta aning manager bang. Sobra gitan niya. Double B, for your final words tonight.
3: Okay no, sa tanan na lamang sa tungod kay nagkapupos naman ang atong oras no, sa ngala na lamang sa kinatibuk ang pwersa sa XFM Philippines no. Sa tibok pwersa sa XFM Bukidnon, kini na lamang si Double B. Para sa putahi sa gabi, kauban imong Cinderella.
2: Yes, daghang salamat once again sa tibok pwersa po sa amo ang mga kaubanan sa XFM Network Philippines. Kauban si Double B at ako po si Cinderella para po sa
3: putahi sa gabi.
0: Init ba kaayo ang atong gabi? Kay ako, murag di pa gusto mo hunong. Pero tama na lang usata diri. Ayaw kalimot, kita-kits na po sa sunod nga episode sa Putahe sa Gabi. Diin ang mga damgo ninyo, mahimong tinuod, bisan sa inyong huna-huna lang. Ayaw pag-inusara, dalha, imong partner, o pangita o bago. Hangtod sa sunod nga gabi sa programang Putahe sa Gabi. Putahe sa Gabi.

0: Thank you.
1: Thank you.

0: na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
1: Maganda at malusog na pakikinig sa ating lahat, mga kababayan. Welcome sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito po yung likod, Sir Michelle Hinas. Mga kasama naman dito sa ating pong programa. Pinabati ko ng isang malusog na pakikinig ang lahat ng ating pong mga kababayan kung saan man nakakaabot ang ating pong programa. Kumusta po kayo dyan, mga kaibigan? We hope and pray na nasa maayos at malusog po tayo na kalagayan. Nako, lalo na pag umiinom ng atin po mga paborito na mga produkto, mga kaibigan. Sa mga gusto sumubok ng atin po mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto, puntahan po ang ating mga authorized dealers, mga local pharmacies, drugstores na malapit dyan sa inyo pong mga lugar. At syempre, atin pong mga kasama sa atin pong programa, ang atin pong Doctor of Ministry in Alternative Medicine, isa pong Certified Naturopathic Practitioner, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
2: Magandang araw at maligayang pakikinig sa inyong lahat at welcome muli sa atin pong programa, The Secrets of Health. Syempre, nationwide na tayo napapakinggan sa lahat ng mga XFM station sa buong bansa. Tayo ay mas pinalawak, ano, yung ating pagtalakay ng mga importanteng bagay kung paano tayo magiging malusog, malakas at hahaba ang ating buhay. Siyempre, nutritionally, yung singyong naturopathy, holistic healing at yung dekalidad ng mga produkto, may pag-asa po ma-achieve natin yan. Kasi sino ba naman ang hindi nagnanais ng buhay na mahaba? Na hindi yung iba humahaba ng buhay kaso bedridden.
1: Ang dami iniindang sakit.
2: So medyo hindi nila na-enjoy yun yung kanilang buhay.
1: Kaya yun po yung atin pong gustong isulong, mga kaibigan, no? Yung hahaba yung buhay natin na malusog at malayo sa iba't ibang uri po ng mga karamdaman, mga kaibigan. Kaya sa mga kasamahan po tayo, mga kaibigan natin, kung gusto po makihilo-bilo dito sa atin pong programa, pwede kayo magpadala ng inyong mga katanungan, mga mensahe po ninyo sa atin pong text line. Ang atin pong numero, 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Sa mga kababayan, kung hindi po ganun kamasala ng inyong mga katanungan, lagay niyo po ng pangalan po ninyo, address, ang inyong po mga inquiries or mga mensahe po ninyo para ma-acknowledge po natin dito sa atin pong programa. Bibigyan natin ng mahaba-habang panahon ang inyong pong mga katanungan, mga kababayan.
0: The Secret of Health.
1: Okay, sa mga kasama natin, dahil limitado ng oras po natin, Doc, ano? Ating pag-usapan itong isang nakakabahala na karamdaman na napakarami sa atin pong mga kababayan ang nakakaranas na po nito, ano? Actually, ang karamdaman po ito, tinatawag na Western problems. Pero hindi na ngayon sa Western lang nararamdaman ito. Pati dito sa atin, since na-adapt na po natin yung lifestyle nila at yung kanila pong diet, tinatamaan na rin ang karamihan sa atin pong mga kababayan. Ito pong problema na metabolic syndrome. Alam niyo ba, mga kaibigan, na 1/3 sa US nakakaranas ng ganito pong uri ng problema, no? At dito rin sa Pilipinas, sa isinagawang mga pagsusuri, lumalabas na napakarami, ano, ang mga kababayan natin nakakaranas ng mga problema na nakapaloob dito sa metabolic syndrome. Ito kasi yung metabolic syndrome is ano yun siya, parang grupo ng iba't ibang uri ng karamdaman na nakaka-apekto no, sa inyo pong kolesterol, nakaka-apekto sa inyo pong sugar, at sa iba pang parte sa inyo pong pangangatawan, mga kaibigan. So ano po ba, Dok, ang nangyayari sa ating katawan pag meron po tayo nitong ganitong uri ng karamdaman, itong metabolic syndrome?
2: Oo, sa pangalan pa lang, eh, medyo alam na natin kung ano punod dulo, ano, yung metabolism. So itong metabolic syndrome po, it's a syndrome. Pag tinawag na syndrome, it's a group of condition, ano, na posibleng naglilink sa iisang dahilan.
1: Mm-hmm.
2: Okay, una, kapag ikaw ay may metabolic syndrome, pwedeng ikaw ay mayroon ng hypertension.
1: Mm-hmm.
2: Pwedeng ikaw ay mayroon ng sakit sa puso.
1: Mm-hmm.
2: Or may panganib ka sa pag-develop ng stroke or type 2 diabetes, yung diabetes na tinatawag nilang insulin-resistant diabetes. Mm-hmm. So, ito, yung pagtaas ng kolesterol natin, paglaki ng ating tiyan, pagbigat ng timbang natin, ay isa sa manifestation ng isang tao ay malamang nagde-develop na ng metabolic syndrome, na ito po yung problema ng karamihan ngayon. Kaya di ba, kung makikita natin ng mga 50 years ago o 60 years ago, iba yung itsura ng mga tao.
1: Mm-hmm.
2: Noon, pag ikaw ay malaking tiyan, mataba, sasabihin ay mayaman yan.
1: Mm-hmm.
2: Di ba? Kasi yung kanilang basic na iniisip, kasi maraming nakakain, kumakain ng karne. Pero ngayon iba na. Kahit na ordinaryong tao ka lang, pwede ka magkaroon ng malaking tiyan, mabigat na katawan, at ito ay pwedeng maging resulta ng diabetes or hypertension, tumataas din yung kolesterol. So, nakita ng mga doktor na ang dahilan nito ay yung tinatawag ng metabolic syndrome or syndrome X, na ang pinakang punot dulo nito yung hyperinsulin. Kasi ang katawan natin, kung titingnan natin yung normal metabolic process, kapag kumakain ka ng asukal o anything na mayroong sugar or glucose, meron tayong parte ng katawan na nagre-release ng hormone na tinatawag na insulin. Yung yung part ng katawan na yun, yung pancreas, ay ang responsibility niya is magre-release siya ng hormone pag meron tayong kinakain na sugar or carbohydrates. So yung insulin, pupunta siya dun sa cell receptor at i-open niya yung cells to accept the glucose or sugar. Kasi pag hindi nangyari yun, hindi magiging energy yung glucose or sugar. Pero in case of meron kayong tinatawag na insulin resistance, hindi nagiging effective yung insulin para ma-open up niya yung cellular entry ng ating glucose. So, anong nangyayari, hindi kahit may insulin ka, hindi nakakapasok ngayon yung sugar doon sa cells mo, kaya nga ito humahantong sa pagdami ng asukal mismo sa daloy ng iyong dugo.
1: Mm-hmm.
2: Kaya nga tinawag na insulin resistant.
1: Mm-hmm.
2: Oo. Kasi iba naman yan doon sa isang diabetes na yung insulin dependent na ang katawan natin kulang yung kanilang insulin. So, pag nangyayari yun, tumataas yung level of insulin, unused insulin in our blood that causes a lot of problem, yung tinatawag na metabolic syndrome. So, yun po. Ganun lang kasimple. Muna natin ipapaliwanag. Kaya nga, ang resulta nun, overweight. You know if I don't find my baby, people are

0: possible user. Atong paminawan.
1: Daniel Francisco, nung ganyan na Palawan, malaki yung mga barikos din. Tapos pag doon napagod, pili ko minsan akin, sabi niya, San Plus Gold. Yung problema ko sa kaskasuan ko, mga kaugatan ko, pinasold na nga ng San Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, sa umaga na. Dati, masakit magalaw, maghapak pa lang, pagbangon mo. Yun po ang naramdaman ko. Pero natulong din, wala na, subok sa akin, yung San Plus Gold. At pati si Mrs. Mrs. gumagamit din po ng San Plus Gold.
0: Adunay malong delibs na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mo paon o parat o junk foods. Zazzle Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi. Zazzle Plus Coffee Mix User. Atong paminawan.

0: Magandang epekto ng mga ganyan po mga kamot.
1: Zantone Plus Cafe Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit. Tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Sulayi ang Zantone Plus Cafe Mix. Ang kape nga mapanormal sa pagpagawas ug hormone sa kalawasan. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Lupig pa nimo ang season sa lubog nimong vision. Dili ka na okay kay deserve nimo ang good vision for the person. Oh, love na this. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, kini adunay lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Alang sa deserve nimong for the win nga pananaw. Maungli kayeng masin zone tungod lang sa lubog nimong vision. Sublion ko ha, deserve nimo ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. Kape ba nga anti-cancer? Kape nga makatabang malikayan ang mga impeksyon, o kape nga makatabang aron imong problema sa timbang masolusyonan? Ani ana ang pinakabagong kape nga adunay mangosteen, vitamin D3 ug stevia. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee. Ang Premium D3 Coffee puno sa antioxidants, aduna pay anti-inflammatory properties ug makapaubos pa sa imong blood sugar level. Higup na sa kape. Premium D3 Coffee. Begin your good morning with Premium D3 Coffee.
3: Premium D3 Coffee.
2: Mapalit sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagamot sa anumang kumulong sa...
2: 2-in-1 na serbisyo nga dili kamahayan. Kompleto gikan sa baratong sakyanan na pwedeng rentahan. Humot o limpyo tungod kay gikarwash na daan. 4X Car Rental. Nagaparenta o van, pickup, SUV o sedan sa ubos nga presyo alang sa inyong komportable nga paglibot o suroy. Ang pinakaninod, libre ang 2 hours nga rental. Yes! Adunay 2 hours free rental. 4X Car Wash. 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod o gawas. With blower, vacuum o tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV o uban pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Nahimutang sa Parokwan, Barangay San Jose, Malaybalay, City Bukidno, doon lang sa San Jose National High School. Duol ratul tulon ang 4X Car Rental o 4X Car Wash. Kung nangita ka og paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. Adto na sa 4X Car Rental o 4X Car Wash.
5: Get ready, Windsor fans. We've got daily surprises, non-stop bonuses, and thrilling sports action waiting for you every single day. Feel the NBA excitement and enjoy jackpot treats that make every moment feel like a win. Because here at Windsor, it's the winning season. What are you waiting for? Register now at windsor.ph and get 800 pesos plus 40 spins, 100 pesos verification free bet, 2,500 pesos risk-free bet, 300 pesos exclusive birthday bonus. Enjoy our payday promo every 15th and 30th, plus the login wheel where you can win up to 100 pesos free bets daily. And don't miss out our weekly raffle every Saturday at 6 p.m. for a chance to win up to 100,000 pesos.

0: for research. Ako nga ta, usahay mo halap na. Gikuyawan ko, mang ako dayon yung sulayan ni Santon Vitamin C. Sa duwa ka bulan akong inomit yung time sa day na sinatudyog na kung pagtinaw sa ako ng mga
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
2: Buntis ka ba or mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Lanyin sa Pro 3, Kalasungay, Malaybalay City at Mangsaloto Outlet ug M. Louvier. Libre ang serbisyo ug walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambaluman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad ug pwede gihapon manganak bisan walay feel health. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abao. Abre sila 24 oras ug PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Line In. Pag-atiman ng puno sa gugma para sa inahan o bata. Kung ikaw mga kita o bisgrasya sa kadalanan, pangita o pamaagi aron ikaw makatabang, itawag gilayon sa emergency hotline sa CDRRMO sa 0917-827-6117 aron sa paspas nga pag-responde. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
3: Dong, nagpilain yung gasolina?
4: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

0: ihalah na unsa maning akong multikab nga lahi na maning tingog sa makina. Pagko manunta ni gasolina, malawag po mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilit-kilit. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa buong makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina sa pagkapermi sa imong biyahe.
0: Oh, mo ba rin dong? Hala, sukad ka ron. Mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan ni mong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang L.A. Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aruna usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa dool na L.A. Leon Shell Mobility Station.
3: Master ka nang, nakadaog man ko no kag usa ka sakong bugas.
4: Lagi, kadaog lagi unta, lagi Kapitan Lodi, pero saon man nga, luto na mabudaan. Exciting?
5: Exciting!
6: XFM time, it's 6 o'clock, time check. Brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat tigop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.

0: Mga katupa, exciting!
1: This program is brought to you by Honorable Cromwell Kirill Dinlayan, City Councilor, Malaybalay City, Bukidnon.
2: Express Balita. Express Balita.
3: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayon. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiya. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
2: Express Balita. Express Balita. Express Balita. Express Balita.
4: Oras sa 101.7 XFM Bukidnon, alas 5 na sa buntag. O ganyan ang mga ulo ang tudling sa atong mga balita.
2: Headlines.
4: Sa balitang lokal, minor di edad nga pedestrian nadaganan sa truck patay.
2: Headlines.
4: Sa balitang regional, tulungaan sa Surigao del Norte giransak 180 mil ka pesos nga kagamitan og cash nadala sa kawatan.
2: Headlines.
4: Sa balitang nasyonal, DOJ susiyon ang kaso sa duha ka minor di edad nga responsable sa Tacloban shooting.
2: Headlines.
4: Sa balitang international, 13 katao patay sa Qatar gas explosion.
2: Headlines.
4: Sa balitang sports, Lionel Messi mihimo ang kasaysayan sa FIFA World Cup 2026.
2: Headlines.
4: Sa balitang pangkalusugan, kaso sa leptospirosis ni taas og 6%. Kadaghanan sa mga infected, mga maguma sumala sa DOH.
2: Headlines. Headlines.
4: Sa balitang showbiz, vlogger nga si Sir Given og Ma'am Elma gikumpirma na ang ilang panagbulag.
2: Headlines. Headlines.
4: Og sa balitang kakaiba, monghe sa India, 5 katuig na nga dili galingkod og gahigda.
2: Headlines. Headlines.
3: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayon. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiya. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
2: Express Balita. Express Balita. Express Balita. Express.

0: Ah, og tabang nga ngadto sa duha ka pamilya mga katropa nga adunay miyembro silang pamilya nga nitaliwan mga katropa. Kini mga katropa ang ngalan sa namatay si Neo Milito G. Palomares, taga Aglayan, Malaybalay City, namatay sa edad nga 61, namatay ni atong Hunyo 13. Gilubong mga katropa ni atong nakalabay nga Lunes, Hunyo 22. Member or dependent ini mo si John Palomares, coordinator si Nora Carbonella. Ikaduha mga katropa sa namatay mo si Jesus Z. Galacio Sr., taga Purok 2, Miglamin, Malaybalay City, namatay sa edad nga 75, namatay ni atong Hunyo 17, 2026, o gilubong mga katropa ni atong Domingo, Hunyo 21, 2026. Ang coordinator ni ini mao si Ma'am Daniel Ilievera. O si Sir Daniel Ilievera. Samtang mga katropa, ang ato mga produkto sa Yes to Health mapalit na sa ato ang buhatan sa XFM. Located mga katropa, naimutan kita diri sa Tala-Tala Building. Ang Tala-Tala Building mga katropa na ata diri sa May Carbajal Street, Barangay 8, Malaybalay City. Mas dali nga matultulan kini mga katropa kaya at bang adunay iskina mga katropa at bang Sanufo o street mga katropa dalan nata sa ikatulong building mga katropa gikan sa highway ikatuluta mga katropa saka lang dai mao na dai na mga katropa ang Tala-Tala Building saka mga katropa pa second floor nata sa door 2 mga katropa. Mapalit na mga katropa ang Santhon Plus Gold Capsula, Santhon Plus Herbal Capsula, Santhon Plus Coffee Mix, Santhon Gold Coffee, Santhon Vitamin C Capsula, Santhon Plus Herbal Oil, Santhon Plus Herbal Soap, Clear Skin Herbal Soap, Premium D3 Soft Gel Capsula, Premium D3 Coffee Mix, o Visionax Plus Soft Gel Capsula. At sa eskwela ng tayo na mga katropa, musunod na ang programang The Secret of Wealth, kauban si Doc Remilito Oya. Huwag sa dili madugay ang programang Busay, kauban si katropang Jonathan Lee Soriano. Karong alas sa 7, padulong alas 9 sa Buntaga. Sa ngalan na lamang sa kinatibuk ang puwersa nga naglangkob sa XFM Philippines Nationwide, sa pagpanguna sa mga station manager Ms. Rusty Maricodino, sa mga kaubanan diya sa technical department sa pagpanguna karon ni katrupang Rustom Villafranca, kauban sila katrupang Dave Vinirelao o katrupang Jao Pagutayaw. Sa newsroom, sa pagpanguna sa mga newshead katrupang Jonathan Lee Soriano, o sa naginusara namo nga disiprensa sa XFM Bukidnon, Bibi Cinderella. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Hanilo Tabios Armisin o kini ang Express Balita.
1: Express Balita. Express Balita.

0: ARK Udsaman ka na.
1: Tana ko sa imuha ba, Kapitan Lodi? Ano man naabor sa ang brief?
0: Kabalog, Archie. Ang kanang bulsa sa brief, butanganan na siya ugasin.
1: Ano man?

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. No one to stop.
1: Narito nga ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
3: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas sila akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3. At wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
4: Premium D3 Food Supplement. Ang bagong magkakampay sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster.
5: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang Premium D3 ay napakabisa para mapangalagaan ang kalusugan ng ating mga kidneys. Pinoprotektahan ng Premium D3 ang ating kidney sa mas maraming paraan. Kahit na ang kidney ay nasa 0.5% lamang ng timbang ng ating katawan, ito ay tumatanggap ng mas maraming dugo kesa sa alinmang bahagi ng katawan maliban sa atay. Kaya't ito'y madaling napipinsala dahil sa oxidative stress, diabetes at mataas na presyon ng dugo. Ang Premium D3 ay mayaman sa HDL or good cholesterol. Ganon din ang gallic acid na pumipigil sa pagdevelop ng atherosclerosis sa mga daluyan ng ating dugo at pinipigilan ang pagkakaroon ng alta presyon na maaaring makapinsala sa ating kidneys. Pinapataas din ng Premium D3 ang sensitivity ng insulin na nagpapababa ng bilang ng asukal sa ating dugo at binabawasan ang lapot nito na maaaring magdulot ng portal hypertension na maaaring makapinsala sa maliliit na daluyan ng dugo sa ating kidneys. Sa isang pag-aaral na isinagawa noong 2019, napatunayan dito ang kakayahan ng vitamin D3 na isang active ingredient na matatagpuan sa Premium D3 na bawasan ang toxicity dulot ng mga antibiotics. Ilang mga clinical trial ang isinagawa at nagpapakita ng kakayahan ng Premium D3 sa pagbabawas ng toxicity na dulot ng mga drugs. Ang Moringa seed extract ng Premium D3 ay mayaman sa polyphenolic antioxidant. Hindi lang ang gallic acid, kundi pati na rin ang pyrrolic acid, quercetin, catechin, at mericetin glycoside na wala sa ibang D3 supplements. Ang mga polyphenol na ito ay lumalaban sa pamamagitan ng kidney para maiwasan ang chronic kidney disease o CKD o yung end-stage renal disease. Pinatataas din ng Premium D3 ang production at absorption ng mga vitamina sa kidneys gaya ng B1, B2, B6 at B12 sa pamamagitan ng pagpapataas ng bilang ng mga active probiotics na mahalaga sa production at absorption ng mga vitamina na ito sa ating bituka. Ang lauric acid na nasa Premium D3 naman ay nagiging monolaurin kapag naproseso ng katawan at pinoprotektahan nito ang mga kidneys mula sa isang bakterya kagaya lamang ng E. coli. Ang bakterya na ito ay nakakarating sa pantog na nagiging sanhi ng cystitis at pagkatapos ay pwedeng tumaas sa ating mga kidneys. Ang impeksyon ng E. coli ay maaaring magdulot ng pananakit ng tiyan, lagnat, pagtatae at pagsusuka. Ang impeksyon ay maaaring maging malubha para sa ilang mga tao at maaaring humantong sa kidney failure pag hindi ito naagapan. Ang napakabisang vitamin D3 mula sa Premium D3 ay maaaring ding makatulong sa pagpapababa ng viral load ng mga virus tulad ng cytomegalovirus at hepatitis na maaaring makaapekto sa ating mga kidneys. Kaya para mapangalagaan ang ating kidneys, mapanatiling malinis ang ating dugo at maiwasan ang mga viruses, bakterya at iba pang simple at malalang sakit, uminom araw-araw ng mas pinalakas at mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pa mga produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
6: Premium D3.
7: Premium D3.
6: Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
8: Premium D3 Food Supplement. Pinakamalakas na immune system booster.
9: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3. Try nyo.
10: Premium D3 Food Supplement. Ang bagong magkakampay sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster.
7: Premium D3 Food Supplement. Mabibili sa inyong mga suking butika.
11: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.

0: Papa? Betan?
1: Ay, oo. Mananagat ganda akong papa. Kuya, okay to akong papa kay taas kay tungkotong. Mutunga na lang gudang isda. Akong papa, wapang yapon.
0: Ala, yaway! Ala, ito ino papa.
1: Ay, siya akong papa? Na, hantong garon. Missing pa.

0: Ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan, kauban sa saktong pagkaon o ehersisyo. Santol Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price, ₱10 lang.
1: Mahalagang paalala, ang Santol Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Premium D3, ang gipakusog ng vitamin D3. Usa ka functional supplement nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Adunay taas nga medium chain fatty acids nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga kini adunay dako nga ikatabang para mapakusog ang immune system ug mabatukan ang mga sakit nga virus ug bacteria ang hinungdan. Premium D3, makatabang sa maayong panlawas nga may VCO ug moringa. Mapalit sa mga butika.
3: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Kung madalas kang constipated o may problema sa tiyan, subukan ang Santon Gold Herbal Capsule. Ang bawang at ang palaya ay may natural properties na tumutulong sa digestion. Mas maayos sa tiyan, mas komportabling pakiramdam. Santon Gold Herbal Capsule.
4: Hala, happy na akong shooting. Pero saan man eh, wala ko ikagasto.
5: Ay, Mami, ayaw kabala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
4: Ganuhan! Usa na adik to?
5: Kaya sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganak.
4: Ha? Tinuot? Wala yun?
5: Oo, naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapoy mabalik sa imo ha.
4: Salamat kayo, day ha? Mata na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
5: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o pambal. Yes, libre ka na tanan. Bisita sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
6: Nagsigi na ka ubusab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wala gid ka. Doon na kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahubog sa panit. Calamansi fruit extract na puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
7: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
8: Nag-Santo Plus Herbal Oil. Garantisado.
7: Maaasahan
8: sa sakit ng katawan.
7: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
8: mag-Santo Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan.
7: Santo Plus Herbal Oil.
9: Kaninyo, tanan katawahan sa Malaybalay. Kini si Kagawa Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaging eleksyon. Ako nalipay nga inyong pumisaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyaso ng inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaad sa inyo. Ako yung kanang pagabuhaton kaya ako nagdako sa isa ka pamilya nga na yung prinsipyong baruganan. Kung sa manggaling akong gituian nga mga pulong, ako ginapagatumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa atong labaw nga makagagahom na iya kong imutang bihan isip City Councilor. Kung ako maningkamot, niligid na ko pagyaso ng inyong pagsalig o bugma nilin sa ako. Tagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawa Jason Ayala, nagaingon ba yung adlaw, malay-balay o tagang salamat.
10: Dong, nagpilay niyong gasolina?
11: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

0: Uy, hala, naon sa maninga kong multigab nga lahi na manigtingog sa makina? Bago manunta ni gasolina, malawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hooktay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Natay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, alah, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid o maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina safe pakapermi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dinong? Hala, sukad ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: XFM Bukidnon, Serbisyong Katropa Caravan at Barangay Managog, Covered Court, Malaybalay City was indeed successful. Daghan kaayong salamat sa mga nagpaluyo ug nahimong instrumento nga nagmalampuson ang maong tinuig nga programa alang sa katawhan. City Government of Malaybalay, headed by Mayor Warren Pabilyaran, City Councilor Jason Chan Ayala, Councilor Cromwell Kirill Dinlayan, Councilor Dindo Dinlayan, Board Member 2nd District Bobby J. Dinlayan, Board Member 2nd District Kuya Marlon Dinlayan, 403rd Infantry Peacemaker Brigade, Philippine Army 8th Infantry, Dependent Battalion, Philippine Army, Malaybalay, Greek Brotherhood Alliance, ug mga miyembro nga fraternities, PSA Bukidnon, Attorney Rafi Roncales, Nature Spring, DESDA, Malaybalay, Malaybalay Massage Therapist Association, COMELEC, SSS, PhilHealth, El Elyon, Shell Mobility Station, Mr. Arnel Bakong, La Agnibisor, Boysol, City Health Office, Malaybalay, Dental Department, DA Malaybalay, Barangay Managok, Maiko Armisin of May Photography, and Yes to Health, Naturopathic Clinic with Dr. CJ Nedruda. Kami ang tibuok puwersa sa 101.7 XFM Bukidnon, kanunaing mapasalamaton, kaninyong tanan, mga katropa.
3: Oy, Master!
4: Oy, usaman, Kap!
3: Laroho na to ni, ha? Niingon man kuno ka nga, nawungkog unggoy.
4: Dili, Kap! Oy, ang akong ingon ba nga, ang unggoy, pariang naong ni mo.
3: Aw, lagi. Sunod hak, laro, ha?
4: Exciting?
2: Oras, alas 7 na sa buntag. Oras, tatod ganinyo sa Windsor, Win from Within. Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
5: Mga katropa, exciting dito!

0: Kininga programa hatun kaninyo ni kagawad Artemio Goye sa barangay San Jose, Balay-Balay City, Bukinon.
1: Bullseye. Oras 101.7 FM Bukinon, alas 7:03 sa kabutagon.
2: Bullseye. Matag adlaw, dunay mga panghitabo nga angayang masayran sa katiliban. Balita, expose, kontrobersiya, ug mga nag-unang issue nargitod sa Bullseye. Bullseye. Programa sa XFM Philippines. Hanay nga mga argumento nga walay laing ginapigan kundi ang kamatuoran. Bullseye.

Bullseye. Subli bay kabunta kayo tanan mga tropa La City Singkos kabuntagon. Bullseye. Kumusta mong tanan mga suking ting paminaw? Kumusta po ng atong mga nangasuko ng ting paminaw, mga tropa o mga suko pa nato ng ting paminaw? Oh. Palaaway mong kay kanib. Bito mga tropa, kumusta o gabay kabuntag kanyang tanahan mga suking ting paminaw ni Adlaw Gaw Webes pizza 25 na ni Gabulan sa Hunyo tuwing 2026. Kumusta man ang atong duha ka syudad o 20 kalungsod ni atong probinsya sa Bukidnon? O mga sikmit gadapit mga katropa kung asa maabot ang landog sa Sibya sa 101.7 sa farm. Kumusta man ang atong signal karon diha sa inyong mga area of responsibility? Tagahin ako o feedback niya be. Kumusta ta diha sa may Upper Pulangi? Kumusta ta diha sa may lungsod sa Kabanglasan? Kumusta ta diha sa may lungsod sa Impasugong? Kumusta ta diha sa may Lantapan? Kumusta ta diha sa siyudad sa Valencia? Ah, kumusta ta diha sa lungsod sa Maramag, Quezon? O uban pa nga mga lungsod mga katropa kung asa ta naabot karon diga sa yus kabuntagon? Mga suki gatig pa midaw. Ah? Kumusta man ang ato makigsunang mga drivers? Batay katol man akong samkwan, oy. Katol akong bugan si tungaw diri siguro. Oo. Maak bang tungaw diri sa akong bugan? Oh. Bito mga katropa, kumusta man ang ato ang makigsunan ng mga drivers karo mga panahunag mga orasa mga tropa, oy, may buntag sa tanang mga drivers. Sa ato ang makigsunang multi-cab drivers, labi na si Tata Dakop niya. May gabuntag niya, orang multi-cab ng yellow niya, or blue na po niya karon ha. May gabuntag sa tanan-tanan at mga multi-cab drivers nga nakapaminaw karon sa tuwang programa. Ha? Sa ito mga rila drivers, multi-cab drivers, babao, truck, bus, jeep, mga aeroplano, sinaminaw rin dito ang piloto. Uh-huh. Ala, may gabuntag kredyong tanan niya, mga suking tigpaminaw. O, oh, may kabuntag usap sa tumaking sunang mag-uuma din sa itong probinsya sa Bukidnon. Nga tumaking sunang mag-uuma mga nga katropa, nakapamugas na yun karon, nakapangabuno na yun mga suking tigpaminaw, kasunod-sunod na ang nasinati atong awan din sa itong probinsya sa Bukidnon. O niya, kumusta po na tumaking sunang, no? May buntag sa tumaking sunang pito, kapinalang kang tribo sa tumaking sunang lumadi sa probinsya sa Bukidnon. May kabuntag po mga katropa sa mga tumaking sunang mga Muslim. Sa ato na mga utod na mga tuto, mga nineg, agad na sa inyo rin. Oh, may kabuntag kanin yung tanan. O tanan-tanan mga tropa sa tanan na minaw karon ha, welcome and welcome sa programa ka Bullseye! Madungog ta mga katropa sa tuwag frequency diya sa tagsak ka mga radio 101.7 mga katropa. O diya makita po na itong kagwapo karon kabuntagon. O diri sa tuwag Facebook Live 101.7 XFM Bukidnon. Ay, share na itong Facebook Live karon kabuntagon mga katropa kay aron masayaran po siyong makiksunan katuwa sa Laing Nasyon. Uy, may buntag sa itong mga OFW ha. Sa tuwag mga OFW mga katropa nga nakapaminaw karon, nakalili karon sa tuwag amigo eh. May buntag na sa kong amigo na sa New Zealand. Si Arche de los Reyes mga katropa, naka-video call ni kagahapon eh. Ato man yung kanhi amigo sa PNP Malay Balay. O police investigator niya. Gusto man niya o gusto po siya lahat nga po nga journey siyang kinabuhi ba? Tuwag New Zealand mga tropa, nangutana tagos yung mga requirements ito, dami pala. Daming requirements eh. Isa sa requirements dito din, dapat musukol kang sungagon kas baka. Morning, morning, dito mga OFW. May buntag sa itong mga FB viewers, welcome! Ran Santisos mga tropa, good morning, salamat sa pagpaminaw, paglilis ng Facebook Live, karoon ang kabuntagon ha? Si Cyril Lumilang sa Laos pero gibali maulas man niya. Oh, good morning sir, waiting sa imo program, gimusta nako og hinulat. Oh, gimusta na daw siya, og gimuta na daw siya hinulat mga tropa. Sige mo kog programa say. Oh, sige na kog programa, wala kay comment. Oh, karong si manaha akong programa say buntag og hapon. Okay, ang regular anchor man ning buntag nga pamurang programang Bullseye. Doon ay mga importante yung ipang himo karon na. O ako yung nagdala aning programa ha.
Unya sa hapon po, nagyapon ko rin to. Mga nalagin akong programa. Katong kadlawan akong kaprograma sa Irel. Katong exciting Pilipinas. Wala na ko rin to. Okay. Ako pa ko. Pitok-pitok pa kong matas. Katulugon ko itong rasa ko. Pitok-pitok pa kong mata. Muna yung programa dire. Wala man ta. Kanang standman man ta. Kung wala ang artista, kita ay may mapuli. Supporting actor man ta. So ako karoon ang nipuli rin sa programa ang Bullseye. Pagkahapon, nagin ang akong programa. Gihapon di apo. Hindi gihapon ka mag-great-great di sa programa. Alas 3:30 hangtod alas 5 sa hapon. Alas 4:50 sa hapon. Nata di ha. Muna ang programa ang servisyong katrupa. Muna di ha. Mo cater tag reklamo. Mga panawagan, mga katrupa. Sama ito ko sa ka-OFW di ha. Nga taga Bukidnon, mga suking tigpaminaw nga nasa Riyadh. Muli ay naunta mga katrupa. Pero may gani, kiwala na yun. Kinakapangita rin silang amo. Unya, usote imo patabang to para makauli imong suking tigpaminaw. O wato na dayon kagahapon sa to serbisyo ng katrupa. Mo na mga suking tigpaminaw, ano na mo reklamo dia sa yung barangay? Nado na mo reklamo dia sa asa mo karon. Wa mo paminawa inyo nang gipaabot sa yung barangay officialis. O sa yung mayor, sumada kinsa man ang angay mo tubag sa inyong reklamo, wa mo gipansin. Awing na mininyo ato nang estadihan. Adi na to awayon mga suking tigpaminaw. Kay karon ana na po yung reklamo sa tuwa. Ito nang gikater. Kaya mura man tagbulaan ni gipasapasa. Atong pag-isgutan din sa kahanginan mga suking tigpaminaw. Ano rin na? Masingganahan sila mutubag nga isgutan daan mga suking tigpaminaw. Masingganahan sila daan mga isgutan din sa uner. Ahila tubagon ang yung reklamo sa katawan. Sige, kung yan ang gusto niyo, gusto ko rin ito. Oya, sa di pa tamo, agino tsunahan kay 12 minutos na mga katropang milagapak ang alas 7 kabuntagon na nawagan mga tropa si... kay Pangidaron na siguro ni. Pangidaron na siguro ni Ate Darwinda siguro, atun sa ning kwanon be. Panawagan rin mga tropa, good morning, May buntag Ate Darwinda, palihog ko. Sa kung kinsaman ang nakikita sa black case nga naay sulod nga reading glasses. Gikan sa Purok Otso, poblasyon Jorne, going straight sa Antipatia Residence. Nahagbong sa Akua Bulsa, palihog ko og balik unta kay Darwinda Antipatia kadto, salamat. God bless. Kisa tong nahaman ni nga Purok ate. Ani nga Purok ate Darwinda. Asa din napitan na Purok nga nahagbong kay Purok Otso Valderrama o Purok Otso poblasyon Kabanglasan. Maloyin taon mo kay kanang reading glasses sa atong sa inyong lula dia. Sa inyong nanay Darwinda. Ano naon ninyo nga di nakaklaro na tuhang kini sign of aging mo gapon hindi ka klaro god. Asa ni lapit nga puro ko kisa to nga kita bitaw nang sudlanan bitaw sa antirapa. Antirapa ba? Di mo po niya na mapuslan ng anak god ginaman ni grado. Sakit sa mata na nga ikaw dili daw ti mata yo chuchuto di mo na. Magsakit imong mata, so ibalik nyo na o palihog ko, sininaminaw karon likado atig naligsa na to sa motor. Palihog ko mga katropa ha, kung kinsa man ang nakita sa kanabitang black case mga katropa, kasulanan sa antirapa ba, antipara mga suking tigpaminaw, ibalik ninyo kang Ate Darwinda Antipatia, kinahulog des Purok Otso going straight sa Antipatia Residence. Nahagbong sa bulsa, masing gamotor, sorry siya, munhagbong. So palihog kong balik, mga suking tigpaminaw, kay balo na mo, ang atuwag panan-aw diha, pastilan, o di makuan mga katropa, dili matabunan mga suking tigpaminaw, delikado na, di kita kaklaro. Dalawang bagyo at isang LPA, binabantayan, na ay bagyo karon nagibantayan o LPA, mga suking tigpaminaw. Mao na itong sinati karon nga pag-uwan-uwan mga katropa no, sa tuwag na probinsya sa Bukidnon. Sa ding basahon mga tropa ni mga panimbaya dari ba kay isa ka hektarya o tunga ang puni dari. At sa ding basahon ba? Samtang nagpadayod ta mga katropa, good morning ni Cyril Lumilag Maulas. Good morning sir. Good morning sir. Pa-shout out na Maulas family, Kanoog family, Banyas family, Hatulan family, Lumilang family, og shout out sa akong bana, Milicio Banyas Maulas, og sa moang duha ka kids, Leo John og Sayrami Lumilang Maulas, og sa akong mama Inday og Papa Boy Lumilang,
og sa akong igsuon Arthur og Juan og sa ilahag duha ka kids si Juan og si Rica Ila Lumilang si Birbir and Minmin og silang kids Kisha Lumilang Julieto and Rizilin og silahag two kids Jurin Sugjay og Juris J og Jasmine Lumilang Jacquilu and Rachel Jane og sa ilahang kids Christian J. Lumilang og siya akong manghod si Arnie Lumilang and Angelica og siyang bana Tutong Saliguyan Lisa and Jennifer Lumilang thanks thanks sir watching from Riyadh Saudi Arabia God bless you always salamat kay say oh likado ani ba nga sugod ta diri oh Maulas family Kanuog family Banyas family Haltulan family and likado ani nga katunay yung brand sa tinapang family din mga suking tigpaminao oh yun yung family sardines limta na to ba oh ako sir gusto na kumuli unsaon man ako ning wa may pamasahe ayun na lang ang piloto nga mukabit lang tos babaw oh nataplod lang ko sir kay wa man ko'y pamilite oh shout out sir from always hungry. Oy, nung pinminti mo na gutom. Oh. Oh, dapat kaon banat, oh. Dapat kaon banat, Cyril. Oh, dapat kaon yun, mga suking tigpaminaw, kay kaon repuhunan. Bullseye! Bullseye! Sa itong pagpadayon, mga tropa, 16 minutos na milagapak ang alas 7 kabutagon. Mga suking tigpaminaw, ang atong programa, gipaluyuhan kini sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Bullseye! Nasayod ba mo karong panahon na, mga suking tigpaminaw? Kung wak mo nasayod, paminaw mo. Oh, minaw! Oh, paminaw, John Ugtarong. Karong panahon na, 1,000 of brands of coffee nga naa karong nagdagas market. Oh, wata nasayod anong mga kapiha kung aduna ba na yung mga benepisyo sa atong panglawas. Dili ba na kontra mga katropa sa tuwang ulcer? Di ba na kontra sa itong diabetes? Di ba na kontra sa itong palpitation? Di ba na siya kontra mga katropa kung mga pika di kakatulog pag-abot sa kagabihon? O, delikado nagma-insomnia ka. Kana insomnia, mga katropa, delikado na. Muna'y muhatag, ganto si muha o kalautan hangtod nga magsakit ka. O, muna mga suking, napoy duha kaklase mo muna, kana di kakatulog. Ang isa na, insomnia, ang isa insomyot. Kamalo ba ka sa RL o say, nganong duha kaklase ang insomnia? Ang isa katong kanang di ka katulog insomnia na. Na isa na nga di ka po katulog kanang insomyot. Kanang di ka katulog og di ka katidort. Oo. Mo na magturbo mininanser ka na. Oo. So mo na mga suking tigpaminaw. Adri nga kung nangapi ka mo hinungdan si mong balatian, na yabag kayo, na yabag daw kayo daw. Oo, ana si Cyril daw. Oo. So mo na mga suking tigpaminaw. Mo na kung ang kape hinungdan si mong balatian, nganong unsa pa may rason nimo para biyae mo nang ipundo diha si muhang kabinet? Oh. Biyae da. Ilisi na mga katropa og Santon Plus Coffee Mix o di ba ka Premium D3 Coffee Mix. Napag-iusa Santon Gold Coffee Mix. Na kung gusto mo mapalit og kape, paminaw niyo Was Pharmacy, ano yung stasyon? Pwede naghanan na itong kape diri mga katropa, baligya. Oh. Walay pretest. Oh. Baligya kay makatapalta. Oh. Brator na mga suking tigpaminaw. Oh, kami ganit rin kay mga pime kay ang isa ka box amurang amot-amutan kay aron makakuan man me. Oh, kaneng og mapalit me amot-amutan ra mong usa ka box. Oh, sabot-sabuton ra tong presyo. Kay daghan tag produkto diri mga suking tigpaminaw ha. Kung gusto mo og kape, kay kini mga kapiha bagod herbal ang ipangsagol ini mga suking tigpaminaw. Diri lang daan sa Premium D3 Confix mga tropa na si Mangustin. Unsa may benepisyo sa Mangustin sa itong lawas? O, kana ba? Unsa may benepisyo, ana? Unsa lang ka ang malunggay mga suking tigpaminaw? O, ulian magandang hubog na imuhang puspusan. Imuhang utanan o kamunggay. Kana pa ba ka ang kamunggay mga tropa gisagulan og Mangustin, suyabin og o kana gisagulan ang malunggay gisagol sa kape. Malunggay, soyabin o gabagustin. Pero ting lamian ang kombinasyon, no? Kombinasyon mga tropa sa mga herbal. Muning, ako nag-auhag ninyo. Hindi mo mutuon ako. Naranasan ninyo, ha? Pero lami nga kape, mga suking tigpamina. Pangutanagin niyo si Hanilo Tabios. Pangutanagin niyo si Ma'am Josefina Tinambunan. O sila, mahilig man nagkape. Santon Gold Coffee Mix. Pero ting lamian hapon. Muning, sa panyang gulat, saka na mo, 6FM Bukidnon. Nata makita dari sa Durto,
talatala building mga tropa. At magsnubo ba? Dako kimig signage dia o. Dako kimig signage mga tropa. Anhi mo dire. O lami nga mga kape mga suking tigpamino. Tusnuan o inyong pan sa Dian's Big Shop. Pwerte pagkayahaya mga tropa. Kaya Dian's Big Shop barato. Lami nga mga pan po niya. O gusto mo pan mga cake? Birthday cake? O sa panda nga mga cake niya? Ilan itong cake? O. Naa sa Dian's Big Shop mga suking tigpaminaw. Aga pan o mga cake nga lami pong itusnos itong kape mga suking tigpaminaw. O, di ba? Sa akong pagbalik ko niya ato aga pag-asairon ang mga uluhan sa itong mga balita kisigutanan, karon na kabuntagon mga pinaranggang tigpaminaw. At sa paminawon ang nakasuway nga may gamit sa produkto Santon Plus Coffee Mix mga katropa. Ha? Standby mga suking tigpaminaw. Bullseye!

0: Santo Bus Coffee Mix.
1: Ako si Michelle, isa ka fitness coach. Conscious kay ko sa mga ginakaon ako nga food. Ina-sure gin ako nga healthy gid kini. Pati sa pagpili sa kape, dapat healthy. That's why Santon Plus Coffee Mix lang ako ang kape. Ginagamit ako ni pag pre-workout, kindi ko basta-basta kapuyon sa pag-assault sa mga heavyweights. Always nasa kondisyon akong lawas. So sa tanan nga mag-workout diha, try ninyo ang Santon Plus Coffee Mix. Gawas na lamig na, healthy pa.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Gustin, malunggay, ug soya, Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
2: O si Vivian, conscious jud ko kaayo sa akong lawas. Nagka problema jud ko kung unsa akong kapagniwang. Dayon, nadunggan na

0: Tinit Salto Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Salto Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Salto Plus Coffee Mix. Salto Plus Coffee Mix.
1: Ako si Junior, kapitid ko kada buntag, inigman na po og inong satong kape, kapakara akong ulcer. Inigingo na po, tuloyan na po kung inom ang santong coffee mix. Sa lang kabulan ang pag-inom na po, wala na gato para akong ulcer. Namigod kaayo ang santong coffee mix, nakakape ka na, may tambal ka pa.
0: Santong Plus Coffee Mix, gihimo sa natural na ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santong Plus Coffee Mix, kape na. Gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.

0: Master,
1: oyo sa man kap.
0: Laro ho na to ni ha. Niingon man kuno ka nga nawungkog unggoy.
1: Dili kap. Oy, ang akong ingon ba nga ang unggoy pareyang naong nimo.
0: Aw, lagi. Sunod ha, klaro ha.
1: Exciting?
2: Supplement for men.
3: Ako si Dan, 58 years old, siya kagwardya. The biscuit jang experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan, pets na sona. Ina, kapoy ba ko ha? Lapyo pa sa pinulo sa trabaho. Wala man siyang negative effects, mabigid. Kamutol, testing mo lang. Kamping ni Jan Turbo.
2: Turbo, supplement for men.
4: Oh, yes.
2: Turbo, may maca at labo waska. Mga natural herbs na nagbinigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo, supplement for men.
4: Mas lalakas ka pa.
5: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
6: Hala, happy ka kong shooting. Pero saan man eh? Wala ko ikagasto.
7: Ay, Mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
6: Lalo man, unsa na adik to?
7: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
6: Ha? Tinuot? Wala yun?
7: Oo, naapagin sa Repa Cashback. Imbis mo gasto ka, naapoy mabalik sa imo ha.
6: Salamat kayo, day ha. Mata na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
7: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o pambal. Yes, libre ka na kanan. Bisita sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
8: Ang kape na may santon at vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
9: Oy, nanong gamugot mo na imong dagway?
10: Oh, sakit kaya kung tiyan mo la.
9: Nano man?
10: Ah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kuto-kuto.
9: Mali na nga kape ang imong giinom.
10: Ha? Ang sumading kape ang dapat imnon?
9: Premium D3 Coffee Mix.
8: Nagkape ka na, may santon at vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.
11: Premium D3 User.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Knowing to stop.
1: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Saptum Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Saptum Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Merienda time na.
2: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na. Bagong luto, lamian o balato. Dian Bake Shop. Ang bake shop na guaranteed fresh from the oven, made in high quality ingredients. Alang sa lamian na pangmeriendang Pinoy. Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Pandesal nga pares una ang pamahaw. Cheese disal, ensaymada, pandikoko, cheese bread, Spanish bread, chocolanay, loaf bread, pastries, cookies, chiffon cake, hopia, piaya, crinkles, pinka, banana loaf, banana slice, pineapple, custard, sponge cake, cupcake, cinnamon, pandimongo, ensaymada, cheese roll, star bread, putok, putok disal, donut, cheese donut, burger bun, hotdog bun, papaya, patata, ug lunga, ug mga birthday cakes. Available in tanan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Aglayan ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab sila branches sa Talakag, Kadingilan ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, Dian Bake Shop na.
4: Dong, nagpilay niyong gasolina?
5: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

0: halah, naon sa maning akong multigab nga lahi na maning tingog sa makina? Bako manunta ni gasolina, malawag po mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilikilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina si pakapermi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dong? Hala, sukat ka ron. Mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan ni mong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aruna usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa dool na El Ilion Shell Mobility Station.
3: Hala! Nandihog ang mga gamit! Mitayog ang balay! Dali! Ato na sa gawa sa balay!
4: Hinumduman ang mga angayang buhaton kung mahitabo ang linog. Kung anaasulod sa building o bagha sa balay, magpabiling kalmado o buhaton ang musunod. Muyoko o magtago sa ilalom sa ligon nga lamesa o mugunit sa mga tiil ni ini. Magpabiling alerto o obserbahan ang palibot gikan sa hulga sa peligro. Muli kay sa mga bildong samin, mga aparador o mga bugat nga gamit na posibleng mahulog o matumba. Human sa pagtayo, gilayong mugawa sa building o sa balay o muadto sa evacuation area. Mulayo sa mga building, punuan, puste o mga lugar na peligro sa pagkahugmak sa yuta. Kung nagmaneho, ipadaple na gihunong ang salakyan o mugawas. Tukmang kasayuran, peligro malikayan, makisayod o magpakabana. Pahinumdum hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council o sa Public Affairs Information and Assistance.
5: Kung maminaw ka sa XFM.
6: Oy, Magi! Kumukaong ganita! Usap-usap, papon! Dili lang i-dritso ni mong tulon! Exciting!
7: Exciting!
8: This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon. DXRA 11.7 XFM.
9: Kini nga programa, hatod kaninyo ni Kagawad Artemio Goye sa Barangay San Jose, Balay-Balay City, Bukidnon.
10: Bullseye! Balik na mga katropa, 34 minutos, bilagapak ang alas 7 sa kabutagon! Bullseye! Sa gihapon, kamuna pabilid na si pagpaminaw sa programa ka Bullseye! Bayo ka buntag sa itong mga viewers, mauna ako nga name di Reser, ha? Ha ha ha! Oh, ano na ang pangalan ni Cyril dito mga tropa? Slirsi. Oh, Slirsi mga tropa. Oh, niya ma'am, Josefina Tinambunan. Good morning, katropang Serge Notarik. So, from Bullseye, happy Thursday sa inyo dyan. Salamat pra, from Tinambunan family, Bukaon, Lantapan. Good morning, ma'am. Sadrak Cataluna, morning bro. Good morning, niya boss. Good morning, daddy. Sadrak Cataluna, mga suki, gating pabilaw. Nermina karon dia Ciudad Valencia mga katropa.
11: Bullseye.
10: Mga suking tigpaminaw. Durata ya 35 minutos milagapak ang alas 7 sa kabutago dirta sa uluhan sa atong mga balita gisgutanan.
12: Headlines.
10: Uluhan sa atong mga balita mga katropa. Giingong tungod bangis yuta. Lalaki gipusil samtang sakay sa motorsiklo dito sa lungsod sa Kabanglasan. Oh, lungsod sa Kabanglasan ni mga tropa niya karon kamulo pang hot pursuit operation. Nangunay yun ang hipis lungsod mga tropa. Okay, nagchat-chat may hipis. Pasinsa kay Kesir kay Karambo kay reply. Kay nag hot pursuit mga gudme. So, inaot mga tropa ka nga musurinder na ning suspect mga tropa sa pagpamusil sa lungsod. Nailhan man po din noon eh. Pwede na mapayal ang kaso, ane. Kung ako, ane, musurrender ko eh. Diyan ako pabuton, mga tropa, gamagawasan kong warrant. Musurrender ko mga suking tigpawinaw. Munay, kung makasala, kaya ito sa balaon, makapatay ka, unsa baga na diha, mas maayog yung mutahan ka, mga katropa, para madipinsahan yung kagalingon. Kung mahadlo ka mutahan ito sa... kuan, naman tayo mga lamin ng sa itong makiksunang lumad, pwede ka musurrender yun. Pwede ka musurrender ito sa itong makiksunang lumad, mga katropa, kung doon na kahadlok sa kapulisan. Kung ato ka sa mga barangay opisyalis. Kung imong pirminting taguan ng balaod, mga katropa, pirting taasa sa kamot sa balaod, di yung kakatago, mga katropa, sa balaod, di kakabtag kinintos katuig, manakpan yun ka. Mas mapagaan pa yung kaso, mga suking tigpaminaw, basta kay musurrender ka. Dugang uluhan sa itong mga balita. Headlines. 3.4 milyon pesos na kantidad sa Cebu na kumpiska si Nakpang Durugista dito sa Jinshan. Pasti lang kadako ba ni? Musay! Mo nagingon, pira na, naging bato pa? Grabe. Grabe nga kwarta ni, yung takbay. Pero wa maka so wa ka lusot sa ato mga otoridad, mga katropa. Mga bat o dugang uluhan sa ato mga balita. Headlines. Uluhan sa ato mga balita, mga batanong innovator sa kalilangan nagpakita sa kahanas atol sa Search for Best Innovation Year 4 alayon sa ikasaysinta nga araw ng kalilangan o ikatulong kalilang festival. Manitay mga bright nga mga bata di as kalilangan gihapon no? Mga innovators mag-invento mga suking tigpaminaw. Invento mga katropa. Muna uluhan sa itong mga balita mga suking tigpaminaw. Mga good news to bay. Nanakpan, mga nanakpan kagabi ang usa ka bukas kutsi dito sa Baramag. Natoy kuha ng si policeman padayon lang PH. Huwag na si post, oh. Nato si post, mga katropa. Nakpan ang bukas kutsi. So sa itong hisgutanan po karon mga suking tigpaminaw, ha? Pusay! Sa itong hisgutanan karon tubo nga nag-leak sa farmers market sa Valencia, upat na kaadlaw nga gireklamo. Haos siya katinood, gaway action! Pusay! Pusay! Pusay!

5 gyud. Una mga katropa, ang suga diha. Karon tagas mga tropa sa tubo. Okay ra gyud siguro, mo tulo na sa sirke, ulan man gud. Oh. Ayar pero sa mutulo og ting ulan. Oh. Pero kana mga katropa, ulan og init mo tagas man tugod kay tubo man na. Oh. Kanang tubo ha, kundiktado na dito sa baba po nga ubang mga stall nga nag-abang siguro diha. Bullseye! Kahuga po siguro, ana. Bullseye! So, gireklamo na ni. Ado na reklamante ani mga suking tipumina. Unya nga alas 8, atong tawagan ng reklamante ani mga tropa. Bullseye! Okay, nanawag ta mga tropa diha sa in-charge mga tropa sa farmers market. Itulod ba ta dito sa... Itulod ta mga tropa sa kining kaya pwede ang mutubag, ana. Ang head sa City Economics. Bullseye! Bullseye! Gikonekta na itong City Economics. Gibalik po tayo dito sa in-charge sa Farmers Market. Ano kung siya? Mura matagbula, ano eh. Atong tumong diri is tubag raman. Unsa ka tinuod. Unya, doon na nabi-action mga tropang gibuhat. Kay suma pa sa reklamante. Gantuan, picture-picture. Wa may nahimo. Bullseye! Bullseye! Wa, magpicture-picturean raman. Nya, wa man ni ayo. Bullseye! So, manina, dapat, dili picture ang buhaton, aksyonan, largo. Oh. Naklaro ang tagas niya mga tropa. Klaro na kayo nang anang ganyan damage. Kung sir limited, diya ka naman nag-abang sa ubos. Bullseye! Nya ka, tagas, hikang stubo. Kahuga, wala ba siguro ana oroy ay? Bullseye! Unya, itong hisgutan, karoon niya mga shooting tigpaminar kay... Upat ka adlaw, tuntaod na po ng reklamo sa tuwa mga tropa. O gireklamo sa tuwa, gusto na tuntang nga ayuhon mga tropa sa problema din at nagpaagi sa on-air. Malipay man tana. Pinara ko yung pagtubag na mga suka. Sige lang sir, pa-interview ko ugma. Nga mo na tagang pag-action share kayo mo ni mauna. Kasi may ganahan, mangabang din tao. No? Ano mga suking paminaw? O niya, today gasgutan mga tropa kay... Di ang punis siya maayok po sagdahan na ito mga katropa. Bullseye! O, naghantag reklamo karon ba? O, at yung mga reklamo mga katropa. O, kakita po ko, gahapon, di amis barangay Nuybe. Doon ay bypass presyon mga tropa, ang gilusa na itong CDEO malay-balay. O ba na ito? O, may buntag ni Kagawad Ali, Mani Ali, mga katropa, Kagawa, Kapitan Dexter Gabo, ha? Bullseye! Yes, ito aga barangay 9 mga tropa, mga abtik na itong mga opisyali sa barangay Nuybe, gahapon. Suko kayo si Kagawad Mani Ali. Ganahan si Mani Ali mga katropa ng illegal drugs mo god. Oh. Labi na ni si barangay Kapitan Dexter Gamo. Grabing pagpaningkamot la mga katropa na silang barangay ba. Nga mahinahinayan gitong tao kuha ding mga drug users mga katropa niya. Mga lambigit sa illegal nga drugas. Dili ganahan si Mani Ali ang mga tropa. Sabi na kong si Kagawad Mani Ali ang ato aga Peace and Order Committee niya. Nindot ni Butang sa Peace and Order Committee si Kagawad Mani Ali. Mayo ga buntag na Kagawad. Bullseye! Nakutong nagian kagahapon tong tulay mga tropa nga hapit na maabot, hapit na malapawan sa tubig. Ato aga itong pagkusog sa baha ba? O ulan atong adlaw Lunes? Bullseye! Kaya itong adlaw nga Marte, Lunes lagi? Yung adlaw Lunes mga suking tigpaminaw. Sige lang kap! Sige lang Kagawad, kaya ito nang ipaabot, no? Ito nang ipaabot na dito squad. Buhatan sa itong mayor sa siyudad si Malay-Balay. Ito nang ipaabot mga katropa. Bullseye! Muna ito, gisgutanan niya mga suking tigpaminaw kining tubo nga nag-leak sa farmer's market. Sa Valencia, upat kaadlaw na nga gireklamo, matod pa, way action! Bullseye! Bullseye! Huwag ini action! Nag-actionan pa rin, di mo na maabot yung buhatan. Oh. Ano yung mga suking at tingnan mo, sinapa mo yung reklamo na siyong barangay? Sinapa mo yung reklamo diha mga katropa? Ing na lang may. Kaya ito ang istadihan. Hindi man talargo din mo tirada. Hindi man talargo din. Ito man ang istadihan daan mga suking tigpaminaw. Okay. Ako malipay ko mga katropa nga musulbat na usok ka problema nga di na ito gamitan din yung mikropono. Di na ito gamitan mga katropa o mic ba? Gusto na ito nga sulbaro ang reklamo sa tao. Ipasabot mga tropa sa reklamante, ipasabot sa gireklamuhan nga, muna itinuod. Bullseye! Watay dapat itago ba? Dapat transparent ang mga suking tigpaminaw. Bullseye! Bullseye! Di ba, Dundrix Lambako Axe? Ana pa sa dream, Axe, kagampang virtudaso.
maayad nga kabuntagon, sir. Ni tan pa shout out watching.

0: Here in CDO, City of Gold Friendship. May buntag niya Dundix, no? Dundix, mga katropa, na nakalili karustog Facebook Live, nga naakaroon diha sa may Cagayan de Oro. O naasya sa Cagayan de Oro, mga suking tigpaminaw, nga nag... trabaho siguro ni si Sir, eh? Pero taga-bukid no ni si Sir. O taga-bukid no ni mga katropa siguro si Sir, kay... yung background siya, profile picture, mga tropa, bro, grabe rin siya ito, Capitol Ground man siguro ni, oh. Oh, Capitol Ground, mga tropa, sa syudad siya, malay-balay, mga suking tigpaminaw. Good morning nga, sir, ha? Lamas pagliilis ito ka Facebook Live, pero nakabuntagod, mga suking tigpaminaw. Si Cyril, maayong aga diha, watching here in Mauswagon, Kabanglasan. Madamugid na salamat, sir. Madamugid na salamat sa imo saya. Oh. Te, ano gid daw? Kay Darwindam ko, hindi mo ito tudlo agilunggo dyan. Oh. Hindi ko tudlo, hindi, hindi. Ito, hindi, tuno lang ta, pero istorya, wala ka lima. Oh, oh. Oh. Muna, mga katropa. Ala, welcome, ha? Paminaw lang muna. Kato na yung pag-esikutan niya ito, pag-esikutan ng mga suki gating paminaw. Dinis yung panag-uban. Sa ato bitaw mga kingsuon ng mag-uuma. Ay, binin niyo mga katropa, karong panahon na bitaw, dapat madiskarte kita. Perting mahala. Kumusta man be? Kabalo man ko nga nakapananom na takaroon, nakapamugas na takaroon mga suking tigpaminaw. Kumusta man ang sako sa abono? O, tagpila man ang sako sa abono, binhi. Mga pesticide, herbicide diya. O, unsa pa man na diyang input para sa itong pag-uma mga suking tigpaminaw. Perting mahala, no? Perting mahala mga suking tigpaminaw. Ako sa una, na-focus farming, kana laging abono nga 14-14. Kanang pang-injik ba? Naranatag 700, oy, 700, 800. Prator, gina sa una. Karon, kapin libo, dutan libo. Okay, sa una, mapampun noon to. Mm. Pero, nako kong diferensya ba? Muni nga, kitang magkingsunang mag-umang na minaw karon, kinanglan ginato mga tropa madiskarte, ta? Labi na nga, kita mang God, niya atong yuta karon, dili naman na mo bamunga, o di naman na managko atong pananong kung walay abono, walay mga fertilizer bitaw nga atong ibutang diya. Kay tungod sinti si tawag na kanang yuta bitaw nga sobra na kayo ka pula ba. Kanang di na siya mo tubuan bitaw tom. Sis sana di man ako malitok lilia sabi na sa kung tumo siya kung dila. Ha? Asidik ba o asidik nga yuta mga katropa. Di na siya di na mo tarong og bunga ang imong mga pananom diya. Mo na nga kinanglan diskarte ta. Diskarte ta, uban sa una na gani nga kami sa una mga katropa ka abono mi nang itikal. Oh, pero giproseso na pati bahu ay. Kagwanta kay pobre man ta. Oh. Nga 180 pang adlaw pag abot nimo sa sangkos tumo mga katropa pag pagpaniudto nimo or papahuway nimo mga katropa mga abono kanang itikal. Mo imong ilong mga katropa mapuno na og imong kalungat puros na katong abono nga katong will grow may nga na suna. Oo. Oo. Amo lagi rugayan. Anak ang patas pobreng tabanidoy. Oo. Oh. Wala gusto ta mga kwarta. Sa bata pa ta. Di. Apilapi kag pangabuno. Amo rin kag amo eh. Oo. Oh. Muna nga karon. Na ay nindot nga full year mga katropa. Muna ay full year nga nindot mga suking tingkini. Napamatudan na ginis kadaghan ng mag-uuma mga suking tingpaminaw. Kay nagpabilin pa mas market. O napabilin pa sa market mga tropa kang wa ni nagpabilin sa market wa ni pangga sa katawhan mag-uuma wala eh sirado ni nga companies full year. O ni nga nakay ka-recommend ka ninyo Crop Gold 3-in-1 full year fertilizer. Ang Crop Gold 3-in-1 na full year fertilizer maayong gamiton sa humay, mais, utanon, bulak, prutas o uban pa. Di po ka ngay mabalaka ni eh. Aprobado, registrado man sa Fertilizer and Pesticide Authority, epektibo o garantisado. Gipa-improve pa karon aron dako ang harvest og income. Mapalit sa galon og litro, basta Crop Gold kinabukasan ni gold. Og alang sa dugang kasayuran, pwede gikay mong mutagwag or motek sa 0995-9319850. O muna, tutroho na. Alang sa kasayuran, 0995-9319850. Muna nyo tawagan mga nga katropa. Unya, ang Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer mapalit na sa Pantua Agri Supply, FMN Grower Agri Supply, Altisia, Mount Moriah o sa Good Farms. Kading akong gisgutan ng mga gitawag na tong parmasya na minuon. Kining agri-supply. Muna yung mga ilado o dagko ng agri-supply mga tropa sa Bukidnon. O, muna sila. Kaya pwede po na nimo sila o mapalit mga tropa ang crop gold nga naha sa inyong mga agri-supply dool sa inyong mga lugar. O, kung naaka sa Kabanglasan, pwede siguro ka mapalit na siya kung uncle. O, di akang sa Suryano Agri-Supply. O, marunaan na siya diha. Tulad sa ikuan kay basing mag-asin si uncle. O, na diha mga katropa. O, sa uban pang mga agri-supply sa inyong lugar, o sa panyong gihulat para makatipid ta, na nindot, bugat, hamish, gininsyado nga pagbaligya sa inyong mga pananom, adere ta sa crop gold full fertilizer mga katropa. Kana, gipanagiyahan ni Engineer Agaw William Suryano mga katropa o produkto sa Yams 3D. O na ang crop gold 3-in-1 full fertilizer, di ba? O, napadre o, napo, katawam ni si Mamo si Fina Tinambunan o si Cyril mga katropa. O. Acidic lagi sir nakita na nakita sa imong dila mao na gyud sir humot traba kaayo ng iting abono pero tambok pud ang tanom di na ko na ikaulaw nga pobre mi sir kay tanang trabaho sa uma nagian na jud namo o lagi perting bahuaw tanang ite lagi o kung usay kalisod ang nagyan mao pud na kong nagyan gyud o sir, sabto na lang na akong comment kay wa na nagkadimao kay katulugon na katulugon na unya natulog. Way tulugay hangtod alas 9 bis buntag kay alas 9 bis buntag taman. Alas 7 bis 1 bis buntag unya natulog. Oh. Pero sila ham kun karon kay murag kadlaw murag di eskwan god, no? Murag kadlaw na mga tropa di Saudi Arabia. Ay kita mao pay pag murag mao pay paggabi sila ba? Ato mao pay pagbuntag. Oh. Way tulugay. Una mga katropa, so alas 7:51 sa kabutagon sa atong pagbalik unya mga katropa ato gitunol diha kaninyo ang mga detalye sa mga balita ang inyong masayran og tukion aga hisgutanan mga katropa sa panag-uban karon na kabutagon. Namoy mga reklamo da ing na lang ko. Atong tiwasan. Kung ito mo sugot na dili mo tubag ang gireklamo. Oo. Kung di siya mo tubag, bahalas buhay lang. Bullseye! Kung ilang tubag mga tropa ang pag-aksyon sa reklamo, mas maayo na mga suking tigpaminaw. Kay diri sa programa sa XFM mga katropa, targeton ka sa programa Bullseye kung ikaw. Usa ka mga katropas, badlungon niya. Impas ka dito. Alas 7:52 kabutagon sa pagbalik unya mga suking tigpaminaw. Ato ag pagisguta ng mga isgutanan mga katropa patinawas na inyong matawe sa dunay na katarak gabon-gabon nga mo hinungdan sa pagkahanap sa pananaw magtumar og Visionix Plus soft gel capsule labi sa mga drivers kay pabalik sa pagpatinaw ang atog mga pananaw paginom og Visionix Plus soft gel capsule sa pabalik standby Bullseye! Bullseye!
1: Visionex Plus Soft Gel Capsule. Ang nag-inusarang kapsula, gadurelutin, zeaxanthin, beta-carotene, o vitamin E, mga nailhang antioxidant nga makatabang aron malikayan ang mga problema sa mata, sama sa katarata, glaucoma, tiridium, o kuman pang mga problema sa mata nga magdala sa posibleng pagkabuta. Visionex Plus Soft Gel Capsule. Ang kapsula, nagituyo paghimo, alang sa mata. Visionex Plus Soft Gel Capsule.
2: Mapalit sa mga butika.
3: Yes, to help!
4: Arche! Oh! Marika, ikaw mag-ampo hake. Di mga una ta. Okay?
5: Okay! Give us this day our daily bread with ham, egg, and cheese. Then fries, salad on the side.
4: Oy, dudong Arche, pag-sure ya. Gampo ka o ga-order?
5: Ga-ampo.
6: Exciting!
7: Girl, naunsa naman ka oy? Wala naman ka kwak-kwak sa imong buhay.
8: Hi, Moni Laay karon. Gusto ko magpasalon pero short man sa budget oy.
7: Sis, dili na problema oy. Tanawa galit ko. Di ba? Buha pa kayo kung buro.
8: Lagi, tama na ko sa ibog ani. Wa pa kaayo ka sa imbuhok.
7: Girl, barato ra kaayo ni oy. Kuyog dara sa RK Beauty Salon sa Agayan, Malaybalay City, Bukidnon.
8: Mo ba? Pwede na dai kong magpaayo sa buhok na barato ra?
7: Yes, girl, oy. Barato ra sa RK Beauty Salon. Unya, masatisfy pa jud ka kay maayo kayo sila mo serbisyo. Available sa RK Beauty Salon ang tanang hair works sama sa hair ribbon, color, treatment, Brazilian ug daghan pa. Plus, pwede pa jud ka magpa-foot spa, pedicure ug manicure. Well, nagpagwapa ka sa imong buhok. Ayaw pa ulahi, isitaha ang RK Beauty Salon. Nahimutang sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
2: This program is brought to you by Honorable Cromwell Kirill Dinlayan, City Councilor, Malaybalay City, Bukidnon.
1: 2-in-1 na serbisyo nga dili kamahayan. Kompleto gikan sa baratong sakyanan nga pwedeng rentahan. Humot og limpyo tungod kay gikarwasya na daan. 4X Car Rental nagaparenta og van, pickup, SUV ug sedan sa ubos nga presyo alang sa inyong komportable nga paglibot ug suroy. Ang pinakanindot, libre ang 2 hours nga rental. Yes! Adunay 2 hours free rental. 4X Car Wash, 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod ug gawas with blower, vacuum ug tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV ug uban pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash, paspas ka serbisyo, walay langa o garantisado. 4F's Car Rental and 4F's Car Wash na himutang sa Purok 1, Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Doon lang sa San Jose National High School. Doon ratultulon ang 4F's Car Rental o 4F's Car Wash. Kung nangita ka o paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. At ito na sa 4F's Car Rental o 4F's Car Wash.
3: Pita akong duty. Pero saan man eh? Wala ko ikagasto.
6: Ay, Mami. Ayok ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
3: Ano man? Unsa na adikto?
6: Kaya sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
3: Ha? Tinuot? Wala yun?
6: Oo. Naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
3: Salamat kayo day ha? Mata na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
6: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o pambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pag-cashback ka pa.
9: Merienda time na!
1: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na! Bagong luto, lamian o balato, Dian Bake Shop. Ang bake shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients alang sa lamian na pangmeriendang Pinoy. Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Pandisal nga pares. Una ang pamahaw, cheese disal, ensaymada, pandikoko, cheese bread, Spanish bread, chocolanay, loaf bread, pastries, cookies, chiffon cake, hopia, piaya, crinkles, pinka, banana loaf, banana slice, pineapple, custard, sponge cake, cupcake, cinnamon, pandimongo, ensaymada, cheese roll, star bread, putok, putok disal, donut, cheese donut, burger bun, hotdog bun, papaya, patata, ug lunga, ug mga birthday cakes. Available in tanan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Aglayan ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab sila branches sa Talakag, Kadingilan ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, Dian Bake Shop na.
2: Buntis ka ba or mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Lanin sa Prog 3, Kalasungay, Malaybalay City at mga sa Lotto Outlet o M. Louisier. Libre ang serbisyo o walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambal naman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad o pwede gihapon manganak bisan walay PhilHealth.
6: alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julianne Gonzaga Abao. Abre sila 24 oras ug PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Line-In. Pag-atiman ng puno sa gugma para sa inahan o bata.
10: Punta kayo na at karon din sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon, aniya nga biglan owner nga si Nong Carly Tabosares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mga kasturiya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
11: Gwapo, sinaon-taon tingka sa bunga.
10: Ya, unsa may mga kasturiya sa uban nga wapag kagamit?
11: Kung mga silingan ko din nga gamit ng foliar, magamit ka mo Crop Gold.
10: Kaya na kami, salamat.
12: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
10: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? O sa may imong maistorya na bahin nga sa imong harvest?
13: Bahin sa imong harvest? Dato kong harvest, tapon sa Crop Gold.
10: Kaya upan pa rin mga na-experience sa paggamit sa Crop
13: Gold? Gapog turog, gapog pamunga, tapon sa Crop Gold.
14: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
15: Kung maminaw ka sa ex.
16: Sa una, pobre kami. Ang sudad, nag-isa na yun ka buot bulan.
15: Kung maminaw ka sa ex.
16: Sukad na minaw mi sa ex. Dato na mi. Ang sudad, duha na ka buot bulan.
17: Exciting! Oras, alas 8 na sa buntag. Oras, gatod ganinyo sa Windsor. Win from within. Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
18: Mga katropa, exciting dito!

0: is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon. DXRA 11.7 XFM.
1: Mga katrupa, exciting!
2: Bullseye!
3: Balik ta mga suking tig paminaw. Doon na tayo, 8 o alas 8.3 na skabutagod. Bilaga pa, kakalas 8. Unsa daw to? Oh. 3 minutos na, bilaga pa, kakalas 8. Budag! Ano na ito?
2: Bullseye!
3: Hindi gutom na magkod tanaw sa inununang esdagot. Oh. So, bato sa ni pagliliw na ito mga viewers, mga katropa, be. Papli og birthday song, sir. Kay birthday mag birthday na ko pohon sa September 5 dugay pa man say.
2: Oh.
3: Dugay pa man. Oh. Tristan Yat Bigulay. Ha? Oh, sige, happy birthday. Kantahan ka na mo diri say number 1 gyud sir Bullseye. Oh, salamat Cyril. Gusto kag birthday? Happy birthday.
4: Happy